0: Sepultada. Arrancada Sepultada.
1: Salamat kay Boyno, alas 8:07 na mga kabayos pa dahil sa itong Arangkada sa Buntag. Ako lang i-shout out kay Mindyo Kaganihan ni nasuod pa ang itong mga kabayos diha sa kining Dumaguete City sa Negros Oriental ng ito ni Kabayos Altea, Batumalaki Puntilla, sumala pa niya din. Good morning Kabayos Sir Tonton, happy Wednesday na itong tanan. God bless us all watching from Negros Oriental. Salamat kayo ninyo diha sa Negros Oriental ngadto sa pamilya ni Kabayos Altea, Batumalaki Puntillas. Ingon man ngadto ni Kabayos kinini ang Neryo Bihasa, matod pa niya din ni Kabayos ang dili mukuyog sa iya kampanya, dayon murag maldita malita tingali ni unya, labad ang ilang ulo kon unsaon paglangan-langan ang kaso ni BP Sara agika ni Kabayb sa Neryo Bihasa.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ang ako bitang gisulti Kabayb ba? Kani lagi tanan, distraction lagi ni. They are trying to agitate the Filipino people. Ha? Mogi na ilang tumungog tuyo. Naduslitan ba? Ha? Duslitan intrigahon ang katawang Pilipinhon. Nga base na lang og maukay og manawagan og pagpalagpot sa kinsa man ang naa karon sa pwesto sa gobyerno.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Kabayos Alan Castrodes, yes Kabayos, kadang well taken ang imong concern unya. Ngadto ni Kabayos Francis Janian Huerte, lawas raman dako pero ang suod sa ulo perti mang gabaya hinoon. Kitsa man imong bot sa bot ani Kabayob sa Francis Janian Huerte.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ika ni Kabayob sa 4894, lying can cost a man his soul. Proverbs 21 verse 16 says that a lying tongue is a characteristic of them that seek death. Tinood ka gyud nya para nako, they were lying to their teeth, Kabayos, because of one particular reason. They wanted to save the neck of the politician ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Natanawa akong giisgutan kagahapon. Ha? Ang iyang 2025 sal-en, ingon siya nga 98 million rang ilang kaptangan. Pero tanawa niya ni Puhon, inakog baka kon, at tangi gini ninyo. Inagsugod na gyod sa impeachment hearing karang umabot Julio Saiz. Ang gibuti kagahapon sa kananaang House Prosecution Panel, pinagay sa ilang lead prosecutor nga si Attorney Jerbil Luistro, si Congresswoman Luistro, mga kabayos. Nga doon na sila dili maminus 30 ka mga testigo aron pamatud-an nga angayan yun nga makonbikto sa iyang impeachment si Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Unya, usas mga ligon kayo nga ilang ibutyag kanilaging mga opisyalis sa mga bangko nga tuwa ang mga deposito sa magtiayon nga Sara Duterte o Atty. Manasseh Scarpio, mga kabayos.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Matod pa ang kabayos Ace Junaldo, good morning Sir Ton, kitang tanan nakadawat og balita Sir Ton. Unsa naguro paminsan aning Mike Defensor, no? Wa gyud ko kasabot nga nagbuot-buot ka mag blue ribbon daw siya. Ngano senador na siya? sumapan niya, ha. Unsa kay feedback sa mga pamilya ani nila, no? Unsang ehemplo ilang panghatag sa ilang mga anak? Mauna, kinini ang kabayob sa Ace Junaldo. In one word, para nako, livelihood na gini sa mga kanisundao, Kabayos.
0: Arangkada

0: Direct from Australia, shout out ka to ni kabibes Lorna Margarita. Good morning, Sir Tone. Start the day with smile, be safe. All God bless watching from Australia. Salamat kayo, kinini ang kabibes Lorna Margarita diha sa Australia. Ma'am, may ka diha. Nya, karo sa gate ka ato mabalik. Nigbalik ni mo pohon, agoy. Timing yon kay magsugod na ang impeachment hearing batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni Kabayb 0792 ningon siya, Sir, ang President sa Germany ni bisita sa Pinas. First time daw ni, does it mean nga kadtong populist president nga Duterte was not that popular to attract the president of Germany even though he compared himself to Hitler? This only shows nga panahon sa iyang presidency daghan na turn off nga other nation. Doon na kay punto ka vibes 0792.
1: Arangkada sa kabutan.
0: You know, mga ka vibes, dili magoto tipo nga presidente si kanhi presidente Duterte nga kanang diplomat bitaw. Lahi gito iya. Lahi tong iyang nga mayngunta ayang pamaagi sinihang siya pa ang presidente. He was too focused on the war against drugs that it really made him unpopular. Okay, because you know, crimes against humanity is a no-no in most civilized nation. Ha? Sabot mo sa kong punto. Because you know, mga kabibes, not a single country in this world is spared of the problem called the drug menace, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O, exempted niya na, oy. Ang Amerika lang kadakuan ang nasura. Pagkangilngi ka na. Pero kay bao ka, grabe ang problema dito sa ginadili nga drugas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matut pa ni Kabibes Ace Junaldo, sakto ka Kabibes Tone. Dako kay laglawa sugtian pero tapulan. Mao na gusto nila Mike Defensor gamiton kay wa may paminsar. So nga ako lagi paginabuhi, livelihood na gitong ila. Kay maklaro man nimo. Ha? Maklaro gid nimo. Nga unsa to ilang gisulti gahapon daw na? Dito gid hinuon. I mean, coming from Sharon Cuneta, nga nganlan kag Sharon Cuneta, sinungaling mong dagko.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang punto lagi niya, ang kana laging aligasyon, di manggod na ebidensya taon. Kaya tanawa, samtang ilang gi-cleared si Loren Legarda, ang ilang gidabu-dabuhan na sa gahapon si Chase Escudero, unsay saan ni Chase Escudero, kay ni Bali o gibiyaan na ang ilang grupo. Ha? Ni Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya kani sa Alan Peter Cayetano, huwag sa Tagalog pa ni Kapitoko ning dako ning tawana. Di gid siya ganahan mapulihan isip Senate President. Kagahapong adlaw, may pasaka o petisyon sa Korte Suprema nga ipabilin ka tong o ibalik ka tong giingon nga status ko ante. Nga siya pa ang Senate President sa dihang ni tumaw ang karon nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero alang nako, ang gibuhat kagahapo ni matod pa nila APC ni Petra, Petra naman ni Senator Alan Peter Cayetano, og sa kuan pa to danag na ba? Tali, tapos naman ang iyang pagka-Senate President, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya pagka sa likwaot gigayo ang iyang gibuhat, kay ngano, samtang 22 sila tanan karon ng mga senador, ang nikoyog sa iyang petisyon sa Korte Suprema, siyam ra sila kabuok, mga kabibes, pagkatoy-toy. Sa ato pa dili na kontrolado ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senado.
2: then how could he claim to continue as Senate President kung wa na nimo ang mayoriya sa imong mga kaubanan, mga kabibes? Matod pa ni kabibes is Junaldo, ni-concede na si Erton, nag-status ko na vote in academic. Sakto ka yun. Mote in academic yun ang tanan ng Kabibes Ace. White tao, Kabibes, 11 years ko sa Saudi, patay dito o drugas imong kaso, pugot ulo, pero daghan siya mo dito. Tinood lagi. Mayingon lagi ko ninyo, kana laging drug minis, wa gyoy nasod nga exempted niya na. For the simple reason, mauni. Ha? It is always demand-driven. Samtang doon ay nagbisyo. Samtang doon ay uban nga. Kanang gusto bitaw og. Ha? Kanabang makapil sila glahi ba? Di ginamaundang ang mga problema, mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
2: Gika ni kabibes 4894. Thank you, Sir Tonton, sa pagkikipaglaban sa katotohanan. Praying for God's protection be upon you and wisdom to continue in fighting the truth and for us. God bless you always. Salamat kayo, Kabibes 4894. Ako lagi, diri Kabibes, ang ako lang yung i-garantiya ninyo, I will really be objective. Mabitaw sa ilam, niingon sa una, katong ilang kinumdo mo, nga maingon ko ang default sa DDS ka, nga no, kung di ko mo iskot, kabahin si Isus malita. Saan ko pag-iskot ka, wak malagi po riba? Ah? Sabi, tanawa, ang ila sa makapabor lang. In February, katuguna silang migawas, kinumdo mo, February 24, ilang gingalan si Lauren Ligarda, napay pizza, napay address balay, including Mark Villar, pero all of a sudden, wa nila nag-i-appeal kay Sipiat kuno sila pagkatoy-toy klase yung mga kanhi marins. Di ba? Ha? Unya karon ang grabe na yun kay Kiko Pagilinan o si Sharon Cuneta. Kuwang naman lang sila mo ingon nga tanang mga senador na kadawat og malita.
1: Ang kada sabutan.
2: Gika ni Kabab Set Alistair Omos Hakis. How I will pronounce that, Kabibes. May buntag, Kabibes, tonton watching diri sa Mindanao. Salamat kayo. Salamat kayo inyo, Kabibes, Kabibes Set Alistair Omos Hakis. Muna, mga Kabibes, mga kining issue lagi sa malita. Kung ano lagi ni pagpasaag na itong mga tao ba? Kay mayon lagi ko ninyo, main event lagi pohon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So ang ilang gusto gid nga maulbo ang mga tao ba? Nga masuko ang mga tao, pero lagi kay pa mo mga kabibes, sa tinuod lang. Og ligon pa gid niya ilang allegation, ligon pa niya ilang ebidensya. Out, sus di ko magbakuli oy. Tuloy sukon sa dako og kinsa ilang isgutan nga mga personahe, mga kabibes.
1: Ang kada sabutan.
2: Dali lang kay mga tulibagbag magutok. Ha? Sa pabor-pabor naman. Unya, tarog ikang tinunto ba? Alaliman ka nga ang ilang gibuhat nga litrato. Abi man natutog dito tos propiedad ni Saldi ko. O dito man natos airport hangar nga sa diyang ibehis marawi si Sharon Cuneta o si Kiko Pangilinan kay ilang gipasalamatan ang gobernur dito. O guban pang mga politiko kay nisuporta sa kandidatura ni Kiko Pangilinan sa
1: 2025.
2: Ang kada sa may bugal-bugal nila ni Anto ni Kiko Pangilinan. Utso diritso, utso ininduro, utso pa to. Because there was a time nga looy kaning grupo sa gitawag o kakampik mga kabibes. Wag ni survive ani nila because we have to accept the fact. Nga there was a time nga kitang mga Pilipino sagad nato nga daw na hypnotismo santa sa milabay nga Duterte administration. Ato na yun ta, kay ningon gustigong niya to, in 3 to 6 months, sumpuon ko na, wadon ko ng problema sa ginadili nga drugas sa Pilipinas.
1: Ang kada sa sabutan.
0: Pero unsa may nahitabo, nawagtang bagod pagkahuman sa iyang administrasyon. Ha? Ang kapait kay samtang maong iyang kampanya ni gawas pagyudinoon. Mga kabibes, nga di ay nagdawatan o kwarta ang ilang pamilya sa gidudahan nga drug lord dito sa Davao City, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan gyapon ni kabibes Ace Junaldo, sumala pa niya. Nga no ako sirton, nahook na ko diri mabuntag kay believe ko sa imong pagka-objective. Unlike sa duha ka abogado nga nasa line radio station nga propaganda machine niya si Jinggoy ilan na sa abibahan. Kabibes Ace, why I am reading your comment ba? Hangyo lang ko nga, lain po to ilaha. Ilaha po tong style sa komentary. Basta ako lagi, rest assured nga I will really be very objective. Ako ginang timbang-timbangon. Nya, advantage to kay mga abogado to. Ang inyong higala, dili taon. Ha? MA, murag abogado.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pero dili man na mo ay barometro sa pagpanibya. Ila sa to, ato pong respetahan ang ilang opinion. Akong gikaingon, bitaw ninyo, sa demokrasya, there is always that what we call marketplace of ideas. Ha? Kining ato tanan din eh, panahom, opinion, baruganan, niya, ako ginanggi klaro, ang atong tumong ug tuyo din eh, nga aron kita makaumulog haom nga opinion. Kanang sakto nga opinion ba? Nga informed opinion nga klaro atong giladla dinyo ang mga basihanan na to. Dili sigon sa mga pasiatab. Ha? Jinggo Estrada, Buluyagon magina. PhD na guna, bahin og plunder nga kaso.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Katong mayor siya, wana. Damay siya sa iyang amahan. Mauti unang plunder nila. Tungod sa waiting gate. O niya, ikaduha, katong nalambigit siya sa Janet Lim na police pedap scandal. Ang ikatulog karon, adi anasad sa mga kanang matod pa mali-malita sa flood control projects controversy, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Shout out nga to ni kabibes Ilong Tuapos. Matod pa niya, good morning, kabibes Tonton. Sunod na kasama sa listahan ng 18mm marine plywood sila si Obama, Biden o Trump as per imagination of Mike Defensor. Aligre sa ka og reaksyon na kininiya ang kabibes sa Ilong Tuapos. Doon ako'y sumpay na nabi. Deray. Aprang kapag ka-istorya ka-vibes Ilong Tuapos. Si Mike Defensor, dili sa pag-unsa, medyo kaila ko ng Mike Defensor. He's really a political operator. Nangungis na si Mike. Kabahas namin niya na niya sa National Union of Students in the Philippines, in USP. I remembered it well. Ananda ka na si Mike, mangina. Nakanabang, we call it, sa among kabataon, agitation. I-agitate ka ba? Nakanang pasukon ka ba? Mo na'y gusto ni Mike, na masuko ang mga Pilipino. Nga, kuwang nalang maingon siya nga atong ipalagpot ang kasamtangan ng administrasyon mo na ilang tumong og tuyo, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mamo na ilang tumang man sila'y laing, ha? Wa sila'y laing tinguha, maurgida. Kaya nga ano lagi, nagkaduol naman ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Consistent kay kunyana akong baruganan nga this is the reason why they are doing this. Nga ilang balik-balikon yun ang unyaraba ugmo tirada kanila igon dita sa ilang DDS default nga kadawat sa tagbalita bayrata laban tas bangag kabangag nga wa magigukaila in town anang Bungbong Marcos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes Ilong Tuapos, I agree with Kabibes Ace Junaldo, mga DDS yun, kaya lumipat din ako dito. Muna nga kana na ang sa ako nagikaingon ninyo, ila sad na ato pong ako pong silang girespetaran kay pareho man may propesyon. Ang ato lang idinhi nga objectivity as it is, di kinaton awad on. Kanilang ilang ibuhat ni Sharon Cuneta. Ha? Ganong ila pa manggitaong idamay si Sharon Cuneta kay nasuko sila. Tungod kay Kiko Pangilinan is very vocal magod. Ha? Sagi panghimo aning ha? Alan Peter Cayetano mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: And doon naman sa gawin ni Leek nga mumugna og laing subcommittee nga imbis tagahon yun ang tinud-anay nga nakadawat og kwarta kalabot sa flood control projects controversy mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ha? Maman ay hadlok silang Kiko Pangilinan. Unya look, what they are doing kay tungod karong adawa pinasikad sa Presidential Proclamation 1318 special session man karon sa Kongreso. Motong kagahapon lagi moingon ko ninyo mga kabibes nga danag dalang gitong gibuhat ni Alan Peter Cayetano because within today kuno galing maangko na ang bagong mayoriya sa Senado. That means 13 senators ang mukuyog sa grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian mga kabibes. Then today June 17 mga kabibes, papa na si Alan Peter Cayetano isip kinini ang Senate President mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Aya, si tinuod ka kabibes Ace Ronaldo. Naglive na si kining Congressman Marcoleta, Rodante Marcoleta nga anytime arestuhon siya. In fact, inani akong isulti kabibes ha. I received it from a very reliable source yesterday. My source is a lawyer from Manila nga kanana ang anytime this week no, pero I don't think so kung makaya pa ba nila. But ang akong tanaw before the impeachment trial. Ha? Kaya sa mga good league on mga ebidensya against Dante Marcoleta. Sabi na ni mo nga nakadawat kag 75 milyon pesos. Wa ni mo gideklara na klaro magkaito nga financial favors nga to niya. And under the law, mga kabibes, kung makadawat kang ingon ni ana nga kwarta, labi nag mulabaw sa threshold nga 50 milyon pesos, plunder ka na nga kaso mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Doon naman siya kanang financial benefit ka na angkon. Unya naman siya opisina sa gobyerno. Even if at that time mga kabibes ka na dawat yung maong 75 milyon pesos, unya kay ba mo king siya involved? Wa nakasubay ni ini. Ang atong ginganlan, si Mike Pingas gihapon si Mike Defensor.
1: Arangkada sa butang.
0: Mabitaw nga sila raging grupo ha? Ha? Si Mike Defensor out of the 75 million nga gidonar matod pa isip election funding sa milabay nga May 2025 elections nga to ni Senador Rodante Marcoleta, ni donar og 30 million. Sa ato pa, doon ay nahabilin nga 45 million nga gidivide at itong laing duha pa ka mga negosyante. Pero of the three, ang ilado kaayo si Congressman Mike Defensor mga kabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Ang sipyat anini ang Rodante Marcoleta mga kabibes. Kay Sierra siya inibutiag, babaon siya kahit isang kapugong. Mayroon ko ba nga apastadya o sang abogado ha? Gika ni Kabayb 0792, mautong ilang strategy sir nga paunahaw na lang nilagduol si Tayam unya kay Wakman mo click siya na nangunay duol sa SC kanto si Tayam sir pakaawaw rato.
2: doon na kay kadanaang punto kabay sa 0792, but I think sa ako ra puno akong pananaw ato kuan gito honest to goodness tong kang tayam mga kabaybs mo po sa ko makadiot unya humanya na buylo na ta alang sa katapusang portion sa atong arangkada sa muntag palihog standby kamong tanan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 8:35 na mga kabayos, padayon ta sa atong pagnagiskot labot ining maleta. Unya ato laning lakwitan ang nahitabo ni Senator Rodante Marcoleta. Inani manggod mga kabayos. Ang isyu ni Senator Marcoleta, dako sining kasawa, plunder man eh. Nga plunder, kay bao naman mo, it's a non-bailable offense. Parehas sa nahitabo mga kabayos ni Senador Jinggoy Estrada.
5: Arangkada sa buntag.
6: Ang ka ang butog, unsay matawag din yung Rodante Marcoleta. Abogado man unta siya. Siya naman siya nagbunggo sa iyong kagalingon. Ha? He incriminated himself, mga kabibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Kaya nga no, si Senator Rodante Marcoleta dunasan ni siya weekly program sa usa ka television network dito sa kauluhan. And you know what he did? Ang butugon siya nakaaw niya. Abogado man ta siya. E ang giangkon nga tulo sa iyang mga amigo, wapa man niya nganli ni Atos Mike Tepitsor, nihatag niya 75 million aron itabang sa iyang kumpanya sa milabay nga May 2025 elections, mga kabibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Ang nakapait niya kay waan niya gideklara sa iyang statement of campaign expenses and expenditures source nga girequire ni sa Commission on Elections. Nagsalig siya tingali kay nakalusot siya sa dihang gipasangat ni Ngatos Comelec, pero nakitaan man is ombudsman, mga kabibes. Ha? Kaya nga no, klaro man sa plunder nga ang makadawat kag financial benefit samtang naakas gobyerno aw ipit kag yod, mga kabibes. So mo na nga murag nanangidadaan si Dante Marcoleta, basig dakpon siya sa musunod nga mga adlaw. Ha? Kay kadto siya sumapa sa mga investigador sa ombudsman that constitute ill-gotten wealth. Ah? Kay unsa may tugbang niyan to? Klaro man to nga ah? Financial favor alang nimo. Unya dili pwede kay naaka sa gobyerno sa dihang gihatag to ang maong matud pa political fund. Kay bao mo kunsa? Congressman ni adtong panahuna si Senator Rodante Marcoleta.
5: Arangkada sa buntag.
6: Naobswelto siya sa dihang imbestigar ni Comelec kay ngano while the donation was done in January. In fact, ang deposit slip was in December last year, mga kabibes. Wa pa man nagsugod ang campaign period niya to. So medyo nakalusot sa niya to ang kapaitron. Tingali confident pa kaysa kay nakalusot siya, mga kabibes. Giangkon maninuon niya sa iyang programa sa television nga indeed nakadawat siya sa baong kantidad, mga kabibes.
5: Arangkada sa buntag.
6: Naog sa ista pa na nabingwit niya siya sa iyang baba. Ha? O niya, dito na to natribukar nga sa maong kantidad, mga kabibes. Nihatag og 30 million si kininiang Mike Defensor. Wapay labot sa laing duha ka mga negosyante, mga kabibes, nga ginganlag sila Joseph Espiritu og si Aristotol Biray, mga kabibes, nga kinis Espiritu nihatag ni Marcoleta og 25 milyones pesos po ko muna, unya 20 milyones pesos gikan ni Aristotle Biray, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Gawas diana, duda pagi usa ka presidential decree siyang nalapas nga nagdili sa mga opisyal sa gobyerno nga makadawat og financial favors. Unya lagi, lapas man sa threshold nga 50 million, mga kabibes. Ah, kadakong kaso splendor sa ato pa. Kung ma-resolver ni sa ombudsman, paingon nga to sandigan bayan, ang musunod ni siya sa nahimutangan karon ni Senador Jinggoy Estrada, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unang sakto ng imong giingon, kabibes, is Junaldo, nga nag FB live na si Senador Rodante Marcoleta. Ni dugang si kabibes Ace Junaldo, mao ni resulta nga gigamit ra pagkaabogado para magpolitiko niya why apil-apil og CPD. Continuing professional development ang imong sabot, kabibes Ace, para ma-update sa mga bagong jurisprudence aw mag makang-agyot. Kibaw ka, kabibes Ace. Sa'y kining tao ba nga kuyugan ang ganing hambog? Ako tanawon, naabsulto ko. Naabsulto ko sa ombudsman. Rather sa kumilik. Nanghambog rin siya. Kay ang iyang premise ko niya ito, mga kabibes, kay numdum ka, kabibes, Ace Junaldo, naingon siya nga, naingon man akong mga amigo nga dili lang sila ganlan. On condition of anonymity. So ako pong, ang ako pong ikapaniguro nila nga ako ning gigasto. Uy, nagasto pero wa man niya gideklara sa iyang statement of campaign expenditures, mga kabibes. Ha? Sa iyang susi. Karon, nakitaan sa ombudsman. Ana, gikihas siya. Unya, inigresolver niya ni paingon man ni Sandigan Bayan. Parehas na hitabo ni Jinggo Estrada. Unsa may mahitabo? Planderman. Aw, ang magkonsay madangatan. Pusas gini puhon si Rodante Barcoleta, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ila raman yung mga sipyat. Ha? Laliman ka. Labaw pag nakadawat sa balita. Granting argwendo ng tinuotok kang Kiko Pangilinan, 70 milyones na to. Ang kang Dante Marcoleta, 75 milyones, wa pagigideklara dito sa Comelec, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So man ay mahitabo po niya, maibanan si Rodante Marcoleta, inigsugod sa impeachment trial, wa na ay, kasi naman ay mahabiling kaabogado ang managsuong Cayetano. Prangka-prangka pagka-istorya, di man kayo na maayos lang tugi isipiya. Samotas, alan kay saong taban nga, wa naman na, madimoralize naman na, kay di naman siya maayos init president. Amingon lagi ko, kanang, bisang paggilalis parang kumpilag yun ang, finally ang numero kung, pag-convicto kung rather two-thirds bagyot sa mga senador ang kikinanglan. If and when doon ay desisyon ang mga kining senator judges, kay sila raman, ha? Kung mapriso pagid ni si Rodante Marcoleta, 21 na lang, ha? Pila may two-thirds sa 21, ha? Kaya ito akong tanahon, pila may two-thirds sa 21, mga kabibes? Ha? At padili na 16. Unya, sayo na lang kayo kay karong hapon kung muingon nga mobalhin gyud si mutapo na gyud sa mayoriya si Senator Joel Balinueva, 13 na sila. Ako ang nalagamay. Ha? Kay ang kikinanglan sa balaod 16 man. Pero og ang ipon kung kinsa ang aktwal nga naa Senado, ang mahitabo niya na, mga kabibes, dako gyud puruhan nga makonbikto si Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Mo na'y mahitabo. Kay wa naman. Nag-ungaw na punis. Kininiang ha? Sayang kamatayon sa politika, dili literal nga kamatayon ha. Si Senador Rodante Marcoleta, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ha? Ang 2/3 sa 21-14. Unya, 3 sinadaan. Ako ang nalagusa. Aw, impas. Tibuay tanan. Ha? Makonbikto sa Senate trial si Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Wa ko maingon nga definite na ha. Dalison pa na nila. Ha? Pero tanaw ko na ko, it is within the ambit of the senator sitting as impeachment court pag-desider kung unsa yun ang final number nga makonbikto. Kay kani taas ning legal nga proseso, mga kabayes, posible nga maabot pang this court to suprema to determine really the number. But as it is, tanaw na ko, mga kabayes, bisan gani ka ng disisize, di na layo. Kay tungod sa katarungan nga ligon ang mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Ang mga tao makasabot o ligon gyud kaayong ebidensya. Unya adunay mga senador nga magpasaya-saya. Hinumdo mo sa nitabo Erap Strada. Ang mga tao na to ini barugoy. Ha? Ni walk out ang mga prosecutors diadto. Sa dihang dihato yung sa ka-envelope nga naglambigit ni Strada isip siya mao si kining Jose Bilarde. Wa man to pablihi. Nga napilde silas ginaganon sa buto. Ane walk out ang mga sakop sa prosecution panel gikan sa Ubos Bahay Balauranan. And the people went to the streets. Unya ang mga sakop sa militar. Pinanguluhan ni kani ang mitaliwan nga si kani AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Unsay nahitabo? Wa man tuod siya makonvicto sa iyang impeachment, mga kabibes. Napugos pag-resign si kani President na Joseph Erap Strada, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Moto kalabot sa waiting gate dito siya. So moto nga giswerte si kani Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Sumaw ni. In the event, mga kabayabs, nga magsugo na gini kay matod pang Congresswoman Luistro, niingon siya nga ligon gyud ang ilang mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte.
5: Arangkada sa kabutan.
6: According to Congresswoman Jerby Luistro, doon na sila mumeno sa 30 ka mga testigo. O niya, ang naglakip ngayon maong mga testigo, mga kabayabs, mga bank officers na mao'y mamatuod sa gidaghanon sa bank transaction records. Laliman kag akong gitanaw, kapin sa 600 ka mga bank transaction reports ganadangat kato sa Anti-Money Laundering Council. And this has been consistent through the years. May bawaan man gini. Unya ang gideklara karong bangko 98 million, unya binilyon ang kantidad nga nisuod. Aw, impastanan ang political capital ni Vice President Sara Duterte, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Gikan ni kabibes, 9255, Sir Ton, katodi ay tulukad daw nga wala sila manunga sa Senate, sir. Gisulti man niya sa iyang programa nga gituyo nila nga dili sila mutunga kay kon nito nga pa sila mailisan pod si Cayetano, mailisan gyud sa Cayetano. Mura ni siya og si Digong, sir, magsigig panghambog unya sila ray madaot sa ilang istorya, sir, hambogihluman. Gikan ni kabibes, 9255, may rejoinder mo ni.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Tinood ka yun. Kay siya may nanabi Nanabi ra po si Dante Marcoleta. Ambot nga po na siya. Kaya ang ilang good niya ito, mga kabibes, inani ang sequence story. This is the actual context ba? Katong human nag-iaresto si Jingo Estrada tungod sa kasong plunder, nisipatiya kitahay sila. Nikuyog sila dito, at least 5 of them, nikuyog dito sa Campo Crami. O niya afterwards, wala nagin sila mabalik sa ilang sesyon. Kaya nga no, doon na sila ituyo nga pagpahigayon, lagi ni atong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nga dito na ni mito nga pagbalik, ang 18 ka mga kanhi sundao, inubanan ni Attorney Libby Baligod, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Sumawra to ilang tuyo nga ma-establisar yun. Ha? Mabalik yun, mabanaw yun ang isyo kalabot sa kining gingong mga malita sa flood control projects controversy, pero hungaw man tanan. Puros raman, ha? Ang ilang gibalik ang uban, unya palpak pa yun ang mga bagong gipang detalye. Nga, usas mga klarong ikayang bakak og sayop ang ilang pasangil nga tos pare nga si Father ha? Flaviano Villanueva, mga kawibes, kay ang simbahan nga giingon nga dito nila gihatag ano, wa mo gi simbahan dito sa Mindanao Avenue sa Quezon City ang religious order ni Father Villanueva nga Society of Divine World, mga kawibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Gika ni Kabaib 0792, kaning Estrada family, sir, wala ni sila chance mudaog sa San Juan tungod aning ilang plunder case. This can happen to the Duterte family if and only if dili magbinugo ang mga taga Davao City. Naalagi na sa mga taga Davao City, Kabaib. Sa ang ako lang, diya sa San Juan ron, well entrenched naman ng Zamora family diya, si Mayor Francis Zamora. Ang tanaw na ko nga medyo mayog labok, kini si ang half-brother ni Senator Jingoy, si Senator kining JB Ejercito Estrada, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Na kung atong mahinumduman, political history will tell us nga ang inahan gani sa una ni Senator JB, si kinini ang kining Mayor Gomez na himo sang mayor dito sa San Juan City, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Good morning nga to ni kabibes Rams Noel. Good morning, shout out ko from Consolacion, Cebu, Ramon T. Noel Jr. Impeach BP Zara, matod pa sa atong bagong kabibes. Salamat kayo, kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So mao na itabo sa pamilya Estrada dito sa San Juan, kabibes. Unya, mao lagi ni ang atong atgan karong mosunod nga mga adlaw. Kung unsa gyud ang mahitabo dito sa Senado karong pagsugod na sa impeachment trial. Kay kini laging tanan. At tanawa ron. Ang mahitabo ani mo lingkod si Senate President Sherwin Cachalian. Ang grupo ni Alan Peter Cayetano, mga kabibes, labi na mapriso sa nis Rodante Marcoleta aw hungaw gina sila diha Senado. Muna yung may tabo nila diha, mga kabibes. Kay wana napapas na ang ilang mayorya. Ang mayor kaniadto sa San Juan City si kani Mayor Gia Gomez nga nidaog ni siya ni atong 2010 niya si kinis Gia Gomez, mga kabibes. So wa masayod, mao ni siya ang usas mga maingon ta other women ni kani presidente Joseph Erap Estrada, playboy mi gitu si Erap. Mao ni siya ang inahani karon senador JB Ejercito, si former mayor Gia Gomez. So karon lahi na dito sa San Juan, kabibes, kay ang nagdominar dito ang pamilya Zamora na dito sa San Juan City.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So mo na yung mahitabo. Karong hapon gipaabot ang special session sa Kongreso by virtue of the Presidential Proclamation 1318 nga gi aprobahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Og tungod niini, dakog posibilidad nga maangko na sa grupo ni Senador Sherwin Gatchalian ang mayoriya. The 13 votes that they needed. So in other words, kanang nag-ungong karon nga petisyon sa Korte Suprema ni Senator Alan Peter Cayetano will be moot in academic. Kayo sa pa man niya pag-insister kasi siya gihapon ng Senate President kung galing doon na ay 13 sa iyong mga kaubanan nga adto sa habig ni Senador Sherwin Gatchalian, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Og sa kananaang himatyon pa ni Danag na lang ginintanan ni kaning lakang karo ni Senator Alan Peter Cayetano, danag na lang gini kay just a matter of time, just a matter of hours ha? Pag-abli ron sa special session sa Kongreso, particularmente Senado, akong tanaw mangyod, akong anticipation mukuyog gini si kay daan naman yung ipahibaw si Senator Joel Villanueva nga if there will be a special session that will be called, mutambong siya, mga kabibes. Sa ato pa, mutambong rong hapon si Joel Villanueva, unya 12 naman daan ang grupo nilang Senator Sherwin Gatchalian, 13 na silang daan, aw, paso na ang pagka-Senate President ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Arangkada sa kabutan!
6: Sumana ay mahitabo karon. Ang ilarabang mga content creator, kung gitanaw ang kang attorney, ha? Kini ni ang Regal Oliva, niingon siya dito ay, a proclamation is not a quorum. Uy, pagkaklaro ang istorya, ha? Pag sure, Regal, ay, ay ko na gid, arong gika maka-content lang niya, scripted na ba kayo? Lamiya giton. Kayong kanta ta Regal, kanang programa ta, kanang may script pa, iba? Kanang impronto, rabitaw? Modest niya sa kayo, mga kabibes. Programa ta din, eh. Huwag ko gatubang script. Igor ako ko mo-refer sa mga balita mo na and then I'll do my thing. Ha? Ay sos, kang kananaan kang sikusik lang nagbinahog kang tinuod lang ba ang kaning mga DDS ba ilarunon bitaw kayo? Para nila maing laki ni Gus Regal Oliva. Pero sultihan ta mo kang Regal Oliva scripted na pa sa crew. Ang bot lang ugway script. Unsa ka, di ba ka magkayuring?
5: Arangkada sa kabutan!
6: Away lalis may manultis Regal. Because, of course, he is a lawyer. Pero, alam bang, maghimbo ka programa niya, nakaskript, pagka, matod pa pagkabulos sa daan ng programa, ha, oy. Arita si Impronto, ha? Modesty aside, ka na bang, matod pa nila, stock knowledge na ba? Ha? What a excuse, ginoo ko. Ha? O mag-live pa din eh. Kanamoy, para na ko, haom nga programa. Sige kag, paghambog ko niya, scripted ang imong programa, scripted ang imong vlog, pagkatoy-toy anong programa, ha, oy. So mga kabibes, dungan tantong atngan ang pagpahigayon sa special session sa Kongreso karong hapon. When is it Congress, timanigin din ninyo, dilibot sa bot nga ubos bay balauran nandra. It's collegial. Lain ang upper house, mao ang Senado, unya ang lower house, mao ang House of Representatives. So in other words, ang mga kongresista ron, silang tanan nga 316 expected nga mutambong sa special session, ingon man ang nahabilin nga 22 ka mga senador. Ambot lang mutunga ba ang grupo karong hapuna ni Senador Alan Peter Cayetano. So ato nang atngan, unya og mapuhon mao na inyong homework og mapuhon mga kabibes. Ato sang isgutan ang kalabot sa pagpahigayon karong adlaw sa special session. Pinasikad sa special proclamation nga gilawatan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. That said, mga kabibes, ato na sa takupan ng atong line of sabga-panag-uban sa Arangkada sa Buntag. Sa ngaan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Aminyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gayapon yung kabaib, si Tonton Alcos Antugo, kang magaingon hinaot paunta ng Diyos ng labaw, nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hangtod ugma mga kabaibs, dagang salamat. Kabaibs, mauna ni.

Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.5

Panguna-huna, daghang pangutana, daghang kabalaka, walang kapaminawa, dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!

0: Mago Vibes, it is now exactly 9:16 alas 9 p.m. sa isna sa itong oras. Huwag mo na naminaw sa inyong favorite radio station sa Cebu.
1: 93.1 FM Radio Cebu.
0: The Vibes, mauna ni! Rise and shine, mga ka-vibes. It's a brand new day, ha?
1: Kusugayo.
0: O ba? Naglagubo?
1: Naglagubo. Wala ko ang ato na din. Mga tang-tang ginilawin.
0: Hindi kinamagad akong atong guest magkaroon na anad mag-gusad ko ni siya kusog.
1: Ay, mao ba? Bagay, feeling ako ang
0: feeling
1: guest
0: na
1: man.
0: Ko, feeling na ko, kini siya sa una. Mas kusog ko na yung headset na ako.
1: Ay, mao ba?
0: Kami dyan sa una, ganaan na anad yun may kusog. Anyway, mga ka-vibes, 9:16 atong oras. Adlo karoon niya, Miyerkules. Today is June 17, 2026. Mga ka-vibes, welcome sa programang Kalandrakas! As you can see, naka-uniform yung karong adlawa. Tungod kay, doon ay pahigayon yung kalihukan. Karong adlawa, mga ka-vibes, diya sa may Talisay City State College.
1: Yes.
0: Natay booth diya sa 93.1 FM Radio Cebu. Kita-kits na rito na diya
1: yung mga
0: favorite music radio DJ.
1: Let's go!
0: Pero for this morning, Ate Bae, kamantay ka, medyo early ta nag-start.
1: As in.
0: Oh, early ta nag-start og saba-saba. Yes, tungod kay kini atong guest, og dili nato ni siya taga-agda kong oras, basig mahutdan ta
1: ko. Nakaglagog kaya ta makuha ni.
0: And ako, I'm very happy, no?
1: Yes!
0: Nga mag-guest nato ni siya. And I think, no, para sa ako, it's the first time nga mag-guest na ako siya and to ask him questions after the time nga nagka-uban me ka ni Abdo.
1: How long has it been, bangaw?
0: No. Ato nang siren karon. Totoo. Of course, ilado kay ni siya, mga ka-vibes.
1: Very ilado.
0: Sa Tibuok, Cebu.
1: Yes.
0: O ga, usa ka kanhi magsisibya. Oy! Usaka kiniawa daghan wa na side usaka licensed educator ni siya, Ate Bae.
1: Oh, really?
0: Yes, licensed teacher ni ang atong guest karon. Usaka former radio DJ.
1: Wow,
0: o karon miyembro na sa Kuerpos Kapulisan. Way lain kundi si Mr. Josue Colipano aka Boy Maxoy. Hi Soy, good morning.
1: Good morning.
2: Hello, the DJ Kim and Ate B, mayong buntag. Good morning. Sa Bisaya pa, on happy birthday sa English. Mga ka-vibes, kini na paupan karong buntag. DJ Boy Maxoy, Corporala Josue Colipano, ang dili guwapo pero tutuki lang, di ba madugay, maluoy ramo.
0: Good morning, o diba? Asa ka na?
2: DJ
0: Moraraga adlib, no?
2: Manigi kami ngawan ko na ito, DJ Kim. Kaysa una, sa toa programang Dramang Putol. Sa buntag sa una.
0: Moto sa una, no? Oo, Dramang Putol. Si Kwati Serye.
2: Morning on the Rush Part 1 and Part 2.
0: Yan. Kami ang kasunod, ano ni Boy Maxoy before. Siya yung Part 1, ako yung Part 2.
1: Kasi mas nag-una ninyo.
0: Siya ganing nag-una. Ay, sa...
1: Nagsakoan ba?
0: Okay, so let's talk about history. Ato sang isgutan ang kaniadto, mga ka-vibes. Kauban si Boy Maxoy. Correct me if I'm wrong, Soya. Kutob lang sa ako may numduman. Muna ako may numduman. Kaniadto, pagsulod na ako sa MOR, no? Of course, sa mawala na sayod, si Boy Maxoy was my co-DJ sa MOR na di sa 7.1 lupig sila. Pagsulod na ako, na ito'y ni-resign ang morning DJ.
2: Mura,
0: ni-resign,
2: yes.
0: Oo, si, mura, ni-resign or ni, basta nihawa si Kuya Piolo Askal, no?
1: Piolo Askal,
0: oo, no? So, nihawa siya. And then, since, well, ako may bagong DJ ato, ako'y napuli sa morning. Pero, nihawa pod ang DJ sa afternoon. So, kinala ko ibalin sa afternoon. So, nabakante ang morning. Dito may nag-hiring.
1: Okay.
0: Og sawa ko masayop, kaduha, sa ikaduhang, kaduha ko ni addition, di ba?
2: Mura kausap.
0: O, na'y first nga recording, tapos na'y second di mo nga recording.
2: Yes, kaysa first recording, wag ko magtuo nga. Ay, wala na siguro to, anak ko.
0: Oo, kaduha siya nag-recording.
2: Pero kayo, ka-TV, diin ko nila makitiya itong time, ha?
0: Asa man?
2: Na-apply ko dito ko sa FODA Consolacion, my God.
0: Ha? Asa man? Microphone daw ni mo, sige, go.
2: Kini daw pa ako, mic.
0: Oh, sige, go.
1: Sa itong tingo.
0: Sige, go.
1: And then...
2: Hello, hello. Kani. Okay. Hello.
0: Ay, kani.
2: Kani, may sakto.
0: Ato na mo siya nakitaan sa Osaka. Wala naman na siya. Pwede naman mention. Kaya wala naman na siya.
2: Wala na.
0: FODA Consolacion.
1: Nagtrabaho siya dito. Then yun siyang gig.
0: Nagtrabaho ba ko or namalit ka?
2: Nagtrabaho ko dito. Oy, as nalimot ko. Basta kay...
1: Nagtrabaho ko dito.
0: Okay, actually, I think that was the time nga marag nagpaabot ka sa results sa exam or nag-review ka para sa... Di ba, pag-take na mong licensure examination for teachers?
2: Pag-take na ko o galet, kay diha na ko sa ABS-CBN atong time. Pero so, actually, what ko nag-review ato.
0: Oh, pero nakapasal gyapon.
2: Natimingan lang.
0: Natimingan lang.
2: Natimingan lang.
0: So, muna ang hinahitabo, naamarag namin ni DJ Ace.
2: Ay, section head ko ato. Ah? Section head dito section sa, head, sa FUDA. Sa katong time ma is while nag-duty ko ato, nakita na ko si DJ Jackie G o si DJ Ace na nagduot sa postpart ba?
0: Naaba ko ato? Naako ato
2: no? Naaka, nagsunod ka. Gana ko nga, halam, eh gana din mga kauban ako nga, sir, kanang, mga DJ ba na sila sa MO or sa ABS-CBN? Naku mo ba? Eh siya nga, dulo na to sir, na ako kay baga magkugnaw. Agidol, yun, hi sir, sa inyo, haga na mag-shampoo. Ako na yun, nga, naku sir, pwede mga apply og DJ? Gana ko ato, namutong ikatawa sila. Eh siya nga, kung willing ka, pwede ka mo pa sa resume kay nga na. Namo to nga, gipas na yun po.
0: Tinudyo to, ni pass siya sa resume. And sa, kini, sa, I think, how many times I said this na, sa tanang mga audition piece, ang audition piece na yun ni Boy Max, yung nga, pertidyo na mong bakak ni DJ.
2: Okay, sila may nagkuhan-kuhan eh, sila yung nag-handle.
0: Kana mga kuha dyan na yan at tanan. Si Tanini pa. Dili, si Kuha mag-uni siya.
2: Dili, ito sa kuhan. Daghan kitong mga kanang sa una, Kim, katong ato ang mga karakter sa una pa.
0: Si Kapitang Titang.
2: Si Titang. Si Nanay Kakay.
0: Si Nanay Kapay. Si Kapitan.
2: Si Inday Bambini.
0: Ito sa una. Basta daghan niya siya karakter. And then eventually, kato, pag audition niya, lunch tayo may ato decide. Sige, na-issue siya niya. First timer ba? Tapos someone niya na-ipassion sa radio.
2: Di ako mag-expect ato nga dawat ko nina ito, DJ Kim. Kaya pag start pa lang gani, pag sulod na ako sa gate ito sa ABS-CBN, gignan ko mga gwardiya nga, uy, wak madring FUDA, sir. Wak madring FUDA. Apply ko din pagbalik na ako interview ko nag long sleeve na ako nakatong long sleeve hinulman na to na ako sa mga landlord dito sa boarding house
0: kay ato pa siya na po yung sa may magikay sa una
2: sa may magikay pobre ba yung kay day maramaw to nga naghuham ko og tasking long sleeve nagipilo-pilo pa na ako pagsood na po na ako sa ibis sa gate na pag ginag ko sa gwardiya nga sir wak madring St. Peter.
1: Why?
2: Naku, grabe ha po
0: nila. So dito ginam mo na kuhan si Boy Max and eventually na hired siya.
1: So wala siya kuhan background with...
0: Wala, gyo.
2: Wala.
0: Maminaw na ka-graduate ka na ito, sorry.
2: Yes. O niya, gipangutan ako, are you a computer literate? Yes, I'm a computer literate. So pag-duty na ako, nalibog ko, asang mouse? Kaya ang mouse sa bukid mo, dagan ba yun?
0: O niya, sa una, ang station sa MR sa una, pero tindaghan ang mouse, upat ka buok.
2: Pero tindaghan ako. Tindaghan
1: ang mouse ninyo.
0: Ayan naman mi sa una mura man mig magdrive og kuan spaceship sa una upat ka pa computer
2: kay computer na pa stinger diri na pa diri sa kuan nato sa SMS nato then na pa 255
0: 42195
2: yes
1: pila ka dugay ba ka naka-adjust Boy Maxway sa
2: kana na medyo mikin ang utahan na kaana ngunda na ko ato DJ Kim
0: o ba
2: hila ko ato naka ga-realize ko pa nga dili man siguro ni para sa ko ang
0: di ba ni mo kaya
2: di pa na ko kaya din di man ilalim ka na mulingkod tadiha nga magkiyon sa haya DJ naglingkod raba sila kay buong mga kamot na din ni mga gamit di ay na din na din function di ay di kay para kuan lang ni may gamit din sa
0: may gamit pa na siya depende pag sa buntag lahi po gamit sa gabi
2: mauto siya nga pag duty na ako aguy na giingon gayon nga gibiyaan ako ninyo ato first ato is gitandim pa ko ato ni DJ Spider Kaka ni Kuya
0: tama.
2: James
0: yes
2: mura pa ko ato og lawa ni Kaka
0: ni Kaka yan ka remember ko ana
2: yes gihimo ko niyang lawa ni Kaka then duty mi ni Kuya James na sige tandim ta soy mao ni buhaton nimo tanan dito pero wa gyud na sus utok na ko ni DJ kay kanila ging kuanta taga bukid ta din wa tay background sa ing ana nga trabaho dili mo kumaskom dili as in ay education ba ako din wala gyud ang ako may bawo sa una katong mga
0: dra ay sabah unay mga picture sa una ipakita mga picture ni Boy Maxway sa una
2: di ay
0: kita na sa atong Facebook live
2: oh shout out sa nakos Ma'am Lida bi kay kuan kay Ma'am Lida dito si Ma'am Junita dito ang mga friends dito
1: sa Lida oi sabah kay mo
0: sabah asa man tong picture ipasalida oh ana delay
2: Delayed na siya.
0: Delayed mo rin inyong uyab. Delayed. Oh,
1: delayed.
0: nara. Hindi ka magawas na. Ah. 1, 2, 3. Kadugay ba niyo eh? Kana. Motion na. Kana dyang itsuraha.
2: Kanang buhok TV. Maudyo na siyang buhok ka. Nakaroon nangawagtang lang rong ako buhok.
0: Parehas ta soy.
2: Lagi.
0: Parehas ra ta.
2: Di ba imo tas una di
0: jita. Subok niya sa una. Bisagun siya na kulor sa akong buhok.
2: Tungod ni Mama
0: Burn. Mama burn na. O niya kini pagkawagtang sa tong buhok tungod ni sa
2: utang. Utang. Manapag-ingon nga, mga babay, ay good mo panguyab og mga upaw.
0: Na naman.
2: Gilayas, maganing buhok, relasyon, pagkaha. Pero dili, oy. Mo na siya, mo na sa pormaha.
0: Sige, ako I want to know, Soy. Unsa kani wayo kay ba unsay na feel nimo sa first few days kanang mga pipila ka unang adlaw pa lang unsay gibati nimo sa dayang magsugod na ka og adlib.
2: Blanco ko ato DJ Kim. As in wa ko kay pa ko si buhaton ako. Asa ko mag-start ani kasi pangutan anako nga gapanghambog ra ba ko nga kamaog ko sa computer.
0: Unya imagine na alas 4 iyang duty. So wa jud siya masangpit.
2: Oo, why
0: masangpit niya technician ra yun.
2: Oh, ug ang mga ungo dito.
1: Oh, si Juan.
0: Si pangalan sa tuong na to dito si
2: at si George. Sir Virgil si Sir Virgil rin taon og si Kuya Sandro og ato ato mga kuan dito mga technician. Pagsuod na ako first duty na ako ala ang gorgeous kilid ako asa mako padung ano na di ba na matay record nito kutob mga 5 or 4 ang ato ay kuan dito isulod kan yung mga recording nato pagsulod na ako la ako na dayon let's get ready to mo na to yay pag nagliusok asa mako ani magpadung ano di man mo irog ang mouse asa man di padung
0: ka kadugay ya before ka naka-adjust soy
2: mga kuan siguro DJ Kim mga 2 months pag 1 month ato is ang sa kuan diha mga aparato mga technical diha nga mga kuan mo sige cut on na nako then after ana is ang akong adlib o si diskarte nako sa program dito pa about after 2 months naka-adjust ako ay nga ni Denisha maghimo kong ligasiya nga ako ang ako gyud
0: actually ani adjust ko sa iya ang unang katungtang twister in the morning mo na akong gibuhat nako sa ako atas akong gipasa ko muna imong ibuhat lang sa kanasa niya color
2: Nito kita tang twister, ambalay ni bilay libat, ambalay ni bilay libat, ambalay ni bilay libat, ambalay ni bilay libat, ambalay ni bilay libat, ambalay. Why makaku ana-ana okay grabe kita sa kaudila, ambalay ni bilay libat, ambalay ni bilay libat, ambalay ni bilay libat, ambalay ni bilay. Di gyud masayo.
1: Ako may mahadlok.
0: Kini daw, baby lin, baby let, baby love.
2: Hala gyud.
1: Sige na, kamo na sabi. Baby let,
0: baby lin, baby let.
2: Baby let, baby let. Let mangod. Baby let, baby let.
0: Pero Soy, ako maka-remember ko sa una nga pag sadyo ni Boy Maxoy mag-notes pa ni siya kung sa iyang i-adlib. Tingana, di ba?
2: Sa ibutang na ko
0: ano. Oh, naka-notebook sa unang gamay, di ba?
2: Libreta na ko na pagani ron ni DJ Kim.
0: Mo ba?
2: Na paron ako gi pala minute. Ato ko sabi, buhat na ko ani as in yod.
0: Dega yo di remember di malimtan ni Maxoy. Number one pod, una niyang sweldo kay bukod sa iyang gipalit.
1: Unsa?
0: Bike.
1: Nipalit
0: siya og bike kay magbike siya gikan sa maghikay paingon sa BCBN ni duty niya dali ko siyang singot.
2: Tinuod din na nakadasmag pa joke ato DJ Kim.
0: No?
2: Nanidagan ba joke ko no nakadasmag ko ug kwarta ibayad.
1: Lord, don't do it. Sobrang
2: tapos kinabuhi oi.
0: So but then syempre
2: ni andas magana ko ato DJ Kim murag kuan siguro sakyan nanto pero wa siya na igo pero nakuyawan ko kay basic masuko ba gidagan ko kini lagi taga bukid ka ayo taog kanang dating ba
0: so pero karon syempre di ba after ato ni transition na ka nganong na Boy Maxoy ni siya mga ka vibes kay nang naglibog pa sa miun sa ipangalan niya kanila
1: Bobby
0: Bobby kay pa kon sa ipangalan niya una
1: Bobby
0: DJ Bobby
1: Bobby! Wow!
0: Ano Bobby? Apo tanan niya, DJ Bobby na siya.
1: Ikaw may nag-maguna-una.
0: Tini, siya yung naguna-una.
2: Dick, actually, ang ako ang gas mo is Boy. Boboy. So sa radio tako sa on-air ato is Bobby. Ang abili doon ako, Bobo mo itong Bobby, Bobo.
0: Bobby. Kaysa ko na, mukha na siya nga. Katong iyang sample nga adlib, this is DJ Bobby. Ano man na?
2: DJ Bobby.
0: DJ Bobby.
2: On the mix. Sasasayaw ta.
0: Ano man na sa gani kay Dili. Pero syempre, nahuna naman kay Kagaman siya. Morning man siya, hilig siya mga songs ni Max Urban ug ni Yoyoy.
2: Mga novelty.
1: Bisaya.
0: Tapos syempre, gi-adapt na mo ang Bobby Boy. Ana. So Boy Max ug Yoyoy Maxoy.
2: Maxoy.
0: On March 16, 1921. Kung sa may pinaka, hindi ni mo makalimtan na itong panahon nga DJ pa ka, unsa nga panghitabo hindi ni mo makalimtan?
2: Nakita na ako dito, sa pagka-DJ na ako di malimtan, nga dili gyud himabay ang mga DJ.
0: Tinood.
2: Tinood na.
0: Hihong-hihong rana.
2: Dili himabay ang mga DJ. Ako nag-inagsultihan na nga, dili himabay ang mga DJ. Ano? DJ Kim, niabot.
1: Oo, nalitod lo.
2: Atibi, niabot sa sitwasyon nga... na magi babae kay bisan bungi pa ang DJ na magi moduol nga babae. Di duol ko sa ka babae DJ Kim.
0: Anya anya.
2: Pagkuman.
1: Anya.
2: Iyang gihus-hus ang iya habas na kihus-hus niya.
1: Di duol siya sa imo hasap talaga.
2: Kay bokag ko sa gibuhat nako ati be.
1: Mikpiyong ka.
2: Mikpiyong ko mitalikod ko.
0: Anya.
2: Pagatubang nako.
1: Nagubo ko.
2: Pitawa na, DJ, loyal yun.
0: Yeah.
1: No, actually, di na
0: tinuod. Tinuod na.
2: Good pag-ingahan na. Kaya ang gamit,
0: ikabisihan na mo. Taysa. Nade kay ex na DJ.
2: Correct.
0: Naba kay ex na DJ. O nga no, makasultiman ka.
1: Please, basta imo hockey yan.
0: Dili.
2: Uy, kabuotan na ning DJ Kim. Mo, Jude. Saan na ako, ha?
0: Kay mo.
2: Sige, may good niya siya ako.
0: Kay mo boy. Ang DJ, basta mo decide na siya nga, share na siya mo, na yun na siya.
2: Oh. Oh, di ba?
0: Stick to one, stick to one. Wala pa siya ni decide, pwede na siyang stick to many.
2: Mm.
1: Dino na DJ ato.
2: Akay mga DJ mo, good morning sa karsada.
1: Mm.
2: Oh, nga may U-turn man tod ang amo mata sa uban, pero one way ra nay kumupitik ang among dughan.
0: Oh. Ah, well, well, well.
2: Ika na mga DJ, so grabe yung kayo.
0: Oh, but, sorry, mangutan ako, sa mga nahitabo ni mo, pinakakay ka ka-years sa MO, are you started
2: 2013?
0: Oh, yes. Ako ni start ko 2011, so nag-una ko na yung 2 years.
2: Oh, nagsunod mi ni DJ Chixi.
0: So, tayo sa'yo daghang Chixi kami yato.
1: Hello, dugala, Oh.
2: Dili ko makatestify ana nga daghan og chicks si DJ Kimya tatong tay matinood.
0: Ako, oh. ako musulti ko. Daghan kog chicks kani adtong single pa ko. Pero sa dihang ni decide na ko nga muplastar akong kinaboy, wala na joy lain.
2: Tinood
0: na. Sakto na imong giingon. Okay. Basta mo pitik atong dughan one way ra
2: gyud. One way ra gyud ni siya.
1: Pero
2: sa mga disco na to sa una gig na to DJ Kim, ay kakitang nate mga babae.
0: Mo gyud soy.
1: Tinuha ako talaga.
2: Ako magmotor-motor ra madyo ko atong disco ko ato. Wagi babae ang angkas as in. Mm-hmm. Iglingin ako, rag yung usa.
0: Unay ang nainay ni angkas di makit-an.
1: Kuyan.
2: Ano man ibilin ra.
0: Nagagi ni ang imi mo bugat ra galit. Hala.
2: Luy naka try bito ko ana.
0: Oh, okay,
2: kami sa Rewax tinuod bi ana.
0: Pero soy, mangutan ako soy. Ang pila ka years 2013 until what year na ganin ka nang police?
2: 2017.
0: So that's More four years.
2: Mga 4 years.
0: So, pat katuigon sa may nahitabo or panghitabo sa MR nga, kanan di gyud mo makalimtan ikatong adlaw nga ana ba? Specific ba? Di gyud mo makalimtan kanang adlaw nga nahitabo.
2: Katong adlaw, makayon di ko makalimtan, Kim. Makayon ko ang blessing siguro sa Ginoo nga gihatag sa kuha. Nga gihatag ni siya nga trabaho nga dili unta nga yan para sa kuha.
0: Katong pagka-hire gyud ni mo.
2: Pagka-hire gyud ako, makayon ko nga God. Gihatag gyud ni mo. So, kasur na siguro ko kay purpose ani. Nagawas po ana na kasulod ko sa MR as DJ, nakatabang ko sa ko pamilya. Tinod gamo ba gitoy amo amo.
0: Pero kay mo gyud namo tanan kay. Aside from Boy Maxoy being a DJ, gikuha po ni siyang anchor sa DYAB. Yes.
2: Kami uban ni Ma'am Generica Vidal.
0: Generica Vidal. Tapos kita man to ato nagipangkuha ta no si Ace ni ako gikuha
2: ko
0: sa gabi.
2: Then ang intro ato, paspas og nagpakapada DYAB Radio Patrol balita kasaligan bisan asa bisan kanusa.
0: Dili soy, balik soy.
2: Paspas og nagpakamara DYAB Radio Patrol balita. Kasaligan bisan asa bisan kanusa. Oh, karon makigala sa to ang
1: FMR News Break host.
0: Ay nako.
2: Oh, mato siya din. Kanto siya kay makiyot ko grabe gyud ang panalangin sa Ginoo sa kuato kay bawo ka TV 3CB mi kabuk igsuon.
0: Yes.
2: Grabe din no 3CB kabuktanan. Then ang ako magigsuon pag suon ako gibes ako gipa eskwela og pag high school din college. Gagwanta na ako tanan. Ako sa unang mga TF Kim. Wala nang mabilin sa ko. Ipadala na ako ni Mama
0: actually,
2: Papa.
0: Actually si Maxoy Shara J DJ sa amo before nga tungod sa TF. Nakapatukod siya balay.
2: Yes. Unya mga sinina na ako tanan ato. Pulos ra gyud mga uniform sa MOR.
0: Yes.
2: Gibuyag na gani ko sa ko uyab nga. Uso wa kay lang sinina diyan.
0: Kinsa man nga uyab ato?
2: Asa man ato?
0: Kinsa nila?
1: Asa man ato?
2: Tinuod na. Kay ngano nga ako igsuon gipa eskwela na mo. Bright King igsuon na ako igsuon Bright kay Kim. Pag elementary niya is na ko ang siya sa Lotatorian dayon pag high school valedictorian, pag college na si Sarian. Nabuntis ang kanahan pero
0: nganong wala man taon na normal delivery.
2: Pero kaloy sa Ginoo gihatag gihapon successful gihapon niya. Proud kay ko sa pagkakaroon niya ako mga igsuon nga gi-encourage gyud ako nga maeskwela dayon mga 90% sa mga igsuon ako professional na pod.
1: Wow.
0: No.
2: Muna nga moingon jud ko kay nga ang kalisod di gyud babag kung maningkamot ka
0: tinuod.
2: Inubanan sa pag-ampo sa Ginoo kay kaning tanan nato nga paningkamot og walay giya og guidance gikan sa Ginoo wa na ginitan na.
0: Kining tanan natong paningkamot na gyud ni padungan. Masakit ang tanan.
2: Kanang imo DJ Kim padong jud ka mapiskal ana.
0: Ato nang i-manifest.
1: Yes.
0: Oh,
1: yes,
0: kundi
1: yes.
0: Gani mapiskal mapi
2: din maghilak ina ko ato DJ Kim kay ngano ikaw man ako magdisco ko ato gig sa una kay maggig ta di ba tag 25
0: 3K mo man mo ni rate sa una 3K karon pinakaugamay na lang 5
2: din anyway. Mutawag dayon si Papa or maabot sa balay si Papa nga boy wara ba tay kwarta ana. Ko paitaan ni para sige lang dadara ni ipadara gyud na dito na ano na pag halawa na pila ang disco no wala kay pila gi sweldo na mo to sa una na sa ABS mm. kung wa mi racket ato wa bayad oh, kung wa endorsement commercial wa bayad gyud pero maayo kay ginawa
0: na blessingan jud sad mi atong time sa ABS because si Boy Max kwansya sa DBA because na po yung mga endorsement
2: alasize yes oh.
0: Oh. Tapos na to time nga almost everyday ka na i-racket
2: oh tinuod oh, na
0: sa north diba mm. oh. So mo na nga again sa to yung gingon panikamot ragyod
2: ang nakarindot po sa mga senior DJs di ko nga senior katiguwang na sa mga naguna na mo sa una grabe ka ayaw mo pahimutang
0: yes
2: labi na si Kuya Jean Spider DJ Ace DJ Kim Yat nga no sila may sikat ka ayaw o niya muadong kapitan dito sa ABS-CBN nga DJ pwede ko magpa disco diba Kim mana din ka nga ay puno naman ko sa schedule ihatag lang ni Kang Maxoy so na ang chukoy ako kay Kuya yung attention man sharing grabe kapamilya yun ka ayaw
0: but of course si Boy Maxoy naman mo siguro siya distinct nga yaha kung ganahan mo glingaw sa disco nga kanang malingaw yun mo magsige mo katawa sa tanggasayaw si Boy Maxoy yun na pero sa isang mga sa mga disco ngayon mong giadto kanito asa man nga lugar ang di nimo makalimutan
2: katong sa
0: Karoha diha
2: Toledo sa Bunga Toledo
0: asa nahitabo
2: hapit ko masumbagi
0: nganong man
2: kay na may babae pong giduol na ako ato DJ
0: Kim. Ato wala
2: lang yan, wala. Siya nga, dili kay giduol kay DJ. DJ, pwede ko ma-request? O na siksi, magkag-request ang nagsunod iya, di uyab.
0: Muto
2: pagsumbag sa ko, may gani, naka-atras ko gamay. Wa ko na-ego.
0: Wa ka na-ego?
2: O muto,
0: ang na-ego ang kapitan.
2: Muna, muto, hindi na ako malito sa Bunga Toledo, dayon. Asa pa to'y lain, ha? Murag, somewhere in kwan siguro north din nga bayan kasi lisod kining trabaho sa DJ nga no
0: yes.
2: Ang DJ man gud invite nila dito mo plastada na gani unya kani pa uban nga mga committee mo dito dig request nga dili ba ganahan pud ang uban tao
0: tama oh
2: lisod kay sa part na to mo ka bati gud niya
0: mo deal pa gyud ka aning mga sigig pagret may mga nangahubog na
2: nangahubog siya nga DJ pwede o chacha
1: siya di balik balik og request
2: mo pa gani pag mas chacha mag chacha na po
0: di ba ni anak ko nimo sa una katong bago pa akong patik nga alas 11 si palang girequestan kong chat-chat niya. Wala akong gipig. Ihapa ko.
1: Oh. Wala, saan mo pa
2: ako lang sang, no, ato lang sang i-ano, i-shout out ang ato na itong mga committee. Yes. Kapasag dahil lang po ang mga DJ siguro. Oh. Eh.
0: Sa ligi
1: po. True,
2: gi-invite mi ninyo kay kamaume or gisalig mo sa mua. Pero nami playlist po din taon. Oy, wala may nag-play diha para sa mga kaugalingon. Nag-play mi og sung para nila.
0: Yes.
2: Para malingaw.
1: Oh.
2: Hindi ba tanan mga 80s, 90s na may mga jeansies ba yan?
0: Dapat tanan malingaw. Dili kay kamura.
1: Correct.
0: Ni soy mo transition na ta soy
2: sige
0: sa dihang transition DJs
2: hala kadali ras oras na to oy 30 minutes na nato na konsyo pero wa pa kita ka start
0: ano pa din ka start
2: wa pa ka start
0: intro pa to
1: tasa oy
0: kini akong bangutan na soy
2: sige
0: when ka naka decide nga you know to try or nga mo transition sa pagka police
2: kuan siguro to Kim mga 2016
0: unya unsa may naka trigger ana nga ay murag try daw ko mo training pagka police mo apply ko ana.
2: Actually game si Papa ato napod mi relative pod nga naa sa PNP then giingnan niya kana si Maxoy ba unsa niya siya kuana siya teacher siya pwede na siya magpolis siya mao ba gitawagan ko sa kigagaw pod nga naa sa serbisyo pod si Police Lieutenant Colonel Danilo Culipano nga karon mo na hippie sa Daan Bantayan ako gi shout out ay si Sir Culipano din
0: sir good morning
2: usa na siya sa hinungdan ug moadto mo sa Daan Bantayan adto lang mo sa police station
0: kayo kay madakpan
2: dili number one, security ug na mo mga activity dito ba kaya magkapulisan mo tabang man gyud.
1: True.
0: Yeah, pag adto na ako dito sa police station mo naman nga sir, murag na kay kaangin sa sketch.
2: Sir,
0: pwede ba?
2: Pag sinina nag-oris.
0: Nag-ano niya onya. Pero syempre ang MOR back then ang pagka DJ okay naman lucrative yes. naman na may income. Pero ganun naka-reside man ka nga magpolis ko.
2: Dili kay ang sa huna-huna na ko ato DJ Kim, sulay-sulayan han ako pang-apply ang government. Then dakaw ko as DJ na di ko ganang mubiya. Lami kay kinabuhi sa DJ. Eh,
0: yeah, syempre.
2: Grabe bisag asa ka. Hey,
0: bisag asa niya, bisag kinsa.
2: Oh, bisan.
1: Ay, madakpan lagi mo siya ko ganung babatay.
2: Oto nga pagka decide na nako nga mag lingaw pa sa ka ito. Boss Jackie, karon nagyo ko makapangayag pa sa ilon ni mo. Kaya ito nga time, 2016, nagsige na ko pang-apply sa PNP pero po ko nagsaba sa management.
0: Wala siya nagsaba na mo.
2: May ibong siya nga, Maxoy! Ano dugi naman sa kangalit na po ka. Well, dungok lagi ko, Kim. One time, gigsaban ko niya. Na, ingani mo to ang opisina ni Boss Jackie. Nagsige siya, kasaba na ako after sa duty, Kim. Gibiyaan na ako si Boss Jackie.
0: Okay,
2: nakitraining. Gibiyaan na ako din sa kukukab. Dito ko balay na. Itawagan ko ni Ate Janet. Isa nga, Dong, gibiyaan na ganyan mo si Boss. Nga nagsige po itong tabi niya. Wala ka dahil. Gibiyaan ako si Boss Jackie ato dinood.
1: Pero wala ka masulting.
0: Pero, pero when na yun ka naka-decide nga, sabi na training na ka, so nga, sige, give up na ako ang pagka-DJ, mag-police na yun ko. Unsa may na-realize ni mo, Ana?
2: Na-realize na ako ato nga mag-police na yun ko, Ani, kay ang matiguwang ta, dahil ang security of tenure na to, sa ato pamilya, magka-pamilya mangyod ta. Niya nang ato anak po no sa may ko anato pero sa DJ na to okay ba ya okay, mayo man basta ka mao kang mo kuan sa mo kwarta mo keep sa mo
0: manage.
2: Kwarta mo manage sa mo kwarta na kay financial literacy dapat ka mao ka mo tigom ana mo kira magyud kay ang kinabuhi pero gitry lapod na ko diri nga murag mas action kimba oh mo to pag 20
0: idol man ko ni Iskarndo
2: oh police na so ayan bitan na ko kim ni hubog wa pa kay padaw pa ko mo sudog police ato pero nagpa-police na ko inanak na may hubog. Inanak ko nga, nasa na ba kay hubog na magkaya ka? Pauli na sino? Nga no, nakaila ka na ako. Inanak ko nga, oh, nakaila ko ni mo, hubog ka. Isa, ikaw, kaila ka na ako. Nakwala. Isa, ikaw, hubog.
1: Napasingilan
2: pag ako yun na hubog.
0: Pero, Kwansoy, siyempre na police na ka, no? When you gave up, unsa magi kamingawan ni mo, pag give up ni mo sa imong pagka-DJ para mahimo kang police.
2: Kabalo ba ka, Kim, nga alas 3, imidya mo kalit kog mata?
0: Okay, ano, body clock, no?
2: Okay, mukalit kog dagan. Wala, di naman di ko DJ, di. Ay, tinood, mukalit kog mata, din, magaling kog ilis ba? Mga na intos Trixie, nga, ano ka? Isa nga, oh, di naman di ko DJ,
0: si Trixie?
2: My wife.
0: Kasi si Vanessa. Ay, po to.
2: Vanessa? Salain siguro itong planetas, Vanessa. Buhay pas Vanessa, di ay?
0: Amot lang.
2: Vanessa, aka Mario.
0: Vanessa kay Aina. So mauna, muna yung
2: yes, may kaming awan. Kung Kim, kana makakita ko ninyo nga mag-live mo, makakita ko, masuya ko, kanang bro ka. Ang ako kasing-kasing naagyapon diya sa microphone or
0: naagyapon diba,
2: sa kanginan.
0: Matal pa nila, once a DJ, always a DJ. Magpangitay yung kag microphone.
2: Oh, mauna nga, hantod ka ron, makakita ko, ma-appreciate ko, na din ganahan ko. Nga, puhon, ingana, nga, kung retire na daw ko, after sa 20 or 25 years na ako in service sa PNP, mubalik ko sa radio. Ang mga tiguwang na pod dakim mga
0: to. Oh, tingulan na pod
2: tingulan na tay mga ngipon. Oh, pero ang ako retire na ko, ari na ko din ko dire.
0: Oh, wow. Mapaabot ni mo.
2: Oh, sa FM radio na to.
0: Oh.
2: Mo bini sikat nga radio station karon diri sa Central Visayas. Oh, ano? Makaingon ko. Naa ang mga haligi diri sa ABS-CBN.
0: Oh, maujud.
2: Number one, DJ Kimet kasikat ani.
1: Maujud.
2: Magis ko mi sa una kadaogan sa Mactan igbalik mga gisi ang sinina.
1: DJ Kimet.
2: Ay do. I'm sige, anda dito. Oh.
1: Kaya ka wala na mag-isay mong sanina ito.
2: Wala. Kay
0: wala. Wala mo siya nag-sanina.
1: Yahubuan. Hubok ko, be.
2: Wait, oh. Shout out na to Mapsi, de Kimo.
0: Oy, mga Mapsi.
2: MOR Amin Fans Club. Yeah. International and local.
0: Si DJ Ace nagtanaw. Hi, DJ. Hi, Deryot.
2: DJ Ace. Hi, Deryot. DJ Ace, Kimo.
0: Usap po ni DJ Ace. Mo niya ni ang kanang alirungan sa mga lalaki.
2: Babae.
0: O lalaki.
2: O lalaki. Lalaki o babae. Ang sobra, arin na namo. Pero mas naghan man ang sobra kay sa iya ha.
0: Oo, sad lagi.
2: Okay, mauban man to si Kuan.
0: Hinsa man.
1: Kita si.
0: Klaro ha, klaro ha.
2: Kana asawa ron ni Ace ba si Kuan?
0: Si Kita.
2: Si
0: Ayin.
2: Yen.
0: Si Ayin.
2: Ayin, oh. Ay, ang Ayin, yausa ka kuy. Oh, sa una marito.
0: So, Soy, of course, sa mga nasayod, ang Paris karon ni Boy Maxoy nga si Trixie is a listener sad sa MOR back then, di ba?
2: Ah, yes, oo.
0: Oh, listener siya sa MOR, no? Si Trixie Biliganyo.
2: Trixie Biliganyo. Ah.
1: Pareha mong love story, di ay.
0: Oh, listener po.
2: Yes, Mapsipod lang ako sa awa. O saan yan na kay Gayon?
0: Sige, unsa nahitabo sa inyo hando ha.
2: Kaya sa atatag.
0: Ato na lang siya ma-mention ha, kay Mojo na ilang endearment. Ilang endearment is Jollibee.
2: Okay. Ano man, wa mo kailain sa unang madaitan. So ang amo dito, ang meeting place na mo, Jollibee na gano'n taon. Ano hanto doon, naghihapog ka kumong order.
0: Labi na karon kay tuplok-tuplok na.
2: Nagina ko, usa ko ni.
1: Labi na kong kalungan. Oh
2: my God.
0: Pero giyon sa dyan ninyo pagkailan ni Trixie.
2: Asa man ang mix and match.
0: Kaya mo rin ma-afford.
2: Ang kuha na to is, pag sulod niya sa ABS-CBN,
0: DJ na ka ane.
2: DJ na ko. Dayon, tingog Bisaya, ako duty kay Sabado. Di ba Sabado ako duty? Karon ang ila gyud unta intention nga mo sa IBS kay mutan-aw ni Kuya James Spider kaka. Sikat kay nasa una sa Negros Occidental sa San Carlos City James Spider kaka sa mga disco.
0: Hangtod karon.
2: Hangtod karon sikat gyapon. O magigiluma ninyo Kim?
0: Sa bagay.
2: Ako ra may dili sikat. Karon. Naglingkod ako rito, nagsigin ko pang tayo dito sa mga tingog Bisaya. Ayaw na siya laobi, pasag din na lang. Nainday, eh mong gugma di madugay.
0: O, atong duwet, no?
2: O, atong duwet dito tayo. Karon, naglingkod sila as bisita dito. Dapat us box rodel.
0: Oo, kumawas.
2: Kisa din na mura guapa. Na sila may naka-interes og si Jundil ato.
1: Labor kay asawa di ay.
2: Naibog-ibog man pud nang ako in town karon na himong asawa nga ex-girlfriend nako. Natapok mo to gi paningkamutan ako maayo. Grabe to ako paningkamot
0: yon. paningkamot
2: na ako. Then in short, to make the long story short, nauyab na ko siya. Then nahimo na ako siyang asawa. Kanya kato Jollibee gyapo yamo tawag kay maulag ito nga didto ko niya sugta sa Jollibee Colon. Mora sa amo na ilahan yun nga kanunong Jollibee. Yes.
0: And karon na ana sila anak actually si Maxi.
2: Maxi.
0: Si Maxi.
2: Maxi ang an kay Maxoy o Trixie mo na siya Maxi.
0: Pila naging edad
2: 11 years old.
0: 11 years
2: grade 6.
0: Old.
2: From grade 1 to grade 5, siya mo'y top 1 perme.
0: Wow.
2: Siya po't karon ang current nga president sa whole guild sa Truso Elementary School. Siya po'y president sa ila class po.
1: Wow.
2: Grabing pag-exil ni Inday. Niya. To think ha nga si Inday Maxi to adito sa Truso nag-eskwela din ni Aramid dire.
0: Oo. Kamong duha na dire.
2: Yes, kami duha na dire.
0: Oh. Asa si Trixie naapod dire?
2: Naapod dire siya nag-work.
0: Okay, okay.
2: Akong i-shout out ay ang si Jollibee og iya mga kaubanan naglantaw pud siguro.
0: Asa siya nag-work karon?
2: Sa Hospice of Philippines, kung ganahanog mga cleaning materials, pwede kayo nila mo sa Hospice.
0: Hi Trixie.
2: Nindot tang ila kay international lang iya. Nindot tang ila tissue kay di good kanang magisi.
0: Amo ba?
2: Bisa gamiton nimo sa face, gamiton nimo sa ilawom, di gyud magisi. Mo-absorb ra siya. Mo-absorb ra iyang nakalipon.
0: Onya, so sorry, unsa may pagkapapanga na ilahan ni Maxi sa imuha? As isip police ba o isip DJ nga papa?
2: Kaibaw ka Kim, si Maxi gitawag na kayo siya nga di. Nakon dinay siya nga nakakuha ko 100 pretty na kulipayan ako mo badayon sa mga subject math Filipino English dili sa imo bulsa. Pero ang nailahan ni Inday Maxi sa ko is kuant ko nga pagkapapa kanang approachable dayon maduola niya kaysa tinud-anay lang sa namo nga magtiayon sa akong misis. Ako mo'y mas duol kaayo ni Inday. Tanan niya magsikreto bisan babae siya, ari siya mo share sa ko siya di mo na siya di ana siya ing ana murag papa's girl kaayo nga ko anak. Nagipakita po nako na si ilaha nga unsa gyud ang responsibilidad us isip usa ka ginikanan.
0: Pero ang nailhan niya nimo pulis ka as boy mag as papa nga pulis or as papa nga DJ kay di ba
2: yes,
0: di ba katong gipanganak siya DJ na kaato tapos pila edad niya pagka pulis nimo
2: pagka pulis na nako nag-edad si Inday Maxi og 1 year old
0: pa so unsa may nailhan niya
2: ano dili 4 na si Inday ato
0: unsa may nailhan niya nimo papa as pulis nga papa or as DJ nga papa
2: pag start ato kay kakuha naman si Inday papa as DJ dayon nadako na siya papa as pulis na pero wag gyapon nagipakita sila nga pulis gyapon ko ang pagtratar nako sa ila ha
0: mura gyapon
2: wag gay na usab nako tinud anay lang mga ka vibes
0: isip papa boy Maxi since Father's Day is approaching naman no unsa may moment nga gipa feel ni Maxi sa imong proud kay siya nimo isip papa
2: ang kaning ang proud kay si Maxi sa proud kay si Maxi sa ako akin. Kay sa amo mag good pamilya. Dili gyud ko magpadaog sa akong asawa. Tanan niya ang mga desisyon. Ako gyud supakon. Abi na lalupig ta. Kung dili siya ganahang manglaba, ako ay manglaba.
0: Iske mo drama na unta ko Derek Ben.
2: Bitaw DJ Kim. Sa amo pamilya inga ni ragyod na wa pod nako gitudlo si Inday pagpadako sa iyaha nga makaya ni natog palit gipakita nako siya unsa kalisod ang kinabuhi nga naagi anako nga taga Bukid nga Inday kanisya mo ni ako kinabuhi sa una dapat dili nato sayangon kun na maganitay kwarta nga enough nga makaeskwela ka eskwela gud og maayo kay dili gyud sayo nang imo papa pasalamat gani ka nga makakaon ka anang pagkaona sa una kanang noodles o sa kasimana na nako kaon una nako kaonon usa ra gyud ka usa ra ka stray aka na usa
0: isa ka strandra
2: isa ra ka strandra mo ni kaon na ugma na po ning uban
0: unya sayo pa YouTube himo lanlano nimong gichiria
2: tinuod bitaw. Oh, diba? Ang pinakauwaw gyud, ang unforgettable experience ko nako, iskula ko college DJ Kim, kay working mako at the same time City Hub scholar ko, Cebu Tertiary Education Assistance Program sa una sa government scholar. Dayon nag-working pagyug ko para sa ako ang manghod. Kay nagsunod mo mag-eskwela college. Ang ako sweldo, ihatag na ako sa ako manghod aron maka-eskwela sa college. Karon, pagkaon na ako dito DJ Kim, nagdako sa ako bag nga pertitong karaan na, buslot di ay. Karon pag adto na ako sa library, ang ako baunanan, natagak bito na DJ Kim. Ang katong ako baunanan kay maisman ang katong kanon, natagak bito na ligid-lingin kay nidagan pa doon dito sa library.
1: Yung ipo rin.
2: Nayabo. Wawan ako isa nga iyon ang library na okay sa money bound dire pala ko ko
1: record ko kuha.
2: Imagine ang mga estudyante daghan kaayo suka mo na tinuod sa pag sitio na ko ako na ilhi as sikat as Boy Maxoy di man ko sikat pero ako na ilhi as si Awan na ilhan ko nila dito nga
0: tungod sa mga
2: striker og usa pa na tigpam sa CR pump boy ra gitaw mo na kinabuhi na ako dito muli lira ko mag basket sila tanor ako kay ang ako olympian sa CR sa sitio sa una na po ka CR
0: every day
2: mo nang wa koy time sa kanang mga lab life wala kay na ako na focus sa una kay goman sa klase trabaho map si map dito pero one time naa sila nag audition sila sa City Yoga Talent while naglimpyo ko sa CRDG Kim nakadungog ko na City Yoga Talent audition kay audition ko dito
0: unya nasulod ka
2: subo nga palang dungon nasulod yo ko
0: kasi nakadaog.
2: Ha?
0: Nakadaog ka?
2: Sila si Kandra ko ato. Ano? Naman sa Facebook ka ato is 60%.
0: Ah, sa voting.
2: Voting. Naku mo kay Facebook ato, DJ Kim.
0: Ah.
2: Pilde. Pilde.
1: Kasi yung talent ato?
2: Ang talent ako ato is daghan, oy.
0: Daghan na siya. May po ni mo kanta si Boy Maxoy.
1: Sample daw, sir.
0: Mayo po ni siya mo sayaw.
2: Ah, sayaw. Katong tanayaw, misa unang pasag din na lang. Nakusunod doon, DJ. Sa tanan nga talent nga gihatag sa Ginoo sa ako, kaning sayaw mo'y pinakalisod nga wadyo gihatag sa Ginoo sa ako.
0: Actually kami ni Boy Maxoy, close kayo sa una. Kaya after duty na mo sa una, mag-uban pag yung till 12. Kaya yes. Manulong man mag-basket sa pagsabungan.
2: Ang iya laptop, ako pag iya siya, so yun, ilan na yung laptop. Ako ang
0: laptop nga karaan, ako rin iulian na akong controller nga karaan.
2: Gihatag ako sa kuwa din. Ang iya pag yod ka itong imo sound system game, gihatag rin niya sa kuwa. Kato pag yung iya ka ng kaha, di siya kumalimot no. Ang iya kaha, gihatag ko sa kuwa. Nang-stick ba?
0: Nang-stick ka ba?
2: Yan na, may kaklose si DJ Ken. Na nakita po niya nga mga kinanglanot po na ako.
0: Yes. Pero, Soy, grabe imong journey, no?
2: Yes.
0: Siyempre, karon niya. Karon, ranggo ni mo is you're now
2: Police Corporal.
0: Police Corporal, no? Sa
2: Regional Headquarters, PRO7. Police Regional Office 7. Yes.
0: Diba? So, imagine, look at that journey, no? Kani Anto, naara ka. Imatod pa ni mo, nagpampra ka sa CR.
2: Yes.
0: Naara ka sa FUDA. Sa una, mag-bike ra ka, paingon sa station, hangtod sa na-DJ ka. You had your highs and lows in life.
2: Yes.
0: No? Sa mga naningkamot karon so yung mga amahan na unsa may mensahe nimo nila labi na sa kanang mga parehas nimo nga ni agig ka ubos apoy taas na apoy ubos unsa may mensahe nimo para sa mga amahan nga naningkamot para sa ilang pamilya.
2: Keep fighting regyo DJ Kim. Kung unsay nasugdan nimo nga tan-aw nimo nga makausab sa imo kinabuhi ayaw pag give up. Buhata ang tanan kaya na nimo ayaw paglantaw sa uban kay dili na makatabang sa imuha. Mas makatabang hinuna kanimo og duot padung sa ilawom. Kay kay bo ko nga masuya jud na sila kung nanay achievements nga makita sa imuha nga kinabuhi man siya. Pero lakbit sa isa lang DJ Kim, pagsulod nako sa EBS ato pagtawag nila nga makasulod nako. Kay bo ka, ang kwarta nako ato DJ Kim 5 pesos na lang padung ko lagi kag fooda. Karon gutom kay ko kay duty ko atong fooda DJ Kim, gihapit ko sa Arbis diha sa may Magikay. Palit kog pan. Gutom kay ko kay mukhaon ko. Paglingin ako nabitay ka ng makililimos kay mga nangayos ako. Imbis gutom na unta kay ko. Ako pa jud gihatag sa iya ha. Pero nagyaw-yaw ko at tibi. Pero ko grabe ha po ni mo nang nanay. Uy, ako pa jud gipangayuan ni mo gutom na kay ko. Pero kay ba kag usag grabe ka buutan ang Ginoo. Katudi gihimo niya nga sign nga pagpakita og naabak ko kasing-kasing nga maluoy ka maong mutan-aw sa kuan. Kay ba ka pagtawag sa ibis nakasulod din ko ato. Lipay kay ko ato. Uy, kay ko nga hala. Mura dito, solayan ko sa Ginoo ba, nga kato nga part nga, kinahanglano na unta nako, pero gihatag pag yun nako, nga to sa mas labing na kinahanglan.
0: Tinood na, the heart
2: nga,
0: to
2: ang,
0: give.
2: Ang ako kasing kasin ron, DJ Kim, grabe kayo ang attachment nga to sa Ginoo ba. Kaya nga no, nag-iingon mag-udya, DJ Kim, nga kaning tanang butang nato diri sa kalibutan, biyaan na mag-udya nato.
0: Yes,
2: kaning pagka-pulis nako, na ay, moabot ang panahon nga, dili na ni magamit ang atong authority nga gikuptan, mawaran eh.
0: Yes.
2: Kanang pag-abogado, mawag tang rapon na tanan.
0: Yes, tinood.
2: Kaya lumalabay rata diri sa kalibutan.
0: Yan no, rata diri sa kalibutan.
2: Una nga, ang langit ug ang yuta manghanaw ra apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kangturan.
0: Amen.
2: Diha sa Santiago 4:14 nagingon diha nga murag sama kamo sa gabon nga sadaklit mo pakita ug sadaklit usab mahanaw. Mo na nga ang ako i-encourage ato mga katawhan ilabi na sa tanan nga naglantaw karo DJ Kim nga paghimo og ligasiya sa imong kinabuhi nga naay may istorya, na istorya ang tao ba nga kato si Kuan dali ang bisag ing ato to pero buutan ba yato?
1: Yes.
2: Mo na ako, montay ako ipanawagan sa mga badlungon DJ Kim ba sa Katilingban. Himoy ko ninyo og kanaganing senaryo ang inyong kinabuhi nga human na magpabadlong pag tinarong ko no mo.
0: Tinuod para at least naman makaingon sila ba at the end of the day no?
1: Kanang
0: at
1: least ba?
2: Naki mabilin ba?
0: Yes.
2: Oh, nga kitas kalibutan mo ra magutang nagabang dire.
1: Oh, yun.
0: Tinuod na siya no kung mga tay mabilin nga katigayunan, natay mabilin nga maayo ang handumanan.
2: Kana Monay ako as PNP nako nga yes. Dili kani biya ara nato tanaw ni kani ato pagka pulis biya ara yes. Nato oy way mulungtan din ning kalibutan
0: inood
2: okay ngano sakit na gani imo padawong sa toa DJ Kim bisan unsa kadagas imo kwarta dili na nimo makakuha
1: mahurot gyud
2: ngano si Alexander the Great unsa oras sa 9:54 sa to oras si Alexander the Great pagkamatay niya DJ Kim kahibaw kag unsa ang gipapasan niya ang katong mga pinaka mga maayong doktor pagkamatay niya at age of 30 ngano gipapasan niya ang mga doktor kay pag ang explanation na nga bisan ang pinaka maayong doktor dili makapugong sa kamatayon
0: tino
2: pagkauman giyang gisabwag ang iyata ng mga katigayunan sa karsada aron makita sa tanan nga kaning mga katigayunan ibilin na nato sa kalibutan
0: tino
2: ikauman iyang paggawas ang iya kamot sa lungon kay nagpasabot ka na nga wala kitay gigunitan pag pagbuhi nato nya mubalik putas Ginoo nga wa gyud wa gyud tay madala
0: tino
2: amen igsoon
0: amen. Grabe mo lang sa'yo eh. So, yes. Ganahan gigikay ko sa imong journey, so, you know?
1: Yes. Oh.
0: Galang o galampusan. Kinipod, since Father's Day man gihapon karon, no? Unsa may mensahe ni mo sa imuhang papa?
2: Sa ako... Pwede, butangan ni mo diha o ganahan.
0: Unsa man, sige.
2: Butangi ko no ko diha o...
0: Drama!
2: Bitaw sa...
3: Ay, siya, unsa man.
2: Pa...
3: Aon sa man siya'y.
2: Salamat kayo sa imong pagpadako na mo pa, bahalag daot.
0: Bitaw, so if ever naminaw si Papa
2: bitaw,
0: ni mo karon.
2: Bitaw, sa tinod na lang.
0: Pero na pa si Papa ni mo na?
2: Yes, okay. Buhi pa si Mamang si Papa. Senior citizen na sila pero mas nagkabata ang ilang mga panagway. Ako, sa tinod na lang, mas proud ko sa akong ginikanan nga bisan sa mo kalisod, wa ni nila ikauwaw sa mga silingan nga nagdaot sa una, wa jud sila mag-give up. Nga mo pa iskwila gyud sa mua kay matod pa sa uban ang iskwilahan dili mo dagan.
0: Tinuod.
2: Pero sa pagkakaron asa naman ang istorya.
1: Okay.
2: Daghan naman karon sa mua nga nahimong professional kay mitan-aw nga uy kanang mangungutang nahimo mga professional ang anak gihimo na nami nga example.
0: Yes.
2: Bana siya nga sa mga kaigsuon nato karon nga naglantaw no ayaw lang yung mo give up unya padayon sa unsay plano sa inyong kinabuhi kanabong ino plano nga inubanan sa pagsalig ug pagampo sa Ginoo.
0: Kaya
2: nga no, kung pananglitan, trabaho, pamilya, trabaho, na uway Ginoo, matagak gihapon ka. Ang Ginoo rin ato saligan sa tanan, yeah. Kay siya, mo-provide rin yun sa unsay gikinahanglan nimo sa tibuok na tuig o para yun sa imuha.
1: Yeah.
2: Niya, sa tanan niya mga papa, pag binuotan na gano'n taon mo, kay matod panila...
0: Ganun pag-ingon pag binuotan ni Ana man ka na ko.
2: Dili, uy, likay po.
0: Taro ako, soy.
2: Likay ba? Ano ba? Kay ang asawa na dyan ay main niyang asawa, ayaw supaka arunway-away. Ang bana, bisan asa na ay asawa. Nga nag-atiman.
0: Taro ha.
2: Isa tatak ako papa di ay si Camilo B. Colipano, ang pinakadagan og anak diya sa Kamakaya Katmon Cebu, og si Mama Berta, nga naglantaw diya. Salamat kayo sa inyo ha, pagpadako na mo, ma. Bahala gyud in town og nga to pero karon bisa sa pagkakaron gidi ko mo yun ya dato na pod kay may kay mga professional na arang-arang na lagyud no gamay nga dili na para gyud para sa una makapalit na gyud og binlod makapalit nag ingan nga kanang wa nila matilawi sa una ba kay si Papa Bitaw pag sud na mo og kuan ng elevator ibilin unta ni Papa nga sapatos. Inak ayaw pa oy isa nga yes Papa nga unya unsa man ani pila kay plate nako ilang sagsaba pa kay wa pa man nanukot ang konduktor.
0: How about sa imong anak nga si Maxi? Isip pa Father's Day karon sa mensahe ni mo si Mona.
2: Sa ako anak si Maxi, happy kuan inday enjoy sa imong pagkinabuhi isip anak dayon na I hope nga kuan magdako kang mahadlokon sa Ginoo. Na ipagrespeto not only sa imong ginikanan pero sa ubang tao o sa imong nga mga classmates diha. Manay pinakaimportante gyud kaayo Kim nga respetado ka sa tanang panahon.
1: Okay.
2: Onya ampo lang taga nunay kay ang Ginoo naara gyud nagiya sa atoa.
0: Wow. Yeah. Grabe no? Paspas kay oras.
2: Paspas kay
0: oras. Atibay, unsa may pulot of the day ni mo sa atong conversation with Boy Maxoy.
1: Yes. Ako makarelate mangod ko kay sa una po, although ako man usa anak no Boy Maxoy, nakita gyud ako ang kalisod sa ako ang magpapa. Nga kinahanglan ko sila mangutang every day para makapaskwela sa ako. So mo na nga grabe nindot kayo, inspiration kayo si Boy Maxoy. Especially sa tanan nga nagdaw sa ilang kaugalingon, kung kaya ba nako nga buhaton or kanang bitaw naluis sila maginikanan ba no? May it be an inspiration dapat dili nato sugtan ang kalisod nga muhunong sa ato ang gusto mahitabo sa tong kinabuhi.
2: Yes.
1: Grabe kayo ang journey. Wala ko ga expect nga licensed teacher and then nag DJ and then now a police.
2: Di na chambahan pag yung DJ Kim, giskwila pa tsukog lang kurso.
1: O, di ba?
2: Asa? Giskwila ko og criminology DJ Kim last year. Nag-itiap ko. Itiap? Oh. Yes. Kanasang sa itiap expansion, expanded tertiary education assistance program. Giskwila ko anasang sa Twitson University. And luckily, last March 2025, nipasar ko as license nga criminologist.
1: Diba?
2: So, duha na
0: second courser.
2: Yeah. Second courser.
0: Kaya, mupusin pa ba yan isang law?
2: Sagdi lang, kay basic mag-onara ka ni DJ Kim din, magpatudlo na niya ako ni mo. Pwede mo
1: ba sa iyong mga ka-bright? Marag bright kayo mong
2: kung ihatag sa Ginoo.
0: Dili, I believe na it's not just about being bright, it's tungod na sa pagmalingkamot.
1: Yes, kanag yun. And the intention, really.
2: Dayon, disiplina. Disiplina po ni mo sa imo kagaling ni DJ Kim. Kay grabe ba yung kadaghan ang mga manininintal sa imo? Number one, cellphone. Itanong ni mo nga, isigkubi-kubi ni mo diya sa TikTok ba roon sa kuwan?
0: Wala, 3 hours na yung nilabay.
2: Wala di ito yung oras di ay. Ayaw pa disturbo sa mga naas imo palibot. Kay ang gadgets na to ang ato a murag evolve nag maayo, makaayo unya at the same time
1: makadaot. Tinuod yun na.
0: Ako akong pulot ani no is na-amaze lang yun ko sa journey ni Boy Maxoy.
1: Yes.
2: Thank you DJ Kim.
0: Ako na-realize sa jud na ko tong iyang giingon na di man gutay ani forever no. For like example, mo bitaw nga ni proceed ko glowpod because though DJ ta this we love this job but we will not be DJ Kim yet forever.
2: Yes.
0: Na dyan yung mga bagong DJ nga musulbong niya. Atong role isip mga karaan nga DJ ato nang ipasa atong nakatunan sa ilaha.
2: Pass the ball.
0: Pass it to them to the next generation. Ya, syempre kita makita po tag something ka ng for longevity.
2: Pero at least pala ka DJ Kim yet nga ligas di gina makalimta nila nga DJ Kim yet yung ka.
0: Isa pagkalimot nga dako kayo. Uy, atong i-shoutout ang mga viewers. JPT Show, watching from Pro 10 ko, no?
2: Oh, imagine, sa Mindanao, nananaong ato mga kapulisan.
0: Hello,
2: actually, si JPT is, usap po na siya ka magsisibya po dito sa...
0: Police pod.
1: Hello!
0: Jomar Hirasol, ayan. DJ Chip Maxoy, pabalik ka si Mang Kanor. Lipot to. Ay, ni Junmar Lisondra, ayan. Ni Almira Hinares, ni James, DJ Ace, hello. I-guess na mo si DJ Ace Diri, si Ragsoy, si Kaka.
2: Ay, di magdungan na lang, me.
1: May pa, no?
2: Ngayon, usa ka adlaw ato na hot doon.
0: Pula kayo sa oras.
2: Ang programming na to, DJ Kim, start gihapon kung kinsay nag-una nga DJ. Ako may morning man. Pamukaw king man ko.
0: Ang problema lang, wami iswildo ninyo.
2: Ay, na may swirduhi. Uy, kay kanang kwarta, makitaan ramagod.
0: Hi ni Nancy Gomes. Ayan, watching from Dalaguet. Si Vince Mayuela, Randy Santisas, si Christopher Alquizalas. Good morning. Si Mamelodine, Adire, si Mamondi. And to everyone, salamat.
1: Lagi salamat to mga viewers.
0: Salamat kayo.
1: Sa mga ka-vibe.
0: Boy Maxoy, asa man ka na mo makitaan ka ron. Bakay, di ba naman kay TikTok po na nagawa naman sa niya ka ng vloggerist naman sa niya.
1: Na-evolve na
0: niya. Shoutout to Telusel, kamunada.
1: Good morning.
2: Gichat mo sinako DJ Kim na siya nga nakahiga yon lagi ka. Kaya sino siya kingaw niya laag dito sa
0: shoutout ni Trixie Miliganyo.
1: Hello Trixie.
2: Muna pinakabuotan ako nga wife nga sa ups and downs wag gigapo ko niya biyae.
0: Pinakabuotan
2: the best.
0: So napay wife ka dili buotan.
2: Adili may ang kanang ako misis sa tinud anay lang monay pinaka the best para nako nga nakita nako nga babae sa tibok kalibutan nga no number one dili materialistic. Ikaduha, og unsay na amaura sa iya ha. Ang ako ATM na aradyo dito sa manghilabot. Nakaingon ko nga, simple nga tao.
0: Nakay na remember.
2: Wara yun. Arinas ako ang ATM.
0: Nakay na remember, Soy.
2: Ansa man?
0: Katugong kuan?
2: Dali kay kumalimot, Kim, basta mga ingana.
0: Katugong nga, nugod to nga, naigitaguan nga 200 sa U-box.
2: Ay, sa panahon, pamatong nga batanon pa ta.
1: Ah, ba?
2: Nga nalungkab ang laki.
0: Ano nang nung kabrik? Anyway, so mo na. Salamat kay Boy Magsoy sa higayon.
2: Yes, sa dili pa DJ Kim. Ayaw sa DJ Kim hapaw.
0: Go.
2: Ako pa rin i-shout out ang ato ang mga kapulisan sa Central Visayas, especially di ay sa Police Regional Office 7. Sa mua di ay Regional Director, Police Brigadier General Arnold E. Abad, sir. Maayong buntag. And of course, amo ang Deputy Regional Director for Administration. Nga karon bag-o nang nahimong one-star general DJ Kim.
1: Wow!
2: Oo, si Police Brigadier General Isagani Pitizanan, sir. Maayong buntag. And of course, samo ang Deputy Regional Director for Operation Police Colonel Arnel J. Apod. At the same time, siya po karon ang City Director sa Cebu City Police Office.
1: Yes. Oy, hello, good morning!
2: Police Colonel Arnel J. Apod. Idol kita ana, DJ Kim.
0: Good
2: maminaw
0: morning,
2: sa una sa
0: morning.
2: Tua.
0: Salamat. Uy, si James Spider kaka, naminaw.
1: Naminaw! Oh my God! Ako mga lodi.
0: Ipra-el akaso.
2: To continue sa mga Chief Regional Staff, Police Colonel Kimberly Molitas, ma'am, sa mga Chief R5, nga si Police Colonel Melbert Glade S. Guerra, sa mga Chief RPIO, Police Lieutenant Colonel Maria Aurora Lagari Rayos, ma'am. And of course, tanan nga mga kauban ako diya sa RPIO, diya sa Regional Community Affairs and Development Division, sa PRO 7, sa tanang kapulisan, mag-amping ta kanunay, padayon ta sa atong serbisyo, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
0: Wow!
2: Karos ang sunod na to guesting DJ Kim.
1: Ugma. Until next week.
2: Ay, shout out na ako sa ma'am Diya Junita. Salamat kayo, ma'am. Thank
0: you. Boy Magsoy, ay kabalaka. Welcome ka diri pirmi.
1: Yes. Anytime.
0: Anytime. Mm-hmm. Natay, katong, papirmahon ko na mo.
2: Sure, wala yung problema. Wala yung problema. Kay kano, nga no, na ako na-assign sa R5, sa Regional Community Affairs and Development Division, dahil sa RPIO, Regional Public Information Office, ang amo adri is makakunik may nga doon sa community.
1: Yes. That's so
2: winning
1: nice.
2: The hearts and minds ato ang mga katauhan.
0: Wow. Actually, naipapirma sa imo ha. Loan agreement.
2: Ah, di na nato balibaran kay mo, di mo tayo mabuhis loan.
1: You're a fire.
0: So, ay, nagrang salamat kayo.
1: Salamat, DJ Boy Maxoy.
0: Thank you very much for joining us. Ato na ta. Kaya na, Gisa, nanay commercial.
2: Nano di ay? Masa kayo, salamat kayo, DJ Kim, sa imo pamilya. Salamat kayo. Sa imo misis po di ay. Sa imo anak si Kwe.
0: Oo.
2: Ate B, nagrang salamat.
1: Thank you so much. Thank you so much.
2: Kuya Virgil, salamat kayo sa tanan ng mga technical department rin sa FMR.
0: Salamat. Tutong practician, padayan lang sa pamilya rin lang sa inyong favorite radio station sa Cebu.
2: Napag extra di ay. Madaling main love sa gwapo at maganda, pero subukan mo sa taong napatawa ka, malay mo na love ka na pala. Love is not about beauty, it's about happiness. Nga sabi saya pa, ang gugma wa maghiskot panagkuay ug pagagmayay, naghiskot na sa mga tao nga kamaong mulipay. Bye-bye.
0: Bye! 93.1 FM Radio Cebu, Cebu Ka Vibes!
1: Malay!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Mayang buntag mga ka-vibes itong oras sa alas G's 14 na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayang buntag mga ka-vibes itong oras alas G-Skin. Sinago na itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa atong FM Radio Newsbreak. Duha ka mga motorista nga angol, human na ang banggaan ay sa mga sakyanan ni Asdak Bayan sa Sugbo. Ano ang balita ni Ildi Antagsip? Ildi?
6: Motorteklo sa may Otmeña 3 General Marcelong Avenue, Barangay Carita, Dakbayan sa Sugbo. Alasay, Tuntag, Junyo 17, 2025. Maayo na lamang kay daling natabangan ang mga biktima sa mga rescuer sa Tabogon MDRRMO na nakaagi sa maong lugar. Yatagan na yung sila of first aid samtang ihulat ang dugang pang pag-atiman. Kini si Elvi Antagsip, si Tio Barili Intern, alang sa FMR News.
3: Dagang salamat, Ildi Antagsip. Lubok rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ngayon yung mga kawebs ang layan pang hugna sa mga balita karong adlaw sa layan pang FM Radio News Break. Unyang alas 11 sa udto. Mayong buntag, mga kawebs.
5: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Yes, mga kapaps, it is now 10:40 oras na para manghatag ta og tickets alang sa Home Along the Riles, The Reunion! Para sa atong block screening, mga kapaps, karong maabot nga... Karong sa ganin eh? Karong Sabado? O karong Saturday, mga ka-vibes, no? Ang Home Along the Riles, The Reunion showing na karong June 17, karong Adlawa, mga ka-vibes. Nagsugod na og showing sa theaters nationwide. Kaya kami rin sa 93.1 FM Radio Cebu, manghatag ni og libreng tickets duha ka buok para sa swerteng mananaog para sa atong block screening karong Sabado, mga ka-vibes. Isip pagsaulog sa Father's Day! Okay. Pahalipay para sa Taranting Paminaw. Tubaga lang akong pangutana, mga ka-vibes. Kinsa man ang artista nga nagdala sa role nga Kevin sa Home Along the Riles. O, sarugan mo kahibawa na. Tawagi ko ninyo 0995-472-0802. Akong balikon 0995-472-0802. Akong magbalikon, mga ka-vibes, 0995-472-0802. Ang atong official nga numero... Ala, sige, tawag na, mga ka-vibes! Again, akong pangutana, ha? Tubaga lang ninyo, kinsa man ang artista na nagdara sa role nga Kevin alang sa Home Along the Riles na inanawag atong hinabion. Hello, good morning!
1: Good morning!
0: Oy, good morning, kinsa ni?
1: Si Ayan, eh!
0: Ayan, taga-asa ka, Ayan!
1: Sa Liloan!
0: Ayan, sa Liloan, Ayan! Onsa man ang tubag sa pangutana nga kinsa man ang dala ang nagdala sa role nga Kevin sa Home Along the Riles?
1: Dulpi.
0: Dulpi is correct. Ayan, unsa toy apelyido nimo ayan para malista, palihog og lista. Ayan.
1: Oh, Vincent Ayan Chato.
0: Ayan Vincent Chato. Yan, sa Liloan. Congratulations. Unsa?
1: Vincent Ayan Chato.
0: Vincent Ayan Chato. Ayan, sige. Among ilista din niya, i-claim lang imong tickets din rin, duha ni kabuok para sa atong showing karong adlaw Sabado, okay? Congratulations, Vincent Ayan Chato. Alright, muna mga ka-vibes. Congratulations, napatay live pang hatag. Kung niya totoo, don't go away. Padayon tang paminaw. Sa inyong favorite radio station sa Cebu, FM Radio Cebu 93.1 Ka-Vibes, mauna ni.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: 93.1 Mauna ni.
4: Ka-Vibes. Maunang wala patay uyab kay nahutdan na ta. Ang uban, gaduha-duha man.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

0: Arena Sen, mga ka-vibe, sa atong pagpanghantag ng libreng tickets alang sa atong block screening sa Home Along Deriles, The Reunion. Karong adlaw Sabado, alas 4 sa hapon. Alas 2 ba? Alas 4. Klaro sa good bin, nakalimot ko. Alas 2 sa hapon. Diya sa SM... alas 2, no? Alas 2. Alas 2 sa hapon. SM City Cebu. Ayan, natay ipahigay ng block screening alang sa Home Along Deriles, The Reunion. Busa mga hatagdasad ko o gaduha ka libreng tickets, mga ka-vibes, no? O sige, tubaga lang ninyo akong pangutana. Akong pangutana nga. Unsa man ang name ni Nova Villa. Si Nova Villa, muni siya ang asawa no, ni Kevin Cosme nga si Dolphy. O si Nova Villa, unsa may pangalan sa iyang character sa Home Along Deriles? Tawag na mga ka-vibes, 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Para sa mga ganahang mutubag sa pangutana, sa mga ganahang muapil, akong balikon, 0995-472-0802. Natay caller, atong pasudlon, hello, good morning! Hello?
1: Hello, good morning!
0: Ay, good morning, kinsa ni?
1: Salvador,
0: taga-asa man ka Salvador.
1: Sa Lapu-Lapu.
0: Okay, Salvador sa Lapu-Lapu, unsa may tubag sa pangutana, unsa ang pangalan sa karakter ni Nova Villa sa Home Along Deriles?
1: Si Ason
0: is correct. Alright, sige, nay makikistorya ni mo ha. Dahil makikistorya ni Maron, mga isa sa imong complete name, huwag detalye ha. Huwag tagaan ka nag-instruction para sa pagkuha sa imong tickets, okay?
1: Ay, girl, pwede ka mag-shoutout?
0: Oh, sige, go! Shoutout!
1: Shoutout, girl, sa mga Lapu-Lapu Police, diha sa Lapu-Lapu.
0: Okay. Maura?
1: Okay.
0: Alright, sige. Ayos sa ibutang kaya may istorya ni mo. Okay, sige, ayos sa ibutang. Alright. Okay, mga ka-vibes, once again, Home Along Deriles, The Reunion, mga ka-vibes, showing na karong adlawa in theaters nationwide. Nga kami, mga hatagsad mo tickets para sa block screening. Ay, paigayon karong maabot nga Sabado, alas 2 sa hapon, SM City Cebu. Okay, so paminaw lang mo dito sa 93.1 FM Radio Cebu. Para sa mga questions na mo gayon nga makadawat og duha ka libreng tickets para sa tanan in celebration of Father's Day. It is now 10:58, mga ka-vibes. Musunod na ang ka-vibes. Sad sa Ocho. Meantime, here's Assembly Language sa kantang Chinita. Shoutout sa mga Chinita diha og sa mga nagpa-Chinita-Chinita rank. Kinapakan og lampinig ang mata. Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu, 93.1 Ka-Vibes. Mauna niya!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: At ang oras, mga ka-vibes, alas 11.05 na, may kutos sa tanan, huwag ganyan itong mga nagunang balita o mga takna-aalang sa itong FM Radio News Break. Patay ang usang kalulaki, mga ka-vibes, human nga mabanggaan o van niya ang balita, gikan ni Joan Michelle Billieta. Joan?
4: Makalalaki, human mabanggaan sa van samtang nitubog sa National Highway, Barangay Tinaan, Naga City. Pasado alas 11 kagabiin ni Adtong Hunyo 16. Ang biktima giila nga si Josecito Zabate na taga Pinabungahan, mapod sa kapulisan, talit kini nitabok sa kalsada o nga banggaan sa nag-abot nga van. Gidala siya sa ospital apat gideklarang patay. Padayon ang investigasyon sa insidente samtang gikustidiyan ang driver sa van. Kini si Joan Michelle Bulyata, City Barili Intern, alang sa FMR News Break.
3: Daghang salamat, Joan Michelle Bulyata. Huwag mo ka rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna, mga ka-vibes, alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At ngayon yung mga ka-vibes ang lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pang mga FM Radio News Breaks unyang hapon. Arangkada balita ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayon lang sa papaminaw, diri lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong udto mga ka-vibes.
2: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.
3: Oras mga ka-vibes, alas 11:07 na.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Capricorn. Maayong odto, may pagpaniotog, maayong pag-andam sa paniotog mga ka-vibes. Kamo na minaw sa inyuhang paborito ng estasyonan sa radio. Sa dial sa inyuhang mga radio. 93.5.

sa Hunyo, tuig 2026. Programa ka Vibes at Sound to with our Vibe Mix DJ, DJ Rans Garrix live on the mix. O front to front with me. O di man pwede back to back, nag-atubang ngayon man me. This is your DJ, DJ's Bracket Gunato aka in your all again. I'm certified Lami Oil. Why lain Lami on dere nga radio DJ dere sa Cebu? Ako na. Oh, ako. Ha? Ako ni. Oh, kaog man ni, ha? Bago ba no bantahang, Todd? Ala una. Oo. Siyempre, kung naamoy mga greetings o pa-shoutout,

0: 0-2. Onya atangi po ninyo onya mga ka-vimes ha. Na ay duha ka makadaog karon sa ato ang ticket giveaway. Oy! Para sa pagahimoon nga black screening karong umabot nga Sabado sa salida nga Home Along the Release the Reunion.
1: Oh!
0: Yes! You heard it right! Atangi na ninyo mga ka-vibes, atangi. For the meantime, hala! Volume ng radio kay naglago po ato mga sunata DJ Ranz Garrix! Bunal!

Alright, may kontos sa tanan, no? Ato ni Hatagro pagtagad ang nakaroon sa ato ang kanang live. Hello ni Kunsihal Wagas, maayong odto ka ni Moa. Watching ko, no? Grabe kasi, pak!

ni Brad Rans Garrix. So, mao na dia. O, kay nag-watch-watch ko sa radio o nag-listening sa live ka, no? Mao na yung programa nga sipa kay mong tanan dia, mga ka-vibes. Shout out ni Mackay Boy of Vlog. Watching from Pananawan, Maasin, Southern Leyte. DJ's Bracket, naglanog-lanog jod ang FMR diri sa barangay Pananawan, Maasin, Leyte. Nice ang mga tukar. Basta guwapo ang tukar, guwapo ang DJ. O, manay tinuod. O, naminaw ko no siya sa radio. O, niya nagtanaw sa live. O, sipa kay ka. O, mauna niya, ha?

mga ka-vibes na ito, mga guardia di Hilo. Ni SJ Jerry Medes, SJ J. Timplanza, SJ Biscocho. O mga ka-vibes, sad-sad, mauna ni di kaniya, ito ang certified ka-vibes, Sunny Calzada. Sunny Calzada.

Santo Bonal gikane Sigis Marrone ya sa may Minglanilla. Alright, ayong pagpaminaw po sa mga HPG Force Multiplier nila ni Rango Roadrunner Vince Danny Bajon Norman Dirio Ramos Perez o si Piscal.

ito mga ka-vibes, alas 11:37 na! DJ Ranz Garrix live with the mix, our vibe mix DJ sa programa! Ka-vibes, sad-sad sa uto! May ngotor yan ni John Jine! Oo, nagtingog o nagsipa-sipa o naglanog-lanog ang ilang radio niya! So, shout out sa Lindao Family o sa Kian and Kayla Lumber and Construction Supply sa Barili o ni Consihel Kuding Alindahaw. Oo, maayong odto dyan sa may barangay Malolos, Barili. Siyempre, ato po de-greet ato mga ka-vibes dyan sa may Lapu-Lapu o dyan sa may Paho. O sa, pamasok na, Sangi New Road o Airport Road. O nakakuro niya, naminaw sila si Mark Hagnaya na pwerte ko nung sayaw sa iyang mga silingan. Oo, og sa tanan ko nung mga jeepney driver. O maayong odto kayo tanan og ni Lexter Sabiron nga naminaw sa radio. O. Okay kay ka, Lexter.

oras na to, mga ka-vibes. Alas 11:40 na. Sa mga naminaw diyan nato nga mga certified ka-vibes. Nga lamion nga naminaw nato diha. Manghatag na taha mo ni kay duha man ka makadaog ron. O mo na tong first nga panghatag sa oras nga alas 11. Oo.

salida. Karong Sabado ni siya, alas 2 sa hapon sa Cinema One sa SM City Cebu. Kinsa man to makakuyog na mo, makauban na mo aning adlaw. Andama inyuhang mga cellphone kay manghatag na tag ticket. Duha ka bok ang makadaog karon. So kada sa makadaog naay taga duha ka ticket para na kay iuban. Kung na kay uya, boy mo ikuyog. Kung na kay ex, boy mo ikuyog. Oo. Andam na ba mo? Sige. Atuang pangutana, mangutana sa ko dire. Kung kay ba mo sa tubag tawag dayon sa walay pagduha-duha. Oo, sa walay pagduha-duha tawag dayon ha. Oo. Sige. Maoni ang atuang pangutana. Onsa ang pangalan ni Nova Villa sa Home Along the Riles? Akong Osborne, onsa ang pangalan ni Nova Villa sa Home Along the Riles? Sige, sa mga gustong makadaog ticket, tawag na sa

0: Alas 11:42 na og natay caller ato ning Dawat One. Hello, maayong odto ka vibe. Hello?
1: Hello?
0: Hello? Oh, maayong odto.
1: Odto.
0: Oh, kinsa ni palihog?
1: Marilyn Rong.
0: Marilyn?
1: Rom.
0: Rom, Marilyn Rom. Asa man ka nagtawag karon ka vibes, Marilyn?
1: Danao City.
0: Danao. Unya, ganahan kay kamutanaw aning salida ha? Karong Sabado kohon.
1: Yes.
0: Okay, sige. Ato ang pangutana. Onsa ang pangalan ni Nova Villa sa Home Along Dariles?
1: Ason.
0: Si Ason. Halaka. Alright, congratulations. Oo, Marilyn Rom diha sa Danao. Oo, nakadaog ka duha ka ticket imuhang nadaogan. So nakay ikuyog ani. So para ma-claim nimo imuhang ticket, i-text ang imuhang full name ug imuhang address para ato ma-note diri ha. Oh, so mag-abot-abot ta ani ig Sabado pohon. So dapat wala pay 2 PM naa na ta sa SM sa Cinema 1. Okay?
1: Okay.
0: All right. Dagan kay salamat ka vibes. Ma'am Marilyn diha sa Danao. I-text pa yung imong full name o imong address. Dayo kalimot sa pagdala sa imong valid ID. All right.
1: Okay, okay.
0: Dagan kay salamat. Oras na to mga ka-vibes, alas 11:44 na.
2: This time check is brought to you by NCS Manufacturing Corporation, ISO certified, world

56 na. Okay muna may nalagyan po sa programa Ka Vibes Sad sa Odto sa 93.1. Ka Vibes mauna ni. May pag volume sa radio dila dihat ni sa kung amahan. Papa Hermine Hildo Midogo na to, Mama Lolita Lita Gunato sa may parang yan dila po Rokamotik. May paglanog-lanog Tio Ebertia Ellen Gunato. May ngoto sa mga Gonzales family diya sa may Sityo Kapasanan Barangay San Jose Poro Kamotes. O Sityo Edgar diya, Tio Edgar Gonzales. Sityo Julita, Sityo Eli Gunato, maasong odto. O may ngoto po ni Edson og ni Anyan. O siyempre sa mga nangawin diya karoon sa may Gias Echery sa may Ginsay na maayong odto. May ngoto ni Ate Angie Suliano Lau, ni Kuya Pongpong Lau. O sa tanan mga nagpabog na po din sa may Bruta Bay Cafe. O sa may Ginsay din na ni Loni Dodong Francis Suliano. Ni Inday Gia, good morning, may ngoto. At ang iyon niya, mga ka-vibes ha, na na po tayo ticket giveaway para sa black screening sa Home Along the Release the Reunion karong Sabado po hon. O atangin na ninyo ha. Hello ni Anski, mayong unto ni Mugaw. Siyempre dili makompleto ang ato ang programa karong adlawa kung walay greetings o walay shoutout o walay plugging sa ato ang Vibe Mix DJ DJ Rans Garrix. O di ara to ablihan. Hello. O greetings. O karon sa sige. Mayong unto ni Pedro og ni Jilin Suralta diya sa may lower katawang Barangay Esperanza Poro Kamotes og si Inday Monique og si Ira Suralta. Alright. So,

0: Alright, shout out sa talatang kagagalabi ng mga family. Oo, Garciano family, Gunato family, Otero family. Nakikinig yung taga DOTR National natin ngayon. Sila si Ma'am Maima, Sir Nonoy, Sir Rafi, Ma'am G, Sir Coco, Ma'am Mawi, and mga Koreans. Oh, happy listening, sir and ma'am, galing ni Piscal. Alright, pre, DJ Rans Garex. Oh, diara. Hello.
1: Hello.
0: Oh, hello.
1: Hello.
0: Bonal, pre.
1: Alright, mga vibes, hello. Alright, shout out to Orbin Parbano.
0: Aha.
1: Joshua Fernandez, Green Barliso, John Noir Nitondra.
0: Oh.
1: Elmer Abakahan, Fox Paeris, Alimar Kinonola, DJ Jong,
0: oh.
1: Noel Gomez,
0: oh.
1: And also Jeep Mamba, Anak Sir Rakasa.
0: Mm-hmm.
1: Kanara pa eh.
0: Kanara?
1: Kanara.
0: O, Maura, Kadaghan. May pagpamina ni Jumel Caloysion, Mananap. Oga, may pagpamina po ni Ma'am Shirley, Jane, Liza, Rita, o Zian. Sa Zian ka rin din sa Kotkot, Liluan. May nga, unto niyo tanan. May nga, unto niyo mo, Piscal. May nga, unto ni Jeff Mamba, no? Watching here at San Fernando, Cebu. Oh, may nga, unto, may nga, unto, may nga, unto. And shout out sa Caballero family, Oglaseda family, and also sa Yarag family. Mayong otog ni Inday na lang or Day na lang. Shout out kay Gian Cavillion, Leona Palubon, Doris Cavillion, o si John Kien Cavillion. Mayong ito. Oras na ito mga ka-vibes, alas 12 on top na yun, no? O siyempre, mo break sa ta, manginabuhi sa ta kadali. Daghan pa kayo mga maanindot nga sunata, mga lagubo nga sunata sa among pagbalik mga ka-vibes. Mga nang stay tuned na muna. We will be right back after this very very short break.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alas 12 on top na.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
5: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
4: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

las 12:19 na. Kamu na minaw lang yapo sa programa nga ka vibes sa Otto. With yours truly, DJ Sprocket Live with the mix and live on the microphone. Volume men yung radio niya mga ka-vibes. Volume, bunal. DJ Sprocket Live with the mix and live on the microphone.

sa 12:42 na. May pagpaminaw ni si Ron. Birahi. Baka birahan ng iba. May ngunta po ni Benito Lombra nga nagtanaw sa radyo na minaw sa live. Si pa kay kanyang ka vibes. Una shout out sa mga staff sa Will Chris Danao og agent nga nagluya sa kabusog. Dilat ang tiil sa Jurassic. Muna diya. Mamaribik Dipay. Shout out sa Talamban, Cebu. And hello ni Charlotte. Mayong auto DJs Bracket Lami on. Nagpaka-paka og naglagubong 93.1 FM Radio Cebu sa amuang silingan nga nagmuro ang naong kay Ilaha daw. Balay mo vibrate na daw. Muna diya. Sa kakusog sa Ilahang o sound system. Muna diya. Pahinayin ninyo pahinayin ninyo ang pakusog gamay. O basing kuwang ras kakusog. Gikan sa Joyland o Pauman Dawe. Alright, na

0: black screening o karong Sabado para sa salida nga Home Along the Release the Reunion. Alright, sa mga sweeto diyan sa salida atong pangutana maoni. O makadawgan yan na ay madawat nga duha ka ticket. O para karong Sabado ha. O maoni siya ito ang pangutana. Paghatag kinsay makahatag nako maski usa lang nga pangalan sa mga anak ni Kevin. Oo, hatag na mag isa ka example o isa ka pangalan sa mga anak ni Kevin. Oo, sa mga gusto niya makadawat og libre nga ticket, tawag na. Alright, Tatay Cola na ito pasunan. Hello, mayong on to ka vibes.
1: Hello,
0: may ngod to. May ngod to? Kinsa ni palihog?
1: Jasmine, amo gift ka vibes.
0: Jasmine, asa ka nagta... Jasmine?
1: Sa Liluan ka vibes.
0: Ah, Liluan. Alright. Unya ka ng... Andam na kang mutubag sa tuang pangutana. Oo, pahatagi kong sample. Isa lang yun kapangalan sa anak ni Kevin sa Home Along the Riles. Oo.
1: Si Baldo.
0: Baldo! Agay! Congratulations! Alright, ka-vibes, Jasmine diha sa Liluan. Oo, congratulations o palihog ko text sa imuhang pangalan og address. Full name og address ha. Onya kanang i-text dili palihog kay ato nang i-note og i-claim nimo pohon. O ayo kalimot sa pagda sa imong valid ID. So magkita-kita ta diha sa SM City Cebu sa Cinema One. So alas 2 ang salida, so before 2 naa na mo dito ha sa imong kauban kay duha man imong ticket nga madawat.
1: Okay, ka-vibes. Dagang salamat.
0: Alright, dagang salamat. Og kita, kids. So, niya, i-text ko palihog sa imuhang full name og address. Alright. Salamat.
1: Thank you, sir.
0: Thank you and congratulations. Alright. So, mao to ato ay kaduhang mananaog sa ato ang libre nga ticket. Oo, si ka-vibes Jasmine diha sa Liluan. Alright, and syempre o oras na to mga ka-vibes, alas 12:46 na sa kauntuhon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation.

ito mga kapahayam sa last 12:56 na mayong pagbolyo mo sa radio niya ni Ma'am Lorna Albio sa may Upper Robdob Argao. Shoutout ko na sa tanan staff sa GSGS Mountain Resort. O saman mo na, may ma'am? Ma'am Lorna. O saan na kay voucher niya, kay mo anha ko. Oo, diyan sa may Argao ha. Sige daw ma'am, message daw ma'am. Message daw.

0: sa ito mga ka-vibes, ha? Oh, congratulations sa duha kabok na kadaog karong adlawa sa ito ang gipanghatag nga free nga ticket. Oh, para karong Sabado pohon. Moadto mo sa kwan, ha? SM City Cebu Cinema 1. Katong tanan mga nakadaog gikan kagahapon hangtod karon. Adto mo before 2 p.m. Dapat mga 12 or 1 na mo dito para maklaim ninyo yung ticket o ayaw mo kalimot sa pagdala sa inyo hang one valid ID. Oo! Di mo mag-all kay nga naman sa itong mga nakadaogod tagduha ka ticket inyong madawat so na mo'y kauban nga mo tanaw, ha? Alright, sumaw na ni mga ka-vibes at dun ako, ha? This has been your DJ DJ's Bracket Gonato aka your I'm certified, lami on! Padayon lagi mo sa pagpaminaw mga kabansa, dinilang sinong paborito ng estasyon sa radio sa Dial. Sa inyo mga radio 93.1, your favorite music FM radio ka-vibes. Mauna ni! O sunod na ang programang request ng Chiwa ni DJ Rico Mambo. At doon ako mga kabansa, amping-amping mo ha! Kay Gimahal! Kukamong tonight!
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes. On top na gud. Walay awas, walay sobra. Ala una na sa kahapunoin.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu,
3: kabahit mauna
4: ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu, kabahit mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni.

Quest.

0: At oras mga kabibes, laon ng 32 na! Ay! Sa ito mga kabibes, karong naminaw, hello! May hapon, kumusta ang tala na ito mga kabibes? No? Eh, na napunta, sabah-sabah napunta sa kahanginan mga kabibes din, sukad na sa laon na sa kahapon nun, hangtod na nga ito sa alas 4 mga kabibes, kabag-umanuman, no? Inubanan usab sa ito mga maanindot ng mga sunata, nga medyo paskang initas gawas yun mga kabibes. So muna, mangita po itong mga sunata nga kanabitaw ang murag makapaguan. Kanang murag makapawawa po din taon sa init sa panahon, no? O diya, syempre, adlaw karon nga Miyerkules mga kabibes. Diyan napuntas tunga-tunga sa simana. Paskang daliaran yun. Ugma, huybe, sunod Biyernes na day off na po. Dayon, inom na saan. Bito, anos na mga kabibes karon. Request 931. Welcome ang tanan, ha? Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, oy, mga kabibes, mauna ni. Huwag nang yulain pa, ha? O niya, syempre, sa itong mga kabibes, ganang naminaw, kumusta mamang tanan? Dizeri Kumambo, ni Makaoban, soon sa pilaga oras, sukad sa launa, hangtod sa las 4. O niya, dyan naman po si Miss Eva, si Uncle Boy, o si DJ Pamela. At sa ning i-welcome, Uncle Boy, pasok!
1: Hello, musta mos mga kabibes, mayong hapon. Mayong hapon kanatong tanan og syempre di ana punta sa adlaw nga Miyerkules, manghinaot na punta sa adlaw nga Miyerkules nga naamo karon sa maayo gayod nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Manghinaot usab kita nga ang adlaw nga Miyerkules mamahimong malamboon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Aniya, siyempre, musta man ang ato mga kabibes, managuro mong paniod to'y. Ato mga construction worker, ang ato mga labandero o labandera, atong mga kusinira, ang ato usab nga mga saingan ini, uban pang mga kabibes karon na minaw, ilabi na sa mga driver nga way puas po ni, samtang nagbiyahe mo din ha, magbaon gintag taas-taas nga pasinsya, no? Ilabi na in taon nga pasta, in taon ng pagkainitas panahon. Usahay, init kay nga itong mga ulo, may lag-ulos babaw, ulo po sa ubos, init po. Niya muna, diyan naman si Miss Eva o DJ Pamela, atong i-welcome, basig nag-init ang ulo po dahil sa ubos. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello, hello, hello, maayong hapon, mga kabibes. Hello, Philippines, and hello, world.
3: Hi, Miss Eva.
2: Hi, DJ Pamela, Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Maayong hapon, Miss Eva, DJ Pamela. Oy, karoon na yung mga karoon adlaw-adlaw Miyerkules, mga kabibes, Miss Eva. Doon na dahil tayo gihimo nga gana ang campus tour, no?
2: Yes.
0: Dito ta sa Talisay, karo City College Talisay,
2: yes,
0: mga kabayes.
2: Yes, kaya
0: dito ta kaganina, maupalang gani ipag-abot yung dato. Sumuna, no? Sa mga estudyante, mga athletes, kay ato nakitaan dito, Miss Eva, kana ang kasagaran dito, mga athletes, no? Doon ay nagduwag basketball, na ay mga naghanto dito, no?
2: Mga estudyante.
0: Estudyante. Nagito'y ka ng estudyante, skar-kar ganina, maupay pag-abot, no? Murag ko ando yun. Sabi, ang event dito, Miss Eva, kayo sa sports piece, o sa nga na na?
2: Sports Fest.
0: Ganang kuan gyud, ganang duwa gito.
2: Naaday dito si Sir Virgil.
0: Aday Sir Virgil. Wala gimi kitang Sir Virgil.
2: Kuan ko no sa mga
0: nagpadoong pa dito sa
2: banda. Dili technician dito. Sa mga
0: ba?
2: Sounds. Mo na ingoy ni Ma'am Melody.
0: Okay. Inaknos Ma'am Junet.
2: Ma'am Junet.
0: Ma'am Junet, naaday si kuan dito Sir Virgil sa City College Talisay na sa dito dai. Wa may kita ka gani hagod.
2: Na dito?
0: Wa lagi Miss Eva.
2: Naman si ni uli na. Pero dito siya gikan.
0: Okay. Dito siya di ay. Okay.
2: Maoy di ay.
0: Muna no, sa itong mga kabibes karon doon natin gihimo nga campus tour, no?
2: Yes.
0: Di nagpa-premium ta dito Miss Eva.
2: Bunot-bunot.
0: Gani na pa si DJ Langganido, DJ Langganida o si Bro Gab.
2: Yes, na dito.
0: Mubunot lang ka dito mga kabibes. Dayon ang imong mabunutan dito. Pwede kao, pwede sticker, pwede po nga kana ang FM radio nga t-shirt, no? Ana lang siya dito. Okay, Miss Eva, DJ Pamela.
4: Muna, oy, nga itong sender karong hapon. Na, Miss Eva, kinsa naman po yato akaron nga kuan kana ang singan ini.
2: Si kuan, si ka vibes Rani.
4: Rani, naon sa mas si Rani? Kani pila 20 sa.
2: Yes.
4: Hoy, may bag-edad sa mga nagbadang.
2: 26 anyos, unya na ay ka-live-in.
4: O niya, anong na problema man siyang naamlay siya ka-live-in, Miss Eva?
2: Kay nakasala siya. Nag-ana-anak sila sa iyang katrabaho.
4: Ana-anak? Kalain boy. Pero sige lang. Anak mag-inang panahon. Mientras buhi pa.
2: Yes.
4: Paningkamot yung ana-anak. Bitaon, ni mana sa itong mga kabibs ka ron, maudinisi ko ang Rani.
2: Si Rani.
4: Rani, o sa kabinti sa ay sa anyos, ang ito ang cinder, o sa kalalaki, batanon man nagpadaron, Miss Eva?
2: Oo, mga batanon.
4: No, sa mga batanon.
2: Gahapon kay...
4: Kuhaan man ito, maestro. Bainti size po.
2: Bainti size po.
4: Nga na pariha, mamurag mama o man sila pangidaron ron, oy, no? Kanigin mga 26 anyos.
2: Kusog pa kayo.
4: Kusog pa kayo. Magkupo-kupo, Miss Eva.
2: Lagi.
4: Huwag sa manok.
2: Ikaw, nakasuway na ka?
4: Naasa?
2: Hindi ko pa kukuhan.
4: Ala, permi, oy. Muna ay sa itong mga kabibs nga, kusog ay magkupo-kupo. Labi na sa mga nag-edad pa din hang 20 pataas.
2: Yes.
4: Ala, basi appeal mo ini, basi makarilit mo ini. Eh, ang istorya karon nga pong palagi niya deon sa Miss Eva, nakasa siya.
2: Yes. O niya ang iyang kaipon, usa ka buutan.
4: Nanay lamaw na inyong atngan karon sa to ang programang Request 931, mga kabibs. O unsa pagkaunsa ang anong nabuhat niya ni? Unsay ka na ang nagtago, unsay mga ka na ang tanghaga, ini ang istorya karong hapon niya, mga kabibs.
2: Yes, kana.
4: Sige, o niya, ka na ang Uncle Boy. Ay, o niya, gawas pa niya na, Miss Eva, di ta malimot, na aya po tayo libreng ticket, ha?
2: Patukar ang jingle na to,
4: niya? Ang sagat yung kanta, sa itong kanta, Miss Eva?
2: Home along the realest.
4: Home
2: along the realest.
4: O niya, kwento, say, home along.
2: Home along?
4: Oh, say nga, home along.
2: Oh,
4: sige, o saan ito pagkanta, kumaukan ni Miss Eva?
2: Ikanta naman ko.
4: Oh, sige, tukaran ta.
2: Oh,
4: dara, na, nindutan tukara, o, kani-kani. Unsa man ni mao ba ni?
2: Oh, mao na.
4: Bata pa.
2: Unsa bata?
4: Sumikap ang malipang maritim. Oh, di man mao lahi.
2: Oy, lahi man na.
4: Unsa dito ni? Lahi sa dito. Ay pare. Amo ni di.
2: Uy, wa jay undang-undang akong katawa karong adlaw. Sakit
4: sa man kanta ni si Maksurban.
2: Dili oy si Dolphy.
4: Oh, dada ni. Oh, malong darili.
2: Gi kanta da.
4: Tayo ay sweetie home.
2: Sweet.
4: Home along darili.
2: Uy, wala na.
4: Ako pa din.
2: Sa'yo.
4: Kumapit ka. Bukol. Ah, kuyawan ni kantaha, oy. Mauni, oy. Mauni, mga kabibs, ha. Nausiwing naman, eh. Ang karon ni Pizza DC City, ang home along darilis, mga kabibs, is now showing na. O niya, magpa-premium tag duha ka ticket libre.
2: Yeah.
4: Aon niya muna, sa ito ang pagpanghatag og duha ka ticket na anantay mga pangutana. Maunis siya kinsa ang artista nga nagdala sa role nga si Kibin sa Home Along Darilis.
2: Tawag na mo.
4: Tawag na on niya. Gawas pa na napoy lang pangutana. Onsa ang pangan ni Nova Bilya sa Home Along Darilis. Panghatag og usa ka pangan nga anak ni Kibin. Usa niya si Kuan, Sprocket, yaning anak. Mauni ka manghuran ni Sprocket.
2: Mauna si Baldo.
4: Mauni ang kamagwangan, si Edgas.
2: Si OG. Si OG kuno siya.
4: Onya, napuyo sa kinsa ang nagdala sa role nga Baldo sa Home Along Darilis.
2: Sprocket!
4: Si Kuan, Sir Virgil. Kinsa ang nagdala sa role nga Bill. Okay.
2: Junita Yuson.
4: Murag kuan ka na ang sound man.
2: Ito, Salman.
4: Mo na sa itong mga kabibs karon ha. Kuan eh, kana ang duha ka book ticket ang libreng panghatag mas iba. Wa mo ilaing ikuan.
2: Usa ka caller, duha ka ticket.
4: Tawag na mo din ha sa ito ang numero nga 0995472. Kay pabor kay ni sa manag pamilya nga ganahan buot mo tanaw. Nining mao nga sa lida. Home along darilis. Home along darilis. Ang home, sweetie home. Mabot to, Miss Eva? Sige, onya, DJ Rico Mambo.
0: Okay, onya muna, no, sa ito mga kabayams karong naminaw, maoto, ang ito ang pangutana. Ang giingon ni Uncle Boy, no? Duha ka ticket, alang ang naghuhat ninyo mga kabayams, pwede mo nga mutawag, ha? Sa ito ang numero nga 0995472-0802. Katong,
2: yes.
0: Katong mga wapakatanaog sini din, ha? No? Kuan ka ni, pabor kayo ninyo nga, wapamuwamu katanaog sini, kay lagi mahal, biya
2: si
0: mo tanaog sini.
2: Magpatawag man to.
0: Adi, sila'y manawag. na may kuana ni Miss Eva nga kanabitang wagi ka sama ko na ako good nga wagi ko tanawan ng sini kani pabor kay ninyo mga kabibes kay libre mo makadawat og duha ka tickets unya makalibre gyud tanaw ining sini makatry gyud mo makasuway gyud tanaw unsay nawo nga ng sini sini ana no para nga kuan para ni sa para ni sa tanan mga kabibes okay sige unya sa to mga kabibes karon na siya si kuan si Gismar Roni Minglanilla Rikumambo request og song Ever Since the World Began Survivor. Okay, sige, itong tanahon, karong taon-taon. Apan sa dili pa, mga kabibes, ang itong sender karong karong taon-taon usap sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Maugining usap ka lalaki na punha, usap ka bana ni Miss Eva. Usap ni bana ni siya.
2: Kaipon.
0: Kaipon, usap ka 26 anyos, unya pong pangrani din ni mga kabibes. Murag naasay na himong salaod nga dito sa iyahang misis. Naasay na himong salaod sa iyahang kaipon, mga kabibes. Ugun sa pagkaunsa, o nga nung naabot sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma nga imbes nga siya nakakuan mis iba siya nakasa siya pa may nagpadahin o nga nung unsa may naproblemahan niya karon unsa may hinungdan nga siya pa may nakasa siya pa may nagpada nining iyahang kaagis gugma karong taon-taon ha ato nining isaysay ato nining himay-himayon sa kahanginan istorya ni Rani mga kabayos din sa ito ang programang Request 931 sa itong pagbalik live na ta sa itong FB page 93.1 FM Radio Cebu o niya siyempre sa itong mga radio 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayos okay na kadi Miss Eva
2: okay
0: sige na sa itong mga kabayos karong naminaw balik na karong tatao din hilamang sa itong paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu oy mga kabayos mauna niya nga ito oras alauna 43 da

Rust.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginina ko ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni
3: Kabay! Kabay! Kasama sa

West 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1 93.1

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
5: Mayong hapon, kabibes. Ania na nag-unang balita garo mga orasa. Sa 600 ka mag-uuma sa Cebu City, magkadawat og tag 5,000 kapisos nga tabang.

0: At oras mga kabayan, sa las 2.30 kahaponon. Ang kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, mga kabayabs, 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs, maano ni? Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Din sukad na sa launa, mga kabayabs, hangtod da sa alas 4 sa kahaponon. Kaoban na ito si Miss Eva, Uncle Boy, o DJ Pamela. Sa itong mga kabayabs, karong na minaw, kumusta ba mong tanan din ha? Pahimutang na mo din ha, no? O labi na gumana mo din ha, karong panion to. Bukat na kayo niyo hangtiyan din ha, mga kabayabs. Hala sige, pahilo na mo din ha. Kaya ito nining sugdan sa pagkaykay sa kahanginan. Ito nining sugdan sa pag-himay-himay. Ang istorya sa tuang sinder karon nga maugining usa ka lalaki, usa ka bana nga si Rani, mga kabayabs. Nga diin na problema, nining iyaha karong pong palagi niya, nakasago no siya. Nakabuhat ko na siya sa laod ngadto sa iyahang asawa o sa iyang kaipon, mga kabayabs. O kung sa pagkaunsa, ito na nining sugdan. O kinagali na, Miss Eva?
1: Yeah.
0: Okay, o niya sa mga nagpaminaw sa itong mga radio, live na data sa itong FB page sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayabs. Paliwag tag-follow, like, o share, no? O niya sa mga naglantaw karon sa itong FB page, on air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabayabs. Okay, klaro? Sige, di na tabaglangan pa. Ato na ning sugdan sa pagkaykay ang istorya nining atong sinder nga usa ka lalaki, usa ka bana. O usa ka bana o usa ka partner nga diin pong paniya kasagro siyang asawa ania ang iyang istorya, mga kabibes.

ang ako ang dughan. Ug nagkinahanglan na gyud ko og tambag mga ka-vibes. Di na ako'y kaipon. Ug tulo na may katuig nga pwerte ra ba gyud niyang pagkabuutan. Buutan gyud kay siya diri nako mga ka-vibes. Pero sa dimalas lang natintal ko sa ako ang kauban sa trabaho nga si Karin. Diin usa ka gabii ni ana mga ka-vibes. Nag-overtime sa trabaho. Nag-overtime sa opisina. Tungod sa dinalian nga deadline sa muang nga project. Kami na lang tong duha ang nahabilin sa opisina mga ka-vibes. Og kusog kaayo ang ulan sa gawas. Bugnaw kaayo ang aircon. Samtang nag-atubang mi sa computer mga ka-vibes, aksidenteng nakasikit o aksidenteng nagsikit ang amuang mga panit. Dito, nausab ang dagan sa hangin mga ka-vibes. Gitanaw ko ni Karin nga naay lahing kahulugan sa iyahang mga mata. O wala may kasabot kung kinsa ang nisugod. Pero kalit lang nga nag-abot ang amuang mga ngabil. Init og madasigon kaayo ang amuang mga halok mga ka-vibes. Mga DJ. Halok nga puno sa kamingaw og kalibog. Giisa na ko siya sa ako siyang giisa og gipa ibabaw sa lamisa. Ang iyang mga kamot perting gunit sa akong abaga. Samtang ang akong mga kamot ning susi sa iyang hawak mga ka-vibes. O ginahinay nga ni paubos. Kada gawa sa iyang gininhawa, madungog nako ang hinay nga agulo nga nagpadiala bagayo sa kamingaw sa mubo nga panahon. Diha sa kangit-ngit sa opisina mga ka-vibes, limta na ko ang akong partner.

Ahak, Benny. Kaahak, Benny, kakusog sa uwan, eh. Kusog kayong uwan sa gawas. Niya, gawas ba nang kusog kayong uwan, pero tingtugdawa sa aircon. Ngayon niya, naamay dinali ang trabaho. Namamay dinali ang trabaho din sa opisina. Og, mananghin na lang siguro ko. Mananghin na lang siguro ko sa kong asawa. Ako na lang siyang tawagan. Manawag ko niya sa telepono nga di ko magkaulig sa'yo. Kay napamamitiwa sunon. O niya, dinali ang trabaho niya mong trabaho. Og, ang akong kauban. Ang ako ang kauban sa trabaho. Nga, kauban ako sa mga project. Doktor ay, busy ganit kay siya dito. Ani ah, akong tawagan akong partner nga malate ko guli. Madugay ko guli kay mag-overtime eh. O niya, gawas pa. Maglisod ba sa kong biyahe? Sa motor kay paskang uwan naman. War ba ko kadag raincoat? Dana, ako nagkutakon. Oo, nanghid ko niya nga madugay ko guli. Mana, wala na ko siyang tawag. Ang pasalamat ko nga, ni okay rada yun siya. Wade sa mga daghang pangutana. Dili sama sa ubang asawa ba nga kung mananghid ka nga mag-overtime, daghan pa kayong sukit-sukit o ginsay kauban, overtime o tinuod ba nga mag-overtime. Apan ang akong asawa, ako ang partner, buotan yung guys siya. Pag pananghid ako nga mag-overtime, kay malangay ko uguli, tungod kay uwan, iya pag yung kongkingnan nga mag-amping. Buutan yung ganing akong partner. Paskang buutan na. Og ba ito mga kabahibs? Na akong gitawagan ang akong partner. Mauto nga ni okay rapod siya na mag-overtime ko. Kuyog sa ako ang kaubat sa trabaho. Kay lagi, buutan kayong akong partner. Way libog, way daghang pangutana o kinsay kuyog, kinsay kauban nga mag-overtime sa opisina. Mao nga kapantir po gayo ko. Og mao to, mga kabibes. Nga din samtang nga nag-overtime kauban sa kong trabaho. Kauban sa kuang kauban akong kauban sa trabaho. Diin wa na mo na matikdi nga nikalit lang og dikit ang amo ang panit og ingon ani ang mga panghitabo mga kabibes.

0: suga sa uwan, eh. Uy, kanaang dadakong kaubad, eh. Ma'am?
1: Sir?
0: Kusuga sa uwan, ma'am, no? Gawas ba?
1: Lagi.
0: Grabe, pagkabaka mga top.
1: Oo, happy na ba yaon tatamuat?
0: No, kusuga niya.
1: Ang anak ding tingog sa uwan?
0: Bitaw, ma'am, kanaang... kanaang... O ba gani kay imuha kong giubanan ron. Imuha kong gikuyugan ba sa overtime karon.
1: Kay kuin main ka grupo ra main ta.
0: Maubod. Pero mao gani kay nguban sayo magitag uli. Pong panila nga bahala na si overtime oi. Sige tag overtime oni ang kumpanya ra kay badato. Kita pebrig hapon.
1: Ayo na lang ni sir oi nga ingon ani pod kay malingaw man sabta.
0: Bitaw. Oh. Kana ang tugnawa po sa aircon, ma'am. Iwag ka panugdawa, ma'am.
1: Okay nang wala ba ya? Naanad naman po gugoy.
0: Mao ba? Ako kay gawas nga gipanugnaw ko daan, tugnaw kay aircon, bugnaw pa kay hangin sa gawas kay kusog kay uwan. Mo na nga kuan gipanugnaw gi koron. Nala ma
1: ako sa ning humno na akong gitay.
0: Sige humna sa na, ma'am. Oy, sorry ha. Nadikit ang ako ang... Nadikit.

0: Sa kumpanit, nadikit akong bukton sa imuhang bukton.
1: Kanang, okay ra na, oy. Kay, tapad raman punta diri.
0: Bitaw, iyang mga mata, tutukay siya na ako. Iyang pana, laom kasi tinanawan ako, nga muraog, murabaog, kakanunon siya. Murabag, mura siya, kapaako na ako. Klaay na niyo, basig ako rin yung nahuna. Oy, oy, ma'am, sorry.
1: Sir Rani.
0: Sorry ma'am, nakahawa ko ni mo ma'am.
1: Okay ra kaayo sir.
0: Okay.
1: Pwede bang mugunit ko sa imong liog?
0: Gunit lang sa liog-liog ma'am. Liog-liog na ko ma'am.
1: Mauwa sir. Kanang pasensya na ha. Ang tinuod sir kay... Gipanugnog yun ko.
0: Panugnog na ka.
1: Nakinahanglan po ko kainit karon.
0: Mauday iso kay kag tinanawan ako. Murakag hubog. Oh, dalibi. Gunita na ko yung hawak, ma'am. Ano niya?
1: Indot kayo na akong hawak, sir. Kaya gamay kaayo na.
0: Gamay bitaw. Baga lang kayong muragkuan, muragunlan. Ano niya? Kung kapitan mong hawak, isa tika dre, ma'am.
1: Asa ba ko niyong maibutan?
0: Plaster tika dre sa kuan. Patong tika sa kanang computer. Patong sa computer.
1: Ayaw niya. Lisod kayo. Aaring lang ko dali sa misa.
0: Ah, di harang ganda. Sige, nahalang.
1: Di hadapit ah. Okay ni, i-plastar na ko.
0: Plastar na, nagkaibang. Padailos ko din ko mga kamot.
1: Oh, sir, ani. Kanindot ba dain ni mo, eh? Nindot yun kayo, sir. Oh, di hadapit ah, higa pa. Oh, di ha.
0: Oh, kana.
1: Oh, kana.
0: Mo na ni?
1: Nindot kayo.
0: Or.

0: Og ba ito mga kabibes? Naaginay tabo na mo ni ma'am. Huwag malikay eh. Sa kabugnaos panahon, sa kabugnaos palibo, tungod kay uwan, bugnaw pa kayong aircon. Ambot ba eh, kalit mo lang murag na inidukot nga kainit sa muang duha ka, mga panit. Og mauto mga kabibes? Sipak yun dito, ma'am. Sipak yun, ma'am. Og mauto, inaaneng istorya mga kabibes?
1: Ibalik ni akong brabe. Isulog ni balik.
0: Managid, ma'am.
1: Nindot man di kaayos sad ka, no? Maayo kay kamukan, dos.
0: Pero tingin akong kuan, ma'am. Ako ging gibali-bali, ma'am.
1: Next time?
0: Tanaw na nato, ma'am. Tanaw na to kay murarab akong nakonsensya na. Naman ko kay partner, good. Naman ko kay partner. Ikaw di ay, wadi kay partner di ay.
1: Wala, single kay ko.
0: Mau di ay, mau di hambon kay ka.
1: Unya, unsa na may plano na to, ani?
0: Manguli na ta, ma'am. Manguli na ta kay...
1: Ay, muna ko kong nadimdiman.
0: Kato lang, mura lang kong dugos ko, dimdimdim ko.
1: Ano na di ka sa yun?
0: Basta, hindi na ta magsabot, ma'am. Hindi na ta magsabot kay... Sorry kayo,
1: laina. Tarungan na yung t-shirt kay mahalata na bali. Nabali man na.
0: Oo, bali di ay.
1: Oo, tarungan.
0: Tanawon sa nako, biwa ba mga lipstick derby? Basig na, na, basakpan ko sa mga asawa ni.
1: Oo, tanaw ko sa lantaon.
0: May gani kayo, kay pahumot, ma'am, no?
1: Oo, wala
0: na.
1: Natural ni nga baho.
0: Oo, bahom kang kuan.
1: Pamsamahin.
0: Bong singot. Ginamam. Uli na ko, ma'am.
1: Sige, amping ha.
0: Sige. Bago ito mga kabibes. Pero tingin na akong pagbati yung kong pagbasol. Murag ibati yung kong nakonsensya ko ba sa kuang partner. Pero tirabartaon niyang kabuutan. O niya sa oman nga nadamang ko ostentasyon. Damang ko sa kabugnaw sa aircon. Damang ko sa kabugnaw sa uwan. Paitaw eh. Huwag mo ito mga kabibes. Pagabutan ko sa balay. Pagabutan ko sa balay, nahinanok na intawon ang kuang partner. Pero tinanintawon niyang hinanukas yung pagkatog. Huwag mo ito, ingunaan yung mga panghitabo, mga kabibes. Kaya ako sa balay ay, kung partner oh. Pero ito yung ginang duka ah. Pero ito yung ginang murag lapoy kasi sa trabaho siguro sa balay. Huwag ako sad, lapoy sad ko sa trabaho sa opisina. Niya, gawas pa, nakakandos po kong ma'am. Kandos kong kaduhang ma'am, lapoy kay ko. Niya, ako asawa ay, ako partner, duka gignaong oh, piriting tuga. Dinala ko si Pukawon eh. Luoya taon sa kong partner. Wataon siya kay Bao. Wataon siya kay Bao rong gabi una. Nga sa kuang pag-overtime, sa iyang pagsugot ka mag-overtime ko, duha ako na overtime man ron. Nahog kong double pay ka ron. Kakandos kong ma'am. Itaan eh. Ita eh. Nag-uol may noong kung nagunahon na. Mura kong nakonsensya. Mura kong nakonsensya nga maglantaw sa kong akong partner nga nakabuhat ko diyang di maayo, kabuhat ko diyang karog sa laod din sa muang gugma. Pinanggar ba taong kay ko niya? Pirtir ba taong niya kabuutan di rin ako? Loyas ko partner eh, no? Pirtir taong tuga niya. Lapoy kay Strabaos Balay. O ni ako, nagpalapoy po ko dito kuyog si ma'am. Ayitaan eh. Sumayangan akong buhato na ni Ron.

0: mga kabibes, mga DJ. Mauning ako karong kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi. Gigugma ra magyud nako ang akong partner, mga kabibes. Love gyud kay nako siya. Tungod kay buutan kay siya nako, buutan kay siya diri nako. Karon nagsigi ko og likay ni Ma'am Karen sa opisina. Pero dili nako makalimtan ang maong nga gabi eh. Nga nidilaab gyud ang dako kay kayo, mga kabibes. Unsa may angay na kong buhaton? Nini karon. Ako ba lang sultian? Sultihan ba nako ang akong partner, mga kabibes, nga nakasa ko sa muang relasyon? O ako na lang bang ilubong? Ilubong na lang ba nako sa kalimot ang tanan? Mga kabibes, tambagi ko ninyo. Hatagi ko ninyo sino mga bulawanong panghuna-huna. Kini na lang, inyong suki nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radyo, Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Rani. Usman!
1: Naano na yung itawag?
0: Oh, Usman! At ang oras mga kabayb, sa alas 2:32 na. Oh, nanay ni Sigoy. Oh, sumay ato, sumay. Ningil ka. Oh, kabaybs.
1: Hello.
0: Hello. Oh, kabaybs.
1: Hello,
0: kabaybs. Oh, hello. Oh, sumay, asam taron laag.
1: May hapon.
0: Oh, sumay, manglaag taron.
2: Manglaag taron, manglaag
1: na. Manglaag.
0: Ay, kabaybs, kumusta man yung kahapon na din haadlaw ng Merkules?
2: Di nga, nagpa-sailong sa landong. Pwede inita ka ba, sabi ko bang
0: mo? Maulagi, pwede tawang inita. Ay, pwede kita sa init.
1: Arang-arang nila ng init kay sa bugnaw.
0: Na, delikado ang bugnaw kay
1: bugnaw. Kay kung kaglain.
0: Kaunahuna kagpatong lamisa.
2: Sabi na sila, ay, naunahan mga panahoron mga kabayas. Pwede may inita yun.
0: Maubitaw. Sige lang, unia kabayas sa Arande. Kada ang isa may mahatag ni mong advice din nga tong sender nga si Rani karong hapuna.
2: Kaya may ang problema, kabayes, nagputol-putol na signal din sa radyo na ko.
0: Putol-putol di ay. Ang iyang problema ron, nagkasama siya sa iyang asawa. O niya karon, nagkasama siya sa iyang asawa, na problema siya. Unsa man, iya ba ko nung tung-anan sa tinuod, nga nakabuhat siya di mayo, o dili na lang. Unsa man, anak ko no?
2: Kana, ako anak. Kuha na lang, kanang, tukana na lang iyang asawa sa tinuod, okay? Ayos ba nga ito sa laing tao makadakop sa istorya nga mahibawan sa iyong asawa di samot na kaso ko iyong asawa sanpot pagkabulan na naman mong ka ng pamilya.
0: Maosan, diba? Oh, sultian na lang niya sa tinood nga day.
2: Okay, ba yung mga anak. Namay mga bata na ganagan.
0: Murag, wapang masuloy na, murag na sila anak, bro.
2: Mo, pero usawa mo nga. Pasabto niya
0: ang
2: asawa,
0: kabayt. Ilong nga, sa Omanday nga.
2: Ito, niya, misiba na. Pasabto niya, kanang usawa mo nga, nadama ko sa bulog sa tentasyon. Iba ka ni kalibutan, danglog kayo. Dali kayo sa marikinan kitang tao. Ni. Ako na ako sa tentasyon. So, pero, so karoon, may kuhan ko, kanang nitukan niyo ko ni mong kupisag, niyo ko ni mong ako. Ano ba? Nga ako, nakataka ko sa atong kaminyon. Ano ba? Para, yung asawa, makasabot niya, din mga yung isang sa ilo, sa kanang pinasangkasay nga. Pero dahan niya, yun ba? Mag-load-load-load.
0: Ako lang, kabayb. Kabayb si Rani, ako lang dili na siya pa sa iloon.
1: Huwag
0: iyan pa ibaon.
2: Huwag dili na pa sa iloon. Basta, nawasong niya niya nga.
0: Okay.
2: Siya may nakasama. Pero ayaw. Ayaw, atras yun nga. Kanang dili ka makipasailo. Kaya nga no, nakapasailo maging na to ang Ginoo kita, magkasasata ko sa magkakitang tao, di ba no?
0: Okay na, nagsadi pa siya musulti siguro, Miss Eva. Magsige siya share o post nga makapasailo maging Ginoo. Aron makakita yung asawa, makapahinomdom nga. Pasailo o lang, maura ba ni sige nag-post? Okay, sige, maura to.
2: Pagdala na,
0: Okay, maura to.
2: Sige,
1: kana-kana lang
2: si
1: Siri kumango
2: ya.
1: Mugre,
2: mo
1: siya
2: tablong
1: gamay.
2: Okay,
1: sige.
2: Go. Tawa na ninyong doha di ang mga gwapo-gwapo. Maayong hapon.
1: Maayong hapon. Maayong
0: hapon. Wala ni.
2: Hindi, tingin na yung basko na ila. Nakamina ron. Kusog-kusog yung radyo gila sa. Paul, niya. O, ni Maril Aranyo, bro. O, ni Mami D. Ang diyan, gwapa sa lahog. Kuya.
0: Patana namin na di-dibis mong
2: misiba.
0: Salamat at may hapon, kabayob si Randy.
2: May hapon, bye-bye.
0: Bye. O, hindi may nga pagpaminaw ni Cole at Kent Ford, ha? May nga pagpaminaw ni Mundi ang Cole. Ano siya diri karon nga minaw di sila Miss Eva? Ano siya nga bunal Cole? Bugnaw kayong aircon niya ipatong sa computer ko no Miss Eva. Ano siya nga pasyagit call? Yoyo Joe, pinakagwapo sa suba, masulog tumoy sa Castillas family o sa Anunciado family by DJ Kent Ford. Gwapo.
1: Gwapo.
0: Gwapo niya.
1: DJ Kent Ford.
0: DJ Kent Ford niya sa mubog tumoy.
1: Mubog tumoy. Abi na kong taas ang tumoy.
0: Mubog tumoy, ganun nila ha. Call, mubog na magtumoy niya, call.
1: Ang taas siguro buhok.
0: Buhok. May kapagpaminaw ninyo call honey kanang Yoyo Joe diha sa kuan. Yoyo Joe diha sa kanang mubog tumoy.
1: Diha sa mubog tumoy. Unsa may lugar diha?
0: Guwapo pero mubog tumoy. Lapo-lapo ni Miss Eva.
1: Okay na namubog tumoy basta busok.
0: Busok po di ay. Murag saging nga kanaan.
1: Kanang kuan.
0: Murag saging kanaang
1: kanang saging nga
0: mundo. Saging mundo. Mugbo pero kani ang busok Miss Eva. Bitaw. Kasi kanang call may nga pagpaminaw
1: yes.
0: Ha. Call
1: Hi Kent Ford.
0: May hapon ninyong kanan din haogs ni kanaang yoyo ni mo diha. Yoyo Joe.
1: Yoyo Joe diha sa mubog tumoy.
0: Diha sa mubog tumoy. Lapo-lapo. Sige. Onya, sa itong ibipage, Miss Eva, na ay mga kuan din ha, nagpasinggit din ha, garon?
1: Si Ma'am Rona Kagas, maayong hapon, DJ Evan, DJ Rico. Shout out sa tanang Team Bunal members diri sa Duldol Dumanhog, nga always naminaw o nagtanaw sa inyong live.
0: Oy, salamat kayo, may hapon.
1: Hi kaayo ninyo, Ma'am Rona, maayong hapon.
0: Sige, ano si Dere sa itong text line, Miss Eva? Good PM, DJ Rico Mambo. Ang akong ika-advise sa Cinder, o kasal na siya sa iyang wife, o kasal ko na siya sa iyang wife, aniya gani ang singa nini nagbasol man gyud siya nabuhat niyang nakabuhat siya sa iyang workmate kinahanglan mag mangumpisal siya mangumpisal siya pare og magpatambag kay ana may kalabutan sa spiritual life kuno Miss Eva para mag sani para magbayan sa konsensya from Clifford sani
1: magabayan siguro
0: para magabayan sa konsensya kuno Miss Eva. Bitaw no, sa itong mga kabayabs karong naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mong comment din ha sa itong FB page, 93.1 yes. FM Radio Cebu. Sa inyong mga bulawanong panghuna-huna, sa inyong mahatag advice nining atong Cinder, kabahin in town, nining iyaha karong nga gugma Miss Eva, na naunsa man pagkaunsa, na tintal magin siya Miss Eva, napatong magin niya si ma'am sa lamisa. Anya garon mo na iko anha unsa may ang iyang pangutana lagi unsa man iya nalamang kunong ilubong sa kalimot Miss Eva o iya bang sultian mo angkon ba sa tinuod gabahin siyang nabuhat nga sa laod di man si Mamel asa man si
1: Mamel Melody asa na ka
0: klaro kay mo ana sa Melody Miss Eva nga dapat mo sulti gid siya siyang partner okay kani tinarong man gina kay Mamel sana siya
1: Mamel Melody
0: mo sulti siya siyang partner kay og nanana siyang partner og magkapasaylo og sa di
1: DJ Rico Mambo basi nagkaon pa si Mami Lodi og bingka.
0: Kaon kag bingka Mami Lods? Saan ang bingka ha? Itong bingka nga kuan?
1: Murag puti? Bingka itong
0: nga kuan.
1: Puti,
0: bingkang ito.
1: Murag bingka itong nga pinalutaw.
0: Kanang bingkang pinalutaw, Miss Eva, muna ka itong bingkang puti. Pero bingkang ito, ganito.
1: Kanang bingkang sunog.
0: Hinurno na. Napoy bingkang kuan. Na may klases bingka. May bingkang gagmay, napoy bingkang dagko.
1: Kato mo nagdako-dako to.
0: Itong bingka sa Asturias, lagpad, dagko.
1: Lagpad. Bitaw.
0: Paborito na ba itong BG Kim yat? Bingka sa Asturias, lagpad kayo. mugot lang, mugot. Napoy. Kaning bingka din is may kanaang kuan. Anas may katedral. Kanang na may bingkahan is katedral.
1: Gagmay na.
0: Gagmay, pero liki kay Miss Eva.
1: Grabe yung liki ah.
0: Nagkuag liki noon. Oh, naami tao di asbay ko ka nag-agi na to di anos katedral. Gawas katedral mga kabibes na naibingkahan din na magkuan rasikad. Okay.
1: Diri sa to ang FB page. Gika ni Kabibes Jesus Nazareno. Maayong hapon DJ Rico Mambo aninday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sender kay kung nakonsensya gyud siya siguro ang ngayon na gyud niya nga tug-anan ang iyahang partner sa ilang gibuhat. Kay kung tinuod gyud siya sa ilang relasyon, dapat mo open jud siya og isip parte sa iyahang pagbasol. Di nagyud niya usbon ang iyang gibuhat. Iya jung pasabton ang iyahang partner, DJs, para mag-gets pod sa iyahang partner. Be honest lang jud sa inyong relasyong duha. Akong dugang ikatambag kung pananglit mapasaylo og makasabot jud iyang partner, pakasal na mo sa simbahan para dunay daghang blessings nga maabot. Kay ang ipon-ipon, sala man pud na. Sala man pud na. Maura na DJs. More Power 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
0: Mauna ni. Oy, kana ang call, Kid Ford. Call kana ang ingna kuno si Tio ni Mojo. Unsa yang ika-advise. Kung unsa may inyo ika-advise din sa mga kabibes. Ato dias mugbog tumoy dias kuan. Lapu-lapu. Kato mga mugbog tumoy sa lapu-lapu. Unsa may inyo ika-advise. Ato ang sender karon nga. Pong palagi niya. Angay ba kuno. Kani si ikaw ko, call. Kid Ford. No, DJ Kid Ford. Kay bauta nga kana ang kuan po niyo. Relate po siya siguro ani mo si Eva. Unsa man para sa imo ha? Unsa man angay ba niya nga sultian o angay ba niyang ilubong na kalimot, no? Okay, ang uban na Miss Eva, mo ana sila nga mas maayo na lang ilubong na nas kalimot kay kuan ana kay
1: Helas
0: big ni mo sultian buwang hinoon mo.
1: DJ Rico Mambo, naamang gyud mga konsensya.
0: Makonsensya.
1: Oo. Unya sa imuhang gibuhat na po ni mga karma. What if ang dili sa imuha, dili sa imuha ang karma, naa sa imuhang partner like magkasakit siya, ingon ana, kaya wala ni mugi, wala, imo siyang gipasakitan. Ang Ginoo nakakita manggod sa ato ang mga sala. So mauna nga, be honest na lang jud.
0: Sa ato pa, sultian na lang jud.
1: Maudyo na ako ah.
0: Mahingaw na lang siya dito nga, day. Silo ako day.
1: Kay nakasala.
0: Si ma'am day, ako ging napatong sa lamisa gabi ni day.
1: Tarungan mo niyang istorya.
0: Hindi, talong sa day. Ano, day, ako nga, yung napatong si Ma'am Bea.
1: Moingon siya nga, kanang
0: daras Ma'am Milods, Bea. Ato paminawan ni si Eva.
1: Sige, Ma'am. Kay...
0: Ang sayang ma-advise ini Ron Kuana Ron, kalakihan ni nga napatong mangi si Ma'am Slamisa. O niya, mauni niya, karang sama, ilubong na lang sa kalimot nga, nalubong narabag ito daan po dito sa Lamisa. Oh, nalubong darabal sa lamisa niya. So, iya pag yung ilubong sa kalimot. O sa man, Ma'am Milods, so, may angay buhato na niya atong sinder. Nga mawag ni si Rani. Okay.
3: Una sa tanan, may hapon ka ni mo, DJ Rico Mambo.
0: May hapon, Mami Lods.
3: DJ in the selfie. Og sa tanan mga kabibes na to nga naminaw karong hapon na. Para na ko, sa akong...
0: side, ana.
3: Sa ako lang po ni... kung ako nahimutang sa iyahang
1: asawa.
3: Kahimtang
0: sitwasyon.
1: Bali ikaw si Kuan.
3: Kung panalitan ako to si
0: Rani.
3: Ako sang sigurong hunahunaon kung kini angay ba ako iso. Ini ako gusto ko honest ko sa akong asawa. Ibutang ta ana. Pero kung makaguba siya sa relasyon. Ilubong na lang sa kalimot sa imong kaugalingon ug ayaw na usba.
0: Ana.
3: Kay kung mausab siya, tinuyuan na. Apan kung kadto nadara mo sa katong higayon na talimte. Ibutang siya sa kalimot para walay gubot kay ngano magsugod na gani ang usa ka hitabo niya masundan. Unyag mag-away mo sa imong asawa, dili na siya kanang ingon nato malikayan
0: mabudangup
3: gyud ka didto musturiya ka di ba musturiya ka nag-away mi moni magpahungaw ka tagay baron mo whatsoever sa gawas nya mausban na sad
0: sus mo na gingon di na kumusab ka usa na lang
3: basta para nako kanang maghinulsol ka pwede ka muatog simbahan mga ikagpasaylo mag ano ka sa pari
0: ngumpisa lagi daw Mami Lodge
3: ka, inana ug ilubong na lang sa kalimot kung mahimo kay once masulti nimo si mo asawa imong asawa pod dili na mahalo
0: na mo salig pod
3: kadalakaw nimo Magkuan na siya, mag-anxiety na siya, mag-depression oh, na siya.
0: Wala po ron, patong na po ron sa lamisa.
3: Lisod kay na siya, kay nai tendency, it's either maghikog, mulayas. Diba? Dako man siya ipikto, good. Basta, tina ni mo usbon. Apan, imo ng usbon, tinuyuan na gina dong. Diba?
1: Pagka muna lang.
3: Kay naman ta kay asawa gipugngan na lang gidon ta to nimo bisan pag unsa pa na si Junior nimo dihang nangisog na
1: bisag unsa pa nang tutok-tutok sa mga
3: bahala pa na yang muhilam siya nimo nakurintihan barong kasi ang kalami siyang hilam or unsa pa wa na lang gidon ta to nimo tagdag gibutang ta nimo si mong utok nga naa kay asawa
0: kana
3: mao unta gito diba
0: mao na okay
1: thank you kaayo ma'am
0: Yeah. Salamat kay Mami Lodge, no?
1: Doot yun sa bukod.
0: Si Mami Lodge, oo, si
1: nanutsut yun sa akong mga kaunulay.
0: Nani sa programa dito sa Kuan, Miss Ibang, itong iyang picture.
1: Oo, dito. Bago ito.
0: Ate Mami Lodge. Ang kaagi sa gugma.
1: Oh. Ako si Inday Eva. Magpadala sa akong sugilanon, kabahin sa akong nautangan.
0: Dear Ate Mami Lodge. Matagala una sa gabi, hangtod sa alas 3 sa gabi.
1: Okay.
0: Bitawan sa mga ka-vibes gano, no? Mm-hmm. Sa mainiuhang madugang din nga mahatag advice. Ini nga tong sinder, nga maugining si Rani karong hapon,
1: yes.
0: Ikaw, Miss Eva, on saan to ni mo, Miss Eva?
1: O niya, ramo, ubay-ubay diri sa okay, ito ang kuan, FB page.
0: Hindi mo kakonect sa itong FB page. So,
1: ano man na?
0: Loading man ko, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Ma'am Rona Kagas. Mm-hmm. Akong ikasulti sa sender DJ, kay dapat iyahang sultian iyang partner sa iyahang nabuhat, nga natintal siya sa iyang kauban sa trabaho, kay sa adtos lain makahibalo. O dawato niya, og unsay konsekwens sa iyahang nabuhat, kay sa laman po niya. O niya, gikanikon si Halwagas, sultiin na lang ng imong misis kay sa mahibaw siya sa laing ba-ba. Dagko sad siguro ni Agtang si Mama ang natintal siya.
0: Oh, dagko sad Agtang.
1: Shout out Wagas family from Lupa, Compostela.
0: Hi, mga pagpamina, Wagas.
1: O niya, diriya si Ma'am Vinies Mayuela. Kung ako ng bana DJ, pasayloon ako, pero putlon ako ang iyahang binuhi.
0: Aha.
1: Di man na makamatay, magputol o guan.
0: Putol, putol, bubugto mo eh.
1: Putlon jud ko no, putlon. O niya, okay. Si Ma'am Linusak, uh-huh. Ilubong sa kalimot, ayog tugan until dili masakpan.
0: Oo, oh, maa na.
1: Maa na po ang iyaha.
0: Ayog tugan yun, maa na rin yung uwak.
1: Tapos, si Sir Marvin Ladera, maayong hapon, mga ka-vibes. DJ Rico Mambo, DJ Eva, Uncle Boy, ug DJ Pamela, Dana, Share, and Heart. Minaw mi din hi sa Kamputhaw. Akong may tambag sa sender, kung love siya sa asawa niya, ug love po niya, iya na lang ng sultihan sa tinuod. Bas hindi ay masabtan ka sa imong asawa. More power always, ka-vibes, mauna niya.
0: Mauna niya, alright. Napadin na, Miss Eva.
1: Tapos okay, si Sir Jesus, DJs, nindot po magpa-counsel na lang sa pari para mahanay silang duha.
0: Okay.
1: Oo. O niya, si Ma'am Rona, for me lang, jud DJ Eva, no? Kay og love, jud nimo imuhang partner, tinuuray. Is dili jud ka magpadala sa tentasyon. Kana kay natintal ka, dili pa jud suli imuhang love niya. Mangita jud kag paagi nga makalikay ka. Makahibalo man di ay ka nga buutan kaayo imong asawa. Mauunta na yung nauna ni mo. Hi, makalagod yun ka sender.
0: Okay, sige. Hi, Ana, may si hapon. Rana. May hapon. Pwede mapahinayan imong radio, Ma'am Tel?
1: Yes, Ma'am Telly. Maayong hapon.
0: Ma'am Tel. Pwede mapahinayan o gamay imong radio kay murag kusog magkayo? O gana. Sige. Sige, pahinayan mo, Ma'am Tel. Sige daw. Hello?
4: Hello.
0: Hello. Ma'am Telly, unsa may imuhang ma-selty sa tuang sinsa?
1: Yes, unsa may, Ma'am Tal?
4: Ako kay katambag na. Ni Sinder Rani. Ay, dong Rani. Magpaka sincere yung ka sa imuhang kuan. Litin. Imo din ang sultiyan sa tinood. Kay buotan man na siya, makapasaylo na na nimo. Ibang sa aran, hindi na dyan ka mo. Otro o kwan. Di na ka mo otro
1: o pagkata.
0: Di na ka mo otro glubong, anak.
4: Nani na po mo overtime og tugnaw.
0: Oh, kay lisod man ko ning tugnaw gid oy, makinig tugnaw gid kasagaran makadaot.
4: Magatingtan.
0: Oh, okay.
4: Kaya yang manumpa siya nga di na gid sem otro og
1: kay gipay.
4: Kung may mo, mangandam na sila aron magpakasal aron no. Tuo gid ang iyang libyen nga siya ra gyud. Di na siya maotro.
0: Okay. Okay.
1: Okay.
0: Salamat ug maayong hapon.
1: Thank you kaayo Ma'am Kelly.
4: Mapugnat po. Pugnat solution ko sa akong pagamangkon nganing graduate pagka silang
0: college. Ay, congratulations.
1: Yes,
4: congratulations ni Maria Clea Adrian Basco.
0: Okay.
4: Congrats.
0: Okay.
1: Congrats.
4: Ibanag Jid Osaka. Criminology.
0: Okay.
4: Juan Ibana Grace kaluwan sila. Osaka Charin. O ganto po sa ni Juan Aileen Basco Osaka teacher.
0: Okay.
4: Ni kana ni Princess Basco Osaka criminology.
0: Ganagod.
4: Okay.
0: Mau di ay. Okay.
4: Baora na.
0: Sige.
1: Thank you, ka vibes Telly.
0: Salamat Ma'am Tel. Og may gabi, may hapon.
1: Bye.
0: Okay.
4: Bye.
0: Ano siya good PM din Jerry Kumambo. First step, steps ko no, wanted to do to confess.
1: First thing to do.
0: And then her conscience is already bitten.
1: Honest
0: to tell here with front of forgive here since from Clifford. So that. So da pa ni Clifford oi. Sige lang Clifford. Ana na ni po. Naor na ikon ito mas iba.
1: Kunsa on to?
0: Limot ko. Confess and dahil since of already Britain of honest to tell here with wife. Nanahala, sige, salamat kay Clifford.
1: Wala mag-arabo.
0: Yeah, hindi, kanil si Clifford, mas iba, poong paniya, nag-practice gina siya.
1: Nag-practice siya nga,
0: masanay gidiyahan kuan ba? Kanaang litania sa English.
1: Okay.
0: Okay na, sige, sa itong mga kabayab, sa itong pagbalik karoon ng taon, magkaoban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Wanay nag-kuan din na, Miss Eva, sa itong FB page, karong hapuna. Okay, sige, mabalik na karoon ng taon, Miss Eva.
1: Okay.
0: On ya, sa dipa di ay niniingon da rin hello DJ Eva, DJ Rico Mambo. Please ko play sa song No Arms Can Ever Hold You. Advice sa problem, let sleeping dogs lie low from Alpha Grego. Lie low kuno di.
1: Lie low?
0: Lie low lang, lumilo na siguro. Sige, on ya mga kabayab sa itong pagbalik. Magkaoba na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Nga itong oras, alas 2:53 na. Okay na kami si Eva?
1: Yeah.
0: Okay, sige, mga kabayans din, hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayans, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sugad sa launa, mga kabayans, santo das alas 4. At oras, alas 2:53 na sa kahaponon. Kasalaanan, indutan ito kara, mga kabayans, dara. Rani, imong pangayong awit. Pahaom sa istorya ni Rani, mga kabayans.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up with the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. TV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
6: Mayong hapon, kabibes, anila nag-unang balita karumang orasa. Kapitolyo naghatag og cash incentive sa mga sugboanong atleta nga midaog og medalya sa CBRA og palarong pabansa.

0: apuran o cash incentives sa Kapitolyo ang kapin 500 ka public elementary o high school student athletes na may daog o bidalya sa Central Visayas Regional Athletic Association kung Sibira Amit o sa Palarong Pambansa. Ang maong lakang usag ka pahayag sa commitment sa probinsya sa Sugbo sa youth o sports development. Ang pundugikan sa Provincial School Board nga kanunay nga nagsuporta sa mga student athletes gikan sa Provincial Sports Meet hangtod sa regional ug national competitions. Mismong si Gobernador Pamela Fambari Cuatro ang personal nga mitunol sa cash incentives sa 466 ka Sibira medalist o 20 ka Palarong Pambansa medalist atol sa seremonya sa DepEd Ecotech Pavilion, Barangay Lahog, Cebu City. Miuban kang Bari Cuatro ang mga bukal nga sila si Raymond Calderon, Ninit Riola o Mike Villamor nga pulos mipadayag sa ilang pag-congratulate sa mga atleta. Samtang 30 milyones ka pesos gipagawas alang sa pagpangandam batok sa El Nino. Ang detalye gikan ni UPCOM intern Shikaina De La Piña. Shikaina?
1: Pagawas ang Cebu City Government og 30 million pesos alang sa pagtabang sa mga mag-uuma sa kabukiran batok sa posibleng epekto sa El Nino nga gituohang mas mograbe karong tuiga. Gikaingon nga gamiton ang maong pondo alang sa pag-ayo og pagtukod og mga irrigation system, water facilities og solar-powered water pumps aron masiguro ang supply sa tubig nga sa mga umahan og komunidad. Matud pa sa Pag-asa Mactan, adunay 80% posibilidad nga mahimo full-blown ang El Nino sa dili pa matapos ang tuig. Sa kasamtangan, kapin 600 ka mga mag-uuma sa 19 ka upland barangays ang naapektuhan na sa taas nga kainit o kakulang sa ulan. Gawas pa sa mga water systems, igiandam usab ang 5,000 peso cash assistance alang sa mga apektadong mag-uuma o ang 3 ka greenhouse units nga padayong gitukod aron maprotektahan ang mga tanom gikan sa sobrang kainit o mapadayon ang supply sa mga utanon sa syudad. Shikaina De La Peña, UPCOM intern, nangalagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu.
0: Daghang salamat, Shikaina, alang sa dugang pang mga balita at angi ang arangkada karong alas 5 sa hapon. Samtang magpadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo ug maing hapon, ka-vibes.
2: Yung nadungog ang FM Radio Newsbreak. Radio Newsbreak. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. Easy.

93.1. Moan 93.1.

0: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
1: Kabay! Kabay!
2: Paborito ginin ako ang FM Radio Cebu. Pero, mas paborito tika, mauna ni...

0: 93.1 93.1 Maunani
1: 93.1 Maunani.

어, 나네. 93.1 93.1 모나니.

0: At oras mga kabibs, alas 3.28 na sa kahaponon. O kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabibs, mana ni? Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mga kabibs, sukad sa laon na hantod ta sa alas 4 sa kahaponon. Nga mag-uban-uban nining itong programa. Miss Eva, DJ Pamela, Uncle
1: Boy. Yes, hello! DJ Rico Mambo.
2: Sa itong mga kabibs, musta mong tanan? No niya, wana. Oh, karong hapon na, ang atong sindir, mauning usa ka lalaki, Miss Eva, nga si Rani.
1: Rani.
2: Oh, nga si Rani, na problema karon iniyahang kahimtang kaysa oman nga nakakuan man siya di ay nakapatong mampu siya sa lamisa di, Miss Eva. Oh, niya karon mura siya na konsensya ba? Ana siya. Konsensya ko karon kay mula gini. Ah, napatong na ko akong kaubas trabaho sa lamisa, o niya, kani ang money, ah, naar ko no siya kaipon, niya mo na yung ikabalakan, unsa ba, yan na lang ba ko nung itago ko no, or unsa ba, yan na ba lang sultian sa tinoon, ana?
1: Mm-hmm.
2: Ikaw, Miss Eva, napakay mga dogang sa tuang sinder.
1: Sa ko, siguro, mas maayo nga iyahang sultian, iyahang pasabton, kay dili mo ko nalalim, DJ Rico Mambo, Uncle Boy, DJ Pamela, nga, na kay itago sa imuhang partner, dili ka makatulog, ana.
2: Nya,
1: makonsensya gyud ka o nya, how much more kung kuan imo jud na siyang tagu-taguon maglibog na ka sa imong angay buhaton o
2: okay.
1: Nya kanang dapat imuha jung istoryahon ang imuhang partner nga nakahimo kag sala pero wala nimo gituyo. Oh, ingon
2: na nimo nga saon mangitaon dai na tintal gitaon ko dai ana. Sorry kayo dai ha, sorry gyud kayo
1: nya. Unya, duda pud na ko ang Uncle Boy murag ang babae gyud ang naguna-una.
2: Una-una dinhi.
1: Oo.
2: Mao dai siya. Okay, unya mo kay lagi pong pani ang gitutukan kuno siya.
1: Unya.
2: Ya basig ya pong gidot an largo sa yahang kuan. Awesome ka, tutok-toto ka, dotan ka dito, ana. O, niya mo na, ikaw, DJ Pamela, on sa may mahatag ni mo advice ini.
3: Muy na, kung aside, kana ang dipindi na lang niya Miss Eva, Uncle Boy, para pa sa kuang, kana ang tanawa, on sa may sitwasyon, ang tanaw ni mo nga, madara ni mong loom, madara ni mong utong na nga di nalang kamusulti o niya di nalang sa kamuusab kay lain si gaayo o mo di kamusulti o niya magsigi ka pong kag-usab o na nang wanag yun na di na gina mada ay na pero karon o gana ang tanaw ni mong madara ni mong ganang hilom-hilom lang sa nanhala ay nalang na pero ay nalang yun usbam o nalang yun na imuhang kana ang silbi pamatudan nga di nalang na ko siya sa baon di na ko magsaba ni apan di nalang yun na ko usboin ay na parang nga kuan ba kana ang walay mamahimo nga istorya ninyong duha kay ingon ani mong good Miss Eva mga kabibes once nga nanay mahibawa ni mong partner magbalik-balik namang gyud na unya kada away ninyo isigi gyud ang sumbat nga nangita na sa kaglaay na napug kay laay ana imo na ra ba nang binuhatay
1: ana
3: mao na siya. Sumoy na, kung tanaw ni mo madara ni mo din hang ugom, o niya din lang ni mo osbon, na siguro ang nga din na makasala.
1: Mas maayo, DJ Pamela, nga sakto na yung gibuhat, no? Nga naglikay-likay na siya.
3: Kaya na,
1: ay na. Ingon. Pero mas nindot yun nga, mubali na lang siya trabaho.
3: Pwede, pero ang pagpangita o trabaho, o komportable ka din ang dapita, ang importante nga din agad mo magsakbang pagbalik, ana.
1: O niya, kaya...
3: Di naging mataod ang sakuban sa sundang.
1: Makauban man dyan sila per me.
3: Ang mga gani, yan na sayahang paglikay.
1: Ang babae kayo nag-expect pabaya nga na pa dyan ikaduha.
3: Ingno niya nga wain na, katura. O pwede ka, o saan nila?
1: O niya, basig ko ay, may istorya ang iyang katong iyang kirida. May istorya sa asawa.
3: Maoy na.
1: Oh, maoy ni Lizod. So, mas maayo nga. Maoy na. Yung,
3: iyang sultian.
1: Oo,
3: iyang lang pagsaba.
1: Dili, uy. Dapat mo sultig yun sa asawa. Para kung...
3: So, muna, maura po ito ko, Miss Eva.
1: Okay.
3: Kaya mura magdebatihon ko ni mo, Miss Eva.
1: Oh, yes. Debatihon yun,
3: Uncle
1: tika.
3: Boy?
2: Okay. Nahala. O niya, para sa ko, ha? Kuan sad. Kana ang kuan po, ha? Para sa gingon ni Miss Eva, pwede isulti, pwede sagdi, no? Huwag tanaw ni mo, madara ni mong sulti nga para nga maperpligid mong konsensya. Inon tampong nga kanaang mawa ang imuhang gitawag o kanang kuan ba? Kay muram siya nagbasol, Miss Eva. Oh, para nga mawa nga kayo sahay ra ba? Kang uban ra ba nga kanabitang makonsensyahon nga tao mga kabaib, Miss Eva? Ni Jericho Mambog, ni Jipa Mila, kuan man. Mura maglungot-lungot silang una-una. O siya, di sila kato.
1: Oo, ilahadyo ng dibdiboy.
2: Oh, murag naa silang una-una bang. Ganahan yun sila mo side-size tinoon. O niya, mangayo sila pasaylo. Aron, kana bitang wala sila hunaon-hunaon, ana. Og tan-aw nimo inana kang klase sa tao nga ganahan gika nga sultian si tinuod aron kana bitang wa kay murag wa kay gikahadlokan ba. Mm. Oh nga, wa man kay bawo man astanan, ana ba? Mas maayo nga imong sultian, ana. Pero kung tan-aw nimo nga paminaw nimo murag maguba inyong relasyon, oh kay na may ngon ana nga sitwasyon tan-aw nimo di ka ganahan maguba inyong regugma. Oh, kay gugmaan ka na, love ni mo siya, apa nakasa lang yun ka, ay na lang, basta kay nila lang gini mo osmon.
1: Pero ang cool boy, mas nindot yun nga, imuhang sultian na yun niya.
2: Same sa
1: akong papa.
2: Oh, ino
1: niya. Oh. Niangkon yun siya.
2: Oh, mao ganun, depende na sa tao, mas iba.
1: Depende po sa asawa.
2: Usap po na, naarap po na ni Rene.
1: Rani.
2: Nga kung, unsa ba, naaba kay kusog, naaba kay kaisog, nga musay-say nga, day, akong gipatong si ma'am sa mong lamisa dahil na.
1: Dili po niya inanaon pag-istorya kay musamot ang kasakit.
2: Akong gipatong si ma'am dahil naikan ginakotong 101, tugnaw mong kaigot.
1: Ingon ang nga, Lagoy, nga nadala sa tentasyon, inana. Dili na ni mo iingon nga.
2: Dili na ni mo istorya nga, ako ginapatong.
1: Musamot, ay na lang, ay nilag istorya na ako, kay putlan di kagliog. Ana na lang.
2: Okay.
1: Mauna, ganahan ka grill talk. Sa man yun ang cool boy, katawa-katawa.
2: Sure, no? Okay. Naon man na ni mo nga, day, pasailo ako, day. Ano, day? Sus, pastilan ka tong aging gabi, eh, day ba? Uwan man kayo ito, no? Pertang uwan na ito. Tugnaw kayo sa
1: uwan kayo, niya?
2: Sus, napatong na kus, ma'am, sa mesa, day.
1: Ay, nalagtiwasa. Kay putla na lang tikag dila, diritso.
2: Day, mga ikog pasailo, day. Kay saon, nahinay kan ko, day. Napatong kasi, ma'am. Pero muna, no, naan na lang na ni Morani, unsay na, kay kaisog nga musulti sa mga asawa, mas mayong imusultian. Pero, na kay katalaw, ay hilom-hilom lang sana, ani ay lang, gid usbi lang, oh, maluoy sa ka. Sa mga asawa, kay og imunang usban, dubli na imong konsensya na. Duha na imong una-una, oh, kaduha na rabag yun na patong na. So, na kayo. Okay, di Jericho Mambo. Okay, onya mo po na ko ang Uncle Boy, nanalana sa kuan, nalana kuan basta kay nakadungog naman siya advice ninyo, ang Uncle Boy, Miss Eva DJ Pamela, siya na lang bahala mo timbang-timbang anak kay ang kaning tanan na ara magino siya ha. Siya ra magi makabuot ini, yang desisyon ra magi masunod ini. O giyahag yung tumanon ang kanabitaw nga iyahang gusto nga na konsensya siya og na konsensya mas maayo iyang isulti na lang lagi. Pero kung tanaw niya murag malugi siya og iyang sulti, o baka ha, di siya ganahan maguba ilang relasyon ay hilom ihlom lang sana ay lagusbi ana basta kay maulagi na naan lang na nimo usaon nimo pagdaha ka nang imuha karon nga gisudlan nga kana ang problema sa inyong relasyon. Wa naman tayo kong oras mga kabibes, karong taon-taon ba karong taon-taon mosunod ang programang serbisyong kabibes. Kauban si DJ Langga Nida o niya mosunod usab ang arangkada balita sa hapon. Kauban si DJ Langga Nida gihapon arangkada balita. Kauban si Jake Batalyones og si Ninia Corpus og ang TV Patrol mga kabibes. Onya taon-taon, alas 8 playlist na ta. Onya dayon ang hook up na to, hook up naman ang ato ang replay sa to ang drama. Onya human, amo na minaw na putag mga pabugnaw nga mga sonata mga kabayan. Sige, wa naman tay kong oras manahon mga kabayan, Miss Eva, ikayo na.
1: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol ug maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1. Kabibes, mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon, mga kabibes, ampi.
2: Alright, salamat kayo Miss Eva, onya DJ Pamela.
3: Na lang wasam si DJ Pamela mag-ingon. Stop! Thank you ganun na start doing. Naging salamat o may hapon mga kabibes, Uncle Boy.
2: Alright, adlaw nga Merkules nung atong at simana o mahuibis na po. Natitigmo na po o mga kabibes ha, no? Pwedeng mo daog o 100 kapisos, pwede usab nga 200 kapisos, alang sa ato ang pahalipay sa atong tigmo o mga adlawa, adlaw ng huibis. Ako na lang usab si Uncle Boy ninyo mag-ingon, tiguang bitaw. Paniti! Di ba taros? Di ba taros? Di ba taros? Di ba taros?
0: Again, sa mga kabayams karon sa ito ang sender, maghinaot nga nakakuha ka karon og advice nga nindot, nakakuha ka karong idea, kabayams sa Rani, niningi mong kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi. O niyawa naman tayo kong oras, mga kabayams, salamat na lang. Sa inyo makanunayon nga pagsunod sa ito mga programa, sukad gaganin ang buntag, hangto nining mga orasos kahaponon. O siyempre, mga kabayams, sa ito nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Wala naman tayo kong panahon, oras, ako na lang usap si DJ Rico Mambo, magingon, lihok na, mentras sayo pa. Mentras sa pay panahon na pay oras mga gustong buhaton, buhatan ng mga kabayabs. Ngatong oras, alas 3.38 na sa kahaponon, sa di pata mo biyahe sa kahanginan, magbilin taog mga maanindot ka mga sunata. Dinhi lamang sa itong paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayabs. Mga kabayabs. Muna ni, ngatong oras, alas 3.38 na. Rakrakan.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Kung rider ka, kabibes ka.
5: Kabibes, kabibes, kasama sa awan.
6: Ngaana ni.
7: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
8: Serbisyong Kavibes.
7: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: Alas 4:41 maayong hapon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Apinausab ang tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Maayong hapon dayon sa programang Andam Aminaw, Andam Uunong, Andam nga mga lagad. Serbisyong ka-vibes. Kining ubos nga alagad, langga nada. Sa inyong paboritong istasyonan, ang 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu ka vibes. Mauna ni, mayong hapon, adlong Miyerkules, June 17, 2026, midweek na ko. Mga ka-vibes ha, nanata sa tunga-tunga sa simana, unya. Hapit na po't mahuman ang buwan sa Hunyo. Grabe kapaspas sa mga panghitabo. Maayong pagpaminaw sa to ang mga ka-vibes, kundi naglanog-lanog ta sa 93.1 sa dial sa ilang mga radyo. Ang naa sa kadalanan, nasa lang sakyanan, kaya naa sa lay radyo sa sakyanan. Ang naa sa panimalay, gamit ang ilahang transistor radio, ang uban digital na ang radio. Good afternoon sa mga nangape, sa mga nagkalain-laing coffee shop social, no? Nasa lang sa coffee shop, pero they are vibing with us. Nga naman, tungkol sa to ang FMR Philippines app. Kung Android ang inyong gamit, wata sa mga iOS, so bag-utuod kag phone, charot. Pero di ka ka-download sa app, no? Nakoy issue, charot, nakoy kailagod nga nag-ilis og phone, pero di niya ma-download ang app kay pang-Android pa man ang ato ang kuan, diba? Pero sige lang, importante magamit magamit nato yung phone. Bitaw oy, para na sa mga Android ang phone ha. So, unya na ng iOS na ning kamot pa mi, oh, nga maato ta sa iOS. Pero syempre, you can download the app, no? Type FMR Philippines, alright? And then download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Sa mga ka-vibes nato nga sama, sa uban nato nga kanunay lang yung busy, bisag asa lang bitaw maabot. Nga dili sila makapaminaw, nga kanunay lang silang updated tungod sa to ang socials. Of course, we are everywhere, anywhere, on air, online, diba? So naatay Instagram and TikTok at FM Radio Cebu. Doon na po tay Spotify. Yes, please follow us sa Spotify. It's 93.1 FM Radio Cebu. And syempre, very active ta sa Facebook, no? Naata sa 93.1 FM Radio Cebu. Mauna kung diin nagpahigayon ta og live streaming this afternoon. Palihog i-share. And karong hapon na, dili wa ko nag-inusara. Wala tay guests, no? Wa tay bisita, apan wa na magpasabot nga dili ta magpadayon sa tong pagpangalaga. Doon na tay mga pagpangalagad nga buhaton. Pero ato sang ipag-greet ang ato ang mga campus ka vibes. Mao ni ato mga campus ka vibes, no? Officially makauban ni nato matag karon og unya sa programang Serbisyong Ka Vibes, our UPCOM interns. So whenever nasa na sa program to co-host the program, Campus Ka Vibes nato sila. So din nato with Campus Ka Vibes, Shekinah, hello!
1: Hello sa atong mga ka-vibes diha.
0: Kumusta ang imuhang Miyerkules? Third day na lang ga. Kumusta man ang ikatulong adlaw?
1: Very good vibes.
0: Ay, ganahan ko sa vibe. Very good vibes, no?
1: Yes. Yeah.
0: Kuan, very busy pero kanang happy doing it, no?
1: Yes, of course.
0: Ayan, ako na yung mga bit-bit nga pagpangalagad si Shekinah later. Ato pong laing kauban, ito ang Campus Ka Vibe, Hannah!
2: Hello!
0: Hi Hannah, how are you today?
2: Okay ra, nindot ang vibes.
0: Ana.
2: Maka-vibe regid ang good vibes.
0: Correct, no? Kaganina, while before me nag-live, no, sa to ang socials, but live naman ta sa radyo, so nag-music sa ta, diba, mga ka-vibes? Unya, nakuha dyan ako ang vibe ni Hannah. Naka-play dyan ko og song, nga ganahan siya, diba? Ako dyan vibe, no, kay pang young generation, yun, young at heart, yun silang ganeda. Magbilingin ako, pariharamig edad ni Koan, Shekinah and ni Hannah, no? Ayan, ako this afternoon at before di ay ang inyohang bit-bit nga pagpangalagad, Shekinah and Hannah, doon na pod ko'y laing pagpangalagad nga bit-bit tungod kay gikan mi sa Talisay City College. No, the entire morning na amin dito, kauban po nato ato ang mga campus ka-vibes, ato ang mga CTU Barili Com students or Com interns, no? naapod mi dito, naki-vibe pud ta sa mga athletes. No, may mga athletes nga na-meet dito mga langga. Oh. Mm. Ako sa langgi ko, ano, kay mga athletes, mga batanon, biya sila. Pero na yung mga athletes because it's the third intercollegiate league. Mm. So, appeal ta sa ilahang kasaulugan. So, naata dito, atong gi-welcome ang mga athletes while nag-welcome nila ng hatag ta og stickers, FM radio stickers. Doon na tayo bag, FM radio bag. And then FM radio shirt. So, very exciting pod ang nahitabo sa amo ang pag-welcome sa ilaha, no? Sa UP, you also have mga big events pod, no? Nga kundiin mag-collaborate yun ang tanang departments. No? Unsa man ni? Unsa yung mga events na to sa UP? Yes, Shekina.
1: Naami, ano, Eskolaro, of course.
0: Mm.
1: And... Unsa pa ba? Yes, so, Eskolaro.
0: Ang Eskolaro, money siya ang mga sports, no? Mga yes. games. So, different departments ang mag-compete yes. with each other.
1: Yes,
0: ayan. Okay. Do you guys play ba? Doon na may sports. Ikaw, Hana, na akay favorite sport. Di ka sporty.
2: Sporty, ginahan dyan ko magduwag volleyball.
0: Ay, alright.
2: Pag first year dyan ako dito sa UP, naka-participate ko sa Eskolaro na mo as part of the volleyball girls.
0: Mm.
2: And dira-arasan, more na akong first and last kay after pila ka years naging busy na jud me with like paperwork, schoolworks and of course karon ang thesis.
0: So ikaw, even if you love sports, mas gi-prioritize nimo ang studies. Bitaw no kay well, I'm not also saying na makasamok siya but because you have so many things na pod kanang basin dili na nimo siya maap masuksok sayang pod. Bitaw no. How about you Shekina, sporty ba ka? Are you the sporty girl or are you the studios girl?
1: Unfortunately, dili ko sporty.
0: Ay, unsa man dai ka Shekina? Unsa man ka? Unsa may mga vibes sa school? Mag-unsa man ka?
1: Wala, chill. Chill lang sa classroom.
0: You're the type. Kamu ba ang type nga ka ng one of the, ana? Pero yes. di mo ka ng bida-bida, inana?
1: Yes.
0: Ay, di ay?
2: Usahay na siya mag-tiktok from time to time.
0: Also, kaparehas mo? Or is she kind of very active?
1: Sa TikTok. Yes.
0: Wow. O sa may imuhang apa, ito i-promote kaya para na mas madugang imong followers. O sa may TikTok account lang ga.
1: Shekina rin gihapon.
0: Shekina. O sa may mag-dance ka, musing. O sa may buhatan dito?
1: Depende. O sa may mag-lip-sync, dance.
0: Diba? Yes. How about you, Hana? Dili ka active sa social media?
2: Dili kay ko active sa social media, especially sa Facebook. Kwan ko, kana very low-key kay ko. Pero, usay lang kay ko mag-share-share mga posts na ganahan lang ko ipa kana marag na positive na vibes.
0: Alright.
2: Mag-share-share lang ko pero di kay ko mag-post-post ng mga photos kay very low-key kay ko.
0: Yeah. Nowadays, daghan pud ang mga daghan jud ang mga batan-on, no? Ako'y na ako'y mga nailhan. Actually, half, no? Kana low-key, dili gid po na active, but na apoy super active. So I wanna get your opinion also. Whenever you're, kung naamo sa social media, no? Siyempre, para sa masagingon ni Hana, all good vibes imuhang i-post. You don't share anything that can cause negative harm or that can harm, no? Uban nga basa, ang inyohang mga followers. But there are times that you also feel really, really down. Diba? Namang yun na. And then mag-yun perfect all the time, diba? You never go to social media and post something para i-release ang inyohang gibati.
2: Oh.
0: Ikaw, Shekina, una.
1: For that, langga neda, ano, post personally ko, dili kay, pero I like mag-shared post ko. And then, if ma-okay na ko, ako na-i-delete.
0: Right. So, shared post na wala kay caption po ibutang. You just share it.
1: Wala,
0: na kami
1: yes,
0: na
1: i-add.
0: Na may nana, no? Na, ang uban ilang i-share. Manapod sila ipatama nga something.
1: Yes.
0: So, ikaw, you just share it.
1: Share it.
0: And then, if murag nakapahungaw na ka sa entire world, and then, alright, delete.
1: Delete, yes.
0: Then, after a while, makatabang.
1: Yes.
0: Si Hana, never kay ingon man ka low-key did you don't and you just post good vibes. Never ka ni run sa social media to express.
2: Dili kayo, miss. Expressive sa online, especially kung mga serious na topics. Di na ako ipang kuan. Very, like I said, low-key kay ko niya. Di kay ko murag mo feel ko kulbaan kay ko sa akong own opinion.
0: Really?
2: Like mo over, like kung magbasa ko sa lain tao sa ilahang comments, like mo overwhelm, like basin akong comment, like dili siya mo Murag mo support sa nga na na nga.
0: So inaana ka. But in but ano ba ka kanang easy ba ka mo open up or in, even in like di ka confrontation na you don't easily open up to others.
2: Kuan shit siya kanang na ko 50-50. Usahin mo, open up ko, usahay dili.
0: Okay.
2: Depende ra dyan na sa mood na ko.
0: Yeah. So I'm sure na ay daghan, no, nga makarelate, no? Mm-hmm. Labi na ang mas younger pag yun ninyo.
2: Oh.
0: I feel that, na-adjuin, Ana, you don't feel safe sharing, no? Whatever you're feeling inside. But, naapoy uban na they feel that whenever they share, no? Murag nasalay ma-release nga something, no? So, naapoy ingon, Ana. But at the end of the day, what's important is you're able to use your social media in the right way na tanaw ni mo cannot harm others, no?
2: Yes.
0: Gataw. Ayan. Ako, mga ka-vibes, no? Mo ni ato ang mga UP Comm interns at ang mga campus ka-vibes. At tangi sila every day kay magbalita sila and of course no sa mga panahon nga kinahanglan ta og co-host appeal na sila sa ato ang programang Serbisyong Ka Vibes. All right, so ato nang sugdan ang ato ang pagpangalagad na ay mga good vibes dinhi nga pagpangalagad hana na ay mga school supplies gipangandam sa Kapitolyo alang sa mga estudyante sa Sugbo.
2: Yes.
0: All right.
2: Yes.
0: Go hana.
2: So, sa nagpadayon ang Cebu Provincial Capital sa panganandam ng mga school supplies ng ilang pang-distribute ngadto sa mga estudyante sa nagkaday ang lungsod sa probinsya. Kay padong naman ang back to school niya next week na.
0: Actually, nag-open na ang kasagaran.
2: Yes,
0: no?
2: Uban schools. Pero sugod sila next week on the 22nd of June.
0: Correct.
2: Sulod sa Capital Warehouse, aktibong gihikay o giimpake ang mga gamit pang-eskwela isip kabahin sa programa sa Capitol alam sa pagsuporta sa edukasyon o pagtabang sa mga ginikanan karon bag-ong school year.
0: Mm-hmm.
2: Matod pa sa Kapitolyo, tumong niini na masiguro ang tukman o pustong panahon ng paghatod sa mga school supplies ngadto sa benepisyaryong estudyante. Padayon usab ang lalawigang pagamhanan sa pagpatupan sa programang makatampo sa kaayuhan sa kabataan-ona sa Sugbo.
0: This is kanang good news, no? Good vibes kaayo ni nga pagpangalagad hanan Shekinah because admittedly daghan gyud ang nanginahanglan og assistance, tabang. Yes, so syempre ang i-prioritize ang pambayad sa eskwelahan.
2: Yes.
0: But if public wala may bayad, di ba?
1: Wala.
0: Naalay mga a few na ba gihapon break a few?
1: Gamay lang mga amot-amot.
0: May inana, no? Pero wala gyud ka ng tuition fee just like the rest, no?
2: Mm.
0: But even ang school supplies, ang uban, maglisod.
2: Maglisod,
0: no? Admittedly.
2: Especially if nakay budget na dyan. Kung naihataga na lista, gikan sa eskwelahan, usahay taas kayo ng lista, like daghan ng supplies niya, wala dili mo out of budget na dyan ka.
0: Marag nakahugot, nakasuway ka ani Hana.
2: Yes, actually.
0: Bitaw, no? Present, appeal gig ko ana, kasuway ko ana Hana. So di ba niya, paningkamutan sa itong mga ginikanan.
2: Paningkamutan dyan ang pangitag school supplies kay Nadjoy Uban. Di na akong magsulti. Nadjoy Uban schools na very specific ang needs sa school supplies, especially sa colors sa notebooks o mga gamit na ang ending, like, i-collect ra niya, ang ending walay...
0: Di
2: magamit at the end of the entire school year, Rajud.
0: Bitaw, no?
2: Narada siya dito, collecting dust.
0: Ayan na nga. So, na-experience in town ni sa ito ang mga campus ka vibes. Pero na-experience po na, nako, na taas nga listahan. Unya, hay naman ni, mama ni maandaman, di ba? That is why, nindot kaayo, nga doon ay mga, na ay mga nag-prepare, no? Nag-impake, nangandam, mag-school supplies, niya, giandam yun para sa mga estudyante nga mga blipag yun karong 22nd. Tama.
2: Yes,
0: naapag yung magsugod o klase karong 22. June 22, adlaong Lunes.
2: Oh.
0: Ayan, ako, thank you. Unya, nako si Kaina, ang probinsya sa Sugbo ug Operation Smile PH nagpirma og kasabutan alang sa libre nga pagtambal sa mga bata nga may bingot o cleft lip. Okay, tell us about this, Shekinah.
1: Yes, yeah, so, gipalig-on sa Cebu Province o sa Operation Smile Philippines ang cleft care services pinaagi sa pagpirma o usa ka kasabutan o Memorandum of Understanding, MOU. So pinaagi sa maong kasabutan, mas gipalapad ang access sa libre o komprehensibong pagtambal sa mga bata nga may bingot o cleft lip. Cleft lip sa tibuok
0: probinsya.
1: Yes. Uh-huh. So kaniyang kasabutan gipirmahan ni adtong Hunyo
0: 14.
1: Diin gitukod ang sistema sa referral sa tibuok probinsya aron masiguro nga ang mga bata nga gipanganak nga may bingot sa bisan asa sa 16 ka ospital nga gipamunuan sa Kapitulyo sa Sugbo ma-identify dayon og makonekta sa specialized na treatment or specialidad nga pagtambal pinaagi sa Operation Smile Philippines Cebu Comprehensive Cleft Care of Excellence. So sulod ning maong partnership ang mga pasyente og ilang mga pamilya makadawat og mga serbisyo nga walay bayad aron matangtang ang babag sa pinansyal sa critical nga medical care or services. So gipaabot ni Gobernador Pamela Baricuatro nga gihimo ning maong lakang aron mas mapanindot ang pag-atiman og pag-maintain sa kahimsog sa mga bata nga nanginahanglan. So ang sentro naghatag og tibuok nga pag-atiman alang sa mga may bingot, lakip na ang medical nga pagsusi og diagnosis, suporta sa pagpakaon og nutrisyon, dental care, speech therapy, consultation og suporta sa pamilya, operasyon og follow-up nga mga treatments or check-ups. So matud ni Dr. Nikki Catalan, konsultante sa kahimsog sa Kapitulyo, ang programa dili lamang nagtutok sa operasyon kundi nagamit og holistic nga pamaagi sa pag-atiman. Pinaagi sa sayo nga referral og intervention, mas mahimong sayon alang sa mga healthcare teams ang pag-atiman og pag-monitor sa pag-improve or pag-uswag sa bata, mas daling mapauswag ang nutrisyon, mas mapangandam ang pasyente para sa operasyon ug mahatagan og rehabilitation sama sa speech therapy kung gikinahanglan. Ang maong seremonya usab sa pagpirma sa MOU nagsilbi nga atigo maalang sa mga international nga voluntaryong doktor nga miabot sa Sugbo alang sa umaabot nga medical mission ni Operation Smile sa Region 7.
0: Very good ni siyang update, no, tungod kay it's been like a very kana siya taud-taud na, no, nga doon nagyoy mga dagkong organisasyon nga mutuyo gyud og bisita sa mga nagkalain-laing bahin sa kalibutan, no, nadto sila yung mga bisitaon nga nasod to help these kids.
2: Yes.
0: No, and ang importante is that they are helping these kids kanang have that kind of life ba.
1: Yes.
0: Na ilagyod angay masinati. Because let's face it, ang uban dili makasabot. Yes. Mudako nga sungugo ibuli. Oh, diba? Yes, Shekina. Diba, unya karon nga, ingon ana ang nahitabo, nindot nga, ang mga bata in town, nahatagan po doon safe na future.
1: Yes.
0: Diba? Ito. So, ang I'm sure, nadunggan na ba ninyo, kaning magpahigayon yun og Operation Smile?
1: Actually, karon pa.
0: Karon pa po, ganakadungog. But it's been happening for a long time already.
1: Ah.
0: Yes, and then, dakuugid kaini silang organization. There's actually an international organization na who's making sure na makatuyok gid sila sa Pilipinas.
1: Yes.
0: No, unya mona daghan na kini silang natabangan and I'm always looking forward na makakita kog updates ini. Unya tiaw mo na Shekina and Hana, if naay mga, I'm sure na amoy ma-meet, no, nga mga people nga naibingot o naay cleft palate. I'm sure because naa sila kalisod sa pagistorya, maglisod sila di sila masabtan. And dili tanan musabot.
1: Yes.
0: Ang uban ko sukay manugsog.
2: Pero ang anindot aning cleft care services kay walay bayan, walay kinahanglan na bayan niya. Kuwana dyan, makatabang dyan sa mga bata na yung problema sa bingot.
0: Dinoon. No, that's also very important because dili baya puntanan nga nahitabuan ini, doon na ingon ini nga challenge, kwartahan.
2: Oh. Yes.
0: So at least libre.
2: At least.
0: good job kaayo ning nahitabo nga Operation Smile ana kanindot dili lang kutob sa pag operate o opera gitutukan gifocus ang pag take care before the operation after the operation apil ang follow up check up
2: apil jud na siya
0: mhm nya kohana ni ay nindot ni siya tungod sa bagong nahitabo nga linog sa Mindanao nindot kay dunay earthquake drill nga pagahimuon dinhi sa Cebu City. Alright, tell us about this one, Hannah.
2: Yes, Magdalena. Higihang nyo sa Cebu City Government ang tanan subuanan na mo appeal sa nationwide simultaneous earthquake drill na paghimuon ugma Hunyo 8-18 alas 9 sa buntag. Kabahin sa drill ang pagtukod sa mga emergency sirens sa pipila ka lugar. Gipahibalo ang publiko na dili kini tinuon ang emergency kung dili usa lamang pagbansay alang sa pag-andam sa posibleng linog kay gikan biata sa katong Mindanao na linog na very
0: kusog kayo
2: traumatizing kayo especially first day pa dito sa mga
0: classy uban nagsugod na
2: so sa pagdungog sa siren ang tanan gihawhag sa pagsunod sa duck cover and hold na pamaagi aron masiguro ang kalawasan tubong sa maong kalihukan na pagpalikon ang kahandam sa komunidad o matudloan ang publiko sa hustong buhaton sa panahon sa linog.
0: This is very important because labi na kung magsugod na gid ang klase, ang mga bata na sa eskwelahan.
2: Yes.
0: No? Even ang mga nanrabaho. So, wala ta sa ato ang kanabang kay baw ta ba nga, nagtuhna-huna ta ba nga, luwas ta, safe ta.
2: Oh.
0: At even gali sa balay na to that we thought na luwas ta, nagito yung makitaan, mabalitaan, no, nga ilang balay na hagsa gid in town sa dihang gitayog sa kusog nga linog.
2: Very, no? Very scary jud siya.
0: Katong naglinog ta din last year, asa man mo?
2: Nako sa balay.
0: Asa inyong balay?
2: Sa Bulacaw, Talisay
0: po. Kusog po dito.
2: Actually, pa gabiin na kayto, nako, nag-work ko sa kumurag, I think on an assignment one time niya, tong na kay kong mama niya, na-feel na ako like, nag-lihok-lihok.
1: Shaking.
2: Niya, ako gipamata akong mama, niya, pag tanaw na pag human sa murag few seconds sa linog ato nagtanaw dayon ko sa unsay nahitabo unsay nasa Google unsa sa Facebook niya after ana murag gipang secure dyan na mo ang mga gamit sa balay para inigsunod sa inigsimba ko safe jud and sigurado jud na among gamit kay secure jud siya.
0: Yeah. Ikaw, Shekinah, asa man ang inyuha? Asa ka ito nga time?
1: Sa Inayawan, ang amuan, naara ko sa balay ato and timing kayo kay after dito sa akong duty. So like, naka-feel ko nga murag nag-shake man siya and murag dili man ikusog sa tao. Murag kusog naman dyan siya. So, very, siya.
0: Traumatizing.
1: Yeah. Yes.
0: Dito kay kusog yun to, no? Katong pag September, September 2025.
2: Last day pa dito sa September.
0: Yes. That's why, no? So, that's why pag ingon ako the other day or gahapon, no? Naingon ko, we know how it feels nga manginahanglan bitaw ta, ug tabang. That's why nindot nga dunay mga gipahigayon no nga mga operations relief operations dinhi sa Cebu aron makatabang po dito sa Mindanao. So it's also very important na andam ta.
2: Yes.
0: No, that's why kini all year round siguro dapat i-refresh ato ang mind sa duck cover and hold. No, year dapat ang ako na notice during that recent linog dito sa Sarangani sa Mindanao no. Ang mga bata even as gagmay nga mga bata na sila ani nga action no so merg na ano gid sila ang mind
2: part sila ang instinct
0: na kung inana di ay so meaning we are doing really a great job in making sure kay bauta sa basic
2: yes.
0: Kay ana gid ang mga bata tao no so that's why atong padayonon so nindot ni nga at least kita aware ta so ang mga makadungog sa siren mo participate ta atong buhaton ug unsay angay buhaton
2: yes
1: so cover and hold?
2: Yeah. Duck cover and hold.
0: Duck cover and hold. Unya, syempre, kung nata sa mga opisina, di ba, naaman na i-appoint, no, sa office, na mga organization na nai-appoint nga murag in charge.
2: Yes.
0: To ano in every organization na kay mo ano ha remind and you check inyong mga kaubanan, everyone's accounted for ba, naabatanan. Yes. Dapat inana so ugma ni no Shikaina and Hana Hunyo 18 alas 9 sa buntag. So, kung asa mo maabtan if madunggan ang siren, let us do our part and just practice that duck cover and hold. Ayan. Alright. Nailaing pagpangalagad pa si Shekinah, no? Kani, nai seedlings, 126,000 seedlings, Shekinah, or more, no? Ang natanom sa syudad sa unang tuig sa administrasyon. Nindot ni siya. Yes. Sige daw, Shekinah.
1: So, kani, ang Cebu City Government, pinaagi sa Environment and Natural Resources Office, nakapag, nakatanom na og 126,300 trees o mangrove seedlings sukad nga si Mayor Archival nangulo ni atong Hulyo 2025 bahin sa iyahang 256,000 tree growing program. So sa unang tuig kapin sa 85 ka planting activities na ang nahimo sa lain-laing barangay diin libuan ka volunteers gikan sa mga eskwelahan, government agencies, civic organizations o private private sectors ang miapil. So niadtong October 2025 ang pinakaaktibo nga bulan diin 42,012 mangrove seedlings ang natanom ug kadaghanan didto natanom sa SRP area. Lain-laing klase sa kahoy ang gitanom sa tibuok syudad lakip na ang Nara, Mulave, Mangga, Nangka ug Kawayan. Padayon ang mga aktibidad matag bulan samtang nagaduol or nagduol na ang anibersaryo sa administrasyon ug ang target nga 256,000 seedlings habit nang maabot.
0: Nindot ni siya, Hana and Shekinah, because naino pong katalagman ang atong nasinati, ang bagyong Tino, no? Ang kinigrabing trauma ang ato ang nahiaguman kay gilunop gyud ang kadaghanang parte, kadaghanang bahin sa Sugbo. So, by planting trees, we are hoping na makatabang ni siya.
2: Yes.
0: No, sa pagsuyop sa tubig kung kusog ang uwan. Pero usara man na Shekinah and Hana, oh, 'di ba? Usara na siya sa pwede na tong buhaton. Lain na tong pwedeng buhaton is to make sure dili barado ato ang mga drainages.
2: Yes.
1: Which means na di magpataka og
0: labay. Exactly. So proper garbage disposal. So I know we have a very big problem sa Cebu City sa paglabay sa basura because of the Binaliw landfill incident.
2: Yes.
0: But the government is doing their best. Kita nga mga naa sa syudad sa Sugbo, nga mga lumulupyo nga nag-contribute sa basura, let's also do our part. So let's segregate para di na madugangan. And even if there is a concern, di po ta magpatakag tago sa tong basura o asa lang sakto si Shekinah, dili magpatakag labay.
2: Dili pataka.
0: Nayuban nga kay ba katong recent no nga post kita mo adto dito sa may Pasil ba to? Kato sa dagat gilabay. Yano kaayong gilabay. Yes, super yano, very very casual. Murarag yung naglabay og kuan, dito gilabay ang basura sa dagat and that is causing trouble sa ato ang kadagatan. Remember our kanang as mga pagkaon na to. Gikan sa dagat po.
2: Gikan sa dagat.
0: Yeah. Do you guys enjoy seafood?
1: Yes.
0: Ayan.
2: I enjoy
0: isda.
2: Seafood. Oh. Isda. Oh. Isda from time to time.
0: Ana, di ba? So imagine, kumukaon ka ana, unya, dili na sila luwas dito sa dagat. And not only isda, na pa yung mga seaweed, di ba? So kana, so let us make sure we help, no, this nation, this country, the environment, our natural resources. Yes. All right, so mananom po ta kamo ba na apa mo ina nga project sa unsa ni siya? Si seafood chicharon. Ansa?
2: Sige, suot.
0: Oh, kamo ba na amoy mga inana nga mga initiative sa UP? Sa inyo ha, sa UPcom wala. Or naa, but dili lang siguro kayo rin ninyo na ano.
1: As a student na dili kayo very active.
0: okay. Yeah.
1: So, I don't remember. Uh-oh. But don't. Of course, I know UP, nadyo yung mga initiatives.
0: Yes.
2: Actually, one time, katong as part of our one of our projects is kanang di pa photojournalism me for katong segregation or trashes and like proper disposal ways. And we got to talk with the head of who's handling everything sa katong mga janitors. And I remember one time na suti siya na ilan na jugi ang ilang pasura kay wala ni tarong segregate. I feel like atong 1 or 2 years ago pa to niya karon na sila nagtarong og segregate para dili ra siya problema sa naghandle sa pasura afterwards. And para kuan sa siya hindi kanang efficient ang pag buhat sa proper disposal waste.
3: Correct.
2: Sa
3: no? Yes. And sakto, no? That's nice. Not na siya. Kay, buot pa sabot. Internally, kamo mismo, na mo'y gibuhat nga pamaagi aron makatabang mo sa community. And sakto si Shekinah, UP, usa sa mga kusog kay magpakabana, no? Ug unsa na nahitabo sa kalikupan, sa ato ang environment, no? And of course, we also encourage different eskwelahan, mga estudyante. Yes. Labaw sa tanan. Ako'y nabasa sa Mandawi na siya that Mandawi counselors no nagsubmit sila og balaod nun so himuonon pa gihimo na but wala pa na aprobar nga dapat before mo graduate ang estudyante na ait na panom usa.
1: Very nice
3: diba buot pa sabot appeal siya sa requirement clearing jud nananom baka to me mo support ko na as a parent as a parent I support such initiative
2: partner na sa clearance
3: correct
2: but also aside sa parts of clearance, nindot na siya para makaplant kag one graduating student equals one tree.
3: Exactly.
2: Revive balik ang atong environment.
3: Tinood yun na, no? But of course, sakto man ka nga, kanang part sa clearance, but diha mong good na usahay mo, para lang ang mga dili kayo solve sa idea, damang good, pareha, di tatanan pareha mag-think, no? Na may uban nga, hala, uy, grabe sa, diba? But para mubuhat yun ang tanan, then iagi na to o clearance. But yes, imagine, pila man ang every year mo graduate. O, pila ang total.
1: Thousands, diba?
3: Exactly. Imagine if kamo tanan mo tanom. Tanang mo graduate sa high school, mananom. Tanang mo, I feel like dapat, because mas ano naman ko ang college, no? I feel like because you can like do your own mga initiatives. Kay mas mature na mo, mas naana mo yung freedom to think of how else you can help. So, ang sakto to, mga high school, one graduate, one tree, very good kaayo. I hope mabuhat yun ni.
2: I hope so.
3: Na ato nang tutukan. Ako tong pangitaon nga balita niya atong tutukan para makahatag tag-update sa to ang mga ka-vibes, di ba? Nako, alas 5:12 na mo na pagpangalagad nato this afternoon, mga ka-vibes. Naatay laing pagpangalagad ugmang adlawa. June 18, do na tay special Father's Day episode tomorrow. Do na tay mga bisita. Mga kuan ni sila, mga simpleng tatay, apan, no? Dako, gid kaayog na hatag na pagpangalagad, pag-amuma o paghigugma sa iyang pamilya.
2: Wow.
3: Ato silang ila-ilahon. Ugma mga ka-vibes, alas 4 hangtod alas 5 sa programang, anda maminaw, anda muunong, anda mga lagad, servisyong ka-vibes. Doon na mo'y shoutout, Shekinah and Hannah, before tamo bye-bye. Hannah, go!
2: Shoutout sa among university of the Philippines, Cebu, sa pag-suporta sa among

0: Annabelle, hello akong Mama Annabelle.
1: Akong papa na si Jose.
0: Papa Jose, hello.
1: Akong ate na si Lane.
0: Hi, Ate Lane.
1: At akong mga kuya si Bryce and Jose Jr.
0: Hi, Bryce and Jose Jr. Daghang salamat sa inyong suporta sa inyohang mga ka-vibes din hi, si Hannah and Shekinah. And of course, no, nadugang ka na to ang mga ka-vibes sa 93.1 FM Radio Cebu. So, ugma na po, no, ato silang mapaminawan sa ilahang mga news break and sa ilahang arangkada balita. Makauban ako sila karong taon-taon. Arangkada balita. Musunod na. Thank you, Shekinah and Hannah.
1: Thank you, Sad.
0: Ato mga campus ka-vibes nga ni Kuyog na to, karong adlaw Miyerkules, Hunyo 17. Manamilit na ko at ang arangkada balita karong taod-taod. Kining inyong ubos nga alagad lang ganada sa inyong favorite 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes. Mauna ni Amping Lablab. Oras, alas 5:15.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones o Ninia Corpus.
1: Si Senador Sherwin Gatchalian, pag-usapan natin yan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako po si Maan Makapagal.
2: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay niyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang Arangkada Balita.
3: Senator Sherwin Gatchalian, bagong Senate President, Committee Chairmanships agad pinagbutuhan. House of Representatives, balik trabaho para sa special session. Mahalagang batas sa ilalim ng LEDAC, tinatarget maihabol. Majority Floor Leader Sandro Marcos, dead na sa bagong patutsada ng 18 Maleta Boys. Trabaho mas inuuna kaysa pamumulitika. 15 billion supplemental budget, hiniling sa Kamara para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. At kauna-unahang Kaanyogan Festival, ipinagdiwang sa Davao Oriental matapos ang magkasunod na lindol noong 2025.
1: Magsisimula ng umusad ang mga pagpasa ng batas para sa Pilipino. Ito ang paniniwala ng mga mamabatas sa pangunan ni Majority Floor Leader Sandro Marcos matapos na formal na maupo si Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Yan ang marangkadang balita ni Willy Delgado Jr.
4: Balik normal na ang Legislative Work ng Senado at Kongreso para kay House Majority Leader Sandro Marcos. Malaking bagay ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President kasunod ng nangyaring leadership struggle. Aniya, habang inaayos ng Senado ang mga natitirang priority measures, isang mahalagang yugto ang posibleng sumunod, ang Bicameral Conference Committee, kung saan haharapin ang mga pagkakaiba sa versyon ng mga panukalang batas ng Kamara at Senado. Ipinaliwanag ni Marcos na hindi lahat ng panukala ay otomatikong magiging batas kahit na ipasa na sa magkabilang kapulungan. Kapag magkaiba kasi ang laman ng House at Senate versions, kinakailangan pag-isahin ng mga provisyon sa pamamagitan ng Bicam. Isa sa mga inaasang magiging sentro ng masusing negosasyon ay ang Anti-Political Dynasty Bill.
5: Now, if you look at the numbers of the people that voted for the Anti-Political Dynasty Bill, overwhelming majority. Now, the way it works is you consult the party leaders before the vote. So, tatanungin mo sa kanila, ilan ba talaga ang boto ng NUP? Ilan talaga ang boto ng NP? Gaano kalaki ang suporta sa NPC? And it becomes a consultative dialogue between the leadership and the party leaders to check how much support there is for that said bill. I am of the opinion, and nakita naman talaga namin, na should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house.
4: Inamin ni Marcos na ang bersyong ipinasa ng Kamara ay produkto ng kompromiso upang makakuha ng sapat na suporta mula sa mga kongresista. Marami sa kanila ay mula rin sa mga pamilyang matagal nang nasa politika.
5: Again, let's call a spade a spade. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Let's be honest with ourselves here. So, it's not hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber.
4: Umaasa naman si Congressman Marcos na magkakaroon na ng panibagong debate kapag nakapasa na ang Senado ng sarili nitong bersyon ng panukala. Gayunman, posible pa rin mabago at amyandahan pagdating sa Bicam. Samantala, tumanggi ang batang Marcos na magkomento sa lakas o hina ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, malaki anya ang kanyang tiwala sa kakayahan ng House Prosecution Panel at Impeachment Court na makapaglalatag ng patas na hatol sa nasabing kaso. Ako si Willy Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Kasama pa rin natin ngayon dito sa PRTV Studio si Attorney Mel Santa Maria, former Dean ng Far Eastern University Institute of Law. Magandang hapon po ulit, Attorney Mel.
6: Jack, magandang hapon sa inyo.
2: Yes, Attorney Mel. No, yun nga, bukod kasi sa liderato ng Senado, isa sa nagiging mainit na topic is yung, of course, yung malapit ng impeachment trial ni VP Sara. Gano'ng ka-importante na na-resolve na natin yung leadership squabble, kumbaga, sa Senate bago pa man dumating itong trial na to?
6: Sapagkat ang pinagtutuunan natin kung yung conviction at acquittal.
2: Mm-hmm.
6: At alam natin na makakapag-convict lang kung 16 votes.
2: Mm-hmm.
6: Less than 16, acquittal.
2: Mm-hmm.
6: So dito sa botohan sa liderato ngayon, nakikita natin na yung dating inaakala ng mga tao na hindi mayayanig na 13
2: mm-hmm.
6: Cayetano Black, unti-unti nang medyo nababasag.
2: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, si Chis Escudero lumipat, si Villanueva lumipat. So sila ngayon ang naging 13.
2: Mm-hmm.
6: Napakalapit na sa 16. Diba? So makikita mo kung may gumagalaw, baka may gumalaw pa.
2: Oo.
6: So, yun ang importansya dyan.
2: Yun nga, Attorney Mel, no? Di ba sabi nga yan, maraming sabi, 13 nga, hirap na tayo, as in talagang mahabang proseso para maabot natin 13. Etong 16, tatlo pa hahabulin natin, mahaba pa rin. Tingin nyo, achievable yan?
6: Well,
2: pag nakita ebidensya siguro, I think.
6: Pag nakita ebidensya, and also, hindi pa tapos kasi ang mga committee appointments eh.
2: Mm-hmm.
6: Pwede pang magkaroon ng mga deputy dyan.
2: Mm-hmm.
6: O yung mga, halimbawa, paglagi na natin si Camille Villar, Senator Camille mm-hmm. Villar, neophyte siya na senador.
2: Mm-hmm.
6: Dapat pakita niya ang gilas niya. So, paano niya mapapakita ang gilas niya at galing niya
2: mm-hmm.
6: kung hindi siya sasama sa majority? Kasi majority directs the flow
2: mm-hmm.
6: of the Senate, yung mm-hmm. agenda, yung priorities. O para siya magkaroon ng pagkakataon, isulong ang kanyang mga advocacy, baka marahil
2: mm-hmm.
6: lumipat rin siya. Pati na rin siguro kapatid niya. Kung kapatid lilipat, kapatid, yung isang kapatid siguro sasama na rin. So,
2: mm-hmm.
6: madaming variables at possibilities eh,
2: mm-hmm.
6: na on a practical basis, ang daming maaaring mangyari.
2: Kumbaga may mga moving pieces pa tayo.
6: Meron pa mga moving pieces dito. Hindi pa tayo nakakapagtapos. Kasi kung nakita mm-hmm. nga natin, kung ang usapan sa politika ay quid pro quo,
2: mm-hmm.
6: baka may ma-offer na maganda, sumama na ulit. Tandaan natin, Jack, kasi dito sa ating Senado, walang foundational ideological difference ang dalawang panig eh.
2: Mm-hmm.
6: Kung may magtampo lang ang isa, lilipat na.
2: Mm-hmm.
6: Kung may nagustuhan lang ang isa, lilipat na.
2: Mm-hmm.
6: Hindi kung may ideological foundational basis yan, kahit na magtampuhan sila sa loob ng grupo nila, nahandoon pa rin sila.
2: Mm-hmm. And Attorney Mel, ito nga, akala ng, of course, sa mga nanonood sa atin na, kumbaga yung mga pangkaraniwang mamaya natin, akala nila ay, kung sino yung Senate President, kaya nga maganda na resolve agad yung leadership, siya ay magiging presiding officer sa impeachment. Hindi pala ganun yung case.
6: Sapagkat bago na tapos yung June 3, mm-hmm. nagkaroon nga ng resolution ng baguhin itong amendahin at least
2: mm-hmm.
6: yung rules of impeachment.
2: Uh-huh.
6: At dating nakalagay doon, Senate President ang magiging presiding officer
2: mm-hmm.
6: pero pinalitan nila at sabi nila, hindi, ligay na natin, pwede nating butohin kung sino man sa atin ang gusto o maaring capable maging presiding officer.
2: So, hindi naman, kasi nga ang isa sa ang napipisil ngayon ay si Senator Chis Escudero
6: mm-hmm.
2: na isang abogado.
6: Mm-hmm.
2: So, hindi naman siya requirement na ang maging presiding officer sa impeachment trial ay isang abogado. Hindi ganon.
6: Hindi. Walang requirement na ganon, no?
2: Mm-hmm.
6: As a matter of fact, sa ating konstitusyon,
2: mm-hmm.
6: walang nakalagay na the Senate President shall be the presiding officer.
2: Mm.
6: Walang nakalagay na ganun. Nandoon lang yun sa rules of the Senate.
2: Mm-mm.
6: Kaya, iyon, nababago nila yon. Kaya, wala naman silang niligay na dapat maging abogado. So, pwedeng-pwede kahit hindi abogado, maging presiding officer.
2: Mm-hmm. Ang isa pa ang hindi po na-resolve kasi nga, considering nga suspended si Senator Jinggoy
6: mm-hmm.
2: and pati si Senator Bato ay hindi makita ngayon. Kasi nga, may mga I think si Congressman Luis Ron, sinasabi medyo dapat ibaba na yung mm-hmm. Do you agree with that? Yung 16, kasi kumbaga parang ang, hindi ba parang lumalabas na parang pumabor naman yun kay VP Sara kung yung dalawa, may dalawa na siyang boto dahil yung isa nagtatagoy, isa nakakulong dahil mm-hmm. for acquittal na kagad yun?
6: Oh yeah, yun nga eh, kasi ang nakalagay sa batas natin, 2/3 of all the respective mm-hmm. members of the Senate. Parang napaka-absolute number noon.
2: Mm-hmm.
6: Kaya lang, parati naman natin pinag pinag-uusapan yung Avelino versus Cuenco, mm-hmm. gusto nung iba yung doktrinang iyon i-apply rin mm-hmm. dito sa pagboboto sa conviction or acquittal. Pero sa tingin ko, opinion ka lang, napaka-specific kasi mm-hmm. nung ating constitution. Kung titingnan mo rin ang layunin ng constitution sapagkat ang tinatanggal mo, isang halal ng bayan, tinataas nila yung numero para hindi madaling matanggal. No? Yan lang talagang architecture ng ating constitutional provision.
7: Pero, kumbaga, does that work in favor of the, kumbaga, si, in this case, si VP Sara, kunyari, may dalawa ka ng isa nakakulong, hindi siya makaboto, di for acquittal na, then isa na nag, hindi makita. So, may sure na siya na dalawang boto. Hindi ba parang ano, unfair?
6: Well, kung titignan mo mukhang unfair talaga, ibig sabihin talagang papaling yung kay VP Sara. Oo. Kaya lang yung diwa kasi ng ating konstitusyon, binabalanse nila ang pagtatanggal sa pagkahalal in a nationally democratic process. Mm-hmm. Kaya binabalanse nila yan. Kaya ginawang two-third. Pero hindi natin alam. Malay mo, yun ang gawin ng Senado bilang rules nila. Mm-hmm. Pero baka umakita naman yan sa Korte Suprema.
7: Yun nga, sir. Para baguhin new number na hinihingi nga po ni Congressman Luistro na bilang part ng prosecution team. Para mabago ito, kailangan pa ba natin baguhin sa Constitution or pwede na under sa impeached Senate rules?
6: Pwedeng dalawang buwang mangyari dyan. Kung sinasabing malabo ang nasa Constitution, pwedeng interpretahin ng Supreme Court kung ano talagang ibig sabihin ng katagang two-thirds of all the respective members. Mm-hmm. Kasi hindi naman nakalagay two-thirds of all the respective members who are present or who are absent. Wala namang nakalagay. Baka sa pag-iinterpreta lang ng Korte Suprema, maaring magbago yung ibig sabihin nun. Mm-hmm. Doon sa rules nila, aakit rin yun sa Korte Suprema. At pangalawa, ang isang pagbabago dyan para masyad maging certo na, amendment ng Constitution. Pero hindi natin sinasabi na hindi ito kayang interpretahin ng Korte Suprema. Pwedeng-pwede pa rin.
7: Kasi nga, sir, attorney, kumbaga, hindi naman sa pinangungunahan kasi katulad niya, may dalawa na nga na ano. Then paano, for some reason, pagdating sa botohan, ay may hindi pumasok or mag-abstain. Pero kung, ano, kung umabsent ka during sa botohan, sa impeachment, hindi mo na kailangan ipaliwanag ang yung vote, which is, diba, pag absent is for acquittal din.
6: In effect, yun ang mangyayari. Basta nag-absent ka at parang pinapababa mo yung numero below 16. Tama. Pero pwede rin gamitin ng korte ng Senate yung their power to compel the jurors to attend. No? Pero syempre, kahit na umattend sila, baka no pa rin ang boto, no pa rin, pareho pa rin. Pero that's part of it. That's part of the democratic process kasi.
7: So, kasi ang inano ko si no attorney, kumbaga hindi nila i-expose yung sarili nila. Kung mag-absence, hindi nila kailangan i-explain ang sarili nila kung mag-absence.
6: Yes. As a matter of fact, alam mo naman, yung pagboboto dyan, pwede ka lang na hindi mag-explain kasi. Masasabi lang, no? Yes, no, yes, sapat na yun eh.
7: Okay, siguro huling tanong na Attorney Mel, I'm sure kanina ka pa namin kasi nakasama. Attorney Mel, ano yung dapat asahan natin tomorrow sa pre-trial conference? May isang group na hinihiling na isapubliko to or at least makover ng media. Are you in favor of that? Tsaka yun nga, ano yung expect natin?
6: Well, yes, gusto kong makita rin natin ang mga ilalatag na ebidensya, ililistang mga saksi, kung ano ang mga issue or facts na pwede nang tanggapin ng dalawang panig para hindi na patibayan sa mismong paglilitis. At para rin makita nila natin kung ano yung mga i-reserve pa nilang mga ebidensya para magkaroon ng ideya ang ating mga madla. No? At saka baka may pagtalunan pa dyan. Kasi doon sa sagot ng defense, sa bandang huli, meron silang pinapatanggal na ilang mga ebidensya. Baka nga pag-usapan yan bukas. So yun ang mga mangyayari bukas. Paglalatag ng ebidensya, paglilista ng saksi, pagkakalendar kung ilang araw ang prosecution, ilang araw ang depensa, ang pagre-reserva ng ilang pa mga saksi na maselang na because of the risk factor, hindi muna nila pwedeng ilantad. Yan ang mangyayari bukas at saka pagmamarka ng mga dokumento.
7: Lasa, are you considering na sumali sa private prosecutors?
6: Well, alam mo, Jack, Nayaya ako dyan. Nayaya ako dyan. At nayaya rin ako maging spokesperson. Pero sa tingin ko, mas mabuti na akong isang observer at nagbibigay ng, well, neutral na mga pananaw sa pangyayari.
7: Oo, at baka hindi ka na mayaya dito.
6: Oo nga.
7: Maging masyado ka ng busy.
6: Baka ako mag-inhibit.
7: Oo, tama na lang, sir. Dyan lang tayo sa sidelines at manood. Again, maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria, sa pagbibigay mo ng oras dito sa Arangkada Balita. Salamat, sir.
6: Maraming sir.
2: Hindi sumipot ang mga miyembro ng minorya kaninang umaga kung saan formal na inuluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
8: Yes, Jack, bagaman hindi nga natin nakita itong mga senators ng minority bloc dito sa session hall kaninang umaga yan, doon sa pagkakaluklok nga ni Senate President Sherwin Gatchalian, ay isa-isa naman silang dumating bago magtanghali at doon sila umatin sa session ng Commission on Appointment. At sa paghihintay nga natin kanina dito, anim na senador lang mula sa minority bloc ang nakita natin. Blanco ang mga upuan ng mga kaalyado ni Senator Alan Peter Cayetano kaninang umaga sa pagbubukas ng special session ng 28th Congress sa Senado. Ang nag-over the backod na si Senator Joel Villanueva na dating nasa Cayetano Block ang tanging dumating. Siya rin ang naging susi para maluklok ang bagong Senate President na si Senator Sherwin Gatchalian. Pero kung absent sila sa special session noong umaga, present naman ang ilan sa mga minorya sa pag-convene ng Commission on Appointments. Iisa lang ang mga sagot ng mga senador mula sa minorya. Tinatanggap nila ang bagong liderato ng Senado. Para kay Senator Loren Legarda, may numero na ang mayorya at dapat itong galangin dahil naaayon ito sa batas.
9: So, we must all work together. They have 13 votes.
8: Okay.
9: So, we respect and appreciate and recognize the 13 votes to elect the officers of the Senate. Rule 2, Section 2, the officers of the Senate will be elected by a majority of all ALL, its members.
8: Masaya rin umano siya sa mga kaibigang mamabatas na may hawak ng liderato ngayon dahil alam niyang maaasahan ang mga ito bilang mga lider. Irit pa nito, dapat nang magpatuloy sa trabaho ang mga senador. Nilinaw naman niya na tuloy ang petisyon na ipinasa nila sa Supreme Court kaugnay ng nangyaring quorum ng Gatchalian Bloc noong June 3. Ibang usapin daw yon dahil 12 pa lamang ang hawak ng Gatchalian Bloc noon. Dumating rin pasado alas 11 ng umaga si Senator Bongo.
10: Trabaho na tayo. Dito po ako. Duty po namin bilang senador na magtrabaho natin. At yan po ang mandato natin. Majority rules. Yan naman po ang... Actually, kilala niyo ako noon. Gusto ko magtrabaho eh.
8: Maiksi naman ang naging sagot ni Senator Aimee Marcos sa palit liderato.
11: Congratulations. Full support naman. Sure, we're ready to work.
8: Hapon naman na magpunta sa session hall si Senator Pia Cayetano para dumalo sa pagbabalik ng special session. Manipis ang komento ng senadora at sinabing nagkakaroon lamang ng problema kung kulang ang bilang dahil hindi ito naayon sa Senate rules. Pero dahil may 13 na numero ang mayorya, suportado nila ito. Namataan rin ngayong hapon si Senator Camille Villar pero wala naman itong komento. Kung napansin ninyo ang halos lahat ng sagot ng mga minority senators na nakita natin dito ay magtatrabaho na sila. Pero kanina nga hanggang ngayon na naghihintay tayo dito ay yung ibang mga senators na kasama nila ay hindi pa rin natin namamataan. Katulad na lang ni dating Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Robin Hood Padilla ay wala rin dito at hindi rin natin namataan. Pero yung dalawa nga nating nasa minority ngayon na si suspendido na rin, si Senator Jingo Estrada, pati na rin yung tatagong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay talagang hindi makakatin ngayong araw. So ang ginigita rin pa rin nila ngayon nga ay magtatrabaho na sila, tuloy-tuloy nga yung trabaho na gagawin nila. Jack.
2: Isang tanong lang, JM, no? Nagbigay na ba ulit ng panibagong statement si former Senate President Alan Peter Cayetano kung bakit wala siya ngayon, pati na rin si Senator Robin Padilla? Nagbigay ba silang paliwanag bakit wala sila ngayon?
8: Actually, Jack, yan yung inihintay natin na pagdating dito kay Senate, dating Senate President Alan Peter Cayetano, kasi usually naglalabas siya ng statement online, pero doon sa huling monitoring natin ay wala pa siyang binibigay na deadline kung bakit wala siya dito. Bagaman na nakita natin dito yung kapatid niya na si Senator Pia Cayetano, hindi rin naman sumasagot si Senator Pia pagdating doon sa kanyang kapatid. Si Senator Robin Hood Padilla naman, nakita natin, minomonitor kasi natin yung kanyang mga online accounts at nakita nga natin na may inatenan siyang ibang event ngayong hapon. Pero hindi malinaw kung bakit nga ba hindi siya dumating dito sa special session na ipinatawag mismo ng Pangulo. Jack.
2: Okay, maraming salamat, JM Pineda. Department of Transportation, pinagpapaliwanag ang MRT3 sa nangyaring aberya sa tren kanina.
1: Marami pang may init na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
12: Naadmit po ako sa hospital. Hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
13: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta ka agad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Nagsaservisyo Niña Corpus at Migs Bustos po. Nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
21: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapa-unlock ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
22: Itong calamity noon dahil nga po sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
20: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
23: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
20: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
24: Masdan po ang ating bayan. Anong iyong...
25: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
26: Nagpagas na ba ang lahat?
25: Ano man ang opinion mo?
27: Kalma, kalma.
25: Pag-usapan natin yan.
27: Tingnan natin, ano ang kanilang saloobin dyan?
25: Kasama sina Sandro Ochona.
26: Easy ka naman
25: dyan. At maanbakapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.
1: Matapos sa mahigit isang buwan ng liderato ni Senador Alan Peter Cayetano, opisyal na siyang pinalitan ng bagong Senate President na si Senador Sherwin Gatchalian. At bagamat inaasahang magiging magulo ang sitwasyon, naging mapayapa at maayos ang pagpapalit ng liderato sa sesyon kaninang umaga. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
28: Maan kung noong
0: May 11 nga ay naging agaw eksena yung pagkakahalal kay Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Ang pagkakahalal naman ni Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ngayong araw ay naging tahimik at diretso sa punto.
3: Pasado alas 9 ng umaga kanina nang tuluyan nang matapos ang mahabang gilian sa liderato ng Cayetano at Gatchalian Block. Ito ay matapos dumalo ni Senator Joel Villanueva sa special session kung saan nabuo ang 13 Senator quorum.
4: I rise today to nominate Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian as the President of the Senate of the Philippines. Throughout his public service career as member of the House of Representatives, as mayor of Valenzuela City, and as senator, he has consistently proven his competence, his effective leadership, and his unparalleled work ethic.
5: Yes. All those in favor of Senator Sherwin Gatchalian as Senate President of the Republic of the Philippines, say aye.
6: Aye.
5: Aye. All those against, say nay. The ayes have it. Senator Sherwin Gatchalian is declared Senate President of the Republic of the Philippines.
3: Nalusaw ang haka-haka ng magulong pagpapalit liderato matapos na rin ang pagpapahayag ni Senator Alan Peter Cayetano ng mapayapang pagbaba sa posisyon. Ang 13 senador na si Senator Joel Villanueva sinabing trabaho lamang at wala nang ibang dahilan ang kanyang pagdalo sa sesyon.
7: I'm almost on the floor.
3: Ayon kay Villanueva, maayos ang kanilang naging pag-uusap ni Cayetano. Samantala, ayon kay Senator Panfilo Lacson, kung aaksyonan ng Korte Suprema ang petisyon ng Cayetano Block hinggil sa June 3 session, ay sasagot pa rin ang kampo ni Gatchalian. Mensahe naman ng bagong mayorya.
9: An offer is an offer. We want to see the actual action, no, nung kanyang offer of reconciliation.
3: And by their absence today?
9: Well, it doesn't, you know, it doesn't support.
10: We will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang, no? Pati sa Senate, composed of 24 senators. So I'll definitely reach out to all of our colleagues, no? Especially the minority. Let's be there.
3: Bagamat sa oras na ito ay talagang no-show pa rin si Senator Alan Peter Cayetano, kanina bago suspindihin ang sesyon ay nag-manifest naman si Senator Loren Legarda na iluklok si Cayetano bilang minority floor leader. Bagay na sinang-ayuna naman ng plenaryo. Maan?
28: Oh, Angela! Eh, sinasabi sa mga soundbite ng mga senador sa Cayetano Block na ginagalang at nirespeto nila, no, yung naging pagpapalit ng liderato, ay bakit naman inisnub nila yung special session o yung halalan kanina para sa Senate President?
3: Maan, sa mga oras nga na ito ay wala pa rin eksplenasyon na ang minority block kung bakit kanina ay hindi sila dumalo at dumating lamang sila noong ikinonvene nga yung Committee on Appointments, no? Pero sa mga oras na ito, again, iisa yung kanilang sentimiento na magbalik trabaho at patuloy pa rin naman kasi yung kanilang pag-question doon sa nangyaring palit liderato naman noong June 3. So itinake up pa rin ito at patuloy pa rin ang kanilang or naihain na nga sa Supreme Court ang petisyon para questionin ang nasabing sesyon. Maan?
28: Alright, maraming salamat sa iyo, Angela Babad. Mas umiinit ang palitan ng pahayag sa gitna ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ng mga pagbabago sa Senado. Inilahad ng Malacanang ang pananaw na ito sa posibleng pagharap ng Vice Presidente sa paglilitis at ang bagong liderato ng Senado. Yan ang umarangkad ng balita ni Christian Bascones.
29: Humihingi ako ng paumanhin.
30: Mas makikilala ng publiko ang panig ni Vice President Sara Duterte kung siya mismo ang magpapaliwanag at sasagot sa mga paratang sa kanya. Ayon nito sa palasyo na nagsabing mas gusto nitong makitang ipagtanggol ng bise ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa kanyang impeachment trial.
29: Nararapat lamang po dahil kung siya po ang siyang inuusig sa magiging klaseng impeachment trial, nararapat lang na siya po ang magsalita at magpaliwanag at siya mismo ang makapagbibigay ng kanyang tamang tugon para maipaliwanag niya at malinis niya ang kanyang pangalan.
30: Hindi naman nakikita ng palasyo bilang agarang banta ang posibilidad na maantala ang impeachment trial dahil sa isyu ng ilang senador na iniuugnay sa flood control scam. Ayon pa kay Castro, may 22 aktibong senador pa rin na dumadalo sa mga sesyon kaya hindi pa dapat pamunahan ang usapin sa quorum. Muli namang binalikan ng Malacanang ang mga naunang pahayag ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ayaw ron itong agawin ang pagka-presidente ni PBBM. Ayon kay Castro, paiba-iba ang mensahe ng vicepresidente at may mga nauna na rin pahayag na tumutukoy sa pagpapababa sa pwesto ng Pangulo.
2: July 19, 2025, siya mismo ang nagsabi sa mga kababayan habang siya ay nakikipag-usap o nagsasalita before the Filipino community. Ang sabi niya sa The Hague or sa Netherlands, July 19, 2025, lahat sila, sabi niya lahat sila ay nagnanais na pababain sa pwesto ang Pangulo. Kasama siya sa nais na magpababa sa Pangulo.
30: Samantala, matapos magbatawag ng special session ng Pangulo sa Kongreso, nasa mga senador na aniya ang susunod na hakbang upang gampanan ang kanilang tungkulin. Habang nagbabago ang timpla sa Senado, naging sentro rin ng atensyon ang paglipat ni Senator Joel Villanueva sa block ni Senator Wing Gatchalian na nagbigay daan para mahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President. Binati ng Malacanang si Gatchalian sa pag-upo bilang bagong leader ng Senado. Ipinaaabot din ng palasyo ang pasasalamat sa House of Representatives sa pamumuno ni Speaker Boje D. at sa mayorya sa Senado. Umaasa ang Malacanang na mapapabilis ang pagpapasa ng mga pangunahing panukalang batas upang mas mapalawak ang tulong at serbisyo ng pamahalaan para sa mga Pilipino. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
28: May bago ng Senate President sa katauhan ni dating Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian. Una nang nag-concede si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Tuloy-tuloy na nga ba ang trabaho sa mataas na kapulungan? Himayin natin yan kasama ang political analyst at dating mambabatas at profesor sa UP College of Law na si Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi at welcome back sa Arangkada Balita, Attorney Barry.
6: Magandang gabi, Ms. Maan.
28: Ayan, natuldo ka na, Attorney Barry, yung 2 linggong bangayan at agawan sa leadership sa Senado. So anong masasabi nyo ngayon? Dahil nahalal na, nagkaroon na ng 13 majority votes.
6: Well, di ba? Long time overdue na itong pangyayaring ito. Dahil ang masaklap doon sa mahabang bangayan sa Senado ay nagugulo yung trabaho na dapat sanang natututukan. Dahil doon sa hindi pagpunta nung dating mayorya ni Senator Alan Peter Cayetano doon sa huling 3 araw ng sesyon bago tayo pumasok sa special session, madaming trabahong nabitin. Kasama na dito yung pagkilos sana ng Commission on Appointments doon sa mga iba't ibang mga pending na mga appointments, kasama yung appointments ng mga general sa AFP. So ngayong once and for all, klaro na na si Senator Win Gatchalian ay hindi lang acting president pero full-fledged Senate president na. Umaasa tayo na muling makakabalik na ang Senado doon sa dapat naman nilang matagal nang tinututukan. At yan yung pagpasa ng batas, paggawa ng kanilang trabaho. At ito pag-asikaso din dito sa nahaharap nating impeachment trial ni VP Sara Duterte.
28: Oo, pero Attorney Barry, una rito, no, 9 o'clock yung special session, pero 7 o'clock nag-post sa kanyang Facebook page si Senador Cayetano na tila nagko-concede. Expected niyo ba 'to? Kasi, 'di ba? Ilang linggo rin yung kumapit siya talaga sa kanyang pwesto.
6: Eh tingin ko naging klaro na rin sa kanya na wala nang punto na magpanggap pa siya na siya ang Senate President. Ganong 13 na ang magiging senador na boboto para sa bagong Senate President at Senator Win Gatchalian. So kung pinagpilitan pa niya yun hanggang kanina, talagang wala nang tutungtungan yung kanyang mga sinasabi. In fact, sa aking pananaw, nung palang nagkaroon ng sesyon yung 12 na senador at tineclare all seats vacant, dapat ganun palang kaaga, na-realize niya kaagad na mukhang wala na siyang suporta para manatiling Senate President. Pero ganun, pinilit niya, hinanap nila yung 13, ngayong nandiyan na yung 13, at least mukhang siya mismo ay wala nang kakayang gamitin para pagtakpan pa yung malinaw na katotohanan na siya ay wala nang suporta at siya ay hindi na pwedeng manatili bilang Senate President. Yun nga lang, medyo hindi yata pagiging good sport yung hindi pag-attend. Diba? Dahil sa mga nakaraang pagpapalit pwesto naman sa Senado. At ang pinaka-latest na example nito, noong May 11, noong hinalal ng 13 senador si Alan Peter Cayetano bilang Senate President, hindi naman natin nakitang umalis o nagdabog ang dating Senate President na si Senator Tito Soto, 'di ba? Kasi 'yun naman talaga nangyayari. So medyo while mabuti naman, hindi na siya nang gulo dito, nakakalungkot lang na hanggang sa dulo, hindi pa niya mabigay yung respeto na dapat namang ipinakita sana dito sa bagong liderato ng Senado.
8: Eh pero mukhang, Attorney Barry, mukhang hindi pa niya talaga tanggap yung pagkatalo. Parang hindi pa rin suko. Kasi ang soundbite din ng mga senador sa Cayetano Block ay igalagalang at nirerespeto nila. Pero inisnap naman nila yung special session kanina. Anong ibig sabihin nun? Ayaw nila magpakita doon at makita yung stand?
6: Eh, yun nga yung nakaka-dismaya dito eh. Diba? Dahil hinalal sila ng ating mga kababayan para magtrabaho sa Senado. Ngayon, kung hindi, diba, hindi naman laging nakukuha mo yung gusto mo eh, sa liderato eh. Eh, sila rin naman eh. Sila yung nagwagi nung May 11. Ngayon, sila ay napalitan. Dapat naman sa kasaysayan ng Senado, sa mga ganyang klaseng pangyayari, sa kabila ng mga ganyang klaseng pangyayari, tinatanggap ng mga senador kung ano yung sinasabi ng boto at nagpapatuloy lang sila sa kanilang trabaho at sa kanilang mga kanya-kanyang papel. Ngayon lang ako nakakita na parang mga bata, umasta ang mga senador at tila hanggang sa dulo ay nagdadabog pa. Eh, sila na mismo nagsasabi kanina eh. Lahat naman ng mga nag-attend kanina, kahit late, ay nagsasabi, 13 votes na, tanggap namin ito. Eh, di ba isang tabi na nyo yung ano? Yung puot at yung sama ng loob. Tanggapin na nyo ito para sa kabutihan ng taong bayan na inyong pinagsisilbihan. Sa dulo, hindi naman ito tungkol sa kanila personal eh. Tungkol ito sa trabahong hinalal sila para gawin. At sana sa darating na mga araw, medyo magkaroon naman ng konting paglilinaw ang mga pag-iisip ng mga senador na ito at magawa nila ng mas maayos at mas profesional ang inaasahan nating trabaho sa kanila.
8: Eh, sabi nga ni Attorney Mel Santa Maria kanina, eh baka hurting pa. Parang sa pag-ibig. Eh yun na nga, paano pala yung petisyong inihain ni Senador Cayetano? Baliwala na yon? Moot and academic na ba?
6: Sa tingin ko, yung una pa lang medyo magiging hesitant na ang Supreme Court na mag-rule dyan. Dahil nga sa political question na the doctrine na basically ang sinasabi ay kung ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay manghihimasok na sa internal na mga usapin sa isang co-equal branch of government gaya nga ng Senado ay iiwasan na nilang pumasok pa sa ganyong klaseng usapan. At ngayong naging klaro na mayroon ng 13 votes si Senator Win Gatchalian na naghalal sa kanya bilang full-fledged Senate President, tingin ko wala nang dahilan para mag-rule pa ang Supreme Court doon sa gustong pag-usapan nila Senator Alan Peter Cayetano. Kung sa lingwahe ng batas, moot and academic na itong usapin na ito. Ibig sabihin, kahit nasabihin pa nilang mali yung nangyari nung nagbutuhan yung 12, eh wala na rin epekto yun eh. Hindi na pwedeng ibalik si Alan Peter Cayetano dahil meron ng 13 votes as of this morning na hinalal si Senator Win Gatchalian. So ako, malamang sa malamang, ito ay madidismiss na ng Korte Suprema dahil nga ito ay moot and academic na at nalagpasan na ng mga pangyayari ngayong umaga.
8: Attorney Barry, instrumental, no? Si Senador Joel Villanueva at siya yung bumasag sa tabla para nga ma-legitimize na itong pwesto ni Senador Sherwin Gatchalian. Inaasahan niyo to?
6: Well, ilang araw na namang umiikot yung balita na mukhang meron daw tatawid para siya yung magiging 13th vote in support of si Senator Win. At yung pangalan ni Senator Joel Villanueva ay isa nga sa mga lumulutang na pangalan na posibleng siya yung magiging 13th vote. So ako naman, ngayong nangyari na, di mabuti Kasi tingin ko kasi mula nung naging Senate President si Senator Alan Peter Cayetano nung May 11, eh halos walang nagawang trabaho ang Senado. Ang nakita natin eh puro kaguluhan. Nagkaroon ng habulan ng mga NBI agents at senador sa mismong Senate building, nagkaroon ng putukan, nagkaroon ng pagbo-boycott, walang umandar. So ngayong mayroon ng 13 votes, si Senator Joel Villanueva ay nagdesisyon na, nasusuporta siya sa bagong liderato, eh sana maasahan natin na mailalagay na natin sa ating likuran itong short-lived era ng Alan Peter Cayetano Senate Presidency, at makakausad na tayo sa mas maayos at mas produktibang yugto dito sa kasaysayan ng ating Senado.
28: Alright, maraming salamat sa inyong oras, Attorney Barry Gutierrez. Magandang gabi po muli.
6: Magandang gabi, Ms. Maan, at mabuhay kayo.
11: Sa ibang balita, inihain ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong ang isang panukalang batas na magbibigay ng 15 billion pesos na supplemental appropriation sa iba't ibang government agencies para sa rehabilitation efforts sa Mindanao. Kasunod ito ng tumama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Ayon kay Adjong, ito ay bilang suporta sa kasalukuyang government response sa situation. Kabilang sa target na ma-fast track ay ang pag-restore ng mga eskwelahan, health facilities, mga kalsada, tulay at irigasyon. Kailangan din ng pondo para sa dagdag suporta sa mga pamilya, mga trabahador, magsasaka, mangingisda na apektado ng lindol.
28: May ilang kritisismo si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adjong pagdating sa pre-trial brief na isinumite ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Yan ang marangkadang balita ni Mari Ocampo.
12: May mensahe ang House Prosecution Panel sa naging depensa ni Vice President Sara Duterte matapos maisumite ang kanilang pre-trial brief para sa nalalapit na impeachment trial. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lano del Sur Congressman Zia Alonto Adjong, bagamat umabot sa 72 pages ang isinumiteng pre-trial brief ng depensa na nanatili umano ang mga pangunahing tanong sa mga paratang laban sa Vice Presidente.
13: We expect that it would be specific, detailing kung ano po yung magiging defense nila, but unfortunately what they have provided is actually lack of substance, no? So sabi nga nila parang ampaw, no? Tinimbang ka ngunit kulang.
12: Binigyan

0: Patuloy ang paglilitis para lubusang masuri ang mga ebidensya. Nakatakda bukas, Huwebes, ang pre-trial conference ng impeachment case sa Senado. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
1: Pag-usapan natin ang ginaganap na special session sa Kongreso, pati na rin ang palitan ng liderato sa Senado, kasama ang political analyst at isa sa mga host ng 4 Alas, si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi, Secretary Llamas, at welcome back sa Arangkada Balita.
2: Magandang gabi rin at sa lahat ng ating tigapakinig.
1: Sek, kung matatanda natin, last month, sinabi ni dating Senate President Alan Peter Cayetano ay walang onsehan sa 13. Pero ano nangyari? Ano yung naging turning point? Ano yung naging trigger po? At ngayon, bumaliktad na po yung sitwasyon.
2: Yan kasi ang problema. Kung nagsimula ka sa onsehan, matatapos ka rin sa onsehan.
1: Kaya nga po eh, inasahan ba natin na talagang eventually, although nandun na yung chismis eh, na si Senator Joel ang lilipat, tingin nyo, kumbaga mayroon pa ba dapat na dumagdag?
2: Well, hindi ako magugulat dahil itong nakaraang 2 linggo, yung mga pulong ni Alan Peter na at that time ay kinokontest pa yung leadership ng Senado ay nabawasan na yung mga kasama niya. 4 ang hindi sumasama. At makikita rin natin dun sa sinampan nilang kaso sa Supreme Court, parang kulang na ng 2 yung kanilang mga signatories. At kahapon ay mas malala doon sa nangyaring blue ribbon.
1: Opo.
2: Alleged blue ribbon committee ay isang senador lang ang dumalo at mukhang hindi pa nakapasok si Amy Marcos. So makikita mo na paubos ng paubos yung suporta niya mismo sa kanyang mga kapwa senador. Today nga yung isang kasama nila, si Mark Villar, ay nasa abroad. Kahit alam ni Mark Villar na napakahalaga nitong suporta niya dito sa dating Senate President na si Alan Peter Cayetano. So nakikita mo may mga abandonship na na nangyayari.
1: And second ito, no, ito si bagong Senate President Sherwin Gatchalian, nakikita nyo ba na kaya niyang kumbaga maging ma-unite ang minority at majority? Kumbaga hindi nung ma-unite pero maging maging tahimik na ang Senado. Nandun ba yung respeto ng both groups sa kanya?
2: Well, siya kasi yung voice ng stability eh. At siya yung more than any other senator, siya yung kayang tumawid sa iba't ibang paksyon sa Senado. Pero then again, mahirap maging optimistic dahil napakanipis nung majority. Ibig sabihin, anytime pwede yan magbago. Kung ang tingin ng mga senador na may kanya-kanyang republika, no, republic, kanya-kanyang political calculation, kung tingin nila ay hindi maglilingkod sa kanilang interes yung Senate President, hindi ako magugulat kung sakaling meron na namang tatalon. Pero sana, mahiya naman sila. Dahil ang at stake dito ngayon ay yung survival ng Senate as an institution. Dahil itong nakaraang 37 days ay guhong-guho yung kredibilidad ng institusyon ng Senado. Isa to sa, if not the shortest Senate presidency, pero the most destructive. Halos kung mamonitor nyo yung mga surveys, mamonitor nyo yung social media, ubus ang tiwala ng ating mga mamamayan dito sa ating institusyon na Senado. Kaya buti na lang ay bago ito lumala ng husto, ay napalitan yung liderato ni Alan Peter Cayetano.
1: Oh, and huling tanong na lang po, no, kanina sinabi nyo nga na yes, nagkaroon na ng palitan ng liderato sa Senado, pero manipis pa rin eh, no? Considering yung numbers, nandun pa rin eh, manipis pa rin yung lamang, hindi siya overwhelming, kumbaga. At of course, hindi natin maiwasan sa social media, may mga agam-agam na sinasabi hindi pa sila fully nagtitiwala doon sa 2 bagong lipat. Kayo po, sir, ano po ang take nyo tungkol dyan?
2: Well, sabi nga ni Winston Churchill dati, this is not yet the end. This is not even the beginning of the end. But this is the end of the beginning. So marami pa itong kabanata na mangyayari. Bukas, magkakaroon ng pre-trial, ayusin nila yung mga rules, etc. Tapos, July 6, magsisimulang ng 4.

0: mal yung Senate as a trial court, at within the next 2 to 3 months ay magkakaroon ng paghatol yung Senado. So marami pang posibleng mangyari. Pero ang mahalaga ay meron ka ng bagong liderato, ang mahalaga may bago ka ng majority, dahil dito sa parating na trial ay kinakailangan mo yung majority para mabuksan yung mga ebidensya. Kung hindi mo hawak ang evidence, ang majority, baka mahirapang buksan ang mga evidence. Kaya sana maging optimistic tayo, sana maging mapamatsyag tayo, pero hindi pa tapos itong prosesong ito.
1: Okay, nako. Again, maraming salamat, Secretary Ronald Yama, sa oras na bigay mo dito sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo.
0: Magandang gabi, salamat din.
2: Ipinagpatuloy ng Office of the Ombudsman ang pagpapatawag sa mga dati umanong bodyguard ni dating congressman at ngayon ipugante na si Zaldico. Sa harap ng mga paratang nila, nanawagan si House Majority Leader Sandro Marcos na pagtuunan na ng pansin ang mahalagang bagay at hindi ang mga ingay sa politika. Live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkad ng balita si Mari Ocampo. Mari.
3: Maankumbinsido nga ang majority leader ng Kamara na purong pamumulitika at walang bahid ng katotohanan itong mga alegasyon na ibinabato laban sa kanyang mga kapwa mambabatas.
4: Yes sir, ilang beses na pabalik-balik yan.
3: Tinawag na destabilization plot ni House Majority Leader at Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos ang ginagawa ngayon ng mga nagpakilalang dating bodyguards ni former Congressman Zaldico. Muling lumutang sa publiko ang 18 bodyguards at nadagdagan pa ang mga personalidad na sinasabing nahatiran nila ng mali-maletang pera. Pero may buwelta ang mambabatas.
5: We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din.
3: Itinuloy ng ombudsman ngayong araw ang pakikipanayam sa mga dating bodyguard. Pinanindigan ng 18 at ni Attorney Levy Baligod ang mga pangalang nabanggit sa unang affidavit. Gayon din ang mga bagong personalidad na binanggit sa presscon kahapon sa Mandaluyong City. Sa kabila ng mga komentong ito, nanawagan ng House Majority Leader na dapat mas pagtuunan ng pansin ng publiko at mga kapwa politiko ang ibang mahalagang bagay.
5: So, let's call a spade, it's all BS. Okay. Is it really worth it? Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng publicity, wag na. We're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these stab efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho natin.
3: Isa na rito ang paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siniguro ng nakababatang Marcos sa publiko na hindi iniimpluwensyahan ng sinumang House leaders ang prosecution team.
5: We all know Chair Jinky is the head prosecutor for the public prosecutors, and she's done a great job in steering and managing the impeachment in itself. So I don't think it's necessary for the leadership to intervene or have any directives to them. They are all brilliant in their own way.
3: At sa pag-upo nga no, maani Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong leader ng Senado, umaasa ang ating House Majority Leader na hindi lang mapagtutuunan ng pansin yung impeachment trial ng Vice Presidente, kundi magkakaroon na rin ng sapat na oras para maasikaso ang iba pang batas na nakabinbin sa Senado bago nga ang papalapit na sona ng Pangulo sa Hulyo. Maan?
2: Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo. Pinagpapaliwanag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez si MRT3 General Manager Michael Capati sa nangyaring aberya sa pagitan ng MRT3 Bandia at Guadalupe Stations bandang 5:30 ng umaga kanina. Sa nilabas na memorandum ni Secretary Lopez, inatasan niya si GM Capati na magbigay ng detalyadong paliwanag sa loob ng 24 oras kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanction matapos magka-aberya. na ibalik ang normal na operasyon ng linya mag-alas 7 ng umaga. Pero nagdulot pa rin ito ng abala sa mga pasahero. Dahil dito, iniutos ni Lopez ang pagbibigay ng libreng sakay para sa mga pasahero ng MRT3 ngayong araw at sisingilin ito sa Sumitomo. Inatasan din ng kalihim si Kapati na maglabas ng show cause order sa MRT3 Rehabilitation at Maintenance Service Provider na Sumitomo Corporation at sa mga consultants nito para ipaliwanag ang aberya.
1: Ipinagdiwang ang kauna-unahang Kaanyogan Festival sa Tarragona, Davao Oriental matapos yanigin ng dalawang magkasunod na lindol noong nakaraang taon. Yan ang umaranggadang balita ni Noreen Igonia.
6: Makukulay ng mga floral float, ethnic attires at bigay todong cultural dance performance ang nasaksihan ng mga Tarragonians at ng kanilang mga bisita sa pagdiriwang ng kanilang 60th founding anniversary sa Tarragona, Davao Oriental. Kasabay kasi nito ang pagsagawa nila ng pinakaunang Kaanyogan Festival nitong Hunyo 16. Sa kapistahang ito, ipinagpasalamat ng 10 barangay ng bayan ang kanilang masaganang ani sa pagsasaka, lalo na sa kanilang mga niyogan na siyang pangunahing hinahanap buhay nila. Kasama din sa kanilang ipinagpasalamat ang kaligtasan matapos yumanig ang dalawang magkasunod na lindol sa kanilang bayan noong Oktobre 2025.
7: It's widely planted with coconut. No? The word Kaanyogan comes from the root word niog, lubi, tree of life, na nahimong dakong kabahin sa kung unsa mi karon. Daghang kaayong mga estudyante nga napagraduar na, professional, nahimong ingani ang amuang panginabuhian tungod sa tree of life. And that's the very reason why we give value sa lubi, sa niyog.
6: Highlight sa naturang aktibidad ang Yugyugan Street Dancing Competition kung saan itinanghal na Grand Champion ang Barangay Central at Lukatan.
8: During the production, we have also highlighted the two of our ginapanghambog na tourist attraction sa Barangay Central and Barangay Lukatan. No? Ang sa Barangay Lukatan, katong ato ang Mount Pambutig, and very good sa Barangay Central, ang ato ang Busay sa Magamay, katong falls dato sa Purok Magamay.
6: Inaasahan na magiging tuloy-tuloy na ang aktibidad upang makatulong ding mapalago ang kanilang turismo sa lugar. Maliban sa mayamang sakahan, sagana rin sa lamang dagat ang mga taga-Tarragona dahil coastal area ang malaking bahagi ng kanilang lugar. Mula dito sa Tarragona, Davao Oriental, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagan.
1: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkadang Balita.
9: Makibantay sa isa sa mahalagang isyu ng bayan, Vice President Sara Duterte, Impeachment, the Pre-Trial. APRTV News Special, June 18, Huwebes, alas 5 ng hapon, bago mag-arangkada balita sa PRTV Prime Media at FM Regional. Mga pangyayaring mahalaga, ora-orada, ibabalita.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PR.
10: Unti-unti, bumabangon.
11: Sama-sama lang kahit mahirap. Magtulungan para sa akin ibubuti na ng lahat.
9: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
12: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Senador Erwin Gatchalian, formal nang naihalal bilang Senate President matapos tumawid sa mayorya si Senator Joel Villanueva. Cayetano Block hindi sumipot sa special session nitong umaga pero present sa deliberasyon ng Commission on Appointments. Mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles, ininitalye ang nangyaring trehedya sa Aurora. Pagkalunod din na rin ng Paterponia at Divine Adili, hindi aksidente ayon sa BNP CIDG. Dating Ateneo Head Coach Tab Baldwin, hinamon na harapin ang investigasyon. Trend ng MRT, tumirik sa kasagsagan ng rush hour. Mga pasahero, naglakad sa rilis. Mini dump truck na hulog sa bangin sa Labrador, Pangasinan, 7 patay. Julia Montes bilang Samantha Cinto, kilalanin sa Sigabo.
13: Tama! Muna ang

0: Manila, the Full Arm TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang baitaan sa sigalot sa Senado. Wala nang debate ngayon kung sino ang namumuno sa mataas na kapulungan dahil formal nang naihalal si Senador Sherwin Gadzalian bilang Senate President. Ito'y matapos magkaroon ng sapat na bilang ang kanyang grupo para tuluyang mapalitan ang liderato ng Senado. Nagpapadrol, RG Cruz!
2: I, Sherwin Gadzalian,
3: having been elected to the position of Senate President,
2: having been elected to the position of Senate President,
3: do hereby solemnly...
4: Opisyal ng pinuno ng Senado, si Senador Sherwin Gadzalian, ang ikahapat na Senate President ng 20th Congress sa loob ng isang taon. Inihalal namang Senate President pro tempore si Senador Vicente Soro III at Senate Majority Leader si Senador Miguel Zubiri. Sumali na kasi sa kanila si Senador Joel Villanueva, kaya nakabuo na ng 13 senador o sapat na bilang para palitan ng liderato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ani Villanueva, trabaho lang at kapatid pa rin ang turing niya kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Bago ang special session, kay Cayetano na rin nanggaling na may sapat ng bilang para palitan siya matapos niyang makausap si Villanueva, kaya rin hindi na niya ito hahadlangan pa. Bagamat nagpaabot siya ng pagbati at kooperasyon, wala si Cayetano pati mga kakampi niya sa umagang sesyon nang ihalal si Gadzalian.
5: He doesn't support the call or offer of reconciliation. Kasi the mere fact that they're not here, all of them, well, it negates whatever sincere offer he made this morning.
6: Yes, of course, we will reach out to the minority. Hindi naman to majority lang. This is a Senate vote of 24 senators.
4: Kinilala naman ng mga senador ng bagong mayorya ang halaga ng pagtawid ni Nina Villanueva at Senator Francis Escudero sa kanilang hanay. Tiniyak nilang trabaho lang ito, walang politika, personalan o anumang kapalit. Taliwas sa unang bintang ni Cayetano na may pambabraso para makabuo sila ng numero.
7: Senator Chis Escudero and Senator Joel Villanueva for responding to their higher calling for this chamber, our beloved institution known as the Philippine Senate. Higher than their friendships, their affiliations, and every individual member of this body, even higher than themselves.
8: This institution was damaged. So, sa tingin ko si Joe, the former Senate President, the former Majority Leader, siyempre, iba yung love for the institution kasi naging consolidated as leaders.
9: Senator Joel, gusto lang po niya magtrabaho. Talagang frustrated din po siya dahil sa pangyayari na hindi na tayo nakakatrabaho.
10: Well, original seat fakes kami. Pag 2016, magkakasabay kami lahat na maging senador. I'm very happy na magkasama kong ulit at alam po si Senator Joel, very serious senator trabaho kanina.
4: Matapos ang palitan sa liderato, mabilis naman ang reorganisasyon ng Senado sa pagbuo ng Commission on Appointments o CA, Senate Electoral Tribunal at mga komite kabilang ang Blue Ribbon.
7: I intentionally and voluntarily relinquished the chairmanship of what is known or most or often referred to as the most powerful committee, the Blue Ribbon, for two primary reasons. Number one, I am tired of losing old friends and creating new enemies. And number two, there are other colleagues who are equally, if not more, qualified than this humble representation to take on the job.
4: Aprobado rin ang mga natenggang panukalang batas at ang kumpirmasyon ng appointments ng 5 general at iba pang opisyal ng DFA. Matapos magsesyon ang CA, dumalo na sa panghapong sesyon sina Senador Pia Cayetano, Camille Villar, Loren Legarda at Amy Marcos.
11: May plan siya na sila 13, di ba? Common sense, di ba? What's in the rules?
12: Yes.
11: What's in the constitution?
12: Article
11: when you have 13, yun lang. So yeah. Hindi sumunod sa rules, dun lang naman kami may problema. Pero pag sumunod sa constitution at sa rules,
4: samantala, sinabi ni Lacson na si Escudero ang napipisil ng mayorya na maging presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
5: Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw ang pipreside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba?
12: Yes, sir.
5: Sustain, overrule. Eh, hindi naman pwedeng kada motion ibabalik ka sa body.
4: Magugunit ang binago ng mayorya ang patakaran ng Senado para makapaghalal ng presiding officer kapag hindi pangulo ang nililitis. RG Cruz, ABS-CBN News.
1: Kinikilala naman ng minority senators ang bagong liderato sa Senado at iginiit na gusto lang nilang magtrabaho. Sa katunayan, dumalo sila ngayong hapon sa pagpapatuloy ng special session. Live mula sa Senado ng Papatrol, Victoria Tulad. Victoria, ano ang sabi ng mga senador sa minorya?
13: Alvin, ayon kina Senator Loren Legarda, Amy Marcos at Bongo ay nais nga lang nila na magtrabaho. Dagdag ni Senator Marcos, hindi naman sila nang gugulo. Dumalo rin si Senador Rodante Magcoleta. Nakipagkamay si Senador Rodante Magcoleta kay bagong Senate President Sherwin Gatchalian, Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri at Senador Rafi Tulfo pagdating niya sa session hall ngayong Miyerkules. Bahagi si Magcoleta ng minorya at hindi dumalo ng special session kaninang umaga pero lumahok sa deliberasyon ng Commission on Appointments o CA dahil constitutional duty umano niya ito. Sa isang punto, nilapitan ni Senador Joel Villanueva si Magcoleta at kinausap. Dating bahagi ng grupo ni na Magcoleta si Villanueva. Dahil sa kanyang paglipat, nagkaroon ng 13 boto ang Gatchalian Block. Ayon kay Villanueva, trabaho ang nagtulak sa kanya para dumalo sa special session.
14: We wanted to work. So that's what we've been doing. I mean, you have seen how I work today. I'm almost at the floor or at the podium most of the time, the entire days.
13: Nakausap umano ni Villanueva si dating Senate President Alan Peter Cayetano at sinabing maayos ang kanilang relasyon. Ikinatuwa naman ni Senador Erwin Tulfo ang pagsama sa kanila ni Villanueva at giit din niya, wala silang alok dito para lumipat.
15: Si Senator JV ang kagabi sabi niya gano'ng kakausapin niya. So it was last night yata, Senator Joel made a decision.
16: Last night lang.
15: Oo, kasi kinausap pa niya sa'yo, nag-heart-to-heart talk yata sila ni Senator Alan. Ano man, ano yung offer namin? Siguro committee. I don't know kung anong committee. Pero other than that, kung other matters, I mean legal, wala nang kaming capability, wala kaming buwan. Dapat nakausapin si Ombudsman, di ba?
13: Wala rin sa special session ngayong umaga pero present sa Commission on Appointments ang minority senators na sina Senator Amy Marcos, Loren Legarda at Bongo. Ayon kay Legarda, sinusuportahan nila si Gatchalian at ang bagong liderato ng Senado.
17: Every day is a fresh start and we welcome, recognize and congratulate the new leadership who are dear friends, who are competent public servants, and we in the minority, because I remain to be in the minority, will collaborate for the good of the people.
13: Kinikilala umano ng buong minorya, kabilang si dating Senate President Cayetano, sina Gatchalian. Suportado rin ni Go ang paghalal kay Gatchalian at umaasang babalik na sa normal ang Senado.
18: Majority rules, yan naman po. This is a collegial body. Tapos na po. So let's move on with the new leadership, with the new majority. This is democracy. Ganun naman talaga.
13: Si Marcos, sinabi rin gusto lang niyang magtrabaho.
19: Hindi naman kami nanggugulo eh.
13: Lumahok din sa afternoon session si Senador Camille Villar pero hindi na nagpa-unlock ng panayam. Nitong Martes, naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang grupo ni na Cayetano para questionin ang ginawang session noong June 3 kung kailan idineklarang bakante ang lahat ng posisyon at inihalal si Gatchalian na Senate President pro tempore. Ayon sa minorya, hihintayin na lang nila ang magiging aksyon ng Korte Suprema.
17: bibigyan niya ng kalutasan ng Korte Suprema. Kasi ang aming tinatanong, hindi naman yung today. Alam mo naman yun. Diba? Okay. Yung nangyari na reorganization noong June 3 na walang 13. Pero ngayon, inayos nila.
18: Ayoko na pong mag-comment doon. Lahat naman kami, almost all of us, 9 senators led by Senator Alan Peter, yung petition. That was yesterday. Iba naman po ngayon.
13: Samantala, lubos ang saya ni Senador Risa Ontiveros na balik trabaho na sila. Nagpasalamat din si Ontiveros sa mga sumusuporta sa kanila ni Gatchalian na ginawan sila ng love team na may pangalang Winry.
12: Kita niyo naman sa unang kalahating araw pa lang ng special session, napaka-productive muli ng Senado. Senate President Gatchalian is strong on his own merits. Lahat po kami sa majority really fought para mahalal namin siya ngayong araw. Kung may mga kababayan tayo na natutuwa sa akin, natutuwa kay Senate President, at dahil doon, mas interesado sila sa trabaho namin. Ang trabaho ng buong Senate, ang nagpapasalamat ako sa kanila. So, hello sa mga winners. Please, ipagpatuloy nyo yung pagsubaybay at pagsuporta sa trabaho ng Senate.
13: Ayon sa mayorya, bukas sila kung may iba pang senador na lilipat sa kanilang grupo. Alvin, sa maghapon ay hindi natin nakita dito sa Senado si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang manifestation kanina sa afternoon session ay sinabi ni Senador Legarda na si Senator Alan ang kanilang napili bilang minority leader. Sa kanyang talumpati naman, nagpasalamat si Senate President Win Gatchalian sa tiwala. Sabi niya, nakikinig sa taong bayan ang Senado at handa silang umaksyon. Nanawagan din si Gatchalian sa mga kasamahan na magsimulang muli. Nag-adjourn ang session bandang 6:20 ngayong gabi. Alvin?
1: So Victoria, walang Facebook Live today si dating Senate President Alan Peter Cayetano. At bakit absent din? May dalawa pang senador na hindi ko rin nakita. Sina Senator Robin Hood Padilla at si Senator Villar, Mark Villar.
13: Alvin, hindi rin natin nakita sina Senator Robin Hood Padilla at si Senator Mark Villar. Wala pang impormasyon mula sa kanilang mga opisina kung bakit sila hindi nakadalo. Si Senator Alan Cayetano naman, sabi mo nga, wala siyang Facebook Live, pero nag-post siya sa kanyang Facebook page kanina umaga. At dito, parang nag-concede na rin siya o inamin niya na wala na silang numero at na nasa Gatchalian block na yung numbers, yung 13 na kailangan nga para makapag-elect ng Senate President. Sabi ni Cayetano doon sa kanyang post ay nakausap niya si Senator Joel Villanueva at dito niya napagtanto na wala na talaga silang bilang na yung Gatchalian block na ang may bilang. Sabi pa ni Cayetano ay handa sila makipagtulungan sa bagong liderato ng Senado, pero iginiit din niya na kinu-question pa rin nila yung nangyari noong June 3 session kung saan nga nahalal bilang noon ay Senate Acting President Senate President Pro Tempore si Gatchalian dahil kulang umano sila ng forum noong araw na iyon, Alvin.
1: So doon sa legislative side, Victoria, naging matagumpay naman yung kanilang target ay naaprubahan naman.
13: Yes, Alvin, sa wakas ay may umusad o may pag-usad dito sa legislative side. May yung mga pending na citizenship, Filipino citizenship ng dalawang basketbolista ay na-approve na at yung waling-waling bilang national orchid ay na-approve na rin yan sa third reading. Meron ding mga adopted resolution at meron ding mga panukalang batas na na-aprobahan sa second reading. At kanina nga rin, doon sa Commission on Appointments ay may mga na-confirm or may mga na-confirm na yung promotion or yung appointment mula sa DFA at sa AFP. Alvin.
1: Maraming salamat, Victoria Tulad.
16: Inanunsyo ngayon ni Justice Secretary Frederick Vida na ang mga taong tumulong para makaalis ng Senado, si Senador Ronald De La Rosa noong May 14 ay papanagutin. Ani Vida, sinisilip na ng panel of prosecutors ang mga naganap mula May 11 hanggang 14. Nang lumutang si De La Rosa sa Senado, matapos lumiban ng ilang buwan, Kabilang sa napag-alaman din ng panel na ang mga aksyon ng Office of the Sergeant at Arms laban sa NBI ay hindi makatuwiran. Walang nagarap na pag-atake sa Senado noong gabi ng May 13 at tinangkang ipatupad ng NBI ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay De La Rosa. Nilino naman ni Vida na bigo silang ma-inspeksyon ang Senado matapos hindi payagan ng nooy Senate President Alan Peter Cayetano.
20: Tinitingtad daw pakalatan na yung mga actions ba nung simula pa lang, di ba? Ito ba ay planado, mas malaking plano, di ba? Nilagay siya sa protective custody, ito ba ay kasama sa plano? With the change in the Senate leadership, we are expecting and hoping that there will be more coordination and cooperation with the panels.
16: Tuldukan na ang issue sa Senate leadership, umaasa po ang House Prosecution Panel na wala ng hadlang sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
2: Ay, Sherwin Gatchalian.
16: Binati ng mga leader ng Kamara ang bagong halal na Senate President na si Sherwin Gatchalian. Tiniyak ni House Speaker Faustino Bojidi III na makikipagtulungan ng Kamara sa Senado para isulong ang mga panukalang batas na makatutulong sa mga Pilipino. Kumpiyansa naman si House Majority Leader at presidential son Sandro Marcos sa pamumuno ni Gatchalian.
21: We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman. And I know how level-headed and how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work.
16: Nang tanungin kung makabubuti ba ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito ang kanyang tugon.
21: I believe in all the senator's ability to be impartial and fair. Because of who I am and my relation to the president, I'm not in the best place to comment on the impeachment.
16: Umaasa si House Impeachment Prosecutor Laila De Lima na ngayong natuldukan na ang issue sa Senate leadership, wala nang hadlang sa impeachment trial ni Duterte. Ganito rin ang pananaw ng mga House Trial Spokesperson.
22: Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18.
23: This is a welcome development and now that the Senate has resolved the leadership issue, we also hope that the Senate can focus now with its constitutional duty to proceed with the impeachment trial without necessary delay, no? And other distractions.
16: Irerespeto naman ang prosekusyon ng sinumang piliin ng Senate Impeachment Court na presiding officer sa paglilitis, kahit pa si Senator Francis Escudero.
23: It's water under the bridge. Now we're talking about this new impeachment complaint. We are fully confident that whoever sits there as a presiding officer, because of the degree and the volume of evidence that we will provide and we will present to the court, we are confident that we can actually get this through.
16: Binatikos naman ng House Trial Spokespersons ang pre-trial brief na isinumite ng kampo ni Duterte.
22: Bahagi po ito ng paghahanap ng butas ni VP Sara Duterte. Hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Gusto natin ng sagot.
23: If you look at it actually, inadopt nila yung lahat ng mga evidence at saka yung mga potential witnesses na ipoprovide natin. So wala talaga silang naipresenta doon. Kung na specific na mga counter evidences.
16: Sa special session na idinaos ng Kamara kanina, binigyang kapangyarihan ng mababang kapulungan ang House Prosecution Panel na umakto sa ngalan ng Kamara sa mga usaping may kinalaman sa impeachment trial ni Duterte. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Hindi inakala ng mga manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na ang kanilang team building sa Aurora ay mauuwi sa pagkamatay ng dalawa nilang kasama na sina Rene Materbonia at Divine Adili. At hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang pinoproseso ang trauma at pagluluksa. Sa unang pagkakataon, isinalaysay ng mga basketbolista ang mga oras na pilit nilang iniligtas ang isa't isa kasabay ng panawagan na huwag silang husgahan sa nangyari. Nagpapatrol, Andrea Taguines.
16: Nakakapagod pero masaya.
3: Ganito inilarawan ng limang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles ang simula ng kanilang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong June 8 sa kanilang panayam sa town hall meeting sa Ateneo Campus sa Quezon City at sa podcast ng veteranong journalist na si Pia Ontiveros. Sa morning exercise pa lang, maganda na nila ang naging daloy ng training camp. Isa pa umano sa mga mabilis na natapos ang rookie na si Rene Baterbonya.
6: Ang sarap lang sa feeling kasi first workout of the camp, like successful na kagad. So natapos kami mga 5:30.
3: Dahil wala silang hawak na cellphone, mas naging malapit sila sa isa't isa.
6: It kind of really forces us to, you know, really just talk to each other more and just get to know each other more as, like, you know, teammates.
3: Alas 2:30 ng hapon nagsimula ang isang jogging exercise sa dagat na binantayan ng mga coach. Tinanong pa umano sila ng nooy head coach na si Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy.
6: Nasa ko ng kamay nila, JM. Tapos yun sila, Rene. Si Rene marunong lumangoy, sinabi niya. Tapos sabi niya, sila Divine hindi marunong lumangoy. So yung mga hindi marunong lumangoy, dito lang kayo sa malapit. Kumbaga. Tapos yung exercise lang is sunda lang si coach din sa shore.
3: Pero ilang minuto lang ang lumipas, biglang nag-iba ang kondisyon ng dagat. At dumating ang mga dambuhalang alon na anilay mas matataas pa sa kanilang mga 6-footer na teammates. Nung una, nagagawa pa nilang makisabay sa pag-angat ng tubig. Pero sa bawat paglapag nila, palalim na ng palalim ang dagat at palayo na sila ng palayo sa Pampang.
6: The first person that I noticed was KG, Kyle Gamber, and he was screaming like so loud, calling for help that like I've never heard anybody like scream like that like ever in my life. And like that's when like I realized like, you know, like this is bad. Like I started signaling to swim in, as much as you can.
8: In my case, I know how to swim, but then it was really difficult. And I noticed I wasn't moving, and I tried to freestyle. I wasn't still moving. I was like in the same place for like 3-4 minutes, and then I started cramping, and I was panicking. And then I saw Matt. I was like, Matt, can you pull me? So he pulled me, so I moved until I reached the floor.
3: Inilarawan din ng ilan kung paano nila sinubukang isalba ang sarili at ang isa't isa.
9: I was like going down and down, like I just parang okay. I was like gonna accept na mawala na po ako.
6: Nung umiyaw ng tulong, nakita ko si Rene sa likod. Nagtawag si Rene. Impressed. Tumagal siya, tapos sumisigaw siya ng tulong. Tapos sinabi ako, tumalong pa lang. Tapos nung kumulit ako ng puwelo, pag-angat ko, hindi ko na nakita si Lili. Yung nakita ko na si Divine sa likod, sabi si EJ, si Divine, heads down.
3: Si Kapihe umano ang unang nagbalita ng masamang kalagayan ni Divine Adili. Pero hindi siya maidala sa Pampang dahil sa laki nito.
8: This was his reaction. He said, Divine's gone, bro. Divine's gone. I interpreted it as, I thought EJ didn't see Divine. But then, in this scenario, he already saw Divine like floating like that because Divine didn't know how to swim at all.
3: Noong bahagyang kumalma ang alon, doon naman nila nakita si Baterbonya.
8: So I went to Rene when I saw him, like walang balay, I was so scared. Doon na pala nag-sink in, I was crying na, and I was just hoping na
9: It was us who carried him out of the water, not the first medical responders. Yeah. Wala pong tumulong.
24: And then, where were they? On the shore?
9: They were just spectating po. They were just watching us.
3: Paalis na umano ang ambulansya para dalhin sa ospital si Baterbonya noong masagip si Adili. Sa hiwalay na police mobile na siya isinakay. Si Baldwin ang sumama sa kanila pa ospital. Pero masamang balita na ang kanyang hatid sa team pagka-uwi. Sabi ng players, hindi nila kinayang magsalita agad sa pangyayari dahil sa bigat ng nararamdamang trauma.
9: I feel guilt lang po kasi.
24: Guilt?
9: Why? Rene was beside me and parang I felt na I could have done more. Na para di siya maluna. So it was eating me alive. I tried to sleep and then I would still see his face.
24: But it's not your fault. You know that, right?
9: Yeah.
24: Are you okay?
9: I'm fine. Just hard po not the comments that they're saying that we're just jealous. Nah, we did it because we're jealous. We lost two of our brothers. Parang parang sobrang sakit po kasi na parang nabuhay nga po kami pero parang pinapatay po kami. They're just putting the blame on us. Like, it's just hard to put into words, but like, this is what we've been feeling like this past week.
3: Para kina Reyes at Alas, hindi hazing o initiation ang kanilang pinagdaanan. Anila, bago pa pumunta sa Aurora ay nagkaroon din sila ng orientation tungkol sa rip currents. Pagbalik sa Maynila ay agad dumaan sa debriefing at counseling ang mga players at coaches. At nangako ang Ateneo na patuloy silang susuportahan habang pinoproseso pa nila ang mga pangyayari. Iginiit naman ng Ateneo Office of College Athletics na wala umano itong papel sa pag-organisa o pagpapahintulot sa naturang aktibidad. Bagamat may hiwalay pang University Athletics Office ang Ateneo.
4: It was asked if the University Athletics knew about it, if it was brought to them, and if they see approval, the answer is no.
3: Nilinaw din ni Ateneo de Manila University President Father Roberto Bobby Yap na ang Blue Eagles basketball team ay nasa ilalim pa rin ng otoridad ng pamantasan at handa silang repasuhin at ayusin ang mga programa nito.
5: The team is owned and managed by Ateneo. So, MVP, the foundation supports him like as a patron, but it's owned and managed by Ateneo.
3: Sa kabila ng trahedya, gusto pa rin ng mga basketbolista na makapaglaro matapos ang sapat na pahinga.
9: I want to still play to honor our brothers and parang dedicate that season to them po.
3: Nauna namang sinabi ng mga opisyal ng UAAP na hihintayin muna nito ang resulta ng mga imbestigasyon bago magpasya kung lalahok ang koponan sa susunod na season. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, mga pasahero, naglakad sa riles matapos tumirik ang tren ng MRT. Singil sa kuryente, posibleng matapyasan kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa presyo ng langis sa world market. Halos 80 pawigan, pinakawalan sa Panglao Bohol. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
0: TTZMM, numero uno sa aksyon!
7: Ang oras, 2 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
10: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
25: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
26: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
25: Make your move, baby.
26: Arthrisin, get going!
27: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: DTZMM. Numero uno sa aksyon.
7: Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Pagpasa sa panukalang batas na mag-i-institutionalize sa assistance to individuals in crisis situation na antala dahil sa anti-EPOL provision. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid sa atin ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
15: Ay may naglabas ng hinaing si Senator Erwin Tulfo sa mga dating kasamahan nito sa House of Representatives ukol sa pagkaantala ng panukalang batas na mag-i-institutionalize sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC program. Sa plenary, sinabi ni Tulfo na chairperson ng Senate Committee on Social Welfare and Development na may deadlock ngayon sa pagitan ng Senado at Kamara dahil nais umanong alisin ng mga congressman ang anti-EVAL provision sa panukalang batas. Partikular na tinukoy ang Section 17 ng panukalang batas ang magbabawal sa mga politiko na makibahagi sa mga distribution ng AIC o ayuda ng DSWD. Dagdag ni Tulfo, pinipilit umano ng mga congressman na tumawag pa sa Malacanang para makialam sa nasabing provision. Sa huli, sinabi ni Tulfo na pag-uusapan ang pinagtatalunang provision sa Bicameral Conference Committee para sa panukalang batas. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner. Samantala, pagdagsa ng mga kaibigan at teammates ng nasawing student-athlete na si Divine Adelie, patuloy naman sa Arlington. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Quezon City, Radio Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
17: Sa unang araw ng burol ng namayapang Ateneo student-athlete na si Divine Adelie sa Arlington Memorial Chapel sa Araneta Avenue dito sa Quezon City, patuloy ang dagsa ng kanyang mga kaibigan at teammates. Si Adelie ay kasama ni Rene Baterbonia na nalunod sa isang team building activity sa Dipaculao, Aurora. Sa mga oras na ito, wala pang namamata ang isa sa mga kapamilya ni Adelie dito sa chapel. Kaninang alas 12 ng tanghali nang buksan ang viewing area para sa mga kaibigan at fans ni Adelie. Bago ilipat ang labi ni Adelie dito sa Arlington, ibinurol muna siya sa Immaculate Conception Chapel sa Ateneo Loyola High. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZMA.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero. At yan po ang ating mga balita, manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Aina.

0: E.S. Tareha.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMN Radio Patrol sa East 30.
0: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: DZMN Numero Uno sa Aksyon.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: TV Patrol sa DZMM.

0: mga commuter ang aberya sa MRT3 ngayong Miyerkules ng umaga dahil sa umano'y technical issue. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Transportation ang pamunuan ng tren at maintenance provider nito kaugnay ng insidente. Live mula sa Cubao, Quezon City, nagpapatrol si Izzy. Izzy, maayos na ba ang daloy ng mga tren dyan sa MRT at ano ang dahilan kung bakit nagkaroon ng technical issue ang tren kanina?
1: Bernadette, maayos na yung daloy ng mga tren dito sa MRT at wala namang naitalang aberya sa buong linya sa ngayon. Pero wala pang maibigay na paliwanag yung pamunuan ng MRT kung ano yung nangyaring technical issue kaninang umaga dahil kasalukuyan pa itong iniimbestigahan. Pero sinabi nila na ginagawa nila ang lahat ng hakbang para masiguro hindi na muli mangyari ang insidente.
2: Sa kasagsagan ng rush hour kaninang pasado alas 5 ng umaga, tumirik ang isang tren ng MRT3 sa pagitan ng Buendia at Guadalupe stations. Halos 40 minuto na na-stranded ang ilang pasahero, kaya ang ilan sa kanila napilitan ang maglakad sariles. Ayon sa pamunuan ng MRT3, 5:50 AM nang ipatupad nila ang provisional service o limitadong biyahe mula North Avenue hanggang Shaw Boulevard Station vice versa dahil sa umano'y technical issue. Nagdulot ito ng mahabang pila ng mga commuters sa mga istasyon ng tren. Kabilang na ang Guadalupe Station. Siksikan din sa southbound ang Quezon Avenue Station. Sa labas naman ng Shaw Boulevard Station, maraming stranded na pasahero ang naghihintay ng ibang masasakyan. Ang ilang pasahero naman mula sa Ortigas Station, sumakay na lamang sa EDSA Bus Carousel. Mag-aalas 7 ng umaga nang maibalik sa normal na operasyon ang buong linya. Ang estudyanteng si Shane, hindi na nakasakay sa tren sa Taft Avenue kaya tagbok na lamang ng TNVS papasok para lang umabot sa klase.
3: Sa loob po ng platform, puno na talaga ng tao. Tapos nung sinabi po na may technical problem, bumaba na lang po kami. Hassle po talaga kasi may hinahabol na time.
2: Humingi naman ng paumanhin ang pamunuan ng MRT3 sa lahat ng mga naapektuhang pasahero. Nagpatupad din ng buong araw na libreng sakay sa MRT3 simula alas 12 ng tanghali. Pinagpapaliwanag naman ng Department of Transportation o DOTR si MRT3 General Manager Michael Capati dahil sa nangyaring aberya. Binigyan siya ng 24 na oras para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng administrative sanctions.
1: Din ng DOTR yung MRT na maglabas ng show cause order para naman dun sa kanilang rehabilitation and maintenance provider na Sumitomo Corporation kasama na yung mga consultant nito. Kanina ay nanghingi rin ng paumanhin ang Sumitomo Corporation sa lahat ng mga pasaherong naapektuhan ng technical issue kaninang umaga at sinabing iimbestigahan nila ang nangyaring incident. Bernadette?
0: Maraming salamat sa iyo, Izzy Lee.
4: Lalo pang bumagsak ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng kalakalan na, ayon po sa Meralco, ay pwede ring magpapaba sa singil ng kuryente sa mga susunod na buwan. Samantala, sa gitna ng kaliwat ka ng reklamo sa pagsirit na naman ng bayarin sa kuryente, umapela ang Meralco sa mga consumer na pag-aralan kung paano basahin ang metro para makita agad at magawa ng paraan kapag lumaki ng todo ang konsumo sa kuryente.
5: Matyaga si Benny sa pagsusulat ng mga numero galing sa metro ng kanyang kuryente matapos ma-record ang reading sa main meter. Sunod namang nililista ni Benny ang reading sa kanyang sub-meter. Tatlong pamilya kasi ang naghahati-hati sa buwan ng bill kaya importanteng maayos ang kwentahan depende sa lakas ng konsumo sa kuryente.
6: Para up to date, malalaman ko kung tumaas siya o bumaba. Kailangan may ganito para kung sakaling magkaroon ng problemang sa computation, may papakita ko.
5: Ngayong marami na ang nakatanggap ng June billing at sangkaterba na namang umaaray sa laki ng bayarin, naglabas ng advisory ang Meralco na nangiinganyo sa mga consumer na pag-aralan paano basahin ang metro. Tatlo ang klase ng metro ng Meralco, ang electronic, ang electromechanical at smart meter. Madaling basahin ang smart at electronic dahil kung anong nakalagay sa metro na mga numero, ayun na rin ang konsumo na ibabangga lang sa nakaraang reading. Mas komplikadong basahin ang electromechanical dahil pabaliktad ang pagbasa nito. Ibig sabihin, magsisimula sa pinakakanan tapos papuntang kaliwang dial. Kung nasa gitna ng dalawang numero ang pointer, ang mas mababang number ang dapat bilangin.
7: Makikita natin na kahit isang digit lang ang pagkakamali, iba na agad ang magiging rating. Kaya mahalagang tama ang pagbabasa.
5: Ayon sa Meralco, trained ang kanilang mga meter readers kaya maayos nilang nababasa ang milyong-milyong metro kada buwan. Pero paano naman binabasa ng Meralco ang mga metro na nakapwesto sa matataas na lugar kagaya niyan? O di kaya yung sama-sama na nakalagay sa matataas na pader o poste na karaniwang nakikita sa may mga informal settlers? May gadget na ginagamit na parang cellphone o yung iba inaakyat ng meter reader at pinipicturan ang mga metro. Pero kung may duda sa reading, pwede namang ireklamo sa Meralco.
8: They can reach out to our business centers kasi trabaho naman talaga namin yan, Alvin, na kung merong reklamo ukol sa bill, puntahan lang kami. So that we can look into the complaint.
5: Samantala, lalo pang sumansad ang presyo ng langis sa world market sa ikalawang araw ng trading. Nasa 9 pesos nang ibinaba sa presyo ng diesel, mahigit 5 pesos sa gasolina at 10 pesos sa kerosene. Ayon sa Meralco, kapag nagtuloy-tuloy ang rollback sa petrolyo, makatutulong din ito sa pagpapababa ng singil sa kuryente dahil maraming planta ang tumatakbo sa langis gaya ng diesel, coal at natural gas.
8: Kumupa na yung intention doon na dahil may peace deal na makakatawid na yung lalo yung mga nagsosupply ng LNG no sa buong mundo kasama ng Pilipinas. It'll definitely redound to lower rates pero baka lang hindi immediate.
5: Sa Biyernes, nakatakdang pirmahan ng peace deal na magiging hudyat din ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Pumayag din ang Amerika na magbenta na ng langis ang Iran pero magpapatuloy ang negosasyon na magkabilang panig kaugnay naman sa nuclear program ng Iran. Nagpaalala ang Department of Science and Technology sa mga nakatira sa may baybayin ng Glan sa Sarangani. Partikular yung nakaranas ng tinatawag na coastal uplift na huwag magtayo ng kahit anong istruktura sa umangat na lupa kasunod ng lindol. Kung bakit at kung ano ang coastal uplift, alamin sa pagpapatrol ni Rafael Busan.
9: Hindi normal na makita ang mga coral na nasa dalampasigan. Pero ito ang nakita sa ilang bahagi ng baybayin sa Glan sa Sarangani, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ang nangyaring ito ay tinatawag na coastal uplift. Paliwanag ni Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum, dahil sa paggalaw ng Cotabato Trench, nag-umpugan ang mga bato sa ilalim ng dagat at sumuksok sa ilalim ang isa sa mga ito, dahilan para umangat ang iba.
10: So kunyari, ito yung intersection, dito yung trench. Kapag sumubsob yan, nagkakaroon ng bukol dito. Pag nabiglang napadulas, magre-rebound yan. Kaya dalawa ang magiging resulta niyan. Una, pag-angat ng lupa, may coastal uplift ka. 1 to 2 meters ang nangyaring coastal uplift. Permanente na yun.
9: Base sa satellite image na kuha ng Philippine Space Agency noong May 10, kita kung gaano kalapit ang tubig ng dagat sa dalampasigan. Pero sa imahe na kuha noong June 9 o isang araw matapos ang lindol, kapansin-pansin na lumawak ang baybayin at naglitawan na rin ang ilang underwater features gaya ng mga coral. Sa mga larawan na kuha ng DNR Soxergen, kita ang mga patay na laman dagat at coral dahil wala na ang mga ito sa ilalim ng dagat. Malaki ang magiging epekto nito sa marine biodiversity, lalo't gaya ng mga puno, dekada pa ang binibilang bago magkaedad ang mga ito.
11: Maaaring in the long run, magbago din yung composition ng mga species dun sa area. Kung malaking parte yon ng coral reefs before, for sure na naging importante yon for a very long time sa mga community kasi doon pwedeng nangingitlog yung mga isda, doon nagpapalaki yung mga isda. Yung mga baby corals, for example, na bagong magde-develop doon sa nakalubog na area, hindi naman po yun agad-agad magiging coral reefs overnight.
9: Dahil sa karagdagang patse ng lupa sa baybayin ng Glan, posibleng maisipan ng ilan na tayuan ang mga ito ng mga bahay o kahit ano pa mang istruktura. Pero nagbabala ang mga eksperto laban dito.

0: County of Par. Ayon sa PAGASA, may katamtaman tsansa na mabuo ito bilang isang bagyo sa susunod na 24 na oras. Posible rin nila na lumapit ito sa Par sa Linggo. Pero inaasahang saglit lang itong maglalagi sa loob ng Par at hindi naman tatama sa kalupaan. Antabayanan ang mga sunod na update tungkol sa LPA na ito. Sa lagay naman ng panahon bukas, araw ng Huwebes, easterlies pa rin ang umiiral na weather system na maaaring magdala ng pag-ulan sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Posible rin ang localized thunderstorms o yung pulupulong ulan sa iba pang lugar gaya sa Metro Manila.
1: Sabay-sabay na pinakawalan ang halos 80 baby pawikan sa dagat ng Panglao, Bohol. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources Central Visayas, nangitlog ang mga nanay na pawikan ilang oras bago ang pagdiriwang ng World Sea Turtle Day nitong Martes, June 16. Bagamat sagana sa Green Sea Turtle o pawikan ang lalawigan ng Bohol, itinuturing na ito ng International Union for Conservation of Nature bilang endangered o nanganganib na maubos. Kaya muli pong nanawagan ng DNR sa mga residente at turista na tumulong sa pangangalaga ng mga pawikan at kanilang natural habitat. Sa pagbabalik ng TV Patrol, huling sulya para sa player ng Ateneo na si Divine Adili, dinagsa ng mga kaibigan, kaklase at taga-suporta. At Julia Montes, hindi lang katambal ni Coco Martin, producer din ng Sigabo. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus Apanalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, NVN Gap. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang han.
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest. DZMM. Numero uno sa aksyon!
8: Tanggap po tayo ngayon ng mga pag-uulat mula sa ating mga radio patrol. Reklamong obstruction of justice laban kay Senator Padilla ibinalik ng Department of Justice sa PNP-CIDG. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula DOJ, Radio Patrol, Steve Raz. Steve?
9: Ay may inihayag ng DOJ na ibinalik nito sa Philippine National Police Criminal Investigation Inspection Group o PNP-CIDG ang reklamong obstruction of justice na iniayin laban kay Senator Robin Padilla at iba pa, kaugnay na maraming pagtulong kay Senator Ronald Padilla Rosa para hindi masilbihan ang arrest warrant na inisyo ng International Criminal Court o ICC. Sa press briefing sa DOJ, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na ibinalik ang kaso sa CIDG para sa karagdagang investigasyon alinsunod yan sa Department Circular Number 20. Humilingan niya ang panel prosecutors na karagdagang mga dokumento at ilan pang pahayag mula sa mga iniuugnay na individual bago ito ituloy ang investigasyon. Itong Mayo na kumpirmahin ng DOJ na nagkaya ng reklamong CIDG laban kay Padilla at iba pang individual dahil sa walang pagtulong kay Dela Rosa para hindi maaresto. Tumanggi naman ang kalihim na magbigay ng iba pang detalye sa mga dokumentong hinihingi ng DOJ sa CIDG at walang itinagdang deadline para isubmit ito, pero palitaan niya ng pulisya ang interes sa publiko sa nasabing issue. Mararamdaman si Padilla ang sinasabing nagkandong umano kay Senator Dela Rosa para makatakas at hindi masilbihan ang warrant of arrest mula sa ICC kaugnay yan ng kasong Crimes Against Humanity noong War on Drugs. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol Steve Raz. Samantala, sa isa pang balita, limang nagbebenta ng halos 1,000,000 pisong halaga ng mga expired products huli naman sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Maynila.

0: Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
1: Iniharap ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang limang vendor na naaresto sa Quiapo matapos mahulihan ng mga ibinibentang expired na pagkain at iba pang produkto. Tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 950,000 pesos sa mga nakumpis na expired product. Ayon kay Moreno, isinagaw ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang confidential informant. Nasamsam sa mga suspect ang sari-saring expired food products at tatlong makina na ginagamit umano sa pagpapalit ng at pag-print ng mga peking expiration date. Ayon sa mga investigador, nahuli rin umanong nililinis at binabago ng mga suspect ang mga level ng o label ng mga produkto sa loob ng isang comfort room sa ikalawang palapag ng establishmento. Binigyan babala naman ni Mayor Isko ang publiko na maging mapanuri sa mga binibiding murang produkto dahil maaaring may kaugnayan ito sa kalidad o kaligtasan ng mga ito. Kasalukoy nang inihahanda ang mga kaso laban sa mga suspect, kabilang ang paglabag sa Consumer Act of the Philippines at Food Safety Act of 2013. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Vertizon DZM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon. At yan ang mga balita manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
5: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
4: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
7: Hindi aksidente ang pagkalunod ng dalawang Ateneo student-athletes sa kanilang team-building activity sa Dipakulao, Aurora, batay sa inisyal na investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Hinamon din ng CIDG si dating Ateneo head coach Tab Baldwin na harapin ang investigasyon. Nagpapatrol Karen De Guzman.
8: Higit isang linggo matapos ang pagkamatay ng dalawang Ateneo student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili na nalunod sa Dipakulao, Aurora, unti-unti na nagkakalinaw kung paano humantong sa trahedya ang insidente. Ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group, tumutugmaa nila ang nauna nilang findings sa mga nakalap na testimonya mula sa Ateneo basketball players na dumalo rin sa nasabing team building.
9: Majority of them are in the waters. They are not directly in front of the resort, about 700 meters away. They were aware that the current was strong. They say they were walking and yung stationary jog to make their feet more stronger daw. That is part of the question that has to be answered by the coaching staff. Why kailangan pang doon sa water if they need to undergo training. Kasi uneven po ang ang shoreline.
8: Lumalabas din sa investigasyon na bukod kina Baterbonia at Nadili, ilan pang manlalaro ang muntikan ding malunod sa dagat. Giit ng CIDG, hindi ito isang aksidente at may pananagutang kriminal sa nangyari.
9: We're trying to establish right now, ma'am, yung positions nila sa lugar and where who were swept away ng current. Some of them already experienced drink, na makainom ng water, including a foreigner one.
10: As far as CIDG is concerned, hindi ito aksidente.
9: Right now, ma'am?
10: Yes,
9: no, it's not.
8: Iniimbestigahan na rin nila ang impormasyong may pulso pa umano si Adili noong maiahon siya sa dagat. Kasama nga sa 48 individual na ipinatatawag ng CIDG ang mga naunang rumesponde sa lugar.
9: There were also allegations that the ones who did the rescuing were all yung students and yung some coaching staff.
10: Uh-huh.
9: So we will be asking also.
8: Hinamo ng CIDG si dating Ateneo head coach Top Baldwin na harapin ang investigasyon.
9: Man up, be man enough to face the investigation. In the interest of justice and equity para doon sa dalawang players which you call as your brother. Because if you're talking about the battle cry of Bibab, band of brother, if you're a brother, you hindi ka tatalikod. So help us also. Help the family attain justice.
8: Humarap naman sa National Bureau of Investigation ang 11 kasalukuyan at dating miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team bilang bahagi ng investigasyon.
11: We have to realize also, these kids suffered enough also. May trauma din yan eh. So I just want to make an assurance na the NBI will handle it professionally. Sabi ko nga sa kanila, the investigation will lead to somebody being responsible. Doon natin dadalhin.
8: Sinisilip na rin ng NBI ang pahayag ng Ateneo Office of College Athletics na hindi sila ang nagplano at nag-aproba sa naturang team building. Samantala, naglabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Baldwin at 4 pang opisyal ng basketball team. Nilinaw ni Justice Secretary Frederick Vida na ito ay isang monitoring mechanism lamang para maalerto ang mga otoridad sakaling bumiyahe palabas ng bansa mga sangkot habang bubugulong ang investigasyon.
12: Pag hinatid mo yung anak mo sa school, pumapasok yung substitute parental authority. Diba? At dito papasok yung obligasyon at responsibilidad ng school authority. So ang tanong, ito ba ay aksidente? Diba? O may pagkukulang sa pag-iingat na dapat ay ginawa ng school authorities o di kaya ay yung mga kasama at kabahagi nung university-sponsored activity.
8: Nakaantabay ang DOJ sa mga susunod na proseso kapag may formal na mga reklamong maisasampa. Hindi pa matiyak ng CIDG kung kailan matatapos ang kanilang investigasyon. Pero nakikipag-ugnayan na rin sila sa NBI para sa mas matibay na kaso upang mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
13: Nagdadatingan na mga kaibigan, kaklase at taga-suporta ng nasawing Ateneo Blue Eagles player na si Divine Adili sa isang memorial chapel sa Quezon City na pinaglipatan ng kanyang labi. Umapela naman sa publiko ang isang kaibigan at kapwa basketbolista ni Adili sa publiko na maging mahinahon habang gumugulong ang mga investigasyon sa kanyang pagkamatay. Nagpapatrol, Paige Javier.
14: Mabait na kaibigan at magaling na basketbolista. Ganyan na aalala ni Antonio Montemayor ang yumaong kaibigan si Divine Adili.
15: He always was so humble. You know, one time he went to my birthday party and I was the only person he knew. But, you know, that just speaks to how good of a person he was.
14: Kwento ni Montemayor, nakilala niya si Adili noong 2023 habang naglalaro at nag-aaral pa ang basketbolista sa New Era University. Anya, huli niyang nakita si Adili noong May 30 nang bumisita siya sa pamantasan. Suot pa ni Montemayor ang jersey na binigay ng Nigerian player.
15: I've known Divine since high school. He used to be really skinny, really shy, and you know, he really touched the hearts of everyone in New Era back then. With Divine, it was incomprehensible talaga. He was like a brother. He was like an older brother to me. I want them to remember him as as a great human.
14: Uba pala naman sa publiko ang kapwa Nigerian at kaibigan ni Adili na si Prince Eze, na maging mahinahon lalo't gumugulong ang investigasyon sa pagkamatay ni na Adili at Pater Bonya.
16: Everybody have their high emotion. Some people are angry, some people are trying to, don't know how to express their emotion. But the thing is that we have to let the investigation to handle every details to let us know what happened.
14: Dumalaw si Eze sa burol ni Adili sa Arlington Memorial Chapel ngayong Miyerkules. Siya rin ang tumutulong sa mga kaanak ni Adili sa mga kailangan ayusin dito sa Pilipinas. Ayon kay Eze, planong pumunta ng ama ni Divine dito sa bansa.
16: Divine Father have not traveled anywhere before. So this is like a new for him. So you have to start processing everything from scratch. But hopefully, he's going to be here soon because he might have to go home. But as soon as he have all the required documents, he's going to be here.
14: Nilipat ang mga labi ni Adili sa Arlington matapos ang candlelight service at memorial mass sa loob ng Ateneo de Manila University. Umaasa ang pamilya Adili na maiuwi na ang labi ni Divine. May apela rin sila sa pamunuan ng Ateneo.
17: We would like them to please bring back the corpse in good condition to us down in Nigeria. So we are begging Ateneo, as they are planning to bring him back to Nigeria, it should be in good condition.
14: Mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi ang burol para kay Adili, habang alas 5 ng hapon ang misa araw-araw. Sa Agusan del Sur, patuloy ang pakikiramay ng mga kababayan ni Pater Bonya, isang araw matapos maiuwi ang labi niya sa Talacogon. Napapaiyak ang ama ni Rene tuwing naaalala ang namayapang anak.
18: Daghang kaya kami nga sa iya. Kanang uli siya na daghang mangita sa iya. Di makapuan sa balay, di makahalas, di makastambay diri sa balay ug dugay kay daghang manghagad, manglakaw, ana. Kaya parte sa kanang words na tawagong ko niyag pa. Manay, isa. Manay, matawag ako yung anak. Parte ni Bubet. Pero ang kanang naapoy sa ay nga, gusto niya paliton sa kuha, niya din ako gusto. So ayaw na, hindi man importante sa kuha. Ito pa itong ginaya.
14: Nakatakdang ilibing si Rene sa June 24 sa bagong Municipal Cemetery sa Talacogon, Agusan del Sur. Paige Javier, ABS-CBN News.
19: Hugot sa pag-ibig, bagong sering Love is Never Gone at ang makulay na karera sa showbiz. Ilan lang ito sa mga ibinahagi ni Joshua Garcia sa Oh My Gan kasama si Ganiel Krishnan.
20: Challenging yung magtrabaho sa industriya na to. Kailangan mo ng matibay na sikmura sa industriya. Pero ang hirap makahanap ng pagkakatiwalaan mo rin. Yung mga boundaries ko rin doon, hindi palaging bigay ka lang ng bigay. Pero masipag na ako ngayon. Sana mas mature na rin. Parang gusto ko kahit paano ngayon makapag-ipon na ako. Gano'n ko kamahal yung craft ko.
21: Ano yung advice mo sa mga taong naghahanap ng love ngayon?
20: Huwag niyong hanapin. I think huwag niyong hanapin. Kasi kusa naman siya darating. What's one thing you've learned about love that changed you? Alam, masaya pa ako sa life ko ngayon. Because love is never gone.
22: Susunod, dump truck nahulog sa bangin sa Pangasinan, 7 patay. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
23: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Ang oras sa 7:34 ng gabi.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
24: Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
2: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted.
4: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM

0: pinakatiwalaan.
1: The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
4: Ako to, si Chang Ami.
1: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake yung minabalita.
6: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: 7 ang nasawi matapos mahulog sa bangin ang isang mini dump truck sa Labrador, Pangasinan nitong Martes ng gabi. Ayon sa Labrador PNP, pababa ang truck mula sa pinapasukang solar farm sa bundok sa Barangay Bolo at may lulang 25 empleyado nang mawalan umano ng preno. Nahagipan ito ang isang pickup truck bago tuluyang nahulog sa bangin. Isinugod sa ospital ang mga biktima pero idiniklarang dead on arrival ang 5 sa mga pasahero ng truck. Namatay naman ngayong Miyerkules na umaga ang driver ng truck at isa pang pasahero. Nagtamo rin ang mga sugat sa katawan ang driver ng pickup at isa sa kanyang mga sakay. Ayon sa mga rescuers, nahirapan silang agad na sagipin ang mga biktima dahil sa tarik ng bundok at madilim sa lugar na maganap ang insidente. Sa pool sa CCTV, ang panggaan ng dalawang motorsiklo sa intersection ng General Maximum Avenue at Osmeña Avenue sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV ng Cebu City Transportation Office, makikitang may motorsiklong nasa kaliwang bahagi ng intersection at tatawid sana sa main road kahit naka-go signal ang mga sasakyan dito. Sa pagbangga sa isa pang motorsiklo, tumilapon ang rider pero kaagad namang nakatayo. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mga sangkot pero pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na mag-ingat at sumunod sa batas trapiko.
1: Nasa Russia na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pero bago ang pagtitipon ng mga leader ng Southeast Asia at ang pinakamalaking bansa sa Eurasia, makikipagpulong muna si Marcos kay Russian President Vladimir Putin. At live mula sa Kazan, Russia, si Katrina Domingo. Kahit kailan dumating ang Pangulo dyan sa Kazan at nagsimula na ba ang bilateral meeting niya kasama si Russian President Vladimir Putin?
2: Bernadette, ilang minuto bago mag-alas 8 ng umaga oras dito sa Russia o halos alauna naman ang hapon oras dyan sa Pilipinas, lumapag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Kazan. Sa ngayon ay nandito pa kami sa loob ng press holding area sa gusali kung saan gaganapin ang kauna-unahang bilateral meeting sa pagitan ni Marcos at ni Putin. Isang makasaysayang pagpupulong kung saan maaaring lumagda ang Pilipinas at ang Russia ng ilang mga kasunduan.
3: Sa ekonomiya at enerhiya sa sentro ang talakayan ng Pilipinas at Russia. Yan ay sa gitna ng patuloy na pagsusulong ng Pilipinas na damihan ang mga pinagkukunan nito ng langis matapos maipit ang supply ng bansa dahil sa sigalot sa Middle East.
4: Beyond marking our golden anniversary of diplomatic relations, our discussions will focus on concrete areas of mutual interest, particularly energy and food security.
3: Bukod sa posibleng pag-aangkat ng Pilipinas ng krudo mula sa itinuturing na pinaka-oil-rich country sa Europa, sinabi ng Department of Foreign Affairs na maaari ring muling mapag-usapan ang dati ng alok ng Russia na magtayo ng isang floating nuclear power plant para mas maparami ang energy supply sa Pilipinas.
5: So pinag-aaralan po ng Department of Energy yung mga standards, conditions, and cost-benefit analysis, yung paggamit ng nuclear energy kasi alam naman po natin we are one of the biggest archipelagos in the world. Mahal ang kuryente sa Pilipinas. Mahirap ang pag-transport ng kuryente sa iba't ibang isla.
3: Posible namang magkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Russia para sa pag-aangkat ng abono o fertilizer na sumipa rin ang presyo dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz, dulot ng giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. Pinag-aaralan na rin ang pagpapalitan ng Pilipinas at ng Russia ng supply ng karne at lamang dagat.
5: Alam po nila na pag sa Pilipinas at dumating na ang bear months ay nagmamahalan ng presyo ng karne at naghahanda po ang Russia na mag-export ng karne sa Pilipinas for the holiday season.
3: Nais naman ang Pilipinas na makakuha ng mas maraming turista mula sa Russia dahil ayon sa datos ng ASEAN, karamihan sa mahigit 2 milyong Ruso na bumisita sa Southeast Asia noong January hanggang September 2025 ay nagtungo sa Phuket, Thailand at Bali, Indonesia. Ayon naman sa isang geopolitical expert, inaasahang hindi sasama ang loob ng ibang bansa sa Pilipinas dahil sa pakikipag-usap nito sa Russia.
6: I think the Philippines has already communicated not only to the US but to other countries that we are striving for strategic autonomy and our multi-alignment strategy of having all these defense partnerships.
3: Sa ilalim din kasi ng ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA, otorisado ang ASEAN na makipag-usap sa kanilang mga dialogue partners, kabilang na ang Russia, para sa pagpapalawig ng energy security sa rehiyon. Ngayong taon, si Marcos ang chairman ng ASEAN at siya rin ang mamumuno sa 35th ASEAN-Russia Commemorative Summit kung saan makakapulong ni Putin ang mga leader ng 11 bansa sa Southeast Asia.
4: As chair of ASEAN, the Philippines is committed to ensuring that this commemorative summit produces substantive and forward-looking outcomes. Our discussions will be anchored in key deliverables across the political, security, economic, and socio-cultural pillars of our partnership, spanning cooperation in peace and security.
3: Ang Russia ang 10th pinakamalaking trading partner at 11th pinakamalaking source of investment ng ASEAN.
2: Bernadette, pagkatapos ng kanilang bilateral meeting, inaasahan na didiretso sina Marcos at Putin sa isang gala dinner kasama ang iba pang mga leader ng ASEAN, isang rehiyon na hitik sa oportunidad para sa Russia, ang bansa na nakaharap sa patong-patong na trade at economic sanctions dahil sa halos kalahating dekadang digmaan nila laban sa bansang Ukraine. Bernadette.
1: Maraming salamat, Katrina Domingo.
7: Hindi na itago ni House Majority Leader at presidential son, Sandro Marcos, ang kanyang galit sa mga dating tauhan ni Zaldico matapos siyang idamay na nabigyan din umano ng mali-maletang pera. Ayon kay Congressman Marcos, kalokohan ang pahayag ng grupo at hindi na niya ito dapat bigyan ng importansya dahil kung sino-sino na ang kanilang idinadawit sa issue.
8: We don't dignify the testimonies of those fake Marines, or actually bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din.
7: Samantala, natawa na lang ang veteranong mamamahayag na si Montulfo matapos madawit din ang pangalan sa delivery ng umano'y kickback mula sa flood control projects. Anya, matapos niyang questionin ang abogado ng grupo na si Levy Baligod, bigla na lang nasama ang kanyang pangalan sa listahan. Ayon kina Tulfo at Congressman Marcos, hindi na nila pag-aaksayahan ang panahon na sampahan ng reklamo ang grupo.
9: Parang nagkakuha ng raffle pag anunsyo niya yung pangalan ko, oh. Parang tumatawa pa siya. It's too funny. It's ridiculous. At saka pinasisikat lang ako.

0: nananatiling matatag ang bahay, lalo na ngayong tag-ulan.
1: Ay naku kaka, may paalala ang isang arkitekto para maprotektahan ang bahay, lalo tiyak na magiging madalas na naman ang ulan at baha. Mahigit isang dekada ng arkitekto si Edelito Ramos o Architect Ed. Bata pa lang ito napon.
2: Mahilig kasi ako sa drawing nung bata pa ako. And at the same time, fascinated din ako sa construction. So, pumili ako ng field na pareho, mag-excel ako doon.
1: Kapag ganitong panahon, lantad ang bahay sa ulan. Winning the scarty tip number one, huwag patagalin kung may butas ang bubong. Lalala kasi ang problema kung hindi agad masusolusyonan.
2: So kung may mga butas yung roofing, lahat ng nasa ilalim nun, nasa danger.
1: Ugaliin ding ipasuri ang electrical components ng bahay para maiwasan ang sunog. Yan ang winning the scarty tip number two.
2: Kapag nag-uulan, baka may mapapansin tayo, nag-i-spark, baka may ground. O kaya baka may nababasang mga wire na nakabalatan, magiging delikado yan.
1: Lantad naman sa anay ang mga lugar na palaging basa. Kaya winning discarded tip number 3, pag-ipunan ng pest control.
2: Siyempre may mga bagay na hindi natin makikita, kagaya ng mga foundation natin, yung mga nasa ilalim ng lupa. Maiingatan natin yan kung kukuha tayo ng pest control para itit yung lupa. Para matitiyak natin na walang mamamahay dyan na organism na sisira sa foundation at sa mga structural components ng bahay natin.

0: comment your winning moment.
1: Susunod ang mga eksena ni Julia Montes bilang siga na anak ng general sa Sigabo, ipinasilip. Yan na rin pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMN!
3: Sigurado ba panalo ang hapon mo sa Lunes hanggang Biyernes? Balik ka ng mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na puprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Sandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po.

Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ay Chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: 12 ng ating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

sa score na 7-5-6-4. Ito na ang ikalawang panalo ni Ayala kay Vekic na tinalo niya rin sa ASB Classic sa Auckland noong Enero. Susunod na makakalaban ni Ayala sa World No. 2, Elena Rybakina sa Webes.

0: Gabo kung saan kinuna ng ilang eksena ni Julia Montes. Pero bukod sa pagiging co-star ni Coco Martin sa serye, may isa pang papel ang prime actress sa likod ng kamera. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Matapos ang pasilip sa Happy Land, ang lugar ni Gabo, binisita naman ng news team ang taping ni Julia Montes sa set ng si Gabo. Siya si Samantha Jacinto, isang miyembro ng NCIA, isang operatiba, at nagmula siya sa isang maayos na pamilya. Pressured sa karera dahil dating general ang ama.
2: Stressful yung life ni Samantha, kaya nakakatuwa at na-excite ako personally kapag nag-meet kami ni Gabo, kasi iba yung mundo ni Gabo eh. Kasi iba yung mundo ni Samantha. Pag nag-meet kami, ano yung magiging impact?
1: Kasama na Julius Seth, sina JC De Vera, John Medina, Eric Eruption Tai, Mark Lapid, Ryan Martin, Nico Antonio, Dia Antonio, Soliman Cruz, at ang nagbabalik showbiz na si Catherine Luna. Noon pa man, dream na ni Julia na magkasama ulit sila ni Coco sa isang malaking proyekto.
2: Ito, vision niya talaga to, and creation niya talaga to. And ito yung pinaka-dream ko sa kanya. And I'm just so happy na makita ko na siya.
1: Pero bukod sa pagiging co-star ni Coco sa serye, may isa pang panghamong papel si Julia sa likod ng kamera bilang executive producer ng serye. Kwento niya sa ABS-CBN News, hindi biro ang role niyang ito sa produksyon.
2: Super hirap pala talaga siya. Before, sobrang ko na-appreciate yung staff natin, yung mga nakaupo sa produksyon, behind the scenes. Marami pa akong aaralin, ongoing pa rin po ako, pero happy lang ako na unti-unti naming inaaral at nakakatulong ako kahit papano kay Coco.
1: Mismong si Coco, nakita ang hirap ni Julia bilang producer.
3: Pagkasama ko siya, alam mo yun, na parang gusto kong, kung pwede ko na sabihin na nanay, okay na ako na lang. Kasi dati ako lang eh. Ako lang yung uuwi ng gabi, kita niya, pagod na pagod, galing sa creative. Ngayon, mas hirap siya. Kasi siya may hawak ng finances eh. Siya nag-check ng lahat, siya nagbabayad ng lahat.
2: Ang laki ng proyekto. Ang hirap din niyang i-balance in terms of finance and then yung latag. Tapos syempre marami kang i-consider. So na-amaze ako at sobra akong grateful sa lahat ng team namin ngayon sa Sigabo. Kasi talagang lahat talaga love and passion to.
1: Kaya ang kanilang comeback seryeng Sigabo ay ang labor of love ni na Coco, Julia at ng buong team na mapapanood na simula sa Lunes, June 22, alas 8 ng gabi sa Primetime Bida. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at sa A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang Oh My God! Dapat ba ganun? Ako po, si Tony Velasquez.
5: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din. Ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: Di mo inangkin ngayon, ha?
6: Paulit-paulit.
4: Oh, sige.
6: Oh my God. Paano yun?
4: Oh my God!
6: Oh, si KD ayaw niyan eh. Pinapagawa ko palagi yan eh. Napapanood po ng live ang TV Patrol at Replay na iba niyo pang paboritong palabas sa iwant.ph. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: 93.1. Maano ni?
1: Mayong gabi, mga kabay. Sa mga wa makaabot kaganina, sa to ang programang Request 931. Ania ang replay sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi, sa to ang sinder nga si Rani. Sa to ang programang Request 931.
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
0: 93.1. Maano ni?
2: Request 931.
3: Request 931.

0: At oras mga ka-vibes, launa 32 na! Ay, sa ito mga ka-vibes, karong naminaw, hello! May hapon, kumusta ang dala na ito mga ka-vibes? No? Eh, na napunta, sabah-sabah napunta sa kahanginan mga ka-vibes din, sukad na sa launa sa kahapon nun, hangtod na nga ito sa alas 4 mga ka-vibes, kabag-umanuman, no? Inubanan, usab sa ito mga maanindot ng mga sunata, nga medyo paskang initas gawas yun mga ka-vibes. So muna, mangita po itong mga sunata nga kanabitaw murag makapaguan. Kanang murag makapawawa po din taon sa kainit sa panahon, no? O niya, syempre, adlaw karon nga Miyerkules mga ka-vibes. Diyan na punta sa tunga-tunga sa simana. Paskang, daliarang yun. Ugma, huybe, sunod Biyernes na day off na po. Dayon, inom na sa... Bitaw, anas na mga ka-vibes karon. Request 931. Welcome ang tanan, ha? Welcome ang tanan sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, oy, oy, mga ka-vibes. Mauna ni, huwag nag-ilain pa, ha? O niya, syempre, sa itong mga ka-vibes, ganang naminaw, kumusta mamang tanan? Dizeri Kumambo, inyo makaoban, soon sa pila ka oras, sukad sa launa, hangtod sa las 4. O niya, dyan naman po si Miss Eva, si Uncle Boy, o si DJ Pamela. At sa ning i-welcome, Uncle Boy, pasok!
1: Hello, mustamos mga ka-vibes, mayong hapon. Mayong hapon kanatong tanan og syempre di ana punta sa adlaw nga Miyerkules, manghinaot na punta sa adlaw nga Miyerkules nga naamo karon sa maayo gayod nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Manginaot usab kita nga ang adlaw nga Miyerkules mamahimong malambuon o malamposon alang kanatong tanan nga mga mamumuo. Aliya, siyempre, musta man ang ato mga ka-vibes, managuro mong paniod to'y. Ato mga construction worker, ang ato mga labandero o labandera, atong mga kusinira, ang ato usab nga mga saingan ini, uban pang mga ka-vibes karoon na minaw, ilabi na sa mga driver nga way puas po ni, samtang nagbiyahe mo din ha, magbound gintag taas-taas nga pasinsya, no? Ilabi na in taon nga pasta, in taon nung pagkainitas panahon. Usahay, init kay nga itong mga ulo, may lag-ulos babaw ulo po sa ubos init po. Niya muna, di anaman si Miss Eva o DJ Pamela, atong i-welcome basig nag-init ang ulo po ni sa ubos. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show.
2: Hello, maayong hapon.
3: Hello, goodbye.
2: Hello, Philippines, and hello, world.
3: Hi, Miss Eva.
2: Hi, DJ Pamela. Uncle Boy, DJ Rico Mambo.
0: Okay, Miss Eva, DJ Pamela.
4: Mayroon, ay nga itong sender karong hapon na, Miss Eva. Kinsa naman po yato, akaroon nga kuan, kana ang isengan ini.
2: Si kuan, si ka-vibes, Rani.
4: Rani? Naon sa ba si Rani? Kanis, pila ma, 20 sa?
2: Yes.
4: Hoy, gugmay, pag-edad sa mga nagbadaan.
2: 20 size, anyos, unya na ay ka-live-in.
4: O niya, anong na problema man siyang naamla siya ka-live-in, Miss Eva?
2: Kaya nakasala siya. Nag-ana-ana sila sa iyang katrabaho.
4: Ana-ana? Nakanda, kalain ko. Pero sige lang, ana mag-ira pa naon. Mintras buhi pa.
2: Yes.
4: Paningkamot yung ana-ana. Bitaon, ni mana sa itong mga ka-vibes karon, maudin ni si Kuan, Rani.
2: Si Rani.
4: Rani, o sa ka-20 size, anyos, ang ato ang cinder, o sa kalilaki, bataon man nagpadaron, Miss Eva?
2: Oo, mga bataon.
4: No, sa mga bataon.
2: Gahapon, kay...
4: Kuan man to, maestro, 20 size po.
2: 20 size po.
4: Nga na pariha, mamurag mama, o man silang pangidaron, Runoy, no? Kaniging mga 20 size, anyos,
2: kusog pa kayo.
4: Kusog pa kayo, magkupukupo, Miss Eva.
2: Lagi.
4: Huwag sa manok.
2: Ikaw, nakasuway na ka?
4: Naasa?
2: Di ko pagkupuhan.
4: Ano nga, pero may oy.
2: Pero may oy.
4: Muna ay sa itong mga ka-vibes nga, kusog kayo magkupukupo, labi na sa mga nag-edad pa din, 20 pa taas.
2: Yes.
4: Hala, basi appeal mo ini, basi nakamakarilit mo ini. Eh, ang istorya karon nga, pong palagi niya deon sa Miss Eva, nakasa siya.
2: Yes. Niya ang iyang kaipon usa ka buutan.
4: Nainahay lamaw na inyong at ngan karon sa ito ang programang Request 931 mga ka-vibes. O unsa pagka-unsa ang anong nabuhat niya ni unsay ka na ang nagtago sa mga kanang tanghaga ini ang istorya karong hapon niya mga kabayan.
2: Yes, kaya na.
0: Okay, sige yun sa to mga kabayan karon na siya si Kuan. Si Gismar Roni Minglanilla. Rico Mambo, request og song Ever Since the World Began. Survivor. Okay, sige itong tanahon karong taon-taon. Apan sa dili pa mga kabayabs, ang itong sender karong taon-taon usap sa itong programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Maugining usap ka lalaki na punha sa kabana ni Miss Eva. O saan ni Bana ni siya?
2: Kaipon.
0: Ang kaipon, usap ka 26 anyos, unya pong pangrani din ni mga kabayabs. Murag naasay na himong salaod ngadto sa iyahang misis. O naasay na himong salaod sa iyahang kaipon mga kabayabs. So, kung sa pagkaunsa, o nganong naabot sa punto nga siya nakahuna-huna sa pagpabuhagay sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma nga imbes nga siya nakakuan mis iba siya nakasa siya pa may nagpadahin o nganong unsa may naproblemahan niya karon unsa may hinungdan nga siya pa nakasa siya pa may nagpadah nining iyahang kaagis gugma karong taud-taud ha ato nining isaysay ato nining himay-himayon sa kahanginan istorya ni Rani mga kabayes din sa to ang programang Request 931 sa atong pagbalik live na ta sa atong FB page 93.1 FM Radio Cebu niya siya pre sa ato mga radio 93.1 dial sa ato mga radio mga kabayes. Okay na kadi Miss Eva.
2: Okay.
0: Sige na sa mga kabayes karon na minaw balik ta karon ta din hilaman sa ato paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. Oy mga kabayes
5: FM Radio Favorite Music Radio
6: FM Radio 93.1 maana ni
5: request.

0: At oras mga kabayam sa Lasdos Tresinas kahaponon. Ang kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo mga kabayam sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayams, maano ni? Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Din sukad na sa laon na mga kabayams, hangtod da sa alas 4 sa kahaponon. Kaoban na ito si Miss Eva, Uncle Boy, DJ Pamela. Sa itong mga kabayams, karong na minaw, kumusta ba mong tanan din ha? Pahimutang na mo din ha, no? O labi na gumana na mo din ha, karong paniod to. Bugat na kayong nihangtiyan din ha, mga kabayams. Ala sige, pahilo na mo din ha. Kaya ito nining sugdan sa pagkaykay sa kahanginan. Ato nining sugdan sa pag himay-himay ang istorya sa tuang sender karon nga maogining usa ka lalaki usa ka bana nga si Rani mga kabayebs nga diin na problema nining iyaha karong pong palagi niya nakabuhat ko na siya sa laod ngadto sa iyahang asawa o sa iyang kaipon mga kabayebs ugod sa pagkaunsa ato nining sugdan. Okay na ka din na Miss Eva?
1: Yes.
0: Okay, o niya sa mga nagpaminaw sa itong mga radio live na data sa itong FB page sa 93.1 FM Radio Cebu, mga kabayebs, palihog tag-follow, like, og share, no? O niya, sa mga nag-lantaw karon sa itong FB page, on-air ta sa itong mga radio, 93.1 dial sa itong mga radio, mga kabayebs. Okay, klaro? Sige, di na tabaglangan pa. Ato na ning sugdan sa pagkaykay ang istorya ni ning adong sinder nga usa ka lalaki, usa ka bana, o usa ka bana. O sa ka-partner nga diin poong paniya kasa grosis ang asawa ania ang iyang istorya mga kabayebs.

Ahak Benny. Kaahak Benny ka kusog sa uwan eh. Kusog kayong uwan sa gawas. Niya, gawas pa ng kusog kayong uwan, pero tingtugdawa sa aircon. Ngayon niya na may dinali ang trabaho. Na may dinali ang trabaho din sa opisina. Og, mananghin na lang siguro ko. Mananghin na lang siguro ko sa kong asawa. Ako na lang siyang tawagan. Manawag ko niya sa telepono nga di ko magkauli og sayo. Kay napamamitiwa sunon. O niya dinali ang trabaho niya mong trabaho. Ong nga kung kaoban, maong nga ko ang kaoban sa trabaho. Nga kaoban ako sa mga nga project. Doktor ay, busy ganit kay siya dito. Ani ah, akong tawagan akong partner nga malate ko guli. Madugay ko guli kay mag-overtime eh. O niya, gawas pa. Maglisod ba sa kong biyahe? Sa motor kay paskang uwan naman. Warba ko kadag rin kot. Dana, ako nagkutakon.

Melanghid ko niya nga madugay ko guli. Wala na, wala na ko siya tawag. Ang pasalamat ko nga, ni okay rada yun siya. Wade sa mga daghang pangutana. Dili sama sa ubang asawa ba, nga kung mananghid ka nga mag-overtime, daghan pa kayo sukit-sukit, o ginsay kauban, overtime, o tinuod ba nga mag-overtime. Apa nang akong asawa, ako ang partner, buotan yung guys siya. Pag pananghid ako nga mag-overtime, kay malangay ko uguli, tungod kay uwan, iya pag yung kungkingnan nga mag-amping. Buutan yung ganing akong partner. Pas kang buutan na. Ogbaw to mga kabahids. Na akong gitawagan ang akong partner. Mautungan ni okay rapod siya na mag-overtime ko. Kuyog sa ako ang kaubas trabaho. Kay lagi, buutan kayong akong partner. Way libog, way daghang pangutana, o kinsay kuyog, kinsay kauban, nga mag-overtime sa opisina. Mao nga kapantira po gayo ko. O mao to, mga kabibes, nga din samtang nga nag-overtime, kauban sa kong trabaho, kauban sa kuang, kauban, akong kauban sa trabaho. Diin, wana mo na matikdi, nga nikalit lang og dikit, ang amo ang panit, o gingon na ani, ang mga panghitabo, mga kabibes.

0: suga sa uwan, eh. Uy, kana ang dadakong kaubad, eh. Ma'am?
1: Sir?
0: Kusuga sa uwan, ma'am, no? Gawas ba?
1: Lagi.
0: Grabe, pagkabaka mga tok.
1: Oo, happy na ba yaon tatamuat?
0: No, kusuga mo.
1: Inahabig tingog sa uwan?
0: Bitaw, ma'am, kana ang... O ba gani kay imuha kong giubanan ron. Imuha kong gikuyugan ba sa overtime karon.
1: Kay kuin main, kagrupo ra main ta.
0: Maubod. Pero mao gani kay nguban, sayo magitag uli. Pong panila nga bahala na si overtime oi. Sige tag overtime uni ang kumpanya ra kay badato. Kita pebrig hapon.
1: Ano na lang ni sir oi nga ingon ani pod kay malingaw man sabta.
0: Bitaw. Oh. Kana ang tugnawa po sa aircon, ma'am. Huwag ka panugdawa, ma'am.
1: Okay nang wala ba ya? Naanad naman po gugoy.
0: Mauba. Ako kay gawas nga gipanugnaw ko daan. Tugnaw kayong aircon. Bugnaw pa kayong hangin sa gawas. Kay kusog kayong uwan. Mula nga guwan. Gipanugnaw kayo ko ron. Nahala, ma'am.
1: Ako sining humno na lang akong gitay.
0: Sige, humna sa na, ma'am. Sorry ha, nadikit akong bukton sa imuhang bukton.
1: Kanang, okay na oi, kay tapad naman po tadiri.
0: Bitaw, iyang mga mata, tutukay siya na ako, iyang naom kasi tinanawan ako, nga muraog. Murabaog kakanunon siya. Murabag, murabag siya kapaako na ko. Lain na niyo eh. Basig ako rin yung huna-huna. Ma'am, sorry.
1: Sir Rani.
0: Sorry, ma'am. Nakahaw ko din mo, ma'am.
1: Okay, nakaayos, sir.
0: Okay.
1: Pwede bang mugunit ko sa imong liog?
0: Gunit lang sa liog-liog, ma'am. Liog-liog na ko, ma'am.
1: Nga ba, sir? Kanang pasensya na ha. Ang tinuod, sir, kay... Gipanugnog yun ko.
0: Panugnog na ka.
1: Nakinahanglan po ko kainit ka ron.
0: Mauday iso kay kag tinanawan ako. Murakag hubog. Dalibi. Gunita na ko yung hawak, ma'am. Niya.
1: Hindi kina akong hawak, sir. Kay gamay kaayo na.
0: Gamay bitaw. Baga lang kayong muragkuan. Murag-unlan. Kung kapitan mong hawak, isa tika dre, ma'am.
1: Asa ba ko ni maibutan?
0: Plaster tika dre sa kuan. Patong tika sa kanang computer. Patong sa computer.
1: Aril ako dito sa lamis.
0: Sige.
1: Iadapita. Gani, i-plastar na po.
0: Plastar na, nag-iba mo. Padailos ko niyo mga kamot.
1: Sir, ani. Kanindot ba dahin mo, eh? Nindot yun kayo, sir. Dinidapita, higa pa. Di ha. Kana. Mauna ni? Nindot kayo.

0: Og ba ito mga kabibes, naagin ay tabo na mo ni ma'am. Huwag malikay eh, sa kabugnaw sa panahon, sa kabugnaw sa palibo, tungod kay uwan, bugnaw pa kayong aircon. Ambot ba eh, kalit mo lang murag na inidukot nga kainit sa muang duha ka, mga panit. Og ba ito mga kabibes, sipak yun dito, ma'am, sipak yun, ma'am. Og ba ito, inaan ang istorya mga kabibes.
1: Kaya nang, ibalik ni akong brabe.
0: Oo, hali,
1: ma'am. Oo, isulog ni balik.
0: Oo, ma'am, managid, ma'am.
1: Nindot man di kaayusad ka, no? Maayo kay kamukan doon.
0: Pero tingin akong kuan, ma'am, eh. Ako ging gibali-bali, ma'am.
1: Ay, napani kuan, napani next time.
0: Tanaw na nato, ma'am. Tanaw na to kay mararabag kong nakonsensya na.
1: Huh?
0: Naman ko kay partner, good. Naman ko kay partner.
1: Naan di ay?
0: Ikaw di ay, wadi kay partner di ay.
1: Wala, single kay ko.
0: Mau di ay, mau di hambon kay ka.
1: Unya, unsa na may plano na to, ani?
0: Manguli na ta, ma'am, manguli na ta kay.
1: Ay, imo na kong nadimdim, ay.
0: Kato lang, mura lang kong dugos ko, dimdim ko, ma'am.
1: Ano na di ka sa'yon?
0: Basta, hindi na ta magsabot, ma'am. Hindi na ta magsabot kay... sorry kayo.
1: Tarungan na yung t-shirt kay mahalata na bali. Nabali man na.
0: Oh, bali di ay.
1: Oh, tarungan, tarungan.
0: Tanawon sa nakubi, wag ba mga lipstick derby, basig na, na, basakpan ko sa mga usawa ni.
1: Oo, tanaw ko, no.
0: Gusto lang tao na, may gani kayo, wag kayo pahumot, ma'am, no?
1: Oo, wala
0: na.
1: Natural ni nga baho.
0: Oo, bahom kang kuan.
1: Pamsamahin.
0: Bong singot. Ginamam. Ulit na ko, ma'am.
1: Sige, amping ha.
0: Sige. About ito mga kabibes. Pero tingin akong pagbatik yung pagbasol. Murag ibatik yung kong nakonsensya ko ba sa kuang partner. Pero tirabartaw niyang kabuutan. O niya sa oman, nga nadamang ko stintasyon. Damang ko sa kabugnaw sa aircon. Damang ko sa kabugnaw sa uwan. Paitaw eh. Pag mo ito mga kabibes, pagabutan ko sa balay. Pagabutan ko sa balay, nahinanok na intawon ang kuang partner. Pero tinan ang taon niyang hinanukas yung pagkatog. Huwag mo ito, ingunaan ni mga panghitabo, mga kabibes. Kaya ako sa balay ay, kung partner o, perti ginanduka ah, perti ginang murag lapoy ka sa trabaho siguro sa balay. Huwag ako sad, lapoy sad ko sa trabaho sa opisina. Niya, gawas pa, nakakandos po kong ma'am. Kandos kong kaduhang ma'am, lapoy kay ko. Niya, ako asawa ay, ako partner, duka kay naong, perting tuga. Dinala ko siya pukawon eh. Luoya taon sa kong partner. Wataon siya kay Bao. Wataon siya kay Bao rong gabi una. Nga sa kuang pag-overtime, sa iyang pagsugot ka pag-overtime ko, duha ako na overtime man ron. Nahog kong double pay ka ron. Kakandos kong mama. Itaan eh. Paita eh. Nag-uol may noong ko nag-una-una. Mura kong nakonsensya. Mura kong nakonsensya nga maglantaw sa kong akong partner nga nakabuhat ko diyang di maayo. Kabuhat ko diyang karog sa laod din sa muang gugma. Pinanggar ba taong kay ko niya? Pirti na ba taong niya kabuutan din rin ako? Luyas ko partner eh. No? Pirti taong tuga niya. Lapoy kay trabaho sa balay. O ni ako, nagpalapoy po ko nito kuyog si ma'am. Ayitaan eh. Sumayangin ako buhato na niron. Mga kabibes, mga DJ, mauning ako karong kasinatian sa gugma, kaagis kinabuhi. Gigugma rabagyod nako ang akong partner, mga kabibes. Love gyugay nako siya. Tuon kay buutan kay siya nako, buutan kay siya diri nako. Karon nagsigi ko og likay ni Ma'am Karen sa opisina. Pero dili nako makalimtan ang maong gabi eh. Nga nidilaab gyud ang dako kay kayo, mga kabibes. Unsa may angay na kong buhaton? Nini karon, ako ba lang sultian? Sultihan ba nako ang akong partner, mga kabibes, nga nakasa ko sa muang relasyon? O ako na lang bang ilubong? Ilubong na lang ba nako sa kalimot ang tanan? Mga kabibes, tambagi ko ninyo. Hatagi ko ninyo sino mga bulawanong panghuna-huna. Kini na lang, inyong suki nga tigpaminawan. Nining nabantog na kayo nga programa sa radyo. Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Rani. man.
1: Saan na nitawag?
0: Oh, suman. Oh, nanay ni Sigoy. Oh, sumay ato, suman. Ningil ka. Oh, kabibs.
1: Hello.
0: Oh, kabibs.
1: Hello.
0: Oh, suman, asam taron laag.
1: May hapon.
0: Oh, suman, manglaag taron.
2: Manglaag.
0: Ay, kabibs, kumusta man yung kahapon na dinaan lang ng Merkules?
2: Ah,
0: hindi nga. Nagpa-tailong
2: sa landong.
0: Perting
2: inita ka ba?
0: Rekomombo. Perting inita. Perting isa sa init.
1: Arang-arang nila ng init kaysa bugnaw.
0: Na, delikado
1: kay bugnaw. Kay kumbugnaw, magkauna-una kaglain.
0: Nauna-una kagpatong lamisa.
2: Sabi-sabi ko, nauna-una
0: mga panahon nga kabayb. Perting mainita yun. Sige lang, kabayb sa Arande. Kaya ang gusto may mahatag ni mong advice din nga tong sinder nga si Rani karong hapuna.
1: Oo.
2: Kaya may ang problema ka ba? Nagputol-putol na signal din sa radyo na ko.
0: Ah, putol-putol di ay. Ang iyang problema ron, nagkasama siya sa iyang asawa. O niya karon, nagkasama siya sa iyang asawa, na problema siya. Unsa man, iya ba ko nung tung-anan sa tinuod? Nga nakabuhat siya di maayo o dili na lang? Unsa man, anak ko no?
2: Kana, ako anak. Ko anak lang, kanang, tukana na lang iyang asawa sa tinuod, okay? Ayos ba nga ito sa laing tao makadakop sa istorya nga mahimawan sa iyong asawa di samot na kaso ko iyong asawa sangpot magkabulan na naman mong ka ng pamilya
0: maosan diba? Oh, sultian na lang niya sinuod nga okay. Dahil
2: ako ba'y mga anak namay mga bata na ganagan
0: murag wapam sila murag nana sila anak gro
2: mga pero usawa mo nga pasabto niya
0: ang asawa. Kaya nung nag-asawa manday nga.
2: Ikaw niya, misiba niya. Pasabto niya ang tanang asawa mo niya, nadama ko sa bulog sa tentasyon. Iba ka ni kalibutan, danglog kayo. Dali kita marikinan kitang tao. Ako nadama sa tentasyon. So, so karoon, kuhan ko ka ng nito ka rin ko ni mong kupisag, di ko ni mong ako. Ano ba? Nga ako nakatako sa atong kaminyon. Ano ba? Para yung asawa, makasabot niya, din mga yung isag. Sa
0: ilo,
2: sa kanang
0: pinasang kasing
2: na
0: brodahan niya,
2: gigit ba? Mag-mugod-mugod, siya rin.
0: Ako lang, kabayb. Kabayb, si Rani, ako lang dili na siya pa sa ilo on.
1: Oo. Huwag
0: yan pa ibaon.
2: Huwag yan niya pa sa ilo on. Nawasong niya niya, ha?
0: Okay.
2: Siya may nakasama, pero ayaw. Ayaw, atras
0: doon
2: na kanang dili ka may pa sa ilo. Kaya nga, no? Nakapasailo maging na to ang Ginoo kita magkasasata ko sa magkakitang tao, di ba no?
0: Oh, kana, nagsadi pa siya musulti siguro Miss Eva, magsige siya share o post nga makapasailo maging Ginoo. Aron makakita yung asawa, makapahinomdom nga, pasailo o lang, maura ba niya sige niyang post? Okay, sige, maura to.
2: Bye.
0: Oy, ni may nga pagpaminaw ni Cole at Kent Ford ha, may nga pagpaminaw ni Monica Cole. Ana siya diri karon nga minaw di sila Miss Eva. Ana siya nga bunal call, bugnaw kay aircon niya ipatong sa computer ko no Miss Eva. Ana siya nga pasyaget call, Yoyo Joe, pinakagwapo sa suba masulog tumoy sa Castillas family o sa Anunciado family by DJ Kent Ford. Guwapo.
1: Guwapo.
0: Guwapo niya.
1: DJ Kent Ford.
0: DJ Kent Ford niya sa Mubog Tumoy.
1: Mubog Tumoy. Abi na kong taas ang tumoy.
0: Mubog Tumoy. Ganun nila ha. Kol, mubog na mag-tumoy niya. Kol.
1: Ang taas siguro buhok.
0: Buhok. May kapagpaminaw ninyo kulhani, kanang yoyo jo diha sa kuan. Yoyo jo diha sa kanang mubog tumoy.
1: Diha sa mubog tumoy. O sa may lugar diha.
0: Guwapo pero mubog tumoy. Slapo-lapo ni Miss Eva.
1: Okay na namubog tumoy, basta busok.
0: Ah, busok po dahil. Murag saging ka na ang...
1: Oo, kanang kuhay.
0: Murag saging, saging ka na ang...
1: Kanang saging ha...
0: Mundo, saging mundo.
1: Mundo.
0: Mugbo, pero kanang ang busok, Miss Eva. Oo. Ay, kanang call, may nga pagpaminaw
1: yes.
0: Ha. Call
1: Hi
0: Kingford.
1: Ninyo.
0: May nga po ninyong kanan din ha. Oks ni kanang yoyo ni mo diha, yoyo Joe.
1: Oh, yoyo Joe, diha sa mubog tumoy.
0: Diha sa mubog tumoy, lapo-lapo.
1: Oo.
0: Sige. Onya sa tong ibe page Miss Eva na ay mga kuan din ha nagpasinggit din ha karon.
1: Si Ma'am Rona Kagas, maayong hapon DJ Evan, DJ Rico. Shout out sa tanang team Bunal members diri sa Duldol Dumanhog nga always naminaw ug nagtan-aw sa inyong live.
0: Oy, salamat kayo.
1: Hi kaayo ninyo Ma'am Rona, maayong right. Hapon.
0: Sige, ana sender sa tuang text line Miss Eva, good PM DJ Rico Mambo. Ang akong i-advise sa sender og kasal na siya sa iyang wife og kasal kuno siya sa iyang wife. Aniya gani ang singa nini nagbasol man gyud siya nabuhat niyang nakabuhat siya sa iyang workmate kinahanglan mag mangumpisal siya mangumpisal siya pare og magpatambag kay ana may kalabutan sa spiritual life kuno Miss Eva para mag sini para magbayan sa konsensya from Clifford
1: magbayan magabayan siguro
0: para magabayan sa konsensya kuno Miss Eva
1: kanya.
0: Bitaw no, sa itong mga kabayabs karong naglantaw sa itong FB page, pwede mo nga mong comment din ha sa itong FB page, 93.1 FM Radio Cebu. Sa inyong mga bulawanong panghuna-huna, sa inyong hatag advice nini nga itong sinder, kabahin in town, nini nga hagaroon nga gugma Miss Eva, na naunsa man pagkaunsa, natintal mangin siya Miss Eva, napatong mangin niya si ma'am sa lamisa. Anya garon mo na iko anha unsa may ang iyang pangutana lagi unsa man iya nalamang kunong ilubong sa kalimot Miss Eva o iya bang sultian mo angkon ba sa tinuod gabahin siyang nabuhat nga sa laod di man si Mamel asa man
1: si Mamel Melody asa na ka
0: klaro kay mo ana sa Melody Miss Eva nga dapat mo sulti gid siya siyang partner okay kani tinarong man gina kay Mamel sa ana siya
1: Mamel Melody
0: mo sulti siya siyang partner kay og nanana siyang partner og magkapasaylo og sa di
1: DJ Rico Mambo basi nagkaon pa si Ma Melody og bingka.
0: Kaon kag bingka Ma Melody? Saan ang bingka ha? Itong bingka nga kuan?
1: Murag puti? Bingka ito nga kuan.
0: Bingkang puti, bingkang ito.
1: Murag bingka ito nga pinalutaw.
0: Oh, kanang bingkang pinalutaw, Miss Eva, muna ka itong bingkang puti. Pero bingkang itom ganito.
1: Kanang bingkang sunog.
0: Oh, hinurno na. Napoy bingkang kuan. Na may klases bingka. Na'y bingkang gagmay, napoy bingkang dagko.
1: Murag dako-dako to.
0: Itong bingka sa Asturias, lagpad dagko.
1: Oh, lagpad. Oo, bitaw.
0: Paborito na ba itong BG Kimiat? Bingka sa Asturias, lagpad kayo. mugot lang, mugot. Napoy. Nakakaning bingka din is may kanaang kuan. Anas may katedral. Kanang na may bingkahan sa katedral.
1: Gagmay na.
0: Gagmay, pero liki kay Miss Eva.
1: Grabe yung liki ah.
0: Nagkuag liki no.
1: Oo.
0: Naamit tao diyan sa may kuan ka. Nag-agi na to diyan sa katedral. Gawas katedral mga kabayabs na bingkahan din na. Magkuan rasikad. Okay.
1: Dari sa ito ang FB page. Gika ni kabayabs Jesus Nazareno. Maayong hapon DJ Rico Mambo Aninday Eva Selfie. Akong ikatambag sa sender kay kung nakonsinsya gyud siya siguro ang ngayon na gyud niya nga tug-anan ang iyahang partner sa ilang gibuhat. Kay kung tinuod gyud siya sa ilang relasyon dapat mo open gyud siya og isip parte sa iyahang pagbasol. Di na gyud niya usbon ang iyang gibuhat. Iya jung pasabton ang iyahang partner DJs para mag-gets pod sa iyahang partner. Be honest lang gyud sa inyong relasyong duha. Akong dugang ikatambag kung pananglit mapasaylo o makasabot jod iyang partner, pakasal na mo sa simbahan para dunay daghang blessings nga maabot. Kay ang ipon-ipon, sala man pud na
0: Beta.
1: Sala man po na, mauna na DJs, More Power 93.1 FM Radio Cebu, mauna ni.
0: Mauna ni. Mm-hmm. Oy, kana ang call, Kid Ford, call kana ang ingna kuno si Tio ni Mojo, unsay ang ika-advise. Kung sa may inyo ika-advise, nina sa mga kabayib sa to, di as mugbog tumoy, di as kuan, lapu-lapo. Kato mga mugbog tumoy, lapu-lapo, unsa may inyo ika-advise, ato ang sender karon nga, pong palagi niya, angay ba kuno, kani si, ikaw ko, call, Kid Ford, no, mm-hmm. DJ Kid Ford, kay ba utang nga kana ang kuan po niyo, relate po siya siguro ani mo si iba. Unsa man para sa imo ha? Unsa man angay ba niya nga sultian o angay ba niya ang ilubong na kalimot, no?
1: Oo.
0: Okay, ang uban na Miss Eva, mo ana sila nga mas maayo na lang ilubong na nas kalimot kay kuana ana. Kay
1: last big
0: ini mo sultian, buwang hinoon mo.
1: DJ Rico Mambo, na amon ko mga konsensya.
0: Makonsensya.
1: Oo. Unya sa imuhang gibuhat na po ni mga karma. What if ang dili sa imuha, dili sa imuha ang karma, naa sa imuhang partner, like magkasakit siya, ingon ana, kaya wala ni Mugi, wala, imo siyang gipasakitan. Mm-hmm. Ang Ginoo nakakita manggod sa ato ang mga sala. So mauna nga, be honest na lang, Jud.
0: Sa ato pa, sultian na lang, Jud.
1: Oo, maudyo na ako,
0: Maingon na lang siya dito nga, Day. Sailo ako, Day.
1: Oo, nakasala.
0: Si Ma'am, Day, ako ging napatong sa lamisa gabi, Day.
1: Tarungan mo niyang istorya.
0: Hindi, talungan sa Day. Ano, Day, ako ging napatong si Ma'am, Day.
1: Moingon siya nga, kanang,
0: daras, Ma'am, Lodge, Bay. Ato paminawan
1: mo si iba. Sige, Ma'am.
0: Ang sa iyang ma-advise ini ron ko ana ron kalakihan ni nga napatong mangi si Ma'am sa misa unya mao niya kare unsa may lubong na nas kalimot nga nalubong narbag gito daan po dito sa lamisa. Oh, nalubong darbal sa lamisa niya. So, iya paging ilubong sa kalimot. O sa man, mamilod. So, sa may angay buhato na ning atong sinder. Nga mao gani si Rani. Okay.
3: Kaya sa tanan, may hapon ka ni mo, DJ Rico Mambo.
0: May hapon, mamilod.
3: DJ in the selfie.
0: Mm-hmm.
3: O sa tanan mga ka-vibes na to nga naminaw karong hapon na. Para nako sa akong
0: side ana.
3: Sa ako lang pud ni. Kung ako nahimutang sa iyahang
1: asawa.
3: Kahimtang
0: sitwasyon.
1: Bali ikaw si Kuan.
3: Kung panalitan ako to si
0: Rani.
3: Si Rani. Ako sang sigurong hunahunaon kung kini angay ba ako iso. Ini ako gusto ko honest ko sa kong asawa. Ibutang ta ana. Pero kung makaguba siya sa relasyon. Ilubong na lang sa kalimot sa mong kaugalingon. Ug ayaw na
0: ana usba. Ana.
3: Kay kung mausab siya, tinuyuan na. Apan kung kadto, nadara mo sa katong higayon na, talimte. Ibutang din siya sa kalimot para walay gubot. Kay nga no, magsugod na gani ang usaka hitabo niya masundan. Unyag mag-away mo sa mong asawa, dili na siya kanang ingon nato malikayan
0: mabudangot
3: yun ka dito musturiya ka di ba musturiya ka nag-away mi moni magpahungaw ka tagay baron mo whatsoever sa gawas niya mausban na
0: sus mo naging hindi na kumusab kausa na lang
3: basta para nako kanang maghinulsol ka pwede ka mo atong simbahan mga ikagpasaylo mag ano ka sa pari
0: mangumpisa lagi daw mamilod ka
3: inana ug ilubong na lang sa kalimot kung mahimo kay once masulti nimo si mo asawa imong asawa pod dili na na mahal
0: na mo salig pod
3: kadalakaw nimo kung ano siya mag anxiety na siya mag depression
0: na siya wala po ron patong na puro sa lamisa.
3: Lisod kay na siya kay nay tendency it's either maghikog mulayas diba dako man siya epekto good basta tina ni mo usbon apan og imo nang usbon tinuyuan na gid na dong diba
1: pagkamo na lang
3: kay naman ta kay asawa gipugngan na lang gidon ta to nimo bisa pag unsa pa na si Junior nimo dihang nangisog na
1: bisag unsa pa nang tutok-tutok
3: sa bahala pa na yang muhilam siya nimo na kurintihan barong kasi ang kalami siyang hilam or unsa ba wa na lang gidon ta to nimo tagdag gibutang ta nimo si mong utok nga naa kay asawa
0: kana
3: mauunta gito diba
0: mao na okay
1: thank you kaayo ma'am
0: Yeah. Salamat kay Mami Lods, no?
1: Doot sa bukod.
0: Si Mami Lods, pa ni
1: si Kuan. Oo, sa ako mga kaunulay.
0: Nanay sa programa dito sa Kuan, Miss Ibang, itong iyang picture.
1: Oo, dito. Bago ito.
0: Ate Milod. Ang kaagi sa gugma.
1: Ako si Inday Eva. Magpadala sa akong sugilanon, kabahin sa akong nautangan.
0: Dear Ate Milod, matagala una sa gabi hangtod sa alas 3 sa gabi.
1: Okay.
0: Bitawan na sa mga kabayabs ko, no? Mm-hmm. Sa mainiuhang madugang din ha, nga mahatag advice. Ini nga tong sinder, nga maugunin si Arani karong hapon, ha?
1: Yes.
0: Ikaw, Miss Eva, ang saan ni mo, Miss Eva?
1: O niya, ramo na, ubay-ubay diri sa okay, ito ang kuan, FB page. Hindi
0: mo kakunik sa itong FB page. So,
1: yan naman na.
0: Loading man ko, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Ma'am Rona Kagas. Mm-hmm. Akong ikasulti sa sender DJ, kay dapat iyahang sultian iyang partner sa iyahang nabuhat, nga natintal siya sa iyang kauban sa trabaho, kay sa adtos lain makahibalo. Og dawato niya og unsay konsekwens sa iyahang nabuhat kaysa laman pud niya. Unya, gikan ni kon si Halwagas, sultiin lang ng imong misis kaysa mahibaw siya sa laing ba-ba. Dagko sad siguro ni agtang si Mama og natintal siya.
0: Oh, dagko sad agtang.
1: Shout out Wagas family from Lupa, Compostela.
0: Hi, mga pagpaminaw Wagas.
1: Unya, okay. Diri si Ma'am Vinies Mayuela. Kung ako ng bana DJ, pasayloon ako, pero putlon ako ang iyahang binuhi.
0: Aha.
1: Di man na makamatay, magputol o guan.
0: Putol, putol mo bugtumoy.
1: Putlon jud ko no, putlon. O niya, okay. Si Ma'am Linusak, uh-huh. Ilubong sa kalimot, ayog tugan until dili masakpan.
0: Oo, oh, mauna.
1: Oo, mauna po niya ha.
0: Ayog tugan yun, mauna tiring yung uwak.
1: Tapos si Sir Marvin Ladera, maayong hapon, mga ka-vibes, DJ Rico Mambo, DJ Eva, Uncle Boy, ug DJ Pamela, Dana, Share and Heart. Minaw mi din hi sa Kamputhaw. Akong matambag sa sender, kung love siya sa asawa niya, ug love po niya, iya na lang ng sultihan sa tinuod. Bas hindi ay masabdan ka sa imong asawa. More power always, ka-vibes, mauna niya.
0: Mauna niya, alright. Napali na, Ms. Eva. Okay,
1: tapos okay, si Sir Jesus, DJs, nindot po magpa-counsel na lang sa pari para mahanay silang duha.
0: Okay.
1: Oo. Unya si Ma'am Rona, for me lang jud DJ Eva, no? Kay og love jud nimo imuhang partner, tinuuray. Isdili jud ka magpadala sa tentasyon. Kana kay natintal ka, dili pa jud suli dimuhang love niya. Mangita jud kag paagi nga makalikay ka. Makahibalo man di ay ka nga buutan kaayo imong asawa. Mauunta na yung nauna ni mo. Hi, makalagod yun ka sender.
0: Okay, Anna. Sige. Hi, Anna, may si hapon. Rana. May hapon. Pwede mapahinayan imong radio, Ma'am Tel?
1: Yes, Ma'am Telly. Maayong hapon.
0: Ma'am Tel. Pwede mapahinayan o gamay imong radio kay murag kusog magkayo? O gana. Sige. Sige, pahinayan gamay, Ma'am Tel. Gana. Sige daw. Hello?
4: Hello.
0: Ma'am Telly, unsa may imuhang ma-salty sa to ang sinja?
1: Yes, unsa may Ma'am Tel?
4: Ako kay katambag na. Sinder Rani. Ay, dong Rani. Pag magpaka sinser yo ka sa imuhang kwan. Imo din ang sultihan sa tinuod. Kay buotan mo na siya, makapasaylo na na nimo. Ibang sa adan, hindi na siya kamo. Otro o kwan. Di na kamo otro o
1: patatang.
0: Di na kamo otro glubong, anak.
4: Nani na po, no. Overtime, magtugnaw.
0: Kay lisan mo ganun yung tugnaw. Ay, magiging tugnaw, may kasagaran, makadaot.
4: May tugnaw, may magagawaan. Magatintan.
0: Okay.
4: Manumpa siya nga, di na gisa mo otro o.
1: Kay gipay mo pa.
4: Kung may mo, mangyanggap na sila laro, magpakasal laro, no. Tuugid ang iyang libyan nga. Siya rin yun. Di, kaya mo siya ma-otro. Kwan, pakasa.
0: Okay.
4: Huwag mo oras ko eh.
0: Okay. Salamat, huwag may hapon.
1: Thank you kaayo, Ma'am Kelly.
4: Mapunglat po, punglat solution ko sa akong pagumang ko nga ni graduate pagka... Silang
0: kalid. Ay, congratulations.
1: Yes, congratulations.
0: Sa may nga, ma'am.
4: Congratulations ni Maria Clea Adrian Basco.
0: Okay.
4: Congrats.
0: Okay.
1: Congrats.
4: Ibana Jid Osaka. Criminology.
0: Okay.
4: Juan Ibana stress. Kaluha ni sila. Mm-hmm. Sa kahit sa rin.
3: Mm.
4: O ganto po sa ni Juan, Aileen Basco, o sa ka-teacher.
3: Mm.
0: Okay.
4: O ganto po sa ni Princess Basco, mm. sa ka-criminology.
0: Ah, mm. yeah. Gahanagod.
4: Anong po si Grandungan?
3: Okay. Mm,
0: maudi ay. Mm-hmm. Okay.
4: Baura na.
0: Sige.
3: Thank you, Ka-Vibes Telly.
0: Salamat, Ma'am Tel. Huwag may gabi, may hapon.
3: Bye.
0: Okay.
4: Bye.
0: Bye. Ano siya, good PM din siya, Rico Mambo. First step, steps ko, no, wanted to do to confess.
3: Confess. First thing to do.
0: And then, her conscience is already
3: written.
0: Honest to tell her with front of forgive her since from Clifford. So that... So, dapat ni Clifford, oi. Sige lang, Clifford. Ano na rin po. Na-order ko na ito, Miss Eva.
3: Unsaon to?
0: Limot ko. Confess and the hair conscience of already Britain of honest to tell here with wife. Ano na, hala, sige. Salamat kay Clifford.
3: Wala mag-arabo.
0: Yan, di ka ni si Clifford, Miss Eva. Puong paniya, nag-practice gina siya.
3: Ganahan siya nga,
0: masanay gidiyahan ko ba? Kanaang litania sa English.
3: Okay.
0: Again, sige, sa itong mga kabahib, sa itong pagbalik karoon ng taon, magkaoban na ito si Uncle Boy o si DJ Pamela. Wanay nag-kuan din na Miss Eva sa itong FB page karong hapuna. Okay, sige, mabalik na karoon ng taon, Miss Eva.
3: Okay.
0: On ya, sa dipa di ay niniingon na rin, hello DJ Eva, DJ Rico Mambo, please ko o please sa song No Arms Can Ever Hold You. Advice sa problem, let sleeping dogs Lilo from Alpha Grego. Lilo, kuno din.
3: Lilo?
0: Lilo lang. Lamilo na siguro. Sige, o niya mga kabayob sa itong pagbalik. Magkaoba na ito si Uncle Boy o si Deji Pamela. Ang itong oras, alas 2:53 na. Okay na kami si Eva?
3: Yeah.
0: Okay, sige. Mga kabayob din, hilamang sa itong paborito radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Mga kabayob, mauna ni. Welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931. Sugad sa launa, mga kabayob, Santo Daso, alas 4.
5: 93.1, maanan niya.

0: kamo na minaw sa itong paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Ay, mga kabibes, mana ni. Welcome ang tanan sa itong programang Request 931. Mga kabibes, sukad sa launa, hantod ta sa alas 4 sa kahaponon. Nga bagoban-oban ni nga itong programa. Miss Eva, DJ Pamela, ang
1: tubo. Yes, hello. DJ Rico Mambo.
0: Sa itong mga kabibes, musta mong tanan? No niya, wana. Oh, karong hapon ha, ang atong sindir, mauning usa ka lalaki, Miss Eva, nga si Rani.
1: Rani?
0: Oh, nga si Rani, na problema karon iniyahang kahimtang, kaysa o man nga nakakuan man siya di ay nakapatong mampun siya sa lamisa di, Miss Eva. Oh, niya karon mura siya na konsensya ba? Ana siya. Konsensya ko karon kay mula gini. Ah, napatong na ko akong kaobat sa trabaho sa lamisa, o niya, kaniang muni, ah, naarkuno siya kaipon, o niya muna yan, gikabalakan, o sabah, yan alam ba ko nung itago ko no ron sa ba yan na balang sultian sa tinood ana ikaw Miss Eva napakay mga dugang sa tuang sinder
1: sa ko siguro mas maayo nga iyahang sultian iyahang pasabton kay dili mo ko nalalim DJ Rico Mambo ang cool boy DJ Pamela nga na kay itago sa imuhang partner dili ka makatulog ana nya makonsensya gyud ka o nya how much more kung kuan imo jud na siyang tagu-taguon maglibog na ka kung sa imong angay buhaton o okay. Nya kanang dapat imuha jung istoryahon ang imuhang partner nga nakahimo kag sala pero wala nimo gituyo. Oh, ingon ana. Ingon
0: ni mo nga saon mag-down day, natintal gitaon ko day, ana. Sorry kayo day ha, sorry yung kayo
1: niya. Unya, duda po na ako ang cool boy mo, rag, ang babae yun ang nag-una-una.
0: Una-una din eh.
1: Oo.
0: Oo, day siya. Okay, unya mo na kayo lagi pong panyang gitutukan ko na siya.
1: Unya.
0: Iya, basi giya pong gidotan largo sa iyahang ko. Awesome ka, tutok-toto ka, dotan ka dito, ana. Oh, niya mo na, ikaw, DJ Pamela, on sa may mahatag ni mo advice ini.
2: May na, kung aside, kanaang dipindi na lang niya Miss Eva, ang cool boy, para pa sa kuang, kanaang tanawa, on sa may sitwasyon, ang tanaw ni mo nga, madara ni mong loom, madara ni mong utong dinang, at nalang ka mo sulti, o niya, di nalang sa kamuusap, kay lain si gaayo, o mo, di ka mo sulti, o niya, magsigiga pong kag-usap, muna na, wanag yun na, di na gina madara, ay na. Pero karoy, nung kanaang tanaw ni mo nga, madara ni mong kanaang hilom-hilom lang sa, nanhala, ay na lang na, pero ay na lang yun usba, mo na lang yun na imuhang kanaang silbi pamatudan, nga, di na lang na ako siya sa baon, di na ako magsaba ni apan, di na lang yun na ako usboin, ay na. Parang nga, kuan ba, kanaang, walay mamahimo nga istorya ninyong duha kay ingon ani mang good Miss Eva mga ka-vibes once nga nanay mahibawa ni mong partner magbalik-balik namang yun na unya kadaaway ninyo isigig nang sumbat nga nangita na sa kaglaing na napog kay laing ano
1: imo
2: na ba nang binuhatan
1: ano
2: maoy na siya. Sumoy na, kung tanaw ni mo madara ni mo din hang ugom, unya din lang ni mo usbon, na siguro ang
1: mas
2: maayo,
1: DJ Pamela, nga, sakto na yung gibuhat, no, nga naglikay-likay na siya.
2: Kaya
1: mao
2: na,
1: to iyan, ingon. Pero mas nindot yun nga, mubali na lang siya trabaho.
2: Pwede, pero ang pagpangita og trabaho, o komportable ka din ang dapita, ang importante nga din, agad mo magsakbang pagbalik, ana.
1: Unya, kaya...
2: Di naging mataod ang sakuban sa sundang.
1: Makauban man dyan sila per me.
2: Ang mga ni, yan na siyahang paglikay.
1: Unya, ang babae kayo nag-expect pa ba yan nga napadyoy ikaduha?
2: Ingno niya nga, wain na, katura, o pwede ka usa nila.
1: Unya, basig ko ay, may istorya ang iyang katong iyahang kirida. May istorya sa asawa.
2: Maoy na.
1: Oh, maoy lisod. So, mas maayo nga. Maoy
2: na. Iyang sultian. Oo, iyan na pagsaba.
1: Dili, uy. Dapat musulti yun sa asawa. Para kung...
2: So, muna, maura po ito po, Miss Eva.
1: Okay.
2: Kay mura magdebatihon ko ni Miss Eva.
1: Oh, yes. Debatihon ko, tika.
2: Uncle Boy?
0: Okay. Nahala. Onya, para sab sa kuha, kuhaan sad. Kana ang kuhaan po, ha? Para sige ngon ni Miss Eva, pwede isulti, pwede sagde, no? Huwag tanaw ni mo, madara ni mong sulti nga para nga maperpligi ni mong konsensya, inon tampo nga kanaang mawa ang imuhang gitawag o kanang kuan ba, kay muram siya nagbasol Miss Eva. Para nga mawa nga kayo sahay ra ba, kang uban ra ba nga kanabitang makonsensyahon nga tao mga kabayb, Miss Eva. di Jericho Mambog, di Pamela, kuan man. Mura mag maglungot-lungot silang una-una, o sa'yo, di sila kato.
1: Oo, ilahadyo lang dibdiboy.
0: Oo, oh, murag naa silang una-una bang, ganahan gyud sila mo sa'yo tinoon. O niya, mangayo sila pasaylo, aron kanabitang wana sila yung una-unaon, ana.
1: Oo.
0: O tanaw ni mo, inana kang klase sa tao, nga ganahan gyud ka nga, sultias tinood aron kanabitang wakay murag wakay gikahadlokan ba oh nga waman kay bawo man astanan ana ba mas maayo nga imong sultian ana pero kung tanaw ni mo nga paminaw ni mo murag maguba inyong relasyon oh kay na may ngon ana nga sitwasyon tanaw ni mo kaganahan maguba inyong gugma oh kay gugmaan ka na love ni mo siya apa nakasa lang gyud ka ay na lang basta kay nila lang gini mo
1: osmon, pero ang cool boy mas nindot jud nga imuhang sultian na dyan niya. Same sa akong papa.
0: Oh, ino niya.
1: Ino niya. Iangkon dyan siya.
0: Oh, mao gani. Depende na sa tao, Miss Iba.
1: Oo. Depende po sa asawa.
0: Usa po na na, naara po na ni Rene.
1: Rani.
0: Oo. Nga kung, unsa ba, naaba kay kusog, naaba kay kaisog, nga musay-say nga, day, akong gipatong si ma'am sa mong lamisa, day.
1: Dili po niya inanaw pag-istorya kay musamot ang kasakit.
0: Oo, di, day. Akong gipatong si ma'am, day, naikan ginakotong 101, tugnaw mong kaigot, ano ba?
1: Ingon ay, aragoy nga, nadala sa tentasyon, inana. Hindi na ni mo iingon nga.
0: Hindi na ni mo istorya nga, ako ginapatong.
1: Musamon, ay na lang, ay nilang istorya na ako, kay putlan di kagliog. Ana na lang.
0: Okay.
1: Mauna, ganyan ka, grill talk. Unsa man yun ang kulbo, ay katawa-katawa.
0: Sure, okay. Naon man na ni mo nga, day, pasaylo ako, day. Ano, day? Sus, pastilan, katong aging gabi, eh, day ba? Uwan mga ito no, pertang uwan na ito. Tugnaw kayo sa
1: uwan ka ayon niya.
0: Sus, napatong na kus ma'am sa lamisa day.
1: Oh, ay nalagtiwasa, kay putla na lang tikag dila, diritsyo.
0: Oh, day, mga ikog pasaylo day, kay saon na hinay kan ko day, napatong kasi ma'am. Pero muna, no, naana lang na ni Murani, unsay na, kay kaisog na musulti sa mga asawa, mas mayo imusultian, pero na kay katalaw, ay hilom-hilom lang sana, ani ay lang yun usbilang, o, oh, maluoy sa ka, sa mga asawa, kay imo nang usban, dubli na imong konsensya na, duha na imong muna-unaw, kaduha na rabag yun na patong na, so na kayo, okay, di jiri ko mambo. Okay, onya mo po na ko ang Uncle Boy, nanala na sa kuan, nanala na ikuan, basta kay nakadungog naman siyang advice ninyo, Uncle Boy, Miss Eva, DJ Pamela, siya nalang bahala mo timbang-timbang anak, kaya ang kanintanan, ha, aramagin nyo siya ha, siya aramagin makabuot ini, yung desisyon aramagin masunod ini, o giyahag yung tumanon ang kanabitaw nga, iyahang gusto nga, nakonsensya siya, o nakonsensya, mas maayo iyang isulti na lang lagi, pero kung tanaw niya murag malugi siya, o giyang sulti, o baka ha, di siya ganahan, maguba ilang relasyon, ay hilom hilom lang sana ay lagusbi ana basta kay maulagi na naana lang na nimo usao nimo pagdaka ng imo hakaron nga gisudlan nga gana ang problema sa inyong relasyon. Wa naman tayo kong oras mga kabayabs karong taon-taon ba karong taon-taon musunod ang programang service yung kabayabs kaoban si DJ Langga Nida o niya musunod usab ang arangkada balita sa hapon kaoban si DJ Langga Nida gihapon arangkada balita kaoban si Jake Batalyones o si Ninya Corpus o ang TV Patrol mga kabayabs. O niya taon-taon, alas 8 playlist na ta. O niya dayon ang hook-up na to. Hook-up naman. Ang ato ang replay sa to ang drama. O niya human. Amo na, minaw na puntag mga pabugnaw ng mga sunata, mga kabayab. Sige, wala naman tayo kong oras manahon, mga kabayab, si Miss Eva. E kayo na.
1: Kung ganahan mo lingaw nga muhupay sa inyong mga kaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, dire na mo sa atong programang Request 931. Lunes hangtod Biyernes, ala una hangtod alas 4 sa hapon, dire sa Favorite Music Radio 93.1. Kabibes, mauna ni, kini na lang ang misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Sophie, bye and good afternoon, mga ka-vibes, amping!
0: Alright, salamat kayo, Miss Eva, onya DJ Pamela.
2: Mara, ako na lang usam si DJ Pamela, mag-ingon, stop, taking it in the start, doing naging salamat, ug may hapon, mga ka-vibes, Uncle Boy.
0: Alright, adlaw nga Merkules, tunga-tunga sa simana, ug mahuibis na po, natitigmo na po, ug mga ka-vibes, ha, no, pwedeng mo daog, ug 100 kapis, pwede usab nga 200 kapisos alang sa ato ang pahalipay sa atong tigmo o mga adlawa adlawang huwibis. Ako nalang usab si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw paniti di ba taros di sila kanambo.
3: Again, sa mga kabayam si Karon, sa ito ang sender, manginaot nga nakakuha ka Karon og advice nga nindot, nakakuha ka Karon idea, kabayam si Rani, niningi mong kasinatian sa gugmag, agis ginabuhay, o niyawa naman tayo kong oras, mga kabayam, salamat na lang. Sa inyo makanunayon nga pagsunod sa ito mga programa, sukad gaganin ang buntag, hangto nining mga orasos kahaponon, o siyempre mga kabayam, sa ito nga programang Request 931 sa 93.1 FM Radio Cebu. Wala naman tayo kong panahon, oras, ako na lang usap si DJ Rico Mambo, mag-ingon, lihok na, mintras sayo pa. Mintras sa pay panahon na pay oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabayam. Sa di pa tamo biyahe sa kahanginan, magbilin ta og mga maanindot ka mga sunata. Dinhi lamang sa to paboritong radio sa Sugbo. 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga kabayam. Smart and
4: Eve. Request 931.
5: Request 931.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maano ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: Maananin!
1: Puntag na ka-vibes! Sugdan taw sa'yo ang good vibes! Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa'yo sa buntag! Puntag na vibes! Puntag na vibes!
2: I'm about to dance now! DJ Sprocket!

programa kung diin ikaw lingawon. Ikaw pukawon o ikaw pasayawon. Programang buntag na vibes. Nining adlaw nga Huwebes, buwan sa Hunyo, tuig 2026. Pizza 18 na karon, mga kabay. My good morning sa tanan mga ka-vibes na to ni ano nga naminaw na karon. Siyempre, kaoban ninyo karon inyong ubos nga lagad sa kahanginan. Okay, permi man ta magpaubos. DJ's Bracket Go na to, aka nyo are. Oy! Palagi! Ang certified ka-vibes, certified lami on! Alas 4:20 na sa kabuntagon og siyempre. Niningad lang nga Huwebes no, dili. Makompleto itong programa kung wala ang ka-vibes pasumpay sa istorya. At ang ka-vibes pasumpay sa istorya maoni. Gaog mani. Maoni ha, itong pasumpay sa istorya ha. Tamis kaayo ang imuhang. Sige daw, sumpayi daw. Tamis ang imuhang. Sumpayi.

sa iyo kay nagtikaw-tikaw sila mga tagsa-tagsa ka mga pwesto diyan sa mga tagsa-tagsa ka mga merkado. Sa mga naminaw ko sila mga tagsa-tagsa ka mga panimalay. Good morning! Volume na ang radio aron makamata na. Labi na itong naay mga estudyante diha no nga taspukan kayo. Dugay mo bangon? Ah! Oh! Volume, volume ka ko'y mamukaw nila. Buakon ang angay buakon. Ato ang kapasumpay sa istorya. Tamis kaayo ang imuha.

time sa Arwili og sa tanan mga gahi diya sa Imol and Coloan. Hello ni Sinaida Montejo, ni Alejandro Birya. Good morning, good morning, good morning. Aha. O, sumpayin ninyo, dugtungin ninyo mga ka-vibes, mga nanonood sa ating live. Nanonood sa ating live, dugtungi. Hello ni Annie. O, matamis ang iyong. O, napakatamis ng iyong. Dugtungi, dugtungi, sumpayin. Good morning, Annie. All the way from Saudi, live na takaroon.

Ako ang ayay. Tamis, kayo ang gihimo sa akong asawa nga tapioca. Mango tapioca. Oy! Apakatamis ng iyong salita. Oy, mau ba? Talaga ba? As in? Ayaw mo tag DJ, watching from Cabantao, Rosario Agosa del Sur ni Edgar. Good morning. Tamis, kaayo ang ako ang lips. Uy! Mama! As in talaga? Good morning, DJ Pesara. Dasad ko sa kong Papa Jerry Mauro. Di abisi na sad kayo sa kusina nagloto. Yan nagsayaw-sayaw. Tugno daw kayo, DJ Nindot daw mo tungtong sa abuhan. O, nahala. O, murag akong iring. Mutongtong sa abuhan kay pagpainit. Shoutout ni Alak Sisig Alan Mauro nga o anak ko. Shoutout ni ano anak Sisig bre. O nag bitaw ang nagbitay ang dila. Murag halas o murag ya. Hello ni Linlin. Shoutout sa akong ate o kuya sa Cebu. Asa dapit sa Cebu. This is Lance. Hi Lance, good morning. It's me, Jerry, Jerry Rose. Anak ni Jerry Mauro nga guwapo. Wah, buyan. Hello ni Esther Katarong. And also ni May. Hi, good morning. Uulitin ko po ha, Tagalogin ko. Uulitin ko, dapat dugtungan ninyo. Dugtungi. Napakatamis ng iyong. Hoy! O, dogtongi, napakatamis ng iyong dogtongi. Sumpayi. Tamis kaayo ang ako ang o, sumpayi mga kabayan, sumpayi. Hello ni Abu Sada. O, matamis ang aking ngiti. Hoy! Napakatamis ng aking pagmamahal. Apit ko malipat og basa sa iyang ngiti. Apit ma silent end. Oy, Jerry Rose. Tamis ang imuhang. Oh. Sumpaye. Tamis ang ako ang buwad dijo. Huh? Sipa, pagkainin siya ba? Tamis ko na kayang buwan. Agi mi na tamis ang buwan. Nakatilaw bito ako, no? Katong sa bantayan ba? Katong ganing, nakasuway mo anak ng kuhain. Katong mura ganing bukog na lang siya niya. Kanang muragi, murasag, basta tamis siya. So, ang tamis-tamis talaga. Alas 4:45 na, bangon! Ako'y mamukaw ninyo kay Dugay kay mong bangon.

O, tamis, kaayo ang imuhang. Tamis, kaayo ko, DJ. Tilawi, why? Hello ni Mantaz. Good morning, DJ. Pasarot from Zamboanga del Sur Medical Center. Alright, good morning po sa inyong tanan diha, ha? Tanakaroon diha, karoon nag-duty sa Zamboanga del Sur Medical Center. Good morning, good morning. O, sa mga gusto diha mo tubag, no? Sa mga gusto mo sumpay, text or tawag sa 0995

Good morning, Miss Gold Digger. Oh, Miss Gold Digger, tamis ang imuhang sumpaye. Tamis ang oy, ang ilok lo tamis. Mao ba? Unta tanan tamis ang ilok lo kay kasagaran sa ilok magod kay pait-pait or kundili gani kay aslom. Justin Loy, good morning.

ako agoy! Ala no? Kaanin do eh, kaminawin. As in talaga. Yaw saan man ako, to bramas pahiyom. Ha? O to bramas sa pahiyom, wa may lihok. O oh, kutubra sa pahiyom, wa lihok. Tamis kayo ang imuhang pahiyom. Humandawa sa sweldo DJ. Pagkaugma, aslom-aslom na. Mana kaya nga inyo po hurut-huruto na eh? Ganang hurut-huruto man inyo. Akong kape DJ na sobraan sa suka lo, gika ni Mela Birmil. Mure tamis kayo. O sa ni Justin Loy, o sa ni Daganda, Dagandol, Disgracia Busay, unsa ni? Klaruha og type, klaruha! Good morning ni Paul! From, good morning, grabe po na yung DJ kay D-E-D, tapos J, DJ. From Argao, Cebu, good morning! Great Korea sa mga taga-mahana, ito'y Uran, Hitafe, Bohol. Ilabi na sa Torre Mocha Climb, di ka ni DJ Chat. Tamis ang imuhang. Ay mo kalimot sa pag-share sa live, sa pag-repost, and sa pag-tap sa screen, pag-follow, alright.

Sige, sige, sompaye. O, dugtungan ninyo. Sobrang tamis ng iyong. O, dugtong eh. DJ, tamis daw ang ilim nun. Anas Alaksisig Alan Mauro. Oh! Shout out ni Nonoy Nonoy. Tamis ang imuhang. Oh, sumpayin oy, sumpayin. Tamis ang imuhang. Oh, may buntag. May money, may buntag. Nasa ako nga man, Herminildo Midogo na itong mamalulita. Litago na ito sa barangay Adela Poro Camotes. Si Tio Iber, si Tia Ellen, good morning, good morning. Tio Iber, tamis ang imo. Na may tamis imo, Tio Iber. Tamis kayo ang pagmahal sa ko asawa dire nako. Tamis pas kamay. O, mara niya. Mara niya sakto niya. O, ka-vibes Jerome.

kuang itlog nga giloto DJ. Ay, mo lagi. Ano sa marahin mo? Gihimong ke? Makuyawan man tanang usa na nga klase nga itlog, oh. Oh, amesa nga kuang giloto nga boiled egg, ay. Mao ba? O, unsay tamis ninyo? Tamis ang akuang. Good morning, diha. Sa Susan Etery, Naga, Cebu. DJ Kaylid sa Guanzon Beach. O, Nanay Yudes o si Mama Susan. Good morning, good morning.

Ora sa to las 4:53 na sa Kabuntagon. Good morning ni Charlie Aninipot. Oy. Musiga ni sa gabi ini ay. Oh, good morning, good morning. Good morning to Charlie Fleming. Alas 4:54 sa Kabuntagon mga kabay. Oh, sige, sige, sige, sumpaye, sumpaye. Tam is ang imuhang Tuksaman, ano nga sa'yo? Ano nga sa'yo, Tuksaman?

appreciate na. May mali may butang mga kabayans. Good morning, good morning, good morning, good morning. Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na. Bangon na sa mga naghigda niya. Bangon na sa mga tanang nibangon na. Good morning to Lorenzo. Good morning, good morning. O, ulitin ko po ha. Dapat dugtungan niyo po, o Tagalogin natin ha. Dapat dugtungan ninyo or sumpayan ninyo yung ating ka-vibes sa padugtong sa salita. Dugtong eh. Napakatamis ng iyong blank. Dugtong eh. Dugtong eh. Tamis kayo akong pahiyom, DJ, makakita sa akong crush. Hala, oy. Mao ba? As in? Tamis kayo. Sorry, tamis kayo ang pahiyom sa akong silingan, DJ. Ano man? Sure, ha? Okay, sa mga gusto niya mo tawag, no? Abli na itong linya, 0995-4720802. Ako ang kasmon, 0995-4720802. Abli na, katumahan na nawag ka kanina, tawag mo balik. Hello ni Carmen, good morning Carmen. Napakatamis kung ako'y humalik, ha? Talaga? May pag-anern? Good morning, ni Edson Obian niyan sa may merkado sa Barangay Adela. Oh, good morning ni Erwin Gunato sa may tangki. Sa may Barangay Adela, gyapon. Good morning, good morning, good morning!

on top na gyud. Walay awas, walay sobra. Alas 5 na sa kabuntagon. O, bangon na. Katunay mga estudyante diya. Bangon, bangon, bangon, bangon na. O, kaligo na mong sayo, kaligo sayo, kaligo.

0: Ziyong. Oh, did you watch it from Sun City, Megawide, Baraniake? Oh, shout out ni Guryo. Good morning ni mo, Guryo. Oh, tamis ang imuhang sumpaye. Tamis kayo ang imuhang. Unsa may tamis ni mo, Guryo? And hello to my dear. Good morning. Pasyata sa akong papa nga naminaw karon diha sa Palili. Asam ni Palili dapit. Oh, thank you. Thank you sa tanong mga nitanaw sa live. Sompaye. Matamis. Sobrang tamis ng iyong blank. Or tamis kayo ang imuhang blank. Asam ng blank. Good morning to Teddy. Magandang umaga na usong to Jerome Bersano. Good morning, good morning, good morning. Pare, DJ Lambert Mangyaw, diyan sa may sayaw, si Bunga, mga Mangyaw family, good morning, good morning. Pre, unsay tamis ni Muria, pre? Tamis ang imuhang? Oh. O sa may tamis ni Muria? Tamis kayo ang ako ang gugma para niya, DJ. Ang dakong pangutana kung ni gugma bakba sa imuha. Tamis ang ako ang budbud, hoy! Basta mga klase nga budbud, pilit, balanghoy, sama kanaga, sana ubi, budbud nga ubi, or saging nga budbud. Guryo, taro nga guryo, ha? Ubi nga budbud, oy! Good morning to Rosie sa Tueto. Alright, Tatay Color, mga kabab, sa ito ni Pasodlon. Hello. Good morning.
1: Good morning. This is Rocket nga namin.
0: Ay, good morning, Ma'am Shelley. Kumusta man? Kumusta man? Good morning! Di ko madungog?
1: Wala magbag. Up-up na siya.
0: Kasi mo up-up?
1: Nangulag ko kulputol lah.
0: Ang unsa man? Ang akong tingog?
1: Ang tingog. Sigla niya.
0: Ang tingog sa silpon?
1: Tingog. Mag-ut nga
0: niya. Mag-ut nga ut nga.
1: Ano nga? Mag-ut nga ut
0: nga. Ano man mag-ut nga ut nga man?
1: Bakit
0: hindi okay na? Okay na. Lihok gamay. Kaya basin ang imuhang signal. Lihok gamay.
1: Kamay.
0: Oh, kana. Oh, kana. Kana. Oh, tinaw na.
1: Tinaw na.
0: Kana. Kumusta man? Kumusta man, Ma'am Telly, ka-vibes Telly diya sa Bohol. Kumusta?
1: Minot kayo kabuntagon. Linaw kayo. May gintimpo. May uwan.
0: Bitaw, no?
1: Minot kayo.
0: Bitaw, no? Unya, naaman tayo pasumpay sa story. Andam na ka musumpay. Alright, ato ang kabibs masumpay sa istorya mauni. Tamis kaayo ang imuhang sumpaye.
1: Ang iloto nga biko.
0: Biko. Usa imo giloto biko nga?
1: Bikong pilit.
0: Bikong pilit. Ang akong ang akong pagtuo ba kanang Ma'am Telly ba mayon ka? Tamis kaayo ang akong imported nga tsokoleta. Oh, bantay di ko katilaw, ha? Bantay, ha?
1: Wow, lagi magkatilaw pa mong naman mong layo.
0: O niya, Ma'am Telly, na sumpayan man imo ang atuang istorya karambutaga. Nahala, sige. Pamukaw, i-greet imo mga kabayos. Bunal!
1: I-greet na po ang atong manhog yung nag-birthday, Karot.
0: Happy birthday!
1: Happy birthday, Inday! Friender!
0: Oh!
1: May handa. O, kami siya sa layo. Atong uhan.
0: Handa awit!
1: Dati ang same grupo yun. Layo din
0: po. Aha. Kinsa pa?
1: Buksi ang anak na si Hermie.
0: Hmm.
1: Ako pagpungkod.
0: Hmm.
1: Buksa pa na lang na minaw sa mga kabay. Sa'yo naman sila. Bici, wala man nanawag.
0: Nara, ang namang yung sa'yo manawag niya, dili na ako matubag. O, anak.
1: Tawaga, ma. Nung-greet lang po ko na yung mamligaya. Mamligaya,
2: Okay lang.
1: Kapag ang birini, nasa ka na na lang mga namina, mga kabikes, kumusta mong tanan?
2: Okay lang, me.
1: Kami, Pele, Basko sa Tagbayan.
2: Oh, salamat, Ma'am Tilly. Salamat, Ma'am Tilly. Salamat.
0: Alright, alas 5:05 na sa Kabuntagon. Good morning ni Ivan. Oh, shout out sa Kabagyo Purok. Purok, mabuhay, nagtanaw ni mo si J-Boy. Kauban ako, kana. Datay caller, atong pasunod. Hello, good morning, ka-vibes.
3: Hello, baby.
2: Uy! Hi! Kumusta mo?
0: Si Kuan ni, si akong tag-anon, si Daddy ni?
3: Daddy,
0: wag po.
3: From Las Vegas.
0: Oh, si Kuan ni si lover, sa to lovers in Paris, o tama? Si Kuan ni si Kuan.
3: Ano pa ni unya lover ni Andy Oy?
0: Mao gani si lover in Las Vegas?
3: Hola.
0: My morning, my bunta. Kumusta?
3: Maura gyapon, kalaya sa Ginoo, mayong panglawas, kabasko, palayon lang.
0: Mao ka na gyud. Ano gyud? Uli, naaman tayo pasumpay sa istorya. Andam na kamusumpay.
3: Yun, mataalo sila kalit, DJ Oy.
0: Ayaw kalit-kalit. Kaya mao naman eh. Sige, ka-vibes.
3: Sige po. Tatagalongin ko po, ha?
0: Ka-vibes, lover daddy. Tamis kayo ang imuhang.
3: Sa sobrang tamis ko, lalo akong sumasarap.
0: Sige da, di po ta makaingon nga sarap kayo. Amang punta ka, kuan, katilaw, kung tinuon ba?
3: Pwede po.
0: O niya, lover daddy,
3: kumusta na kanyo?
0: Maulang gihapon. Nagkadugay, nagkahait, o nagkalamion yun, as in.
3: Of course.
0: Ana magyud na. O niya, ka-vibes, lover daddy, nasumpayan man mo ato ang istorya, karbutaga. Dala, sige, i-greet og pokawa ay mohang mga ka-vibes. Bunal!
3: Okay. Good morning, una sa tanan ni DJ Sprocket, Mior. Padayon lang sa imuhang pag-cooking, sa pag-tugtog, sa mga musika.
0: Salamay!
3: Labaw sa tanan, abagabibo para sa tuha. Ripay na dyan kayo si Lover Daddy ne.
0: As in, no?
1: As in, no?
3: Of course!
0: Ya, unsa pa man kinsa pa? I-greet imong mga kuan diha
3: imong. Ang ako ari ang
1: i-greet imong mga kuan diha.
3: Pamilya diha sa Las Vegas, Marigondan.
0: Uh-huh.
3: Og labaw sa tanan, ang tanan mga solid listeners sa 93.1. Maura ni!
0: Maura ni! Dagan kay salamat ka vibes ni Lover Daddy. Daghan kay salamat og maayong buntag. All right, oo. Inyo na paminawan si atuang certified ka vibes lover daddy from Las Vegas, Marigondon, Lapu-Lapu. Good morning to Marcus Stefine. Oh, good morning. Oh, tamis kayo akong pagmahal sa inyong radio 93.1. Oh, Lopix mauna dili. Oh, mauna ni ka vibes mauna ni. 93.1 ka vibes, mauna ni, lupig sila, o mauna niya. Hello ni Jen. Pwede po pa-shoutout sa akong asawa na si Arlen Tagabutuan Kinamlutan. Alright, good morning. Sa asawa ni Goryo. And good morning also to Chubby Girl. Hello, Ma'am Chubby Girl. Good morning, good morning. Shout out ko sa akong mga Duhay Lungsod family nga naa sa Bacolod City. Alright, good morning, og may buntag. Sige, sa mga nitanaw sa atong live og sa naminaw sa atong radio. Oh, sumpayin ninyo. Tamis kaayo ang imuhang. E-text sa 0995-472-0802. Pwede po na ninyong, pwede po mo manawag ha? O 0995-472-0802. Pwede po ninyo itawag or i-text o sa atong live ha? Sipa kayo ka diri sa may Katarman Liluan. Speaking of Katarman Liluan, wala pag yung kasuroy anang kwan diha. Baka lang sa dagat, baka na kaunan diha na. Wa agyod ko kasuroy. Ikuha na lang. Wa,

0: And syempre, good morning to Red Cherry. Hi, good morning. And hello to Lariba Malakas. And Tamis Kayo, ako ang suman. Oy! Baba! As in, onya si Emmanuel Dan Lagon, shout out. Abatonon, Pamiloy og Tudluan. Family siguro ne. O Tudluan Manayaga. Francis, oh good morning, good morning, good morning, good morning. Onya. Sunday are DJ are di ulagi ponpon. Wa pagit ko kasuroy diha no sa may katarmaniluan. Oga. Bisag wa koy Lord DJ maminaw jud ko aning imong programa apan karon. Na naman pod koy Lord. Motek sa pod ko, oh God bless sa you always DJ. Og mamuka ko sa akong wife diha sa Labogon Mandawi nga si Maribel Bourbon. From Marlon Archival sa Sitio Tagaytay, Barangay asa man eh? Barangay Adlaon, Cebu City. Onya hello ni Lariba Malakas ato sa taga Bagadian or Bagadian. Oh, good morning, good morning. Natay caller diri ato pasoron, hello, good morning. Good morning.
1: Good morning,
0: Sir Dodo, good morning!
1: Good morning, may buntag ka!
0: Kumusta man, Sir Dodo? May buntag ka ni mo?
1: Okay ra!
0: Okay ra! Unya, Sir Dodo, sa maka, nibango na ka na mainit, namahaw, nagsima-sima, nagligid-ligid, nagkunsa ka?
1: Wala pa!
0: Wala pa! Unya, Sir Dodo, naman tayo pasumpay sa istorya, andam na kang musumpay!
1: Wala, sige!
0: Mahani, Sir Dodo, ato ang pasumpay sa istorya. Tamis kaayo ang imuhang o sa may tamis ni mo Sir Dodo?
1: Tamis nga akong paigugma.
0: Kakinsa man
1: ang babae.
0: Hoy, tamis kaayo imo paghigugma sa babae. Mao ba? O kas surtiya na nga babae no? Onya, Sir Dodo, kaya na sumpayan manimo itong kabayab sa pasumpay sa istorya. Nala, sige, i-greet o pukawa ang imuhang mga kabayabs o imuhang mga juwa diha, Sir Dodo, juwa. Hala, sige, i-greet.
1: Greet ko ni Sri Murali ni Napanggapolo. Nawag ni Corona. Sri Murali, iyo lang ka, tingala kay greet ko mo.
0: Aha.
1: Kagdabo,
0: kaga inabanggabol. Aha. Isa pa.
1: Upan po mga amigo sa Galagyo, sa
0: Haga,
1: Mindanao. Aha. Ano, Hibo. Kapata ng Hibo.
0: Aha.
1: At Pasilya, mong lungsod. Salamat ang may buntag ka ninyo. Tanan dyan, si Plaket Lamion.
0: Oy, dagan kayo salamat, Sir Dodo. May buntag ka ninyo, Sir Dodo.
1: Oh, salamat ako.
0: Salamat kayo nga tamis kayo imong paghigugma. All right, sige. Oho, asa naman eh. Ato ang oras mga ka-vibes. DJ Sprocket. Alas 5:15 na sa kabuntagon. Don't tell my heart, my eggy breaky heart. I just don't think it understands. DJ Sprocket.

0: Oras na ito, mga ka-vibes! Alas 5.19 na! Ako lang yan po ni Good Morning, no? Si Amelito Montecalvo na magluto ko na may ugmanok misaya kung wanto ko sa Katarman niluan ka na! Mara akong ganahan, mara akong ganahan! Ato ang ka-vibes masumpay sa istorya maoni! Tamis kaayo ang imuhang! O sa may tamis ni Monia! Tamis kayo ang akong biniglit. Oh, mao na diya. Good morning, DJ. Pukawa ako asawa nga natulog, nga natulog na. Si Jocelyn Montes from Iban iyang banao. Pukawa. Good morning, ani Erlyn Inicio sa mga Inicio family sa may Sayaw, si Bunga. Good morning, good morning, good morning. O, parang DJ Lambert, o, silingan mo ani ni Erlyn, Ma'am Erlyn Inicio. O, silingan mo diya. Nagkuan mo, nagkanang, nagubat mo, kuan diya, speaker. Chubby girl, good evening diya ni mo. Diba, Middle East ka? Middle East ka, ma'am, no? Ma'am, chubby girl, good evening ni mo diya. And good morning diri sa Pilipinas. Tamis kayo akong bini, bingkang na ay liki. O, mo na diya. Kaya ba kami mag bingka, pre? Ha? Kaya ba kami mag bingka? At ang ipon ninyo karon mga ka-vibes, karong taon-taon, no? Ang ato ang ka-vibes, pa-zumba, pa-budot. Ha? Atangi na ninyo niya, atangi! Andama daan ninyo mga steeping, ha? Andama daan. Oo. Andama daan ninyo mga steeping. Hello ni Ma'am Marilyn. Oso gayo mo diri pre. Ay, agrabi ha. Ano ang ganahan? O yan naman tayo color ato na ipasunan. Hello, good morning, ka-vibes.
1: Good morning, DJ. Good morning, mga ka-vibes.
0: Good morning, ka-vibes. Good morning, ka-vibes.
1: Happy Thursday.
0: Happy na Thursday pa. Kumusta man? Kumusta man imong kabuntagon?
1: Happy lang, DJ.
0: Okay lang.
1: Happy lang.
0: As in?
1: Happy lang, DJ.
0: Ang imuhang ticket nga na daugan, imuha ginang i-claim ha? Kay pabili sayang.
1: Ay, claim, oy.
0: Nagluya ko no, nagluya imong color preambot. Nagligid-ligid pa masiguro, ne? Ha?
1: Wala pag-ligid, oy.
0: Lagong saraman. Nagbarog-barog.
1: Nag-imagine.
0: Nag-imagine?

0: dito Manita rin si Oy.
1: Pwede. Ya, ang problema, ang dakong pangutanak, kung makakita ba? Alright. Kabibes, baby, hatamosa sa Garing Konsolasyon natay pasumpay sa istorya. Andam na kang musumpay.
0: Andam na.
1: Tamis kaayo ang imuhang sumpay eh.
0: Tamis kaayo, DJ, ang ako ang pagmahal.
1: Oh, unta. Unta.
0: Di, di, di. Kung ako ang magmahal, DJ ba?
1: Oh, kung ikaw ang magmahal,
0: tamis.
1: Tamis
0: kayo.
1: Ah, unta. Oh, unta.
0: Kaya
1: lagi.
0: Ano?
1: Unta.
0: Kaya nga, no, DJ.
1: Nga no man.
0: Kaya nga, no ba?
1: Oh, nga no, lagi. Nga no man.
0: Kaya wala pa man siya ma-open. Wala pa yung naka-open na na yung heart.
1: Ha?
0: Kaya di ba ako, kung ma-open na, kung naka-open na, wala na siya yung dahilami, kaya nakupas naman.
1: Ha?
0: Ang ako ay wala pa man siya ni na-open.
1: Sumaunang?
0: Unang nga pa siya ang true nga lami.
1: Ha? Mau ba? Si paring Lambert ko. Ngayon mo si paring DJ Lambert ko. Kadaghan ako no gi-open ang iyang heart pero lami man lang gihapon ko no. Mana di ha? Wa kay man.
0: Ang lami gihapon di ay.
1: Oh! Ayos sa. Oh, walay open-open wala na baho na. Mana di ha? Oh, ba. Tumaw na to, tamis kayo ang imuhang pagmahal, unta. Oh, unta lang sa. Una kay imo man sumpayan atong istorya. Nala sa kay i-greet og pukawa imong tanang mga ka-vibes og mga silingan. Bunal.
0: Happy Thursday sa mga viewers, sa listeners.
1: Ah?
0: Sa 93.1 FM Radio Cebu Cavite. Mauna ni.
1: Alright, daghan kayong salamat ka-vibes baby at amosa sa Garing Konsolasyon. Good morning, Nicolot. Good morning, DJ Pashout at Kodiri. Nagbantay sa Cebu Airport. Oh, may maninindot. Oh, gibantay ng airport, diba? Si Mulupad. Onya. Oh, hello ni Grace. Good morning, Grace. And hinaya pagsulti ang number. Dili ko kaapas. Ona, kamo no, kanang dili makapas dayon. Paano mabiyaan gyud mo kung kinsa makong namoy uyab, mabiyaan mo kay mo da. Diin mo mo apas, magpabilin ra mo. Alas 5:26 na. Andam na kuno ang steeping ni maani chubby girl. Oh, kwan lang nga usag tunga og tulo. Oh, mao na ang inyong kwan, usag tunga og tulo. Ang stepping nga gamiton sa atong pasumba pabudots karong taud-taud mga ka-vibes. Onya, good morning ni Benito Lombra. Oh, gikan pud sa sayaw si Bunga Garabiha. Tibuok sayaw si Bunga ato na diha. Oh, mga kongresa nagubat na sila mga radio diha. Werting paminaw nila diha sa may sayaw si Bunga. Mga Lumbra family po diha, no? Oh, lami ang di lang na itong basahon eh, kay Lain man. Oh, lami ang kinhason. Kinhason ko, Sir Virgil. Good morning ni Roldan Tirasula from Sikihor. Oh, sumpayin ninyo, tamis ang imuhang, sobrang tamis ng iyong. Oh, so, dagtungan ninyo, sumpayin ninyo. Oh, sumpayin, ha? Sumpayin, gyod, ha? Oh, sumpayin. Hello ni Rose, 22, from Cebu. Oh, taga Cebu, pareho ta taga Cebu. Oh, asa makadapit sa Cebu, Rose? Asa kadapit Cebu? Alas 5:28 na mga ka-vibes. Kung kamo na minaw lang gihapon sa programang Buntag na Vibes. Kaupan lang yapan yung ubos ng alagad sa kahanginan, DJ's Bracket. Gunato, a.k.a. Nior.

0: Uncertified. Let me oil.
1: Ako ra ko na nagsaba-saba diya sa may sibunga. Aha. Para lindot. Oh, ah, si Rose kay nasa Oslo, boy. Good morning ni mo diya, Rose. And hello ni Emmanuel Dan Lagon from sorry. Shout out ko sa mga naglobo og mais. Oh. Good morning, good morning, good morning. Sobrang tamis ng iyong pagmamahal, oh. Atangin ninyo mga ka-vibes karong taod-taod ha. Abangan ninyo maya-maya ang ato ang ka-vibes pa-budot pa-zumba. Oo, kay bao ko anak nga inig o say nga na inig pa-budot pa-zumba na to. Inyo ha pag yun volyuman inyong radyo. Ay makalimot ha, don't forget, please don't forget po sa lahat ng mga viewers natin sa tanan mga nitanaw na to. Please do share the live, follow me, tap the screen, repost the live, and just give me kwan lang. Pwede kayo magbigay dyan ng universe, ano pa, lion, dragon, fireworks. Pwedeng kape, ano ba yun, roses, finger heart, kung ano pa. Ako po na good morning, no? Ang mga kugihan o mga walang tulogan ng mga marshal diyan sa may Lapu-Lapu City Hall! City Hall! Mga kaubana ni Papa Alfonso Basalo! Nadia si Ronald Pantonial, Gary Vinci, Carlito Rodrigo, Juanito Birabi Jr., Jay Casillo, Jeffrey Nightol, Jonas Lozano, Richard Alisher, Judy Villamansing, o si Felix Boy Bulok! Ang naakaroon sa may Unit 1 sa may Carbon Public Market sa Dodong Bilin Meat Store. Good morning, good morning! Sa tong certified ka-vibes yan ni Jumar. Good morning, Jumar! And good morning also sa mga taga-unit 2 sa diyan ni Naldo o ni Auring o sa stall number 94 sa may Tabuan Public Market. Stall number 94, Gina Dryface. Good morning, good morning, good morning! And good morning po ni Jiri Korea. Good morning! Hello ni Sir Erwin, good morning!

Good morning pod sa nila ni Tio Eli, ni Tio Eli Gunaton, Tio Edgar Gonzalez, o Tia Julita o Gonzalez, ni Christina Gonzalez diya sa may kanang sitio kapasanan barangay San Jose Puro Camotes. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ato po di good morning no si Bossing Junjun Hubay o ni Gigi Hubay sa may Liyong Alang-Alang o sa tanang mga naka-destino o naka-kanamujuti diyan sa mga impounding area sa Mandawi City. O good morning ninyo tanan. And of course, ako amigo si Peter Dinopol nga taga-Katarman Liloan nga nag-grab karon ha. Good morning, good morning! Good morning also to Gisa Pitulan. Oh, good morning pa shoutout sa family Pitulan, Mama Jocelyn Pitulan, Jerry Pitulan. Oh, kasi ni Gisa Pitulan. And good morning to Jerry Korea.

Singkunaw ka muna minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes! Kao pa nag yapon yung ubos ng alagad sa kahanginan, DJ Sprocket Gunato aka Nior! Alagi! Uncertified Lamion! Igawas, igawas sa mga stepping igawas!

0: Good morning, good morning. Good morning ni Mark Agnaya and shoutout sa Agnaya family. Sami Dilien, good morning, good morning. Og mauna jud ni mga kabams, magpatigog na jud ko ha. Daghan kay salamat sa inyong pakiguban ka na ko sulod sa duha ka oras. Og syempre sa dili pa ko magpatigulog, mubalik ko unyang alas 11 para sa programa Ka Vibes Sad Side sa Udto mga kabay. O syempre, padayon lagi mo sa pagpaminaw. Yan lang sino paborito nga sasyon sa radio. Padayon sino mga radio 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes. Mauna ni o gipaningot na ba mo diyan mga kabams? Gipaningot na mo? O kung nabitin mo ha, kung nabitin mo sa tumasunata karon, o onya na po alas 11. O bunal na po ta onya alas 11 hantun ala una sa programang sa Ka Vibes Sad Sad sa Udto. Alright, ato na ko mga kabibs ha. Amping-amping mong tanan mga kabibs ha. Amping-amping mong tanan. O musunod na dayon ang programang Arangkada sa Buntag with Kabibs Tonton ha. Ato na ko mga kabibs. Ako musunod amping-amping mong tanan. Kay gimahal ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, on top na yun, alas 6 sa Kabuntagon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS!
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
4: 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes, mauna ni.
3: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna ni.

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa o pagpadayag dili nilugpitan. Maing butag sugbo ka Bisayan ug Mindanao adlaw karon nga Huwebes, pitsa 18 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa Line Usab nga hugna. Sa arangkada sa buntag sa gihapon, ako inyong kabaib si Tonton Alcusantugo. Pag-isikot na sagkita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan, kang kansang atong tumong, arong kita makaumol ug haom nga opinion, ingon man ligdong nga baruganan, maliso pa'y buko sa kawayan.
1: Arangkada sa buntag!
0: Mga kabaibs, kumusta man mong talan karong adlawa? Bueno, sama sa akong gisulti kaninyo kaghapon sa atong panag-uban din sa atong programa. Nga, magdungan tang tanan, ha? Sa pag-subay sa gipahigayon kaghapon nga special session sa Kongreso, mga kabibes.
1: Arangkada sa butang!
0: Unya, just a few minutes after our program yesterday, mga kabibes. Kagahapon sa buntag, tingali, nasayod man mo nga bag-o nagyod og hingpit ng napalagpot isip Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag!
0: Kinigumikan kay kagahapong adlawa sa buntag ang mayoriya sa mga senador, ha? Mihingpit na sa pag-uyon nga ang ilang bag-ong Senate President mao si Senador Sherwin Gatsalian, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag!
0: Sa ato pa si Senador Petra o Petra, si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes, hingpit na gyud nga nataktap isip Senate President sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag!
0: Muna'y nahimong resulta sa special session kagahapon nga mismo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nipahigayon ni adto, mga kabibes, kay lagi ugwa to buhata tan-aw ko kaguli ang gihapon karon diha sa Senado.
1: Arangkada sa buntag!
0: Pinasubay kadto sa usa ka presidential proclamation ang paghingpit sa maong special session gumikan kay ang Kongreso. Ah? Sa wapang special session kagahapon, mga kabibes, naaman sa gitawag og adjournment sinidi. Ah, but pasabot, mga kabibes, adjournment sila. Wa sila'y session until further notice. O napahigayon lamang kadto, mga kabibes, gumikan sa maong Proclamation 1318 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
1: Arangkada sa buntag!
0: By the way, sa wa pa moswito sa atong text line, mahimo kamo nga makareact din sa 0995-472-0802. Usbo na ko. 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page, inyuming makita sa 93.1 FM Radio Cebu. Usbo na ko ang atong official Facebook page, ang 93.1 FM Radio Cebu, mga kabibes.
1: Arangkada sa buntag!
0: O nag makahigayon pag yun mo, aron bisag asa mong dapitas kalibutan, inyuming makita sa linawas nga pagsibya, diha, sa online, ha? Pwede kayo mong maka-download sa atong 93.1 FM Radio Cebu. Ha? Kanang download app, mga kabibes. Sumoto na kagahapong adlawa na taktak na gyud sa pwesto kanang ginganlan og Senador Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa buntag!
0: Unya, Ha? Gumikan kay... Nahimo magkunto nga kanabang maingon ta mga kabibes. Paminaw ko daghang niligid o gilak niya itong mga anasakitawag o Duterte diehard supporters.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Kita ko sa uban nilang mga post, murag ah, murabag na matyan in taon sila, oy. Ah, kay matod pa nila kuno, wanag yung kuno, eh. Sumang pa nila, wanag yung kuno, eh. Paglaom ni Pilipinas, pag sure mo, eh. Ano ko taong may paglaom? Ha? Muna nga, sobra mo ka, kuan ba? Kananaabang, abot mo sa'y ipakaon, lagyanin nila, oy. Ha? Ang tinuod mga kabibes, ha? Si Senador Alan Peter Cayetano, nagdarag itong gubot sa diyang siya pang Senate President mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Timanigo din ninyo, nilingkod siya Mayo 11. Ha? In fact, in the political history of the Philippines, si Alan Peter Cayetano, mga kamibes, is one of the Senate President who have the shortest stint sa ato pa labing mubo ang paglingkod isip Senate President sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Og atong ipon, ang ubang mga media outlet, libog lang sa kuan ng ilang mga kananaabang mga anaa sa newsroom. Ilang magong gikwenta, ngagikan sa Mayo 11 hangtod sa Hunyo 3, sa dihang ang mga senador, mga kabibes, nagkauyon nga niadtong tungura doon na sila quorum o niya mauto nga ilang gitudlo isip acting Senate President si Senador Sherwin Gatsalian, mga kabibes. Sa wa pa ni nahingpit nga full pledge nga Senate President sugod kaghapon.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So ang ilang kwintada, 23 kaadlaw ra kuno nahimong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, which to my mind, I beg to disagree. Kay maubitaw nga si Alan Peter Cayetano daw ni Kapits patalim pa gining bayhan na. Kining tawhan na. Ha? Kay bawa mong tingali mo, sa wa pa may lingkod kagahapon si Senate President Sherwin Gatsalian, may dango pagid siya sa Korte Suprema, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Gika ni kabibes, 7540. Good morning, kabibes Tonton. Attendance check lang. More power sa atong bagong Senate President. Anindot na kaayo ang standing karon sa Senado. Sumala pa ni kabibes, 7540. Salamat sa imong kinini ang opinion o reaksyon, kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Gika ni Kabaib 0792, kani si Kawatano, sir. Wa gid ni siya ilaing gihuna-huna, kundi iyang kaugalingon. Bahalag daghang mapirwisyo, basta mo hold siya sa pwesto. Unya, maoning klaseng tawhana ang gipakpakan sa mga DDS. Maayo rapod nga na football na ning karaho. Haita, ginimugsiltian, Kabaib siya. Na, pagig kay angry emoji.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sumaw na, ah, ningon kong nikapit sa patalim kay ni Anton ning milabayng adlaw sa wa pa kagahapon na sayod mantanga ni dango pa siya sa Korte Suprema nga ipatuman lagi matod pa ang status quo ante sa ato pa sa kadtong wa pa nagkauyon ang mga senador, mga kabibes, nga si Senador Sherwin Gatsalian ang ilang nauyonan sa nga mahimong acting Senate President.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Pero ang Korte Suprema may pahibaw kagahapon that they did not act on it. Kay alang nako, that was smooth and academic already, kay nagkauyo naman ang mga senador nga sukad kagahapon sa buntag ang bagong Senate President sa Pilipinas, mao na si Senator Sherwin Gatsalian, mga kabahibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya ang taon mo rag nagbinatay mo itong kilak ng daghang mga DDS gahapon ay. Unya, ang naka kaingon ko aligri jutay ba? Karon ang ilan na sang itulisok ang kaniyad po pinangga kanila nga ilang gibayaw nga matod pa nila ni Barugyod alang sa katawang Pilipinon. Ha? Si Senador Joel Villanueva, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Isang pagtanaw ninyo social media ron. Puwerte halos balikason sa mga DDS si Senador Joel Villanueva kay kaniyad po sa dihang dito pa ni sa habig ni sa napalagpot nga Senate President Alan Peter Cayetano, anindot ka silang mga poong ni Joel Villanueva kay mibarug kuno alang sa katawhang Pilipinon o sa nasod sa Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Napag-sure mo, oy. Tanawa ron. Ha? Ilan na sa drong itulisok si Senador Joel Villanueva? Ha? Murang nakaginawag jutay galing si Senador Cheese Escudero, mga kabibes. You know, as truth be told,

0: nahimo lamang siyang Senate President sa dihang iyataong giamong-among, gidamay, ang karon nagtago-tago ang fugitive nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ang Kabaib 0792, musamutig hilak ang mga DDSR kay murag naa naman siguro waran sa ICC si CLTG. Yeah. Ako nang i-discuss sad later on, Kabaib sa kada na ang ato laning tagsa-tagsaon. Ha? Yeah, affirmative ng kabahin ni CLTG ni Christopher kining Lawrence Tesorogo aka Senador Bongo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaniyong kong that he started it on a wrong foot. Ha? Gumikan mga kabahibs. Dili magita tuniya maangkon ang mayuriya nga 13 kunwa pa niya giagni si Senador Bato de la Rosa nga mapatimaw ni adtong milabayng Mayo 11 aron mahingpit nga sila 13 nga sa ato pa mahimo siyang mulingkod isip Senate President sa Pilipinas mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya-unsay na ito mo sa dihang mitumaw si Bato de la Rosa nga kung inyong mahinumduman, Nobyembre pa sa milabayng tuig nagtago-tago si Bato kay iyang gilikayan nga mapatuman ang pagdakop kaniya. Kay duna siya warrant of arrest gikan sa International Criminal Court mga kabahibs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: DSI, laing reaksyon si Kabibes 4541. Matod pa niya, good morning Kabibes Sir Tonton. Finally, Senate is now back on track. Back to official business na yun. That's what Petra Cayetano get due to his vested interest. Shame on him. Let's just hope tuloy-tuloy na ang trabaho nila until the impeachment trial. Salamat Kabibes and have a good day with heart emoji. Salamat sa kayo Kabibes 4541.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay na hitabo. Mayo 11. Ha? Iya taong nadanig yun. Si Senador Bato de la Rosa. Kumpiyansa sa Bato kay kalit ram sa tong niingon ang ICC nga wala sila publicly issued warrant. Buot pa sa butwa nila gipublikar ang warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa. Agoy, sa dihang nitungana si Bato de la Rosa dito sa wanan sa Senado, mga kabibes, ni Kalitra mag-ingon ang ICC nga doon na gyoy warrant of arrest albit ilang gi-unsealed ni Antong Adlawa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sa yuha sa ilang trolo, matod pa niya, lipay kayo si Cheese o si Villanueva, ligtas na sila sa pagkapriso, ha ha ha. Pero si Martin Romualdez, kailang gipanganlan, wag gihapon na priso, untouchable kayo. Ngiga, may pagkakak for sale, kahibaw ka pa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Huwagin mo ilaing pasanginlan ni tao, ng tao nga nagpakahilomra. Ako lagi, atong ipasikad, atong isubay sa mga ebidensya tanan kak for sale, kamamagod. Mora mong gina inyong naratibo. Sige lang mo gisgot, malita, malita ng way klaro.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw to, Mayo 11, sugod ng gubot. Liman ka nga, ginuktana, igyo dito Senado. Ha? Saliyang nisaka sa hagdanan si, ha? Senator Bato de la Rosa? Nadagma pa yung taon ang kani PNP chief, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kailan nagkukatawaan kay looy sa taon ta? So, he started it on a wrong foot. Unsa may nahitabo? Sa dihang nahibaw si Bato de la Rosa nga legit kiday ang iyang warrant of arrest. Amurag batang gamay nga kahilakon, eh.
1: Arangkada sa kabutan.

0: Good morning. Shout out ka to ni Kabibes Mike Angelo Cobar sa Mapaniya. Yes. Answered prayers ang nahitabo, Kabibes. Tuntun, thank you, Lord. Good morning, Kabibes. Good morning. Good job and God bless with heart emoji. Gikan ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Sumotoy nahitabo. Mayoon sina, ha? Unya, kiniingon man ang ICC nga dunag yung warrant of arrest. They were unsealing the warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Na, labad nilang, oh, mauna nga ni decider si Petra, si Senator Alan Peter Cayetano, nga ilang gipaubos sa protective custody si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga kabibes, alas 6:30 naman mo post lang kung makadiyot humaniini atong ipadayon ang pagtuki. Kining kalabot na sa pag-asumir na gyud ni Senador Sherwin Cachalian isip bagong Senate President sa atong nasod sa Pilipinas. Palihog, standby.
1: Arangkada.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tangwa arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, salamat kay Alasize 33. Padayon ko mo nagpaminaw sa itong arangkada sa buntag sa gihapon. Ako inyong kabahib si Tonton Alco Santugop. May muot raman po ko ni ining ilataong troll farm. By the way, shout out to pagtibaya nga ito ni Kabibes Benjamin Hildore. Sumapa niya, good morning Kabibes. At last, giditraw na sa pagka-Pax Hermana Mayor. Nga si APC, ilingigagin mo, Kabibes Benjamin Hildore. May 11, Coronation Day. June 17, Tanggal Corona. 38 days, reigning the Crown and Senate. Ako ganing ihap, kinini ang Kabibes. 37 days lagi taon.
4: Arangkada sa buntag.
6: Sumaw to mga ang paglingkod niya isip Senate President. Kininggingan lang nung Alan Peter Cayetano. Perting gumuta sa atong Senado mga kabibes. Ha? Unya, laliman ka, dakong kaawawan sa Pilipinas. Gagihimong taguanan sa usaka wanted sa usaka international criminal court. Ha? It became the sanctuary of a wanted person sa international criminal court, mga kabahibs.
4: Arangkada sa buntag.
6: And you know, umbot makasakbot pa ni Skakak for sale. That is unprecedented. Wa pa na mahitabo sa bang naso din ni Panas Pilipinas. Di ba na kung kauwaw na to? Nga ang atong usa sa mga ligon nga institusyon sa demokrasya ang Senado, gihimong sanktuaryo, gihimong taguanan sa usa ka wanted sa International Criminal Court, mga kabibes.
4: Arangkada sa buntag.
6: Matod pa ni Kabibes 9354, tambaluslos ba na si Kakak for sale, Kabibes Tonton? Sinogo ng taning pero samukon para samukon o lubogon ng kamaturan. Iyaganing gisulte ni Reo. Timing ko ng special session kay chat ko na to. Matod pa niya, Crocodile Day. Iba o kakini sila ba? Sa tinuod lang, lukoy reputahong taning nila. Huwag mo sila laing, mawag na. Ningon bitaw ko DDS default system. Dili gani kauyo nila, ningon din sila, binayran ka, nakadawat kag balita, bangag ka, mo nang buaya ka, and so on and so forth. Dili bitaw sila maminaw katarungan. Kay labing tinuod lagi, ningon yung ko, nga Alan Peter Cayetano started on a wrong foot. Sipiat magito siya kay gwa pa to mutumaw si Bato de la Rosa mga kabibes. Tag na pag mahimog sinit president ang tawana. Matod pa ni 0792 kaning mga DDSR, naglibog kung malipay ba sila o naglagot ngay moong presiding officer sa impeachment si Cheese. Ato nang tukion sa dunia. Kanana ang Kabibes 0792 but sa akong tanaw that is still kanang tentative pa na, but coming from Senator Ping Lacson basig maugid ilang nauyunan, pero ang ako ba for as long as impartial regyod ang kinibang presiding officer, kanabang ang iyarag yung ipagawas kung unsa gyud ang mga ebidensya o unsa gyud ang angayan nga mahibaw-an sa kaso, warag yoy okay ra gina para nako Kabibes 0792. Lagmit niya, labi na og dili pabor nila ang mga ruling niya og si Chase Escudero gyud mo asumer isip Ah, presiding officer sa impeachment court, ang daghang mangligid yun niya puhon nga DDSoy. Unya ra ba, kagahapon mga kabibes. Nimuot ko sa igsuo ni Alan Peter Cayetano kining ginganlan og Senadora Pia Cayetano ay nagbinaldita mas Pia gahapon. Sa bakato siya? Sakto bakato sa katuog taon? Hehehe! Ngano kato siya nga ingon man ni Adto ang iyang reaksyon? Sa dihang ipangutan na siya sa mga reporter mamo sa imong reaksyon nga kining nilingkod na si Senador Sherwin Gatchalian, matod pa niya, common sense, di ba? May 13 na sila. Mabitaw na inyong, ha? Murabag iyang gi-insulto tao ng mga reporter. Pastila ning mga, kaning magsuuna, bitaw, sa tinuod lang. Paminaw, kog buhoy po itong ilang amahan, si, Senador Rene Compañero Cayetano. Basigi, pangasab-an na ning silang duha mga kabibes.
5: Ang kada sa butang.
6: Klaro man kayong kapito ko. Ha? Klaro ba? And you know, ako on a personal note, I am really disgusted with how Pia Cayetano is behaving lately. Kay Pia Cayetano, manggod mga kabayb, sa tinuod lang, she is identified with kanabang activities nga sarang ba ikalipay nato nga mga Pilipino. Pro women, unya modapigit siya sa mga margi, ha? Ug ato pang subayon mga gitawag og vulnerable sector. Mga minor de edad, dapig na sila. Pero lately mga kabayb, ambot, naunsa naman tao ni Pia Cayetano?
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni 0792 kana si Pia og Lorenzer rude ra kayo mutubag sa mga reporter gahapon, bad example sa kabataan, public servants mo niya amuasta. Di ko kamahay sa imong reaksyon na kabayb 0792. Ako moingon ko nga si Pia Cayetano kagahapon was very sarcastic. Sarcastic kayo ba? Ha? Kinabitang mura kag maluoy lang kitang kas mga reporter mga sa common sense. Di ba tarungog tubag? Welcome back nga to ni Kababs Marvin Ladera. Kay bawa kong everyday ni siya namino pero karong panit nga rin nakapislit sa iyang cellphone. Happy blessed morning Sir Tonton, Dan, Share and Heart. Sa wakas, makapagtrabaho na ng maayos ang mga senador. More power always, kabibes, mauna ni salamat kay ni kabibes Marvin Ladera. Sumaw ni nga, history ginoon si Alan Peter Cayetano. Kay imong ipon, gikan sa Mayo 11 hangtod kagahapon, 37 days na gitaon. And now he will go down in history in the Republic of the Philippines as among those who have shortest stint as Senate President of the Philippines.
3: Myra!
6: Sakto, Gitsi. Kinini ang atibe, Myra! Ha? Myra yun. Nga no, mga kabibes, grabe kayo ba ang tibuhat na pagpakauwaw ni Alan Peter Cayetano sa Senado? Laliman ka for the first time nahitabo nga dunay nahitabo nga pagpangrakrak og pusil ito Senado. Ha? Unya, klaro ra kayo nga senaryo, klaro ra kayo nga ilang gi-script. Kaya ba mag-unsa katarungan? Aron makaikyas si Senador Ronald Bato de la Rosa mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: It happened during his watch as Senate President of the Republic of the Philippines. Namagani dagang meme niya nga sa 38 days, wagi sila na palabang. Isa ko siya na lang kabalaon nun. mas daghan pa ang Facebook Live ni Alan Peter Cayetano kaysa sesyon sa Senado sa diyang siya ang nilingkod isip Senate President. Saan na nimo? Uya, di mo na malimod kay mao man ay tinuod. Ha? Akong gitanaw ang mga material 20 good kahigayon. Nga nag-Facebook Live si Senador Alan Peter Cayetano unya why bisan usa nga balaod ang napasar ubos sa iyang pagdumala sa Senado. Mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Kaskas lang, and you know what? Huwag ato gining i-quantify tanan. Ha? I don't know, huwag aware ba mo ni ini? Kibaw ba mo nga matag-adlaw mga ka-vibes? Kitang mga magbubuhis ng mga Pilipino. Ha? Gikan sa atong panudlanan sa katawhan. Ang maintenance and operating expenses including the salaries sa tanang mga staff sa Senado from the Senate President down to the kanana ang kinaubsan nila nga empleyado ay assume ilang mga utility workers dito. Naibaw ba mo nga dili mo menos sa 25 milyones pesos ang sweldo, ang operating expenses o uban pa alang sa atong Senado?
5: Arangkada sa kabutan.
6: So imagine ninyo for 37 days datadapin nag-usik-usik lang ta o 25 milyones pesos kada adlaw mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Nga wagi karong output in town ng atong Senado. Kay sige lang pamulitika si Alan Peter Cayetano. Tanawa ilang ibuhat. Sa dihang gipatuman ang pag-aresto ni Senador Jinggo Estrada mga ka-vibes. Ang mga tampuhaw dagko ng mga senador nga identified sa habig ni Alan Peter Cayetano, wa nagyud mo butho o mutunga dito Senado.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And you know that was intentional. Kay sa dihang gidakop si Jinggo Estrada mga ka-vibes, wa naman sila mayuriya ni Adtugyod. Ha? Wa na gito paso na to. Ha? Technically, when Jinggo Estrada was arrested, di na gito angayan pa nga magpadayon si Alan Peter Cayetano isip Senate President mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore, in fairness to Joel Villanueva, na nanghid man ni Alan pero si Legarda kalit lang ni Ambak siya good sila Soto o Lacson. Magyod. Kung tanaw ka-vibes Benjamin Hildore, ba't kanya expect from Lauren Legarda? Lauren Legarda, huwag ako ipatanaon. She is trying to save the image of her son. Kailangan mong tingali mo. Si Congressman Leandro Legarda Lebeste sa Batangas, mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So, grabe kayo. In one word, unproductive kaayo ang Senado mga ka-vibes sa panahon ni Anang Ginganlan o Alan Peter Cayetano.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And remember, 25 milyones mutag-adlaw ang atong gipasweldo nila, ang atong maintenance and operating expenses diha. Do your math. For 37 days at 25 million each day. Pagkadako sa kwarta na nausik sa panudanan sa katawhang Pilipinhon mga ka-vibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: So, bintaha na lang ni nga na balik sa normal ang Senado. Kay ako lagi mo ingon ninyo nga kadtong tanan was aim at creating a distraction. Ha? Kailang gusto? Bisag di ni nila ang kunon, nga sila ang muduminar inigsugod na unya sa akong giingon ninyo nga main event pohon, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: And I am referring to the Senate impeachment trial karong umaabot Hulyo 6, July 6. Ha? Kay gusto nga si Alan Peter Cayetano ang mahimong presiding officer ni adto, mga kabibes.
5: Arangkada sa kabutan.
6: Unya, niingon ko nga distraction because samtang mauna ang ilang tumong yun. Ha? Ang ilang gihimo ug mahinumdo mo bag-o ra maginihitabo, ilang gipatawag dito sa Senado bisan pagani og illegal og dili lehitimo ang maong hearing sa Senate Blue Ribbon Committee katong gitawag ang mga kargador. Ah, kargador. Ha? Katong gitawag ang mga kanhi 18 Marines, mga kabibes.
5: Arangkada

0: Excuse me, mga kabayb, sa dunlan ko. Na yun nag-gisgo tingali. So, muna, ilang gipatawag ka tong 18 Marines? O dito, ilan na siyang gilabas ang issue kalabot sa flood control projects controversy? Pero imong sa taon, wag sila ligong ebidensya. Pulos lang yun pa siyatab. Unya, pinili ra. Imagine ka ni Adto sa dihang dito pa nila si Chase Escudero. Awa hilab tiyoy. Pero karon, kuwang na lang ila pong balikason si Chase Escudero, mga kabibes. Arangkada sa butang. Kaya pagtabok yun ni Chase Escudero, ang ilang gibuhat, ilas ang gibulgar nga kuno si Chase Escudero ang usa sa mga nakadawat og malita gikani kani Congressman Saldi ko. Wag kay kapaingnan ani nila. Ha? Niadto pirti nilang pinangga kay nila si Chase Escudero sa dihang nitabok na si Chase Escudero. Ha? Para nila ha? Gilad sad ang pagkatao ni Chase Escudero, mga kabibes. Arangkada sa butang. Muna kapait aning nakasahabig sa DDS. Nga alang lagi na ko, ha? Ang kanang ilag yung gilikayan, kanang karong main event lagi. In fact, doon ako ipasupport ninyo mga kabibes. Doon ay bagong ebidensya nga nahipos ang prosecution panel sa Ubos Bible Auranan. Ha? Kay di ay matud pa ang magtiayon nga Vice President Sara Duterte o Atty. Manasis Carpio. Doon ay mga armas de fuego nga wa gideklara diha sa ilang statement of assets, liabilities, and network. Arangkada sa butang. Later on ako nang i-discuss, pero ang importante karon nga dito sa Senado, mga kabibes, bago na ang liderato. Ah, bago na ang liderato, unya, doon na naiklaro nga reorganization, mga kabibes. Ah, kay kagahapon, ang nahimog yung crucial, ang pagtunga dito atol sa ilang special session o sa wapang ilang special session, mga kabibes, ang pagtunga ni Senador Joel Villanueva. Arangkada sa butang. And you know, para na ko ha, ang ilang manggong gipalakaw ron nga, absuelto na ko no si Joel Villanueva o si Chase Escudero sa ilang mga kaso, I don't think so. Na, kay alang nako. Ha? Kinahanglan gyud nga og dunay ligong ebidensya batok ani nilang duha. Kinahanglan gyud nga taralon sila sukmanan. But if and when wa say ligon nga ebidensya, naan angayan sad. Nga ha? I-absulto silang duha, mga kabibes. Arangkada sa butang. Naman na ron, gimbestigar man na sa ombudsman atong tanahon. Ha? Kay, kaning laging mga DDS, di man nakalikayan nga. Sila yun, basta di na nila pabor. Para nila, ang gilad ng tawana, pero pabor gaya nila, sus, nindot kayo. Arangkada sa butang. So, mauni ang naitabok karon diha sa Senado, mga kabibes. Nga, bago na ang liderato, unya, di na makadominar pa ang grupo ni Senador Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Arangkada sa butang. Kibaw ka, ang akong kanabang nakita ba? Human bitaw kagahapon sa pag-asumer ni Senator Sherwin Gatchalian. May pa ninyo mga DDS, ay gimug palabi, oy. Tanaw, aragod, ang mga senador, maragwa lagi na itabo. Intense kasi na the past few days. Kita mo? Si Rapi Tulpo, ni Duol nga to ni Senator Aimee Marcos. O niya, naginaksanay pa si Joel Villanueva o katong iyang nakalalis kanyan to. Kamu, ragi, kung magpadamo sa inyong gibati mga DDS, kamaragi, simbako, takihon mo. Because, you know, that is the dynamics in the Senate. Ha? Lalis kita, hyper-tigaw, dinautay pa, pero Inigungman og nanay bagong liderato, mga nyugpos pamputanan, mahilo man.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumuna nga dita palabi ba? Ha? Dita pa sulabi, sus. Kita lagi ko sa bang DDS, sus. Alos muligay doy, magbinatay. Murabag namatyan sila. Nga nung yun ka? Ha? Kay matod pa nila, wa na kuno ang check and balance sa Pilipinas. Pag sure mo, check and balance yung kabaga.
1: Arangkada sa kabutan.
0: That doesn't follow. Ha? Kay, kanang, timanin ninyo, ang atong sistema sa panggobyerno sa Pilipinas, we have three equal branches of government. The executive, the legislative, and the judiciary. Kana silang tulo, mga kabibes, doon na ay mga gipanghuptan ng mga kagahum. Unya, moingon mong check and balance, kaya nga no? Siguro dahil mo si Senator Sherwin Cachalian di isa na mo pahit o doon na siya makita nga dili maayo nga gibuhat ang atong ehekutibo.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O man, gani. Gahapon doon na kayo nalinggatan nga issue sa di ba? Sa kabastos ning grupo ni Alan Peter Cayetano apel na si Senador Rodante Marcoleta nga raba nagpaloy-looy na raba ni Ron kay niingon siya nga basig karong pipila kaadlaw dakpo na sad siya. Ang atong mga in town mga military generals nga ilang gitanggong ang ad interim appointments tungod sa ilang wisyo sa ilang mga personal nga interes nga nabitin in town ang appointments sa maong mga general mga kabibes tungod lang sa pagkataspukan sa grupo ni Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Anaan sa sila istorya. Ah, matod pa kuno, inflation rate, bla bla bla, utang sa Pilipinas. Oy, pag sure, oy. Nga no, panahon ni kanhi Presidente Rudy Duterte, wa musaka ang ang utang sa Pilipinas. Tao yung kamalang diha kakak porsil. Inflation rate because kibaw mo gusto ito bang nagkuhan ni Ana? Because wag kita kalikay sa naitabo nga gubat ni tustunga-tungang sidlakan maunay labing unang hinungdan nga ni Saka nga itong inflation rate.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gusto mo ito, ikaw mo pugong nito sa mga missile nga gipangbuhian sa duha ka mga nasod. Ang ilang manggod ba, alon lang ginpagpagdaot sa kasamtangan ng administrasyon. Ha? Di man to, di man si Bongbong Marcos ang hinungdan nga naggubat dito sa tuwatungang sidlakan. Mayim lang mo tabi, mayim lang mo manaway. Ha? Muingon lagi ko, kanang pagsaka sa atong utang sa gawa sa nasod, bikin tahasag kuno ninyo kung pila katrilyon ang pagsaka sa utang sa gawa sa nasod natong mga Pilipinhon sa panahon sa Duterte administration.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Kana bang mag-real talk ta din ba? Pila ko no nga. Pila ra kato. Because, mga kabibes, kanang pagsangka sa inflation rate sa Pilipinas, principally, that had happened tungod kay nahitabo ang gubatali sa Israel o sa kananaang pastila, no? Ha? Sa maong naso dito sa tuwa-tuwang sidlakan, mga kabibes. It was because of the war. Ha? Sa maong naso, mga kabibes, sa Iran o sa tinipong bansa sa Amerika o sa Israel. Ha? Muna'y nahitabo. Unya karon, ilan na sa kong gipasagin lang, no? Page ni Noel, buta bungol pagyod, pila ka malitay mo, mauna. Mauna ang ilang kuan ka, guys. That is there. Maingon ta, mauna ang ilang gitawag nga, ilang DDS default. Musulti ganita din, hing atong pasabdon ng katawhan, maingon dayon, pila ko no, kamalita ang atong nadawat.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Abala na lang mo niya, mga kabaibs. Mupost lang ko kay mag-alas 7 naman. Mabalik ko inig ka alas 7 imidya hangtod sa alas 9. Ato gihapong ipadayon niya. At tanginin ninyo, akong isgutan kaning gibutyag mismo ni Davao City Congressman Paulo Duterte nga sumapas ayang very reliable source. Nag-ung-ung nasad ang warrant of arrest ni Senador Bongo, mga kabaibs. Mga kabaibs, sa ngayon gihapon sa mong station manager nga si DJ Langga Nida Abinyantes Guerra og sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kung gihapon nyo kabaibs, si Tonton Alcosantugop nga mag-ingon, hinaut paunta ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiya og magbulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Mga kabaibs, mabalik ko inig ka alas 7:30, palihog, standby. Kabaibs, mauna ni.

Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita, mga ka-vibes, ato usang sayran og paminawon ng update sa panahon, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST, atong mahinabi, Sir Mark Galis. Sir Mark, good morning!

0: Alright mga ka-fives, ito ang swayan pagbalik unyang taod-taod o pagtawag. Unyang taod-taod mga ka-fives, ito ang swayan pagbalik og tawag ang buhatan sa Pag-asa Mactan DOST alang sa update sa atoang panahon. Mga ka-vibes, ito ang yung pagbalik kong contact. Hello, Sir Mark. Good morning. Sige mga ka-vibes, unyang taod-taod. Ito ang yung pagbalik na pod. Uga contact ang Pag-asa Mactan DOST. Samtang nag-una sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes. Pagkamatay sa duha ka atleta sa Ateneo, dili aksidente matud pa sa CIDG. Giingon sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG nga dili aksidente ang pagkamatay sa duha ka atleta nga sila si Rene Clert Baterbonia og Divine Adili human sa insidente sa pagkalumos. Base sa inisyal nga investigasyon, klaro nga adunay pagpasagad og posibleng responsibilidad sa maong panghitabo. Matod pa sa CIDG, nagpahigayon og stationary jog sa tubig ang mga atleta sa wala pa ang insidente. Bisan pa, nga gipasidan-an na sila sa kusog nga bawd og peligro sa lugar. Ang maong kalihukan, giingon nga usa ka risgo nga wala gitagad sa mga magdumala sa training. Ang investigasyon, nagpadayon aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay og aron mahibawaan kung adunay mga individual nga angay manubag sa balaod. Ang CIDG nagpasalig nga dili nila pasagdan ang kaso og buot nilang masiguro nga makabot ang hustisya alang sa mga biktima. Og karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Mark Galis.
1: Magbuntag, ma'am Juby, sa itong mga sukintig kami na itong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon. Karong adlawa, ining easterly sa hangin gikan sa silangan mo nag-apekto karon sa South Luzon, Visayas, Ingaman po sa silangang bahin sa Mindanao. And as of 2 a.m. ito na pag-inamonitor nga low pressure area na himutang ini around 2,460 kilometers silangan sa may eastern Visayas gawa sa ito ang Philippine Area of Responsibility. And sa pagkakaroon, aduna na siya medium chance na mahimong bagyo sa musunod na 24 oras. Pagkain tayo mag-monitor ang mga LPA, kaya posibili na siya musunod sa ito ang PAR karong weekend. Sa, and kanong adlawa, ang takong bahin sa Kabisayaan, baka silati tayo para sa panganuro ito na sa malagumo na kalangitan na naay mga higayon sa mga lumalabay o mga patak-patak sa mga kaguan. Pagunod-unod kirap, gumikan sa Easterlies. Para sa kahimta sa hangin o sa katagatan, diri sa Kabisayaan, at unang magkakuntay masinati nga hinay ito na sa kasarangan na bukuro sa hangin, di na ito ang katagatan o kabiling o pulinawon ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Diri sa Cebu at ang katagatan na dunay taob, karong alas 2:03 sa Uto, Hunas, Unyang, alas 8:21 sa gabi. Temperatura ana ang magasukod gikan 26 ito na sa 33 sentigrado. Haringan lang sa Lop Unyang, alas 7 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 7:16 na sa kabuntagon o mao na ito ang latest weather update. Ikan din sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Galis, maayong buntag o daghang salamat.
0: Daghang salamat o maayong buntag gikan sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST Sir Mark Galis. Samtang padayon sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes. Senador Alan Peter Cayetano ninaog isip Senate President. Gianunsyo ni Senador Alan Peter Cayetano ang iyang pagbiya sa posisyon isip Senate President ug midawat sa papel nga minority leader human sa kontrobersyal nga sesyon na atong Hunyo 3 tuig 2026. Giilan niya nga si Senador Sherwin Wynn Gatchalian nakakuha sa gikinahanglan nga boto aron pormal nga mahimong bag-ong Senate President. Lakip sa kausaban mao ang pagbalhin ni Senador Joel Villanueva gikan sa oposisyon ngadto sa majority block nga naghatag og dugang kusog sa liderato ni Senador Win Gatchalian. Human sa maong kausaban, gireorganisa usab ang daghang komite sa Senado. Si Senador Erwin Tulfo, napili nga bagong chairman sa Blue Ribbon Committee nga nagdumala sa mga investigasyon sa anomalya o korupsyon. Si Senador Meg Zubiri, gi-appoint nga may a majority leader o chairman sa Committee on Rules. Ang uban pang komite, giilisan aron ipakita ang gahom sa bagong majority block nga nagpaluyo kang Senador Win Gatchalian. Samtang Senador Cheese Escudero magsilbi isip presiding officer sa Senate Impeachment Court. Gitakdang magsilbi isip presiding officer sa Senate Impeachment Court si Senador Francis Cheese Escudero ato sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sumala ni Senador Panfilo Ping Lacson, si Senador Sherwin Gatchalian mismo ang nisugyot nga si Senador Escudero ang mango sa mga impeachment hearing aron masigurado ang hapsay ug patas nga proseso sa maong paglitis. Giklaro usab ni Senador Ping Lacson nga ang pagbutang kang Senador Cheese Escudero isip presiding officer dili ka bahin sa bisan unsang negosasyon o pakig-alyansa labot sa iyang posibleng pagbalhin sa mayorya sa Senado. Samtang sa laing bahin sa ato ang mga balita mga ka-vibes, kontraktor sa nahugno nga building sa Angeles City gipamulta og 11.4 milyones pesos sa dole. Nipahamtang og multa ang Department of Labor and Employment kon dole nga nagkantidad og 11.4 milyones pesos batok sa Golden Years Construction and Steelworks Corporation ug sa kontraktor nga si Ernest Jackson Lim kini kalabot sa pagkahugno sa siyam kaandana nga building nga gitukod sa Balibago natong Mayo 24. Base sa mando sa Department of Labor and Employment, gibanabana nga 1.1 milyones pesos ang utang sa 57 katrabahante tungod sa kapakyasan sa pagbayad sa hustong sweldo, rest day premium o holiday pay. Dugang pa, gipahamtang usab ang administrating or administratibong multa nga kapin sa 10.3 milyones pesos tungod sa daghang paglapas sa occupational safety and health standards. Lakip sa mga kakuwang nga nakitaan mao ang kawadon sa personal protective equipment, safety officers, first aiders o guban pang kinahanglanon sa kaluwasan sa proyekto. Sumala sa dole, ipadala usab ang tibuok record sa kaso ngadto sa may kalabutan nga ahensya alang sa posibleng administratibo, sibil o kriminal nga aksyon. Karon mga ka-vibes, ato ang liliyon ang dagan sa trapiko gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Sir Alan, good morning.

0: consider sa moderate traffic ang atong HOS Minya nga kasada. General Maxilong, Alfa Soriano, indicating kong kasada, pabalaro na increase na po ang bulyon sa kasinan, medyo dagandaguhan na sa tapos sa ang bulyon sa traffic. Ilabila na kaning dilis sa may Karita intersection, kita amin na po nung pagamaga na ang sakinan na padulong sa itong downtown area. Sa itong Banilat area, from Talamban, padulong na nidiri sa may country mall, anak, padulong na rin sa may Abuiti, sa ingon na rin sa may montanya, moderate pa po ang dagan sa mga sakinan. So, kahit sa itong gikag montanya, kayong Talamban, very light traffic pa sa pagkaroon. So, mungkin na karoon ang itong latest traffic update along Cebu City, ma'am.
1: Alright, daghang salamat sa ato ang recent o the latest traffic update gikan mismo sa ato ang base control operator sa CCTO, Sir Alan Villahermosa. Mga kapas, ito lang balikan, no, ang katong panghitabo. Usa ka ba kalilisang sunog ang nahitabo kagahapong adlawa sa may Argao, mga ka-vibes, o niya ang hinungdan pagyud ani kay usa ka 3 anyos nga bata ang nagdula og lighter og kalipong makasubo kay nga balita tungod kay kaning bata ang gidudang nagdula og baog lighter nakalas sa maong insidente. Mao na ano nga kani usa ni ka reminder sa ato ang mga ginikanan nga naminaw karon, dili gyud angay nga biyaan ato ang mga anak nga sila ra usa og mas maayo gyud nga kung naaman galitay mga lighter or posporo nga posibleng maoy hinungdan sa sunog, dapat ato gyud nang ipalayo nga makuptan or magunitan sa or maduwaan sa ato ang mga bata. And I think it's very important po nga dili nato biyaan ang ato ang bata. Ilabi na kung 3 anyos, wala pa ganito ni buot, mga ka-vibes. Wa pa ni kaba kung unsay sakto o dili, no? Dili gini angay biyaan sa panimalay nga maurang usa. Muna ha, again, reminder sa ato ang mga ginikanan nga naminaw karon. Hopefully, no? Ato ang paningkamutan yun nga kung naamang galit sa panimalay, ato ang yung bantayan ato ang mga anak. Dili ta magsigig cellphone lang. Magsigig dula o unsay mga duwa dira sa cellphone. Ato yun ang responsibilidad, mga ka-vibes, nga bantayan o siguraduon nga secure o safe ang ato ang mga anak o ang ato ang panimalay. Samtang, mga ka-vibes, padayon sa ato ang mga balita, Multicab nalimbuwad sa dakbayan sa Talisay. Dugang nga impormasyon gikan sa atong City Yubarili intern Chini Tilar.
2: Ngadto sa 5 katawo ang naangol human ang usa ka Multicab na kalit lang nalimbuwan sulod sa usa ka inlang subdivision sa barangay Bulacau, dakbayan sa Talisay, kagahapon sa buntag Hunyos 17. Sa inisyal na pakisusi sa mga otoridad, nagsubay ang maong sakyanan sa unahan sa Santa Lucia, dapit sa subdivision sa dihang kalit lang kini na wad-an o kontrol. Ikatuwang bibangga una kini sa gate sa usa ka balay, una higpit nga natumba sa kalsada. Dali nga mo respondi ang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority aron maasistahan ang sitwasyon human na dawat ang alarma. Padayon pa ang himong pakisusi aron sutaon ang tinuod na hinungdan sa insidente. Kini si Chini Tilar, City of Barili intern, alang sa Arangkada Balita sa buntag.
1: Daghang salamat, ato ang CTU Barili intern, Chini Tilar. Samtang, mga ka-vibes, suspect sa pagpangawat ug suga nasikop sa follow-up operation. Dugang impormasyon gikan sa itong CTU Barili intern, Joanne Michelle Villeta.
3: Human madakpan sa follow-up operation sa gihimo sa mga sakop sa Aguilana Police Station na may kalahabutan sa Subo. Ang suspect ni Ili Anthony Tan o basurero ng resident sa Bakagay Subo City. Sumala doon na nakinikan yung record sa mga kaso ng kalambigitan sa illegal na armas sa dili na droga. Investigasyon, giangkon sa suspect na iyang gikuha ang mga suga aron i-appel sa iyang mga gipangolektang plastik o pathaw na iyang ibalig niya isip kalakal. Matod ni ini, kumuha lamang niyang makadugang o kita gikan sa maong butang. Dugang pa sa suspect, nahali niya ang gikawat ng suga sa kantidad na 200 pesos. Apan iyang giingon na nabawi raustab sa tagiya ang maong suga. Padayon karon ang

0: kasong gipasaka bako kaniya samtang nagpadayon ang investigasyon sa kapulisan. Kini si Joan Michelle Boyata, CTU Barely Intern, alang sa Arangkada Balita sa Buntag.
1: Daghang salamat. Ito ang CTU Barili intern, Joan Michelle Villeta. Og mga ka-vibes, usa ka news nga maka-good vibes, tanang empleyado sa Lapu-Lapu City Hall nakadawat og bonus ato sa ika-65 nga charter day. Ang maong balita, gikan sa itong CTU Barili intern, Jailene Libradilla.
0: Sa Lapu-Lapu City Hall. Isip kabayan sa selebrasyon sa ika-65 na Charter Day sinakbayan sa Lapu-Lapu na gisaulog ni Antong Junior 17. Sumala ni Atty. Michelle Tijano, kaliwin ni Mayor, ang bonus mall pamaagi sa administrasyon sa pagpasalamat o padayon na dedikasyon sa mga empleyado sa paghatag o haksay o epesyenteng servisyong publiko. Gipatinausab niya nga wala pasagbi ang mga job order employees, diin nakadawat sila sa ilang salary differential o dugang bayad sa resulta sa pag-adjust sa ilang sweldo tubay sa mga gidaktang rate. Sa ika-65 nga charter day sa Lapu-Lapu City, gitaulog pinaagi sa nagkalain-laing mga kalihukan na nagpasidungog sa kasaysayan sa dakbayan. Nagtimaan sa pusa ni Ine o nag sa mga individual at tampos sa kailang buwan sa syudad. Kini si Jailene Libradilla, CTU Barili intern, alang sa Arangkada Balita sa Buntag.
1: Daghang salamat! Ito ang CTU Barili intern, Jailene Libradilla. Ug mao kadto mga ka-vibes, ang mga naglangkob sa itong nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, Arangkada Balita sa Hapon, kauban si Neda Avignante Isguera, ingon man sa itong hookup program sa Arangkada Balita with Jack Batalyones o Ninia Carpuz o TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras mga Ka-Vibes, alas 7.32 na sa buntag.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mahuna ni!
6: Vibes, goodbyes, kasama sa
7: mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kabayes, Maunani! Maunani!
8: Unsay lang ni matag sa iyo sa buntag? Early morning good vibes.
9: Aron siguradong good ang morning.
8: Morning, morning. Buntag na vibes.
9: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
8: 93.1.
9: Ka vibes, mauna ni.
8: Sayo na ta vibes.
10: DJ, drop the beat!
8: Party na to vibes!
9: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
8: Ka-vibes, sat-sat sa ulto! Ulto!
9: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kabay, Servisyong Kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kabayes, Kabayes. Mauna ni.
12: This is the newest.
13: The newest.
12: The hottest.
13: The hottest.
12: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
13: Night and day.
12: 93.1.
13: 93.1.
12: FM Radio Cebu.

0: Mayang butang pagbalik mga ka-vibes, welcome na sab sa atong arangkada sa buntag. Dayon-dayon na taniinig, gikan sa alas 7:30, kutob ta sa alas 9 karong adlaw adlang Webes. Pitsa 18 sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa gihapon ako inyong ka-vibes, si Tonton Alco sa tugop. Bueno mga ka-vibes, ang atong balita karong adlaw, nagkanayon nga bag-o na gyud ang liderato sa Senado.
1: Arangkada sa butang.
0: Og tungod to sa gipahigayon nga special session kagahapon sa Kongreso, nga ang nahimo gyud nga agianan nganong nahingpit ang bag-ong liderato sa Senado gumikan kay mitabok gikan sa pundok ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano si Senador Joel Villanueva mga ka-vibes. By the way, sa gusto nga mutimang niining atong tulumanon, ang atong text line ang 0995-472-0802. Akong usbon atong text line din sa Arangkada sa Buntag, 0995-472-0802. Unya sa atong official Facebook page, inyo tang makita sa 93.1 FM Radio Cebu. Akong usbon, 93.1 FM Radio Cebu. So, nahitabo ang maong special session kagahapon sa Kongreso mga ka-vibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Unya, kay niyatong milabayang adlaw, si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano, may pasaka man og petisyon dito sa Korte Suprema nga ayang gusto nga ipatuman ang status quo ante. Sa ato pa gusto niya nga siya gihapon ang mahimong Senate President na hulog nga moot and academic mga ka-vibes. Niya, ambutsan din mga senador lagi. Ako lagi maingon, lagi ko ay lagi mo palabis yung gibati. Kay human sa ilang mainiton kayo nga mga panaglalis, ilang diskusyon, ininsultuhay diyas social media, mura mag-why na hitabo kaghapon nila mga kagabibes.
1: Arangkada sa butang.
0: Kita mangyun mo nga, nagkakos pa manggaling sila. Kamura gyoy nailad mga DDS sa mga senador. Intense kayong paglaban, perte yung laban ninyo. Awag hapon. Mura lagi, guway na hitabo ni Amy Marcos. Kikstorya pa siya ni Senador. Rapi Tulpo. Ang nagpabadlong gahapon kanang ginganlan og Senador Pia Cayetano.
1: Arangkada sa butang.
0: Klaro ba si Pia nga muragwa ka-move on mga ka-vibes? Muragwa ka-move on si Pia Cayetano taon gahapon. Kay she was really very sarcastic sa dihang gipangutana sa mga sakop sa media mga ka-vibes kung unsay ang reaksyon nga karon bag-o na ang liderato sa Senado kay bawo kag unsay iyang gitubag mga ka-vibes gamatod pa niya common sense kuno. So manibot sa buti mo why common sense mga reporter. Usap pa'y layo ganing Pia Cayetano kamulang inyo ng butaran because you know mga ka-vibes kaya bang pwede ra bang gutarongon ni Mugtubag? Ha? Mura bagwa ka move on, bitter kayo ah. Sour loser, nila pa. Ha? Ang igsuo ni kining sa napalagpot nga Senate President nga si Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa butang.
0: Nga sa ako nakagiingon lagi, mayra ninyo. Kaya nga no, ang inyong paghupot sa liderato sa Senado ni Antong Mayo 11, inyo manggibuhat nga klaro nga dunay o sa karaan pa ng mga tao dunay limo-limo mga ka-vibes, dunay lipat-lipat ba?
1: Arangkada sa butang.
0: Nga nung ningon ko ni anak, di magita to makalingkod si Alan Peter Cayetano kung wa pa niya gipagaws, gipagawa sa iyang gitaguan si karon nagtago-tago og balik kasi Senador Ronald Bato de la Rosa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Di man kita to may tabo nga mailisan si kanhi Senate President Vicente Tito Soto III. Ilang gipugos sila pagoy nag-provide og sakyanan ni Bato de la Rosa nga sukad ni atong Nobyembre sa may labay nga tuig ni iyang anino wa mapakita dito sa Senado, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay nigawas man si Bato de la Rosa nga niingon ko na siya at sa staro kay nagtuog yun nga wa na siya warrant o baras gikan sa ICC na hingpit ang 13 ka mga senador. Mao nga nakalingkod si Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And look what he did. Pagpakaawaw lang natong mga Pilipino. Ha? Ngano gihimong sangtuaryo sa wanted nga senador? Unya dini basta-basta International Criminal Court kini, mga ka-vibes. Nga mga bitong napagya kayo, nabalita tas tibo kalibutan nga kitara ang nasod kansang senado. O saka importante kayo nga institusyon sa demokrasya. Gihimo nga sangtuaryo, gihimo nga taguanan sa usa ka wanted nga senador sa korte dito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ah, muna yung nahitabo. Unya ra ba, sukad paglingkod ni Alan Peter Cayetano nga itong Mayo 11, hangtod nga iyang gadawat ang naitabo niya kagahapon ni usa ka balaod. Wa gid sila'y napanday, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ilarabang gikantsawan ron nga ilang meme na siya nga nganong nahimo ko nung priority bill ang pagdeklara sa waling-waling nga isip national orchestra. Magkatawa na lang ka ba? This was pending even during Alan Peter Cayetano's time. Pero wala ninyo giirog. O saan taman, kinahanglan man as balaod, kinahanglan mauyunan man yun. Di magin mahimong, mahimong sa kabalaod sa Pilipinas kung may pag-uyon sa ubos bay, balauranan o dito Senado. Because we are a bicameral type of government, mga ka-vibes. Matod pa ni ka-vibes Benjamin Hildore na sayo pra ba si Subiri kahapon paglitok kahapon kay instead Risa Ontiveros ang nalitok Pia Ontiveros, ha? Mahigig ka ni mabantay si ka-vibes Benjamin Hildore.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Wala to ka-vibes, yara tong na kining na mix up kay managsuon magod ni si Pia og si Risa. In fact, as truth be told, kini si Senador Risa kanhin po siya nag-alagad sa media sa wa pa ni siya nahimong party list congresswoman ka-vibes. Unya igsuon sad sila ni Pia Ontiveros. Muna nga ato lang po na kananaang kung ano to, slip of the tank rato ni Senador Mig Subiri.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumanay na itabo. Nahubang away hinungdan. Pamulitika ragyod. Ha? Nagubot pa ta. Nangilad pang imahis Pilipinas. Unya karon murag muhilig. Sana? Muligid sa hilak in tao ng mga DDS kay nailisan si Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: In the first place, what's special with Alan Peter Cayetano taon? Ay, siya tinuod lang. Ha? Niadto pa man siya, niadto pa na nga nahimo siyang speaker dito sa Ubos Bay Bulauranan. Di siya kanag spisto. Maugyaw po iyang estilo, gipaungan og kanakurinte. Niya git Ha? Giwagtang pag-wifi sa dihang nilingkod na si kanis House Speaker. Ha? Lord Velasco, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naamot lang. Kamu na lang pagsubay kung kinsa na Senador Alan Peter Cayetano. Niya, medyo hilas pa kay magsigi pag basas Biblia, litoks Biblia, unya ang gibuhat. Ha? Dili maayo? Di na lang kumingon nga yawan o niyang gibuhat. Dili maayo. Ha? Muna labing klaro ang tataw, mga kabibes. So, karon bago ng liderato sa Senado, nakalingkod dagyod si Senate President Sherwin Gatchalian, mga kabibes. We do hope nga magpadayon kini. Ha? O hapsay na ang dagan diha sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: O niya ayaw mong kaliban nga gahapon ratong special session. Starting today until pagpahigayon sa State of the Nation Address sona ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga scheduled ni on July 26, mga kabibes. Ha? Mao pa ang pagpahigayon sa pagbalik sa formal nga sesyon sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Suspended na sad. Sa ato pa, adjourn na sad ang sesyon karon. Usa ka adlaw ra tong special session. Unyang nakaanindot lang kay nahapsay na. Unya karon lagi ang ila na sanggi sa wayog maayo kuwang na lang ilang balikason. Ha? Si Senador Joel Villanueva kay mao ang nahimo nga ika-13 nga misuporta sa liderato ni Senate President Sherwin Gatchalian.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning o shout out kato ni Kabibes Randy Santisa, sumapaniya listening. Sumao ni mga Kabibes ang nahitabo karon diha sa Senado. O diha, pa? Ako na laging giingon ninyo nga grabe ya kadakus kausik sa kwartas mga Pilipino. Kesa akong giingon ninyo, ha? Lakip ng sweldo og sa maintenance and operating expenses MOOE, ha? 25 milyon ni tao no yang atong gigasto diha, gibudget diha sa Senado. Ha? Inana kadako ang kwarta. Hmm? Nga nausik lang taon sa paglingkod ni Alan Peter Cayetano. Kay wa gyud tao na panday bisag usa ka balaod. Ha? Kana na ang matod pa ni White Tao, kabibes, og kadungog ko sa imong tingog, makahinumdong ko sa akong idol nga si Percy Lapid. Pareha mong tingog ni Percy Lapid, kabibes. Salamat kayo, kabibes White Tao. Yeah, I remember Percy Lapid. Kana na ang lahi sa to iyang estilo. Ang akong punto, mga kabibes, ba? Nga karon nga naana ang bagong liderato sa Senado. Nindot ni nga development alang natong mga Pilipino kay dili na sige rabitag pangaway. Ha? Sakto ng barugana ni Senador Joel Villanueva nga balik na sila sa trabaho, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ligre siya ni kabibes Francis Yanyan Huerte, matod pa niya din niya. Good morning, kabibes. Ang loy in town ng upaw nga si Bato, pareho ra ba migbuho, kabibes? Kay gigamit ra tao ni Alan Cayetano para sa power tripping niya, gihimong sacrificial lamb. O yun, gukunian ang imong opinion, kabibes Francis. Kay nga no, giamong-among ragi tao niya. Ha? Giamong-among ragi tao niya. O yata na waron, to, nagtago-tago na sad. Ha? Sumaw na. Puros ragit kagubot. O niya ilag itong gipagawas. Ha? Ang istorya lagi sa 18 ka Marines, mga kabibes, ginapunag. Ha? Ingon sila 14. Duha raman o upat raman na dugang. O niya, wapagiklaro ang mga gipasiata, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni kabibes 4541. Sumapan niya. Kabibes, baon na napanday nga balaod noon ang mga senador under sa pagdumala sa Cayetano Black tungod kay ilang kaugalingong Maunang way na panday. Kay ilang kaugalingong interes lang yun, ilang gihuna-huna. Sigig pangitag strategy o saan yun nila nga makahupot o saktong gahom ang ilang o ilang i-acquit si Inday sa iyang impeachment trial puhon. Mga, okay, atong sumpayan. Sa iyang impeachment trial puhon, mga garapal, mga tawhan na gikan pa ni Kabibes 4541.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kaya ba mga Kabibes? Ha? Ingon magiko ninyo. Ang main event lagi puhon, ang timanigyo ninyo, Julio size. Nga diha ipahigayon ang Senate trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Good morning, shout out kato ni Kabibes Ilong Tuapos. Matod pa niya, good morning Kabibes Tonton at sa lahat ng Kabibes. At ang ginaan ninyo, labi na ron nga, why sesyon ang Senado? What is happening today, ang pre-trial conference sa kananaang kalabot taon niya agyon sa pagpahigayon sa Senate trial. Karong adlaw, isumiter ang listahan sa mga kanang mga testigo, mga dokumentong gamiton, sabutan, unya makakita ta og nila pa bird's eye view kung unsa ang mahitabo. Murabaog, kana bang introduction sa pagpahigayo na unya sa Senate trial karong umaabot, Julio size, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Amatod pa ni Kabibes, Nikki, Kabibes Ton, magsisibya gani ta, dapat neutral ta. Ayaw i-brainwash ang mga naminaw sa imong gusto ang side. Kada adlaw naman lang ka ng daot sa DDS, dili man ko DDS, pero ikaw, obvious kay kang anti, be neutral kay naman ka sa media. Okay, let me have a rejoinder on that, Kabibes Nikki. I am just reminding this DDS, na sila nagpasulabir pag-ayo ba? Ha? Whatever we discuss here, ako ila kong pasangilan nga nakadawat kong balita, what so on and so forth. And what I am saying here, Kabibes Nikki, this statement of facts nga dili malimot bisag unsaon nato, Kabibes Nikki, ang grupo ni Alan Peter Cayetano, obviously they are pro DDS. And what's wrong about that?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unsa may imong gusto, nga moingon ko nga sakto ang ilang gibutyag kabahin sa malita. Nga og si ang pasultion pala to si kinini ang Sharon Cuneta, mga bakakon silang dagko, sinungaling. Kay nga no, ang ilang giingon nga dito kuno sa Osaka Airport nga tua ang eroplano ni kani Congressman Saldico, ningon si Sharon Cuneta, uy, andito man sa hangar sa Marawi sa dihang midua umi sa kumpano nga si sa kumpana nga si Kiko Pangilinan. Mao na sila, mga Kabibes, ang mga DDS.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gikan ni Kabibes Rina Kimco, happy Thursday. Salamat kayo, Kabibes. Okay. Medyo mahaba, Kabibes, pag-greet lang ko sa akong self nga nagpungko og nagtanaw sa imong live. Pag-greet sab ko sa akong mga friends, RB Badyang, Leah Romanillos, Fabi Alexa, May Katig from Ipil, Sambuanga, Sibugay. Uy, done and share. Salamat kayo, Kabibes. Rina Kim ko diha sa Ipil, Sambuanga, Sibugay. Layo naman nun. Salamat kayo niya nga to ni Kabibes Waitao. Grabe na ko katawa sa mga bulgar ni Muntulpo, Kabibes. Kay uyab ko nun si Gloria o si Mike Defensor. Tinuod di ay togi expose the people's talakira nga silinga ni Gloria, Kabibes. Kining mga DDS, Kabibes, magpatuo nga dili ko sila DDS mo na si Nikki nga nag-comment ko nun, Kabibes. Okay ra na, wag yung problema na ko, Kabibes. Kabibes, untop namang alas 8 mo post lang ko makadiyot unya mo boilo dayon ta human lang sa mga mahinungdanon kayo palihog standby kay padayon na ta kutok unya sa alas 9 dinigapon sa atong arangkada sa buntag.